0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Permanent tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak BD. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
4: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
4: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
7: El Nino Alert!
8: El Nino Alert!
7: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
9: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, Pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
7: El Niño Alert!
8: El Niño Alert!
7: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Bangon, bayang mahal.
11: Bangon,
10: bayang mahal.
11: Pag-uusapan,
10: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
11: Tatalakayin,
10: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
11: At sasagutin,
10: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
11: 738 AM.
12: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Miyerkules, 14 ng Oktubre, taong 2026. Napapakinggan po tayo sa 104.3 D Capital FM sa Manila at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. At napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Makasama, makakausap po natin ngayong araw ang may kinalaman po sa sektor ng edukasyon, partikular na sa mga oportunidad at trabaho at scholarship. Makakausap po natin para palakasin ang ating technical skills. Kasama na din yung mga binibigay po na ayuda ng ating gobyerno. At paano nga ba sila mag-re-responde sa mga sakuna? Lalong-lalo na po ngayong mayroong very strong El Nino. Kakausap po natin si Executive Director ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA Planning Office. Walang iba si Charlie Bustimante. Magandang umaga po, Sir Charlie, si Chris, si Ma'am Charlie, si Christopher Tirambulo ito sa programang Bangon Bayan Mahal sa program sa Radyo Pilipinas, Manila.
13: Magandang umaga po, Sir Chris, at sa ating pong mga tagapakinig o tagapanood sa ating pong programa. Sa karangalan po naman, maintindihan kami dito sa inyong programa.
12: Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pagtanggap po sa aming imbitasyon. May katanungan lang po kami, kaugnayan po ito sa Philippine ASEAN Chairmanship 2026. Ano po ba ang papel ng TESDA sa pagpapalawak po ng educational opportunities, skills development para sa mga Pilipino at sa buong ASEAN region? Go ahead, ma'am.
13: Okay. Maraming salamat uli, and on behalf of our secretary Kiko Benitez, nagpapasalamat kami sa inyong pag-imbita. So, sa pag-upo po ng Pilipinas sa bilang chair ng ASEAN ngayong 2026 sa ilalim ng temang Navigating Our Future Together. So, ang TESDA ay nangunguna sa agenda ng Rion para sa skills development. So, ito po ay under sa People Empowerment Pillar. So, ginagabayan po ng ating tema din na sub-team na tinatawag namin ngayon, yung ASEAN Skills for the Future. So, ano yung papel ng TESDA? So, unang-una po, we are on policy. So, pagbabalangkas po ng mga regional policy frameworks. So, ang pangunahing platforma po natin dito is yung ASEAN-Tibet Council or ATC. So, malalim po ugnayan ng Pilipinas dito dahil tayo po ang sa konseyong itong ASEAN-Tibet Council, dahil ang TESDA po o ang Pilipinas ang nagpunukala ng itong platforma ng ASEAN-Tibet Council noong 2027, nung nag-chair din po ang Pilipinas ng ASEAN. So, although sinimulan natin ito noong 2027, formal natin itong inilunsad noong September din noong 2020. At ang Pilipinas po ang kauna-unahang kumbaga inaugural chair ng ating pong ASEAN-Tibet Council simula noong 2020 hanggang 2022. So, layunin ng ating ASEAN-Tibet Council na pag-isahin ang mga inisyatiba sa Rion tungkol sa technical vocational education and training, tugunan ang mga pagbabagong pangangailangan ng Rion sa labor market. So, ngayon pong tayo ang chair uli ng ASEAN. So, we would like to really strengthen yung role po ng ASEAN-Tibet Council at ang visibility po nito sa ASEAN. So bilang main platform ng ating skills development sa ASEAN. So it's aligned or it works as aligned with the work plans po ng ASEAN Education and Labor, as well as aligned din po sa mga ASEAN Community Vision. Pangalawa, ang pagsusulong ng inclusive and future ready na Tibet, yun din ang malaking role na ginagampanan ng TESDA. And inaangkop ng TESDA ang ating po mga programa na sa mga pagbabago katulad po ng digitalization, yung mga AI at yung green economy. So we ensure na wala pong maiiwan sa ating mga programa at kabilang po ang syempre mga disadvantaged sectors including women, hindi pa pang sector po na kulang ng access sa training. Pangatlo, ang pagbabalangkas din ng or ating pong pagpapalakas ng ating pong mga pakipag-ugnayan sa ibang bansa din, both bilateral and multilateral collaboration. So we're working with other ASEAN member states as well at ating pong mga development partners sa pamagitan ng meron po tayo ngayon sa ating pong mga support din from German government, from the ADB, World Bank, among others, so that we would be able to learn about best practices at mabigyan ang mga Pilipino po ang ating pong mga manggagawa, skilled workers at ating mga mag-aaral para sa mga kung ano ni mga makabagong pagsasanay at edukasyon.
12: Yes, ma'am.
13: So ngayon, ma'am, sir, siguro dagdag ko lang din, siguro to promote na rin po last point na lang po. Siguro paano namin to isinasagot para ngayong taon? So we're hosting a series of policy dialogues this year as aligned po to ating mga activities sa chairship. So ito po ituloy-tuloy na proseso ng ating pag-iipon ng mga recommendations or mga evidence researches na para makabuo tayo ng mga polisiya at a high level commitment. So we have already done our first technical policy dialogue noong August. This is on green. So tinalakay po natin dito about digitalization, digital transformation, the future of skills, at particular po kung paano magbabago ang Tibet sa harap ng mga automation at AI. Pangalawa po, Sir Chris, sa ngayong araw po meron po tayong mag-i-start today until tomorrow. Meron tayong regional knowledge sharing forum on women in Tibet. So ito naman po ay nakatuon sa mga pagtugon sa mga gender gaps sa skills development at trabaho sa pamagitan po ng mga sharing din ng mga best practices sa gender mainstreaming. So magagana po ito today hanggang bukas. So may mga in-host na mga experts from other countries as well as yung ating pong mga delegates po. Meron po tayong pangatlo, yung ating pong darating din pong October 19 to 20, merong ASEAN Green Jobs Forum hosted by the DOLE, in which nandun po ang isang session nung nandun lang yung ating policy dialogue on green skills. So nandun din po ang TESDA and will be part of that discussion dun sa isang session po on the green skills. Lastly, sir,
12: yes po.
13: Yung ating po magtatapos po itong series of dialogues na to with our ating regional policy dialogue, a high-level event, and the ASEAN-Tibet Council commemorative event, at ang pag-host din po ng ating 6th ASEAN-Tibet Council meeting. So that would be on October 21 to 22. So dito po pagsasama-samahin lahat ng mga napag-usapan, rekomendasyon sa mga naunang dialogues, at inaasahang pagtitibayan po ito ng meron po tayong joint statement na gagabay po sa mga cooperation ng rehiyon sa mga susunod na taon. So sa madaling salita, hindi lang po tagapagtupad ang TESDA ngayong chairship, nangunguna din po tayo pagdating sa skills development. So ginagamit natin ang pagkakataong ito na matiyak na sentro sa agenda ng ASEAN ang kasanayan o skills development. At syempre, ang intent natin dito, parang ating mga Pilipino, ating workers or learners ay align po sa mga requirements ng ating sa ASEAN. At meron tayong mga dekalidad na mga programa.
12: Okay. Ma'am Charlene, matanong ko lang po, kung halimbawa ako ay gusto ko pong mag-apply ng scholarship, training, ano-ano particular po na scholarship at training ang inaalok po ng TESDA para rin po sa ating mga kababayan na pwede rin sila magtrabaho sa mga bansa na kasapi po ng ASEAN. Go ahead, ma'am.
13: Okay. Siguro ang gusto nating malaman dito, sir, no? Marami po tayo, particularly sa TESDA, Talagang meron tayong scholarship programs. Ito po ay talagang tumutugon para sa access ng atin pong mga kababayan. So, ang atin pong mga programang ito is really it's offered basically for us for our mga kababayan sa mga Pilipino para magkaroon sila ng specific na mga competencies, skills na naaayon sa mga requirements sa ibang bansa din. Although we were also working for, syempre, ang ano natin dito, yung ating domestic market din. So that's how we are in this thing. So ito is, sir, ang ating scholarship for our Filipinos. Basically, ang intent is for access and of course for them to have the competencies required as in other countries as well. Kung tatanungin din po, there are initiatives across ASEAN, ito man at the regional level, na ang atin pong pinabibigay ng atin pong mga partners din ng ASEAN. So nandyan po na mga, may mga, siguro may nakikita kayo minsan na mga youth, yung mga SEAP, youth, and ano. So yun yung parang ano din na at the regional level, marami ding mga opportunities na pwedeng pag-anuhin po ng ating pong mga learners and workers alike. So, may mga partners din po ang ASEAN. So, in some cases, it would be with, for example, meron pong OS for ASEAN. So, ito po ay mga programang, mga some programs on skills development. May mga master's program din po yan. And there is also, in some cases, meron itong at the bilateral level, yung ating ASEAN plus with another partner na merong mga programa. May mga, I think may mga list yan, and yun yung mga opportunities sa atin. So internally, TESDA could provide scholarship that could lead them to jobs. Syempre yun po talaga ang ano po ng ating secretary na training na nagli-lead sa trabaho, hindi lang basta nagtitrain. Kasi it's aligned to the requirement of the labor market nationally, internally dito sa atin, and at the regional level at sa iba pang mga bansa. Sige, sir.
12: Ma'am, tanong ko lang po, meron po ba kayong limit yung pag-apply po ng training and tsaka scholarship for the whole year po ba? Kailan po ba magsisimula yung application? Kailan ba magsisimula yung scholarship? Paano po ba yung sistema po nun? Ano po ba yung requirements kung gusto po mag-apply ng isang ordinaryong Juan de la Cruz mula po sa Visayas, mula po sa malalayong lugar sa Luzon or sa Mindanao po? Go ahead, ma'am.
13: Yes, sir. So, ang ating po scholarship ay available po sa ating mga priority sector. So may mga identified po tayo na ano. At ito ay pwede po silang mag-apply through our district, provincial and regional offices. It's also available din po online yung ating pong application. You could access po yung ating website and you could see kung nasaan, kung ano-ano po yung pwede nating applyan. So basically, dahil po ang TESDA ay located sa lahat ng regions at probinsya, so very accessible. So you could just go to the nearest provincial office para po mag-apply ng isang scholarship. But just to ano rin po, ang scholarship po natin, ina-align po natin yun sa mga area-based requirements din ng isang lugar to ensure na ito po yung demand at ito rin po yung pwede, parang ensure na meron silang talagang mapupuntahan na trabaho.
12: Oh, maganda rin po kasi, madam, na yung ating mga kababayan pupunta rin po sa mga TESDA accredited facility o mismo kahit sa TESDA main office para alamin kung ano yung mga offers na services, na mga training para at least mapag-aralan po nila o kaya makapagbigay po ng payo mismo yung mga trainer natin sa ating mga kababayan kung ano po ba yung swak na swak para sa kanilang talento, kaalaman at para din po sa mga minimithi nilang trabaho kung sakali mang gusto nilang magtrabaho sa abroad. Ma'am, matanong sa kabuuan po, paano man po makakatulong po yung ASEAN cooperation sa edukasyon, sa skill training at labor mobility upang makalika ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino, lalo na yung mga kabataan at technical vocational graduates. Go ahead, ma'am.
13: Oh, basically ang inaano natin dito dito yung kabuuan, paano siya nakakatulong. So, syempre ang ASEAN cooperation in education, yung skills training, labor mobility, talagang it would create opportunities for Filipinos, no? So especially po sa youth, sa ating po mga TVET graduates, dahil binibigyan natin na access. So kabubuan po, siguro masasabi ko tatlong bagay ang paano yung ASENCO nakakatulong sa atin. No? So pagkilala, so recognition, quality, so kalidad, at mas malawak na opportunity. So siguro, sir, masasabi ko lang in terms of recognition yung pagkilala, dahil naka-reference pong ating Philippine Qualifications Framework sa ASEAN Qualifications Reference Framework. At dahil din meron tayo mutual recognition arrangement, mas madaling mauunawaan at tanggapin sa ibang bansa ang kwalifikasyon or yung qualifications po ng isang manggagawang Pilipino. So, para sa isang TEFOC graduate, so ibig sabihin nito ay may halaga ang kanyang national certificate. Hindi lang dito sa atin, kundi sa ibang rehiyon or sa rehiyon o sa ibang bansa. So second po, sinabi ko, kalidad, quality. So sa pamagitan po ng ginagawa po ng test, ang isa din para din po mapalakas yun. So we're doing benchmarking, yung ginagawa po natin ng adapt and adapt strategy. So that's basically adapting yung ano ng mga existing standards na pwede nating i-adapt na hindi na natin uulitin. That's also being used in other countries. So that's how we develop our standards, so the adapt and adapt and strategy. And yung atin pong mga ginagawa nga pong nabanggit ko rin, mga bilateral cooperation. So, para ding mapatigting o mapatas natin yung ating training. So, natututo tayo sa best practices ng mga karatig bansa. Nakikinabang din dito ang ating mga trainers, yung atin pong mga, at yung atin pong mga facilities, at atin pong curriculum. So, because of this, ang ating pong mga kabataan, hindi lang aalis ang bansa, ay nakakatanggap ng training na pang-international po ang pamantayan yung ating standards. Pangatlo, sinabi ko rin na mas malawak na opportunity. So, yung mga youth mobility programs po, yung mga exchanges, internship, at skills competition, so nagkakaroon ng kabataan ng karanasan. So, at least they're confident at may ugnayan sa labas ng bansa. So kasabay nito po yung siguro mas maayos yung labor mobility because of this, because we are reference to our standards is reference to another country. So hindi rin ito, kaya nga ako, hindi lang abroad nga. So kapag mataas yung kasanayan ng ating workforce, mas naaakit din yung inan din natin at daano, dahil syempre strengthen po yung ating human resource development. So mas may pupunta din dito ang mga investors o mamamumuhunan para magtayo ng negosyo dito sa atin. Kaya para dumami din yung trabaho dito sa ating bansa. So, mahalaga ito lalo na po sa mga TEFOC graduates. So, matagal na panahon din kasing lagi na tinuturing na parang second class pag TVET graduate ka. So, I think with the help of the ASEAN cooperation, so, ipapakita natin ang kasanayan na isang qualification na kinikilala, so recognized. So may malinaw na pathway at may katumbas na dignidad at kita. So sa huli, ang layunin po ng lahat ng ito ay bigyan ng mga Pilipino ng tunay na pagpipilian. So magtrabaho sa ibang bayan o dito mismo sa ating bansa, handa sila. So kumbaga, they have all of these competencies. So kinikilala at kayang makipagsabayan sa ibang mga ibang Opo. Mga workers din.
12: Opo. Ma'am, kasi sa bandang huli naman kasi yung mga Pilipino kasi may nakakausap din ako kung mga kababayan natin sad to say graduate lang po ako ng TESDA. Actually kagabi sinabi ko bakit hindi ka mag-TESDA kasi kaysa naman hindi ka nag-aaral, nagkakaroon ka ng sideline job, mag-aral na lang tayo sa TESDA. Huwag mo sasabihin lang ang TESDA. Kasi ito, merong ginagawa ang gobyerno, may ginagawa ang TESDA, hindi lamang para tumaas yung ating training, yung skills natin, ha? Pati yung technical education, kailangan natin papag-aralan na yan. Kasi yan yung in-demand. Once na nakakuha ka ng national certificate, ang taas ng sahod niyan, ha? Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi ganun din sa abroad, lalo na sa abroad. Ha? Kasi may ginagawa din yung TESDA. Kasi kung hindi ako nagkakamali, ma'am, meron din itong allowance habang nag-aaral ka.
13: Yes po, sir. Meron po tayong binibigay na training allowance po sa mga scholars po natin.
12: So hindi ba nito talaga lugi, no? Meron ka ng natututunan at meron ka pang baon kapag nag-aral ka sa TESDA. At hindi na ito TESDA lang graduate, kundi TESDA graduate na ako. Maraming salamat po, Ma'am Charlene Bushimbaste, ang Executive Director po
13: ng TEC. Hirap na apelido ko, sir.
12: Bushimbaste. Medyo ang tricky na apelido mo, ma'am. Ang Executive Director po ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Planning Officer.
13: Maraming salamat po sa on behalf of our secretary. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin dito sa inyong program.
12: Maraming salamat, ma'am.
14: Ray Sampang. Ray Sampang. Bagong umaga, bagong liwanag. Araw-araw, bagong pag-asa. Bangon, bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan. Bangon, bayang mahal. Kasama si...
12: At yan po ang Bangon Bayang Mahal. Magbabalik po kami makatipas ang ilang paalala.
14: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid ka bond.
17: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
18: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
17: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
19: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
17: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S before, switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mapulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Bangon.
24: Bangon.
23: Bayang mahal.
24: Bangon. Bayang mahal.
23: Dito sa Radyo Pilipinas.
24: 738 AM.
12: Samantala, papasukin naman natin ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS News, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Unahin muna natin dito sa Kamara de Representante, pagpapatibay ng Safe Kids Act sa Kamara, pinuri ng isang mambabatas. Kathleen Forbes, ibalita mo.
5: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
5: Report.
25: Pinuri ni Pasig VP Senator Roman Romulo ang pag-aproba ng Kamara sa ikatutuling pagbasa sa panukalang Safe and Friendly Environment for Kids in Digital Spaces o Safe Kids Act. Ayon kay Romulo, dapat matiyak na may sapat na proteksyon ng mga bata laban sa mga panganib na maari nilang makaharap sa paggamit ng teknolohiya at digital platforms. Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal sa mga batang wala pang 13 taong gulang ang paggawa at paggamit ng social media accounts, habang lilimitahan naman ang access ng mga edad 13 hanggang wala pang 18 taong gulang. Itinatakda rin ng panukala yung paglikha ng Safe Kids Office sa ilalim ng DICT. Binigyan din ni Romulo na hindi na usapin kung dapat ba magkaroon ng puwang ang mga bata sa digital world dahil bahagi na ito ng kanilang buhay. Ang mahalagaan niya ay matiyak na ligtas ang digital environment na kanilang ginagalawan at napapangalagaan ang kanilang pag-unlad at kapakanan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: LTFRB pinaalalahanan ang TNVS operators na nag-a-apply ng mandatory inspection ng mga tempo unit. Mula sa lungsod ng Quezon, Marian Bastasa, ibalita mo.
5: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
5: Report.
26: Pinaalalahanan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board ang mga operator na nag-a-apply para sa regularisasyon ng kanilang mga tempo TNVS units na sumailalim sa mandatory roadworthiness inspection. Ayon sa LTFRB, kailangan itong isagawa sa mga kinikilalang private motor vehicle inspection center para makuha ang notice of hearing at ang provisional authority. Kabilang sa mga ito, ang QC Inspection Services, Steadfast PMVIC, AAA Inspection Services, PMVICOIC, DYLJ Auto Inspection Center, BGT Vehicle Inspection Center, Kingsway Inspection Services Corporation at ang South MM Vehicle Registration Services. Ayon sa LTRV, kailangan dalhin ng mga operator ang kanilang sasakyan sa alinman sa mga kinikilalang PMVIC at tiyaking tugma ang plate number, engine number, chassis number sa resulta ng inspeksyon at sa kanilang aplikasyon. Dapat ding sila ay pasado sa naturang inspeksyon at kapag nakapasa na, ay kailangan i-click ng operator ang check PMVIC inspection sa kanilang aplikasyon para otomatikong ma-verify ng sistema ang resulta. Pinapayuhan ng mga LTFRB ang mga operator na tiyaking kumpleto at tama ang lahat ng impormasyon isusumite para maiwasan ang pagkaantala sa pagproseso ng kanilang aplikasyon. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sa punto po ito, ati pong makakausap ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development hinggil po sa Social Assistance Disaster Response and Recovery. Maging po, kasama na rin po dito yung napag-usapan sa ASEAN 2026. Magandang umaga po, ASEC Irene Dumlao po ang spokesperson po ng DSWD. Good morning ASEC, si Christopher Tirambulo po ito sa programang Bangon Bayan Mahal sa Radyo Pilipinas, Manila.
27: Christopher, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
12: ASEC, Unang-una, maraming salamat po sa pagtanggap po sa aming imbitasyon ngayong araw po ito. Kaugnay po sa pagkapangulo ng Pilipinas o yung chairmanship po sa ASEAN ngayong taon po, ano po ang papel at pangunahing advokasya ng ahensya sa pagsusulong po ng social assistance, disaster response and recovery sa rehiyon? Go ahead, ma'am.
1: Well, Chris, of course, dahil lead nga tayo ng ASEAN Sociocultural Community, isinusulong ng DSWD yung isang ASEAN na hindi lamang nakatuon sa pagtugon sa mga sakuna, kundi pati na rin dun sa pangangalaga sa kapakanan, sa dignidad, and of course yung kabuhayan ng bawat mamamayan, especially the most vulnerable to various disasters. Sabi nga ni Secretary Rex Cachalian, ang emergency preparedness at ang response ay isang social protection concern. So dito sa ating isinusulong na ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation o yung ASPEC framework, ang gusto natin dito, Chris, we move beyond the emergency response. Na ang gusto sana natin dito is ma-empower din yung ating mga kababayan, especially those vulnerable to various shocks, na ma-enhance din yung kanilang kakayanan, yung resilience nila. Dahil kinakailangan makapacitate natin sila para mas mabilis yung kanilang recovery kapag may mga crisis. Kaya nga, Chris, isinusulong natin yung adaptive and shock responsive social protection. Kasi gusto natin na, alam mo, yung nakakapag-prepare yung ating mga disaster vulnerable communities, but at the same time, they're able to or they're equipped to enable them to recover faster. Yun yung nakikita natin dito sa isinusulong nga natin sa ASEAN bilang tagapangulo ng ASCC.
12: Ma'am, ano po yung kasalukuyang ugnayan po ng mga programa ng DSWD kasama ang ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management o yung tinatawag na HA Center at ang ASEAN Standards and Certification for Experts in Disaster Management? Ano po yung aspeto po nun, ma'am?
1: Well, yeah, Chris, yan yung mga ginagawa natin na in the previous years and sa kasalukuyan. Mahalaga kasing maunawaan natin na sa Pilipinas, ang disaster response ay isang shared responsibility ng different government agencies, primarily because meron tayong NDRIMC and this has various pillars. But ang DSWD bilang vice chairperson tayo for disaster response, nangunguna tayo sa pag-uugnay ng mga iba't ibang mga hakbang ng pamahalaan upang matugunan natin yung immediate needs ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. So DSWD is lead in food and non-food item provision and income coordination and gap management and in the protection of internally displaced persons. And we work hand in hand with other member agencies. Now, sa larangan ng regional cooperation, kasi we're talking about ASEAN nga. For regional cooperation, mahalaga rin yung ugnayan Pilipinas dun sa ASEAN Coordinator for Humanitarian Assistance on Disaster Management. Nagit mo nga yung AHA Center. Kasi nag-uugnay yan ng mga bansang ASEAN na nagpapakilos ng humanitarian assistance at disaster response. So sa pamamagitan nga ng mekanismo kagaya nung Disaster Emergency Logistics System for ASEAN o yung DELSA, and yung ASEAN Emergency Response and Assessment Team or ASEAN ERAT, napapadali yung pagkilos ng mga relief supplies, pati yung mga movement ng mga experts para makatulong doon sa mga lugar na naapektuhan ng mga kalamidad. No, yung namang yung ASEND o yung ASEAN Standards and Certification for Experts in

0: Isyon. Kasi, di ba nga, Chris, kapag may mga kalamidad, nakikita naman natin, tumutulong ang mga member states o member countries sa iba pang mga bansa para makapag-augment tayo, makapag-provide din ng technical assistance and logistic support. So, mahalaga yung ganito tayong mga existing na ugnayan.
1: Okay, kailangan talaga ASEC na kailangan standardize tsaka systematic yung pagtutulungan ng isang bansa na naapektuhan ng dilubyo, ng sakuna, tsaka the same time, yung paano naman yung pagtulong nila, ano ba yung kailangan na mga basic goods, ano ba yung mga iba pang kailangan na suporta ng isang bansang na biktima po ng isang trahedya. Di ba? Tama ko na ASEC Irene.
0: That's correct. Mahalaga talaga yung pakikipagtulungan at yung presence ng iba pang mga regional mechanisms kasi we're working on improving, of course, yung disaster preparedness, yung emergency response, and of course, yung humanitarian assistance. Kaya nga, nasabi natin, there are standards, there are protocols that are being followed. Kasi alam mo, Chris, malaki yung naitutulong ng regional cooperation. Dahil nga, alam natin na our region ano ay prone sa mga iba't iba ring mga kalamidad, especially sa Philippines. Kaya sa pagkakaroon nga ng mga kasunduan, ng mga protocols, mga guidelines ano, mas napapabilis yung pagbabahagi natin ng impormasyon, gayon din yung pag-assess ng mga kinakailangan ng mga resource or mga resources o mga relief items. And of course, yung ano natin, yung pag-align ng mga relief operations and pag-mobilize ng mga kinakailangan ng mga logistics o yung mga ibang mga equipment. And likewise, ano, ng human assets para nga may isagawa yung maayos, unified, well-coordinated na disaster response.
1: Kasi ang layunin talaga natin dito, ASEC Irene, yung mga binibigay na tulong, yung disaster response, kailangan organize yan. Kasi kung halimbawa mayroong sakuna sa malaking lugar, sa isang halimbawa sa Luzon, tinamaan ng malaking disaster yung malaking bahagi ng Luzon, kailangan kasi systematic yan, at the same time well coordinated para hindi nagkakaroon ng double response eh. Tapos may iba pa na hindi nabibigyan ng atensyon kasi nga po nagkaroon po ng miscommunication, mismanagement, at yan po yung iniiwasan po natin na mangyari, kaya nagkakaroon po tayo ng mga pag-uusap. So bilang bahagi po ng Philippine-ASEAN Chairmanship 2026, ano ang mga pangunahing resulta ng DSWD sa pagpapalakas ng regional cooperation para sa social assistance, disaster response at recovery?
0: Yeah, buti at nabanggit mo nga yan, Chris, kasi isinusulong nga natin sa taong ito yung ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation o yung ASPEC framework. Napag-usapan na yan noong Mayo ano, doon sa ASEAN Summit sa Cebu. And mahalaga kasi ito dahil sabi ko nga kanina ano, Chris, ano, isinusulong ng direksyong ito o ng framework na ito yung pagpapahusay ng interoperability ng mga sistema within ASEAN, within ASEAN member states para mapabilis yung koordinasyon and paggalaw ng mga kinakailangang mga kagamitan, yung dun sa logistics. Gayun din, of course, yung tulong, pagpapalakas ng anticipatory action, yung ding financial preparedness and pagtitiyak na nakasentro sa proteksyon ng mga mamamayan yung pagtugon sa mga sakuna. Kaya nga kanina nabanggit ko na hindi lamang ito about logistics, or this is not just about moving relief items, but making sure that we are prepared, we are anticipating disasters, and we are helping empower disaster vulnerable communities to respond and immediately recover from various shocks. No, yun yung gusto natin tignan, kasi nga ini-incorporate

0: natin yung adaptive and shock responsive social protection, kasi mahalaga na maprotektahan natin yung ating nga pong mga vulnerable communities within the ASEAN region. So sa pamamagitan nga ng mga hakbang na ito, tinitignan natin na mas maging matibay yung ugnayan ng social protection at disaster management. Para, Chris, hindi lamang yung agarang maihatid natin yung tulong sa panahon ng kalamidad, kundi mapangalagaan din yung pamilya, mapanatili yung mahalagang serbisyong panlipunan, and of course, masuportahan yung pangmatanggalang pagbangon ng mga komunidad. So, yan ano yung isinusulong natin na leader statement na nakatakdang ang discuss o ma-present sa susunod na pagpupulo.
1: Kasi Asik Airy, hindi naman kasi basta-basta yung disaster respond eh. Hindi naman porket may isang dilubyo na dumating eh basta-basta na lang po tayo magpapadala ng mga tauhan, ng mga gamit, ng mga equipment, mga basic goods. Kasi kailangan alam natin kung paano ba natin madadala yan, ano bang klaseng pinsala, bagyo o kalamidad ang dumating. Kasi yung mga debris, yung mga nakaharang, paano natin dadalhin yan? Baka naman pag dinadala natin yung mga basic goods, eh masira o di sayang lang din yung pinapadala na product, na mga tulong ng gobyerno, dahil hindi kasi naging maayos yung coordination, yung management, at yan po yung iniiwasan po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mangyari po yan on the ground. Iba kasi yung nasa papel, iba kasi yung nasa meeting, at iba yung nangyayari on the grounds. At yan po ay pinag-iisipan at pinagpaplanuhan. With that po, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development.
0: Well, maraming salamat din, Chris, sa pagkakataon na binigay sa aming pong ngayong umaga. Siguro, pa ilang panghuli, nais ko lamang banggitin na syempre, we are stressing kasi na mahalaga yung makapag-prepare, mahalaga yung makapag-respond to various emergencies and disasters. Kasi binibigyan nga natin ng pagkakataon na matranslate yung mga challenges into specific actions para maging mas malakas ang ating interregional cooperation and makapag-move forward yung ASEAN as one. So with that, again, maraming salamat. Magandang umaga.
1: Maraming salamat po, Ma'am Irene Dumlao.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: Samantala, papasukin muna natin ang mga balitang nakalap. Labas po ng himpilan. Department of Social Welfare, Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon nag-inspeksyon sa mga isinagawang rehabilitasyon sa sidewalk sa lungsod ng Pasay ngayong umaga. Mula sa lungsod ng Pasay, balitang hatid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Tope, magandang umaga, no? Nag-inspeksyon nga, no, si Public Works Secretary Vince Dizon dito nga sa Kabaan ng Heritage dito sa Pasay City ngayong umaga. Ito upang suriin, Tope, yung mga isinasagawang rehabilitasyon sa mga sidewalk, oh, no, yung mga pinagtatambayan ng ating mga kababayang nagko-commute. Ayon nga sa Kaliim, mahalaga na may isaayos na mga sidewalk dito sa Pasay City. Particular dito sa Heritage na Kalimitan ay dito nag-aantay yung ating mga kababayang commuter na pumupunta sa kani-kanilang mga trabaho at mga nagsisiuwian naman tuwing hapon. At nais nga, no, pinapaabot nga ng Kalihim na ito ang inata sa kanya ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lang puro kalsada ang i-rehabilitate at nakikinabang ang mga may sasakyan o mga motorista. Ngunit kailangan din na pati naman yung mga commuter ay makinabang din sa mga isinasagawang reforma ng DPWH. At Tope, pinigyan natin ang payag ni Public Works Secretary Vince Dizon. Narito.
3: Ito yung mga motorista.
4: Para sa akin, remember, ang importante, mas maraming commuter kaysa sa mga nagdadrive. So, bibigyan natin ang importansya yung mas marami. And hiyamak na mas marami commuter. Tsaka pedestrian. So, kailangan sila naman ang priority. Diba dati, puro tayo, masanayan natin, puro rin tayo kotse-kotse ka nga pa yun. So, yun ang kasing hindihinan ng Pangulo. Commuter naman, saka pedestrian.
5: Sec time.
2: Yan ang tinig, Tope, no, ni Public Works Secretary Vince Dizon. Sa ngayon, Christopher, no, ay inaasahang matatapos ang mga naturang proyekto na ito sa Kabaan ng Heritage, northbound and southbound. Bago matapos itong taon na ito, Tope, ay magkakaroon na ng maayos na abangan itong mga commuter natin dito sa Pasay City. Christopher, wala pa rin dito sa lungsod ng Pasay, sa southern part ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio. Senador Tito Soto nagpasalamat sa pagbasura ng Korte Suprema ng indirect contempt petition laban sa kanya. Nifa Asuncion, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Welcome kay Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon para sa indirect contempt laban sa kanya kaugnay ng mga pahayag tungkol sa desisyon ng Korte sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025. Ayon kay Soto, pinangangalagaan ang desisyon ng karapatan ng bawat Pilipino sa malayang pagpapahayag lalo na sa mga usaping nakakaapekto sa bansa. Binigyang diin ng senador na mahalaga ang freedom of speech para mapanatili ang pananagutan ng mga nasa kapangyarihan at maiwasan ang pang-aabuso. Nilinaw din ni Soto na bagamat hindi siya sumasang-ayon sa naunang desisyon ng Korte Suprema, hindi ito nangangahulugang nawalan siya ng paggalang sa institusyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nifa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Aktibong pulis at dating sundalo arestado ng CIDG dahil sa ilegal na bentahan ng armas sa Pangasinan. Mula sa Campo Aguinaldo o Campo Crame, balitang atid ni J. Mark Tagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Christopher, timbog nga sa ikinasang bypass operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ang isang aktibong pulis at isang dating sundalo dahil sa mga illegal na pagbebenta ng mga baril at bala sa barangay Puele o Pelay Villasis, Pangasinan. Ang aktibong pulis ay may ranggong police chief master sergeant at kasalukuyang nakatalaga sa Quiapo Municipal Police Station sa Nueva Ecija, habang ang isa pa ay dating miyembro ng Philippine Army. Nasamsam sa operasyon ang isang bushmaster 5.56mm rifle, isang caliber 45 pistol, mga magazine, bala at model money na ginamit sa transaksyon. Na-recover din sa body search sa pulis ang isang Glock 17 at 9mm pistol na inisyo sa kanya ng PNP bilang service firearm, kasama na ang magazine at mga bala nito. Naharap ang dalawa sa kasong pagdabag sa Republic Act 10591 ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Nasa kustudiyan na ng CIDG Pangasinan ang mga suspect para sa kaukulang dokumentasyon at disposition. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Tagala. Maraming salamat din po sa nakasama po natin ngayong araw mula sa Department of sa Technical Education and Skills Development Authority, si Ma'am Charlene Husti Baste, ang Executive Director po ng TESDA Planning Office, at ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Maraming salamat din po sa panig ng production mula kay Rolly Bumatayo, Engineer Jomery Referial, Marian Milios at Arnel Villamor, at sa aking Executive Producer Ellen Buena. Sa ngalan po ni Alian Corpus, ako po ang inyong lingkod, Christopher Terambulo. Susunod na po ang news update, kasama po si Kit Philippine.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago magalas 9 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy ang pagtutok, pagpapalakas sa kahandaan ng pamahalaan sa El Nino. Pulong muling ipinatawag sa Malacanang. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Muling ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na may ginagampan ng papel sa aksyon ng gobyerno sa Super El Nino. Layunin ng pulong na ginawa ay para palakasin ang paghahanda at pagtugon sa epekto ng El Nino, partikular na sa supply ng pagkain at tubig, agrikultura at enerhiya. Sa meeting na ipinatawag ay binigyan din rin ng punong ekutibo ang pagpapaikting sa mga kailangang hakbangin para masiguro ang kahandaan ng mga ospital, dam at sakahan sa inaasahang epekto ng tagtuyot. Napag-usapan din ang dapat na maayos na koordinasyon ng mga ahensya para maipatupad ang mga dapat na gawin na may kinalaman sa food security, water management, kasama na ang irigasyon at sapat na supply ng enerhiya at krudo. Kasama din sa agenda ang maigting na information dissemination ukol sa mga dapat na gawin sa panahon ng tagtuyot, habang hiningi din ng palasyo ang pakikiisa ng mamamayan sa panahon ng El Nino phenomenon. Mula sa palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Samantala, posibleng epekto ng tagtuyot sa Benguet ang masusing pinaghahandaan. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, may ulat si Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Masusing pinaghahandaan ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga posibleng hakbang na ipatutupad kaugnay sa posibleng epekto ng El Nino phenomenon, lalo na ang Super El Nino sa lalawigan. Ayon kay Benguet Governor Melchor Diclas, nakatutok at nakabantay ang pamahalang lalawigan sa kalagayan ng 13 munisipalidad sa kabila ng pag-uulang nararanasan sa ilang mga bayan na senyales na posibleng matagal na panahon ng tagtuyot. Anya, napakahalaga ang pag-iimbak ng tubig sa mga panahon ngayon dahil sa malaking bahagi ng lalawigan ay pawang nabubuhay sa agrikultura. Dahil dito, patuloy ang pagpapaalala ng pamahalang lalawigan sa mga mamamayan, lalo na sa mga magsasaka na manatiling updated sa lahat ng mga paabiso ng pag-asa sa anhi ng posibleng mararamdaman ng mas matinding epekto ng El Nino sa rehiyon hanggang sa unang quarter ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
5: NBI nagsumite na ng referral sa ombudsman kaugnay ng maling deklarasyon sa SALN ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Na isumite na ng National Bureau of Investigation o NBI's Office of the Ombudsman ang referral nito kaugnay sa isinagawang investigasyon sa umano'y maling deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Tatlong kahon ng mga dokumento at folder ang nakitang inilabas mula sa sasakyan ng pangkat ng NBI na nagtungo sa ombudsman. Hindi naman nagpaunlak ng panayam sa media ang grupo ng NBI. Gayunman, sa naon nitong pahayag, iginiit ng ahensya na kumilos lamang ito alinsunod sa mandatong investigahan ang korupsyon sa gobyerno, alinsunod na rin sa RA 10867. Ayon sa NBI, saklaw ng mandato nito ang paglabag sa mga batas na nag-aatas sa mga opisyal ng pamahalaan na tapat na ideklara ang kanilang mga ari-arian. Binigyang diin ng ahensya na kung naniniwala ang pangalawang pangulo na may paglabag sa batas sa alinman sa mga hakbang na isinagawa ng NBI, maaari siyang gumamit ng mga legal na remedyo. Anila bilang isang abogado, batid naman ito ni Duterte. Una nang inihayag ni NBI na aabot sa 24 na umuni ari-arian ng Vice President at kanyang asawa ang isinailalim sa investigasyon kaugnay sa usapin ng deklarasyon ng SALN. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: NUP, kinilala ang ambag ni dating DICT Secretary Henry Aguda sa digital transformation ng bansa. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Nagpasalamat ang National Unity Party kay dating DICT Secretary Henry Aguda kasunod ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Pinuri ng partido ang kanyang pamumuno sa pagpapalakas ng online child protection, partikular ang paghingi ng pananagutan sa mga digital platform kaugnay ng grooming, mararahas na content at iba pang panganib sa mga bata. Ayon sa NUP, nagbunga ang mga hakbang laban sa Discord credit ng mga pangakong magtalaga ng local contact persons, papilisin ang pagtanggal ng mapaminsala material at magpatupad ng age assurance systems. Pinuri rin ng partido ang Digital Bayanihan Initiative kasama ang mga telecommunications company para harangin ang child sexual abuse materials at iba pang mapanganib na content. Kinilala din ng NUP ang mga digital priority na isinuri ni Aguda gaya ng e-governance, cybersecurity at panukalang gawing hyperscale data center para sa artificial intelligence ang lugar ng Bataan Nuclear Power Plant. Nagpasalamat ang partido sa kanyang profesionalismo at paninindigan at nangakong ipagpapatuloy ang pagsusulong ng mga mas ligtas at mas konektadong digital na Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate Dela Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
14: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
15: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
14: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
16: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
17: Ampalaya!
18: Ampalaya!
17: Kumakain kayo, ampalaya!
14: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
13: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
17: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
22: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
23: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
22: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
24: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
22: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
25: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maasang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
22: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
25: dahil sa harap ng posibleng krisis. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
0: Oras sa buong kabuluan, 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo. Live. Talakayan ng mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinaka, pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: Good morning! Kumusta na po kayo ngayong araw ho ng Miyerkules, October 14, 2026. Ako si Tess Ramirez, ang alam po ni Mr. Leslie Bocobo. Makakasama nyo sa kabuuan ng programa. Tayo ho ay patuloy natatanggap ng mga reports sa ating mga correspondents sa iba't mga bahagi ng kapuluan. At ilang mga impormasyon din ang aming ibabahagi para sa ating karagdagang kaalaman. Tuloy hong pinaghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ha ang publiko kaugnay ng epekto ho ng very strong El Nino, mga kaibigan. Wala hong masama sa paalaala ng pamahalaan na tayo ay magtipid, mag-imbak ng tubig, 'di ba? Sa panahon ho ng El Nino. Actually, kahit hindi ho El Nino ay makakatulong ho yung pag-iimbak o pag-iipon ng tubig sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, di ba? Dahil araw-araw, ginagamit ho yan pambuhos sa mga palikuran, pangdilig ng mga halaman. At syempre, kahit may El Nino phenomenon, hindi ho inaalis yung possibility na umulan pa rin. So, kapag umulan, mahalaga ho na mag-sahod ng tubig para may magamit tayo, di ba, sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ilan lang yun sa mga practical tips actually. At yan po ay epektibo. Ginagawa na ho natin yan, di ba? Noon pa man. At sana maipagpatuloy ho hanggang sa kasalukuyan, lalo ngayon na may banta ng very strong El Nino, mga kaibigan. Siyempre, hindi naman yan long-term solution, di ba? Sa panahon ho ng tagtuyot o El Nino phenomenon, siyempre, mayroon pa rin namang ginagawa ang pamahalaan na ibang mga paraan para maibsan po ang epekto niyan. Okay? 13 minutes after 9, umanggap na tayo ng report mula po sa Radyo Pilipinas Butuan. Probinsya ng Dinagat Islands, pinalakas ang mga hakbang kontra epekto ng very strong El Nino. Yan po ang ating pakinggan na ulat mula kay Dayanara Sumapad, hake ng
1: El Nino. Handa tayo.
2: Pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Dinagat Islands ang mga hakbang upang matugunan ang kakulangan sa tubig at matulungan ang mga sektor na apektado ng El Nino. Ayon kay Governor Nilo Pidemray Jr., ginamit ng probinsya ang Quick Response Fund o QRF para makabili ng solar-powered pumps na makatutulong sa paghahatid ng tubig sa mga lugar na kapos ang supply. Katuwang din ng DA, NIA at DOST sa pagsasagawa ng georesistivity test upang matukoy ang posibleng mapagkukunan ng tubig. Naglaan din ang probinsya ng subsidized assistance sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF para sa mga mangingisda at pagsasakang naapektuhan ng El Nino, bukod pa sa suportang mula sa Local Government Support Fund o LGSF ng Office of the President. Kasabay nito, patuloy namang binabantayan ng DTI at mga municipal personnel ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
0: Sa kaugnay na balita, National Irrigation Administration pinaigting ang paghahanda sa epekto ng very strong El Nino phenomenon habang Irrigators Association kinumisyon upang maglinis ng mga irrigation canals. Tingnan po natin si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
3: National Irrigation Administration Cordillera ang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa mga magsasaka. Sa isinagawang online coordination meeting na pinangunahan ni NIACA Regional Manager Engineer Ronilio Cervantes, sinuri ang kasalukuyang kondisyon ng mga irigasyon, level ng tubig sa mga ilog, kalagayan ng mga pananim at mga lugar na posibleng makaranas ng kakulangan ng tubig. Ayon sa NIACA, nananatiling sapat ang agos ng mga ilog at iba pang pinagkukunan ng tubig para sa pangangailangan ng mga nakatayong pananim. Sa kabuuan, mahigit 26,000 hektarya ng palayan sa apat na National Irrigation System ang inaasahang maaani habang patuloy ang pagmamanman sa supply ng tubig at kondisyon ng mga pananim. Inilagay din sa mga estratehikong lugar ang mga backhoe upang makatulong sa pagdaloy ng tubig patungo sa mga canal intake at sa paglilinis ng mga pangunahin at lateral canals. Kasabay nito, isinagawa ang desilting at clearing ng mga kanal kasama ang mga irrigators association upang alisin ang putik ng mga halaman, basura at iba pang nakahahadlang sa maayos na daloy ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: El Niño. Handa tayo.
0: Sa iba pang balita, Department of Agriculture, Bicol Region, pinalalakas ang mga hakbang upang matulungan ang mga magsasakat mangingisda na makayanan ang epekto ng very strong El Niño. Sa detalye, ingat po natin si Ronnie Hufan, siya ng Radyo Pilipinas Naga.
1: El Niño. Handa tayo.
4: Pinalalakas ng Department of Agriculture o DA Bicol ang mga hakbang upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa Bicol na makayanan ang epekto ng El Niño phenomenon. Ayon kay Revilla Guarin, opisyal na tagapagsalita ng DA Bicol, patuloy ang ayon siya sa pagbuo ng mga proyektong patubig tulad ng Walonga 4 completion na solar power irrigation system na pinunduhan ng DA National Agriculture Organic Program. Gayun din ang marami na naipatayong pump at engine set na nasa mahigit 20 units ngayong taong 2026. Dagdag pa ng opisyal na inihayag na ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagpapatayo ng mahigit 100 shallow tube wells sa mga sakahan. Maliban dito ay magkakaroon din ng distribution ng fuel assistance sa buwan ng Nobyembre para sa mga magsasakang gumagamit ng farm machinery at mga mangingisda na may sariling bangka. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofansha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
1: El Niño. Handa tayo.
0: Alam po ninyo, maging sa Pangasinan ay apektado ng pabago-bagong kondisyon ng panahon at yung mga mangingisda doon ay namumroblema, no? Matapos mamatay yung libo-libong alagang bangus nila sa ilang fish pens. Bagamat naisalba po at naibenta pa yung ilang isda na may pulang hasang, sabi nila ay dagdag na gasto sa kanila yung pagbabaon sa lupa ng mga nabulok na hindi na maaring ikonsumo. Kasi kailangan hong maibaon agad yan sa lupa upang maiwasan ho yung pagkalat ng sakit sa iba pang huli at maprotektahan din ang kalusugan ng mga tauhan. Siyempre kapag namatayan, no, dahil sa natural na paraan o kaya yung fish kill na tinatawag nga, apektado ho ng pabago-bagong kondisyon ng panahon, hindi dapat na ibebenta, diba, sa mga pamilihan kapag yan ho ay namatay. Kapag meron ng hindi magandang amoy. Umusayin nyo natin ang Pangasinan Province. Maya-maya lamang. Tutok lamang po kayo, ha, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Gil sa development, ho, ng mga balita na yan. At iba pang mga kaganapan dito sa ating kapuluan. Meron na tayong 20 minutes, mga kaibigan, makalipas ang 9 o'clock. Magbabalik po kami, sandaling-sandali lamang po.
1: Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. El Niño Alert. Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
5: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
1: El Niño Alert!
6: El Niño Alert!
1: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo! Publiko!
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Leslie Bocobo.
10: Leslie Bocobo.
1: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: We're back, mga kaibigan. Ang ating Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr., mga kaibigan, ay nasa lalawigan po ng Cebu ngayong araw at maya-maya itatanggapin ho tayo ng updates tungkol sa kanyang mga aktibidad sa araw na ito sa Cebu Province.

0: Samantala, mga hakbang ng Camarines Sur laban sa very strong El Nino inilatag. Pakinggan naman po natin si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
2: Naglabas ng kautosan si Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte na naglalatag ng mga hakbang ng Camarines Sur Provincial Government dulot ng pananalasa ng very strong El Nino. Sa bisa ng Executive Order No. 30, Series of 2026, na inilabas noong October 10, itinatag nito ang 30-day Camsur El Nino Mobilization and Water Security Program. Sa ilalim ng kautusan, inaatasan ng Camsur PLGU na tukuyin ang mga komunidad na maaaring maapektuhan at maihanda ang kanilang alternatibong supply ng tubig. Prioridad rin ng EO No. 30 ang paghahanda sa posibleng kakulangan sa tubig para sa irigasyon, maiangkop ang pagtatanim sa available na tubig at maiwasan ang pagkasira ng mga pananim at pagkawala ng kabuhayan. Target ng Camsur Provincial Government na makumpleto ang unang province-wide water and agriculture risk assessment at operational readiness report sa Nobyembre 15. Humingi din ang gobernador ng suporta at kooperasyon sa 35 municipal at city government, national government agencies, mga barangay officials, water districts, mga kinauukulang ahensya at sa publiko sa pagpapatupad ng mga programa para tugunan ang epekto ng very strong El Nino. Matatandaan na kabilang ang Camarines Sur sa mga probinsya sa buong Pilipinas na maapektuhan ng matinding tagtuyot na tatagal hanggang Marso ng susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
0: Puntahan naman po natin ang Visayas Region, mga kaibigan. Banta sa very strong El Nino. O ng very strong El Nino sa Oras Eastern Samar, inaksyon na ng Barangay Civil Society Organization. Yan pong report ni Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas Borongan.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
3: Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Oras Eastern Samar, katuwang ang Department of Social Welfare and Development DSWD at mga civil society organization CSOs, ang Barangay CSO sa Urong Food for Work Program upang matulungan ang mga komunidad na mapaghandaan ang posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Donabel Abalo, community organizer ng LGU Oras, layunin ng programa na palakasin ang kakayahan ng mga residente na makayanan ang posibleng tagtuyot at paghina ng produksyon ng palay, kabilang sa mga inaasahang alternatibong pagkakakitaan at mapagkukunan ng pagkain ang pagtataning ng mga high-value crop na matibay sa tagtuyot. Inaasahang makatutulong ang inisyatibo sa paghahanda ng mga komunidad sa posibleng epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
0: After Visayas, Mindanao naman po tayo. Local Government Support Fund, kinakailangan ng mga lokal na pamahalaan ngayong papasok na ang very strong El Nino. Kaya detalye tungkol dyan si Armando Fenequito ng Radyo Pilipinas Davao.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
4: Binigyan diin ng Office of the Civil Defense o OCD 11 ang kahalagahan ng Local Government Support Fund o LGSF sa mga munisipalidad at probinsya, lalo na sa paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino phenomenon. Inihayag ni OCD 11 Regional Director Edner Dayang Hirang sa sinagawang kapihan sa Davao sa SM City Davao Annex. Batay sa kanyang karanasan, bilang barangay captain at municipal councilor, malaking tulong ang pondo upang makabili ang mga lokal na pamahalaan ng mga kinakailangang gamitan at makapagsagawa ng mga proyektong tutugon sa pangangailangan ng kanilang nangasasakupan. Ipinaliwanag din niya na may mga itinakdang pamantayan sa paggamit ng LGSF kaya hindi maaring basta-basta gamitin ang pondo sa lumang proyekto. Kabilang sa mga pinahihintulutang paggagamitan nito ang mga proyektong may kaugnayan sa supply ng tubig at mga pasilidad pang kalusugan. Dagdag pa ni Dayang Hirang na matagal nang hinihiling ng mga lokal na pamahalaan na mas malapit sa kanila ang mga kinakailang resources upang mas mabilis nilang matugunan ang pangangailangan ng kanilang komunidad. Sinabi rin nito na ang planong paglipat sa mga lokal na pamahalaan ng mga ilang proyektong infrastruktura kabila ang konstruksyon ng mga paaralan ay naaayon sa pagsulong ng devolution o paglipat ng ilang tungkulin at responsibilidad mula sa national government patungo sa mga LGU. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: El Niño. El Niño. Handa tayo.
0: Maraming salamat sa iyo, Armand Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao. Sa iba pang balita, mga kaibigan, dito tayo ng Metro Manila. Inanunsyo ho ng Quezon City Government na kanilang tuluyan ang binuwag ang Task Force Disiplina. Yan po ay matapos yung naganap na pamamaril ng isang tauhan ng Task Force Disiplina na ikinasawi po ng tatlong individual, kabilang ang isang menor de edad sa Barangay Batasan Hills. Sa isang pahayag ay nagpaabot na rin ho ng pakikiramay ang pamahalaang lungsod sa pamilya ng mga biktima at tiniyak ang tulong para sa kanila. Kugnay po nito, tinanggal na sa serbisyo ang suspect at nasa kustodiya na ito ng mga otoridad, maging ang paltik na ginamit sa krimen. Paglilinaw ho ng QCLGU, walang baril na ini-issue sa mga tauhan ng Task Force Disiplina. Sabi pa ho nila, tuloy-tuloy na makikipagtulungan sa mga otoridad ang Quezon City Local Government Unit para harapin ng suspect yung buong bigat ng batas at makamit po ang hustisya para sa mga biktima. Kasabay po nito ay masusing susuriin din yung mga patakaran at proseso ng Task Force Disiplina, particular po yung recruitment, screening at pagsasanay ng mga tauhan.

0: Gabi, imagine ako ng umagati oras. Magbabalik pa po ang Leslie Bocobo live after this break.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabang!
5: Is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Papatuloy po ang Leslie Bocobo Live. Oras natin, 32 minutes, makalipas po ang 9 o'clock. Ang gabi naman natin, ang hatid na report ni Leslie Kubol ng Radyo Pilipinas sa Buanga, BBM Rice Distribution Program, nakarating na sa mga barangay ng o sa barangay ng Malangas sa Buanga, Sibugay. Leslie, magandang umaga sa iyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Patuloy ang paghahatid ng pamalang palalawigan ng Zamboanga, Sibugay ng tulong sa mga Sibugay noon sa pamamagitan ng Bawat Bayan Makikinabang o BBM Rice Distribution Program sa iba't ibang mga bayan sa Zamboanga, Sibugay. Ang BBM Rice Distribution Program ay isang inisyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong patatagin ang seguridad sa pagkain at tulungan ang mga pamilyang Pilipino. Sa pagsikap ng pamalang panlalawigan, nakarating na ang programa sa mga barangay sa bayan ng Malangas sa Buanga, Sibugay. Ang pamamahagi ng bigas ay pinangunahan mismo ni Governor Dolson Kehofer kasama sina Vice Governor Richard Oligario, Malangas Mayor Apol Cabilao Yambao at Board Member Hershimei Sinarlo, SK Provincial Federation President. Sa kanyang maikling mensahe bago ang distribusyon, sinabi ni Governor Hofer na sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan, patuloy na pinagtibay ang mga hakbang upang may hatid ang tulong sa mga Sibugay noon at matiyak na walang pamilyang mapag-iwanan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Salamat sa iyo, Leslie. Samantala sa iba pang balita, mga kaibigan, antas ng tubig sa Angat Dam, malapit na po sa normal high water level. Ganito ang hatid ni Mary Ann Bastasa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Best na dagdagan pa ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan kasunod ng mga pag-ulan itong mga nakalipas na araw. Sa 8 a.m. monitoring ng pag-asa, Hydromet Division ay umakyat sa 208.83 meters ang water level sa Angat Dam ngayong Miyerkules mula sa 208.71 meters noong Martes. Malapit na yan sa normal high water level ng dam na abot sa 210 meters. Una na rin iniulat ni UPRI NOAA Center Executive Director Dr. Mahar Lagmay na umabot sa pinakamataas na antas ang Angat Reservoir noong October 12 kumpara sa kaparehong petsa noong 2015. Anya, nakatulong ang malakas na pag-ulan dulot ng habagat noong Agosto para mapunan ng tubig sa Angat Reservoir. At dagdag pa nito, magbibigay ito ng magandang pagmimula sa paghahanda ng Metro Manila sa posibleng malakas na El Nino. Mula sa pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salamat sa iyo, Meron Bastasa. Mantala, pagkakasagip ng mga pulis sa isang estudyante sa Cebu, pinuriho ng PNP chief. Naman ang hatid na balita ni J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Morning, J. Mark.
13: Mrs., pinapurihan nga ni Philippine National Police o police, PNP Chief Police General Jose Melencio Natares Jr. ang mag-opisyal ng Regional Maritime Unit sa Central Visayas. Makaraan na matagumpay na pagdiligtas sa isang 14 anyos na estudyante sa na grade 8 student na nagtangkang tumalon sa Marcelo Ferdan Bridge sa Cebu. Kasabay nito ay pinag-utos agad ni Nartate sa Police Regional Office 7 of Central Visayas sa PNP na agad makipag-ugnayan sa Department of Education at Department of Social Welfare and Development para sa pagsasagawa ng pagpapayo o counseling at lahat ang kinakailangan ng intervention upang tulungan ang estudyante at kanyang mga magulang. Sinabi ni Nartate sa nagsimula ang operasyon sa pagdiligtas sa makatanggap ng tawag ang pulisya sa mula sa duty personnel ng Metro Cebu CCTV monitoring tungkol sa isang minor de edad na umakyat sa guard rail ng Marcelo Ferdinand Bridge na kung alauna ng hapon nitong Martes kahapon yan. Ang mga agad na mga tumugon at responde ang mga tauhan ng Regional Maritime Unit na agad na idinestino sa lugar upang magbigay ng kaukulang tulong. Dahil dito ay nasagip ang minor de edad na estudyante at agad na binigyan ng tulong kabilang na ang pagkikipag-ugnayan sa pamilya. Patagumpay naman ang naging pagdiligtas ayon sa PNP Chief at sabay binigyan din nito ang kahalagahan ng mabilis sa pagtugon at estratehikong paglalagay ng mga tauhan para na rin sa mahusay na pagkikipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salamat sa iyo, J. Mark Dagala. Yung mga ganyang insidente ho, ay nakakatawag ng pansin talaga, di ba? Actually, ngayon ho ay National Mental Health Awareness Month. Itong buwan ho ng Oktubre, but it doesn't mean na ngayon lang tayo magiging aktibo, di ba, sa pagkumusta sa mga mahal sa buhay tungkol sa kanilang mental health condition. Dapat ho ay oras-oras. Araw-araw po ay ating kinukumusta, lalo yung mga estudyante, di ba? Hindi dapat ipaubaya sa mga, sa teacher, yung pagkakatuto nila, pag-aaral. Dapat gabayan din ho ng mga magulang o iba pang mga mahal sa buhay ang bata. After 9 ng ating oras, dumako naman tayo sa Albay. Higit sa 3,000 pamilya sa Ovelar, Albay nakatanggap po ng 5th tranche ng tulong bigas mula sa pamahalaan. Yan po naman ang hatid ni JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay. JM.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Matagumpay na nagpamahagi na 2nd tranche ng tulong bigas kung saan nakatanggap ng 10,000 kilo ng bigas ang 3,140 kabahayan sa bayan ng Cobillar. Ang nasabing relief operation ay matagumpay na naisa katuparan sa pamumuno ni Mayor Jorem L. Arcangel sa pikipagtulungan ng Department of the Interior and Local Government o DALG. Ang pamamahaging ito ay bahagi ng pambansang programa ng Local Government Support Fund, isang mekanismo ng pondo mula sa pamahalaan na naglalayong suportahan ng mga LGU sa pagtiyak ng seguridad sa pagkain at pagkakalob ng direktang tulong sa mga nangangailangang pamilya. Patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ang mga ganitong inisyatibo bilang bahagi ng layuning magbigay ng maagap at direktang serbisyo sa bawat hobelyareño. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Salamat sa iyo, JM Olarte. Samantala, mahigit sa 200 mga magsasaka sa Santo Tomas, Pangasinan, nakatanggap naman po ng corn seeds at abono mula sa Department of Agriculture. Yan po ang atin na balita ni Mildred Gokya ng Radyo Pilipinas Tayug.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Umabot sa 283 magsasaka mula sa iba't ibang barangay sa Santo Tomas ang nakatanggap ng corn seeds at abono mula Department of Agriculture sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office. Layunin ng ayuda na dagdagan ng suporta sa produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka sa bayan. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas sa pangungunan ni na Mayor Dickerson Villar at Vice Mayor Timoteo Dick Villar III kasama ang sangguniang bayan ang iba pang magsasaka na mag-enroll sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalagang pagpaparehistro upang mas marami pang magsasaka magkaroon ng pagkakataong makinabang sa mga programa at suportang pang-agrikultura. Nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap na corn seeds at abono na magsisilbing dagdag suporta sa kanilang mga pananim at patuloy na paghahanap buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: At sa iba pang balita, laluhong pinaiigting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang prepositioning ng family food packs bilang paghahanda po sa El Nino. Nagpapatuloy ho yung pagkakarga at repacking ng mga family food packs at yan ho ay nakatakdang ipadala sa DSWD Field Office 5 sa Bicol Region at

0: Maran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Namahagi ang DA Mimaropa ng kabuuang 125 na sako ng binhing mais sa mga piling pamayanang magsasaka sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at sa Marinduque. Ayon sa pabatid ng DA Mimaropa, ay sinagawa ang pamamahagi sa ilalim ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA program na naglalayong tulungan ang mga magsasaka na makibagay sa mga epekto ng climate change, kabilang ang matinding init, tagtuyot at ang pabago-bagong panahon. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga piling AMIA villages o mga pamayanang binibigyan ng suporta upang malakas o mapalakas ang produksyon ng mga pananim at maging masanda sa mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. Pinalalakas ng DA Mimaropa ang produksyon ng mais dahil bukod sa pagiging pagkain, ginagamit din ito bilang pangunahing sangkap sa paggawa ng feeds para sa mga alagang hayop. Maaari ring maging alternatibong pananim ang mais sa ilang sakahan, particular sa mga lugar na maaaring makaranas ng kakulangan sa tubig para sa pagtatanim ng palay. Ayon sa DA Mimaropa, bahagi ng pamamahagi ng binhi ng mas malawak na programa upang mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatili ang produksyon ng pagkain sa kabila ng mga hamon sa klima. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Samantala, BFAR Davao Region na mahagi ng fuel assistance sa mga mangingisda sa Region 11. Yan po naman ang ating report ni Sheila Lisondra sa Losya ng Radyo Pilipinas Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Namahagi ng fuel assistance sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Davao sa 722 na mga mangingisda sa Davao Region upang maibsan ang gasto sa pangingisda at matulungang mapanatili ang kanilang kabuhayan. Isinagawa ang pamamahagi sa ilalim ng Fuel Assistance to Fisher Folk Project sa iba't ibang lugar sa rehiyon mula Hulyo hanggang Oktubre ngayong taon. Kabilang sa mga nakatanggap ng tulong ang mga mangingisda sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental at Davao Occidental. Layunin ng programa na matulungang mapababa ang gastos na maliliit na mangingisda, partikular na sa krudo na ginagamit sa pagpunta sa fishing ground at pabalik sa baybayin. Sa pamamagitan nito, inaasahang may pagpapatuloy ng mga benepisyaryo ang kanilang pangingisda at matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Patuloy namang ipinapatupad ng BFAR 11 ang mga Fisher Folk Support Programs para sa mga mangingisda sa pakipag-ugnayan ng mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders upang mapalakas ang pangisdaan dito sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Sa iba pang impormasyon, mga kaibigan, hiniling po ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanez sa Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Health ang pagsasagawa ng regular na house-to-house health checks para sa mga senior citizen na namumuhay ng mag-isa. Kasunod po ito ng banta ng El Nino. Sinabi po ng kongresista na hindi sapat yung pagpapakalat lamang ng impormasyon tungkol sa mga panganib ng matinding init. Bagkus ay kailangan din na matiyak na regular na nasusuri ang kalagayan ng mga nakatatanda at agad silang natutulungan kapag kinakailangan. Inunungkahi rin po niya na pakilusin yung mga barangay health worker at barangay health emergency response teams para matukoy at mabantayan yung mga residenteng nanganganib sa dehydration, heat exhaustion at heat stroke. Bilang anya sa mga dapat unahin ang mga senior citizen na mag-isa sa bahay o kaya ay may karamdaman o hirap kumilos, gayon din ang mga persons with disability.

0: 9:46 ng umagating oras, bigandaan po natin ang kilos pampanguluhan.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Mga benepisyaryo sa Cebu ng ilang programa ng Department of Labor and Employment na katakdang makahalubilo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Yan po ang report ni Jessa Aguailana ng Radyo Pilipinas Cebu. Jessa, kumusta dyan?

0: Yes, Tess, magandang umaga. Nandito tayo ngayon dito sa Lapu-Lapu City, sa isang pribadong resort sa Lapu-Lapu City para sa 26th National Public Employment Service Office Congress o PESO Congress at ang paglulunsad ng Tupad Flagship Innovation Program. Ang unang event ng ating Pangulo, ang ating inantabayanan dito sa may beach side ng nasabing resort kung saan nakaantabay yung ating mga kababayan na mga benepisyaryo sa iba't ibang programa ng Department of Labor and Employment o DOLE. Kabilang dito sa mga nakita natin at nakasama natin ngayon dito sa Lapu-Lapu City ay ang mga benepisyaryo ng Tupad o Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged workers kung saan ang ating mga mangingisda o Fisher Folk Association mula sa bayan ng Cordova, kalapit na bayan ito, Karatig bayan ng Lapu-Lapu City, ang pinakahuling batch ng Tupad beneficiary dito sa Mactana Island. Na nandito rin ang mga beneficiary ng Sagip Trabaho, isa ring programa ng DOLE, maging ang skill pass at ang trabahong dagat. Itong mga benepisyaryo dito sa Mactan Island na City at Cordova ang makakahalubilo ng ating Pangulo sa kanyang pagbisita bago siya dumalo sa programa at formal na buksan ang National PESO Congress dito sa Cebu. Nakausap natin ang ilan sa mga benepisyaryo at ayon sa presidente ng Katarman Fisher Folks Association ng Bayan ng Cordova, malaking bagay ang kanilang pagiging Tupad beneficiary dahil sa hirap ng panahon at medyo nahihirapan din sila sa kanilang pangingisda ay natutulungan na matustusan yung kanilang mga gastusin lalo na yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya. May nakausap din tayong beneficiaryo ng Sagip Trabaho, isa siya sa mga establishments dito sa Lapu-Lapu City na tinutulungan ng DOLE upang maipatupad o i-implement ang bagong minimum wage sa pamamagitan ng grant or assistance para tulungan na mabigay yung minimum wage na karapat-dapat naman sa ating mga kababayan, mga empleyado ng kanilang paaralan sa tulong ng DOLE. At sabi nga nung school owner na nakausap natin kanina, malaking bagay ito at umaasa din siya na may long-term at sustainable din na programa kagaya ng Sagip Trabaho sa iba pang mga industriya dahil inisip niya din, sabi niya, yung kalagayan ng kanyang mga empleyado pero kailangan din niyang alalahanin yung operational cost ng pagpapatakbo ng isang paaralan. Dito din ang mayor ng Cordova na si Mayor Didoy Suan at napapasalamat siya dahil yung mga beneficiary na nandito nabigyan ng pagkakataon upang ma-meet yung ating presidente ay yung kanyang mga konstituwente dito sa bayan ng Cordova. At ngayon nga ay nakaantabay tayo dito sa venue kung saan ay nakatakdang bisitahin ng ating presidente yung ating mga benepisyaryo ng DOLE programs bago ang formal na pagbubukas ng National PESO Congress dito pa rin sa Lapu-Lapu City. Para sa Bagong Pilipinas, Jess Aguilan ng Radyo Pilipinas, Asa? Radyo Publiko, Cebu.
1: Asa?
0: Yes, Ms. Tess.
1: Oo, yung ilang mga mangingisda sa ibang bahagi ng kapuluan, like sa Pangasinan, di ba, nagkakaroon sila ng problema dahil sa pabago-bagong panahon, like yung mga alagang bangus ay nangangamatay. No? Diyan ba sa Cebu may mga ganyang insidente rin or ibang mga problema yung ating mga mangingisda?
0: Isa rin yan sa napag-usapan natin kanina kasama yung mga Tupad beneficiary. May mga kinakaharap nga silang mga challenges sa kanilang fishing livelihood. O kaya ay napapasalamat sila sa mga government intervention gaya na lamang ng Tupad, maging yung mga intervention din ng ating Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR upang tugunan yung mga challenges ng very strong El Nino. At ayon nga sa DOST Pag-asa dito sa Visayas, ay bagaman mararamdaman simula ngayong later part ng 2026 ang very strong El Nino, mas matindi yung mararamdaman ng Cebu at Karatig lugar sa bungad ng 2027 o sa first part ng 2027. Kung kaya ay may mga ilang buwan pang upang patuloy na maghanda yung ating iba't ibang sektor, lalo na yung sektor ng agrikultura na lubhang apektado ng epekto ng very strong El Nino. Yes.
1: Oo, so maganda itong oportunidad ngayong araw, ano, sapagkat magiging parang konsultasyon na yan, di ba, direktamente sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At talagang nakatakdang aksyonan ng pamahalaan. Salamat sa iyo, ha? Jessa?
0: Jessa, mula dito sa Lapu-Lapu City para sa Bagong Pilipinas. Jessa Aguaylan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Okay, bago tayo tuloy ang magwakas, PCIC Ilocos Region, nakiisa po sa tree planting activity at data analytics seminar sa Zambales. Yan po ang pahabol na report ni Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayo. Leslie?
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Nagtanim ng 400 seedlings ng kape, makawani ng Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 1 sa ginanap na Corporate Social Responsibility Tree Planting Activity sa Kawag, Subic, Zambales. Nakiisa ang PCIC Region 1 sa PCIC Head Office at sa mga Regional Office 3, 3A at 4 sa nasabing inisyatiba na naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources. Pinangunahan ni PCIC President Attorney Joby Bernabe kasama ang mga Regional Manager at iba pang kawani ang aktibidad na naglalayong isulong proteksyon sa kalikasan at suportahan ang mas luntiang kinabukasan para sa mga pamayanan na magsasaka. Matapos ang pagtatanim, dumalo rin ang mga kawani sa isang seminar on data analytics and statistics upang palakasin ang kanilang kaalaman sa pagsusurin ng datos, pagpaplano at paggawa ng mga desisyong nakabatay sa sapat na impormasyon. Sa pamamagitan ng gawaing ito, patuloy na isunusulong ng PCIC Region 1 ang responsibilidad sa kalikasan, ang patuloy na pagpapaunlad sa kakayahan ng kanilang mga kawani tungo sa mas mahusay na paglilingkod sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat sa iyo, Leslie Gemino. Ayan po ang kabuuan ng Leslie Bocobo Live ngayong Wednesday, October 14, 2026. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at salamat ang marami sa lahat na ating mga nakatuwang. Sa technical side, kay Engineer Jomari Refarial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, and Arnel Villamor. Sa ating executive producer na si Christopher Tirambulo, thank you. Isang alam po ni Mr. Leslie Bocobo, ako si Tess Ramirez, manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po si Ka Kiko Flores. Tabayanan, makalipas lamang ang news update.
2: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago magalas 10 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Panukalang 7.2 trilyong pambansang budget sa 2027, tiniyak na mahigpit na babantayan ng paggamit para sa mga Pilipino. May ulat si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Malacanang na mahigpit na binabantayan ng administrasyon ng paggamit ng panukalang 7.2 trilyon peso national proposed budget para matiyak na mapupunta ang pondo sa mga proyektong tunay na mapapakinabangan ng mamamayan. Ito ang sinabi ni PCO Undersecretary Cloy Castro nang matanong kung paano masisiguro ng gobyerno na direktang makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na sa mga pamilyang apektado ng mataas sa presyo ng mga bilihin ang naturang budget. Sabi ni Castro, mula nang nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2025 na higpitan ang pagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan, ay hindi na umano tumigil ang Pangulo sa pagtiyak na maayos na mapapamahalaan ang pambansang budget. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
6: Noong 2025 na nagsalita siya na nakakahiya o mahiya naman kayo, hindi na po tumigil ang Pangulo na dapat matutukan ang pondo.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Prosecution humirit sa depensa na itigil na ang paggamit sa victim card. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Kinamo ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang defense team ni VP Sara Duterte na tigilan na yung paggamit ng victim card sa impeachment trial. Ayon kay Capunan, hindi ang Vice Presidente kundi ang taong bayan ang tunay na biktima dahil pondo ng publiko ang nakataya sa kaso. Diin niya na hindi isang kasong kriminal ang impeachment trial kundi mekanismo upang panagutin yung mga opisyal ng gobyerno at pangalagaan ng konstitusyon. Giit ni Capunan na dapat maging batas ang depensa sa pagharap sa impeachment court sa halip na magreklamo ng kawalan ng katarungan. Kinwestiyon din niya yung hindi pagharap ni Duterte sa impeachment court upang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayon kaya Capunan, sa halip na ipagtanggol ang sarili sa paglilitis, binabatikos umano ng Vice Presidente sa mga press conference ang proseso at tinatawag pang moro-moro. Dahil dito giit ni Capunan na hindi dapat palabasing biktima si Duterte, lalo't pondo ng taong bayan na pinag-uusapan at kailangan itong gamitin ng may pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: House Prosecutor hinimok si Vice President Sara Duterte na kausapin ang asawa at ama ukol sa mga questionable bank accounts. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Hinimok ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan si Vice President Sara Duterte na hinga ng paliwanag ang kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio at kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte hinggil sa mga kaduda-dudang bank accounts at financial transaction na nabunyag sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Capunan, mas makabubuting ituon ng Vice Presidente ang kanyang pansin sa pagpapaliwanag sa mga financial records na iniharap ng prosecution sa halip na batikusin ang Senate Impeachment Court at ang desisyon na iurong ang tatlong articles of impeachment. Sa naging paglilitis, kinumpirma ng BPI witness ang mga joint accounts ni VP Sara at kanyang ama. Bukod dito, ipinakita rin sa paglilitis ang 26 na bank accounts sa walong magkakaibang bangko na naglalaman ng mga sumusunod na year-end balances. Isiniwalat ng prosecution na katakataka ang mga halagang ito dahil idiniklara ni Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa mga naturang taon na wala siyang cash on hand or cash in bank. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kampo ng Vice-Presidente hindi pa dudulog sa Korte Suprema patungkol sa extended ruling ng impeachment court. May ulat si Louisa Erispe.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Wala pang kinokonsiderang pagdulog sa Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte patungkol sa naging pagtanggap ng impeachment court na bawiin ng prosecution ang tatlong articles sa Articles of Impeachment. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, matagal na namang ad gautelam o may pag-iingat ang kanilang partisipasyon sa impeachment court. Sa ngayon, umaasa pa rin sila na mapagbibigyan na makapagpresenta ng mga ebidensya patungkol sa mga naalis na articles kahit pa hindi na ito pagbobotohan ng mga senator judges. Ayon naman kay Poa, matagal na nilang naririnig ang posibilidad na i-drop ng prosecution ang ilang articles of impeachment pero ikinagulat pa rin nila ang naging desisyong ito ng prosecution. Sa ngayon, tuloy pa rin sila sa pagpaplano at pag-aayos ng mga iyaharap na testigo para sa pagbabalik ng impeachment court sa Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Louisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ibang balita, 12 opisyal, contractors ng Genesis 88 ay pinakakasuhan ng NBI sa DOJ. May ulat si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Yes, Kate, Inakakasuhan nga ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang nasa 12 opisyal at contractors ng Genesis 88 Construction na sumelyo manokit sa 7 billion flood control contract sa distrito ni Davao City First District Representative Pulong Duterte. Ayon niya kay NBA Director Attorney Melvin Matibag, inirekomenda na nila ang posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa mga hindi tukoy na individual. Nakabatay ani ito sa nasuri ng Bureau na 4 mula sa 47 flood control projects inindorso ng DPWH. Una na sinabi ni Matibag na matagal ng kaibigan ng pamilya Duterte si Glenn Escandor, may-ari ng Genesis 88 at nag-donate umano kay si Escandor ng 19.92 million kandidatura ni VP Sara Duterte noong 2022 elections. Wala pa rin dito, Kit, sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sumayin niyo po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz, Pilipin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
13: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
14: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
13: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
15: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
16: Ampalaya!
17: Ampalaya!
16: Kumakain kayo, ampalaya!
13: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
18: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
16: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 9 na minuto na. Makalipas na po ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: hello at hello pa. Umaambon dito po sa Quezon City, sa punong himpilan ng Radio Pilipinas, sa Metro Manila. Ewan ko dun sa inyo, no? Sige nga, mamaya i-text nyo nga ako anong nangyayari. Dahil sabi nga ay meron tayong kinakaharap na severe El Nino. Mainit pero biglang uulan. Oho, kanina pa umaambon dito sa Quezon City. Ingat po sa mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga naka-tune in ngayon sa 104.3 FM. Kaya kayong mga naka-tune in, nagmamaneho, aba, eh kung hindi naman po emergency yung pag-text sa inyo na mga mensahe o kaya tawag, huwag nyo na humunang siya titingnan-tingnan ang inyong mga telepono, yung mobile phones ninyo. Eyes on the road, wika nga natin. And be safe. Opo, travel safe. Yan. Magandang umaga po sa inyo lahat kahit umuulan ngayon sa Quezon City. Ewan ko yan sa, sabi ko nga, ewan ko sa inyong lugar. Pwede kayo mag-feedback mamaya sa aming Facebook ng Radio Pilipinas Radio Publico Servicio. Ano yung bagabigat yung amin na po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Masanto siya kabasan mga tagalalawigan ng Pangasinan. Hello, hello there. Ang ating mga kabayan sa Bicol, Marina Aga, sa Indugabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi. At syempre, yon sa Pampanga. Nako, naya maaya pa ba abag ko? Kaya nga, kinukumusta po kayo ng Senador Lito Lapid. At si nga si GM Mark Lapid ng Yatsesa. Good morning, good morning. Lalong-lalo na yung mga nandyan po sa Visayas region. Mayong buntag, ay syempre, mayong aga, mga kaigsunan. At ang ating mga kaubayan sa Mindanao. Uy, assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Uy, Tata Rolly, parang uminit. Tata Rolly, minit iso sa studio, ba't kaya? Baka na-adjust na naman nila, no? Alright. Hey, mamaya, adjust natin ang phone. At syempre, syempre, syempre, welcome, welcome! Mga public service at mga balita, inyong mapapakinggan. Kung kayo may gustong idulog, pwede ho kayong mag-text doon sa 0999-229-1738. May mga nabibigay na po akong mga mensahe sa mga ibang government agencies na pinaghihingan nyo ng tulong. Katulad nun, ni Congressman Ompong Ordanes, ang senior citizens party list, abay nahingin ng tulong. At eh, kagyat naman, sa kaya ng kanilang tanggapan na i-connect nila doon sa mga dapat na government agencies na kanilang napagbigyan, lalo lang yung mga humihingi ng kanilang mga medical assistance para sa mga senior citizens. Kaya mga kasin, ay gandang umaga po sa inyong lahat. Samantala, narito muna ang mga balita o mga headlines ngayong araw. El Nino preparations dapat seryosohin ang lahat ayon sa Malacañang. Face-to-face communication approach sa iba't ibang sektor, isa sa mga ipatutupad na estratehiya ng bagong Presidential Communications Office Secretary Lino Cayetano para maipabatid sa mamamayan ang mga programa ng pamahalaan. Antas ng tubig sa Angat Dam, malapit na sa normal high water level. Yehey! Armed Forces of the Philippines o AFP iginit na hindi troublemaker ang Pilipinas sa pagtindig nito sa maritime rights sa West Philippine Sea. At panghuli, Department of Social Welfare and Development o DSWD ang dang mamahagi ng water filtration kits sa mga komunidad na tatamaan ng El Nino. Po mga kaubayan, mga headlines sa araw na ito, ang mga karagdagang detalye inyo pong mapapakinggan sa pag-usad ng oras dito po sa Radio Pilipinas 104.3 FM Radio Publico Servicio Program. Kumusta po kayo? Hello, hello, hello, hello, hello, hello sa inyong lahat. Oho, aba, ngayong araw na ito may inaantabayanan po na nakatutok ang ating mga kasamahan sa mangyayaring presidential event dyan po sa paglulunsad ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged workers o TUPAD Flagship Innovations. Nako, mga kababayan, are we ready? Aiza, nakatutok doon sa Triton Grand Ballroom. Standby. Yun naman ay, nako, merong second event. Gumalaw-galaw kasi yung ating monitor. Talaga naman, ano? Okay. Sige. In the meantime, habang natabayanan po natin ng report, anong susunod natin? Si, ano muna? Yun magre-report. May mga ready na naka-report? Alright, standby. Standby po mga kababayan. Sa iyo muna, Tata Rolly. Wag ho kayo maglilipat ng channel. Babalik po kami. Well, let's go, Tata Rolly. Go ahead.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
4: El Niño Alert!
5: El Niño Alert!
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
6: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
4: El Niño Alert!
5: El Niño Alert!
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas!
8: Radyo Publiko!
1: Radyo Publiko Serbisyo!
5: Radyo Publiko Serbisyo!
0: And we're back! Hello there! Kita nyo naman ha mga kapatid. Tata Rolly ha, welcome. But ito palang si Chief Toto, happy birthday niya ngayon ano? Oo, paki-text nga, ano bang full name nga ni Chief Toto? Happy birthday. Lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, happy birthday and happy anniversary sa lahat na may mga mansary, yearsary, lahat na ng mga sari-sari. Oo, enjoy lang po kayo at ingat-ingat din. Uy, naku mga kababayan, marami na naman nakakapansin itong mga mainit, tapos biglang uulan. Alam po niyo, maraming napapansin niyo ba, humahatsing-hatsing sa paligid ninyo. Nakakalimutan na po yung pagsusuot ng face mask pagka ang tao ay mayroong sipon o kaya may karamdaman na dapat ay kailangan manumbalik yung reminder na kailangan yung kailangan da pagtunan ng pansin na magsuot ng face mask, magpunas-punas ng alcohol sa kamay. Yan mga kabay, o spray dahil para sa atin din, no? At nang hindi tayo makaapekto katulad ng mga iba. Oh, yan, lalong-lalo sa mga lugar na napakaraming tao. Ingat-ingat po. Yan po mga kababayan, ating paalala. Samantala, ang hog industry, yung mga nag-aalaga ng mga baboy, kung tawagin nga nila sa madaling salita, Tata Rolly at Arnel at Miss Milliones and Ingeniero Jom. Bay, magbabawoy ang tawag dyan, mga hog industry at allied sectors, nako, nananawagan po ng agarang ano ba yan? Merong na-recorded ready. Paano? Mababasa ko yun, Miss Isay. Nabasa ko tuloy. Agarang pagpapanumbalik ng taripa sa imported pork. Marian, basta sa pakikorek mo na nga yung report. Hello, Marian. Ganda umaga po.
1: Radyo Pilipinas. Report.
9: Nanawagan ng mga kinatawa ng local hog industry sa gobyerno na agarang ibalik ang orihinal na antas ng taripa sa imported pork kasunod ng patuloy na pagbagsak ng farm gate price ng lokal na baboy. Sa kanilang joint statement o manifesto, sinabi ng grupo na bumagsak sa 90 to 120 pesos kada kilo ang farm gate price ng baboy habang patuloy namang tumataas ang presyo ng feeds at iba pang gastusin sa butuksyon. Dahil dito umaabot na umano sa 50 pesos hanggang 90 pesos kada kilo ang nalulugi sa mga hog raiser o katumbas ng tinatayang 5,000 hanggang 6,000 sa bawat alagang baboy. Ayon sa grupo, nanganganib na magsara ang maraming farm at tuluyang mawala ng kabuhayan ang mga pamilyang ilang henerasyon ng umaasa sa hog industry. Kabilang sa kanilang pangunahing hiling, ang agarang pagpababalik ng taripa sa imported pork sa 40% para sa out-quota imports at 30% naman para sa minimum access volume o MAV imports. Nanawagan din sila na pansamantalang ihinto ang karagdagang pag-aangkat ng baboy at pagpapalabas sa merkado ng mga frozen imported pork na naka-imbak sa mga cold storage hanggang sa makabawi ang lokal na industriya. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Marian Bastasa. Oo nga, ano po mga kaubayan, pinagtutunan ng pansin ngayon ang supply at presyo ng karning baboy. Dahil nga naapektuhan nung mga ibang backyard raisers, o na alam po ninyo, yung mga nag-aalaga ng mga paunti-unti ng mga baboy, ay naapektuhan nung ASF, yung African Swine Fever. Biruin nyo, ay tatahi-tahimik itong mga nandyan na backyard raisers. Abi hindi na ho nakakapag-alaga at natatakot. Mabuti na lang yung mga malalaking kumpanya. Meron silang nabili na mga vaccine at yun na ngayon ang pinag-suporta nila sa kanilang industriya. Pero yung mga maliliit na mga magbababoy, kawawa naman. Kaya tuloy, hinihingi. Ihinto muna, Department of Agriculture, ang pag-i-import kung ito naman ay meron pang naka-imbak na mga supply na nandyan sa mga cold storage. Eh, paano kaya yan? Ano ba ibig sabihin nun? Yung cold storage ba galing din sa mga lokal na o mga hog raisers o mga magbababoy? O kaya yun ay imported pa rin ng mga karne na nandyan sa mga cold storage? Ano ba talaga, kuya? Alamin nga natin. Mukhang nalilito na rin ng Department of Agriculture dyan eh. Samantala, aba, alas 10:23 na po ang mga kababayan. Hello, hello. Kaya Manong Lito na nakikinig nga daw sa kanyang taxi ngayon, UV354 na taga Caloocan City raw siya. Magandang umaga po. Nandiyan sila ngayon sa Caloocan City, nakatambay sa isang mall. In the meantime, narito muna ang report, ruling ng impeachment court sa iniuurong na ang tatlong articles of impeachment, walang grave abuse ayon sa House leadership o House lead prosecutor. Narito report niya ni Melanie Valdos Reyes. Melanie.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
8: Radyo Pilipinas coverage.
10: Walang grave abuse sa naging ruling ng Senate Impeachment Court sa iniurong na articles of impeachment ng House Prosecution Panel. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, nasa loob lamang ng kapangyarihan ng Senado ang naging desisyon nito pa napayagan ang pag-withdraw sa tatlong articles na of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Luistro, nasa jurisdiction ng korte ang pamamahala at pagdidesisyon sa takbo ng kaso. Ito ang tugon ni Luistro matapos matanong ng media kung maaari bang iapila o i-question ang naging hakbang ng Senado sa Korte Suprema. Paliwanag ni Luistro, kabilang sa eksklusibong kapangyarihan ng Senado sa paglilitis ng mga impeachment case, ang pag-aksyon sa mga motion, kahilingan at pagtutol na inihain sa gitna ng pagdinig. Kabilang sa mga iniatras ng prosecution ay ang usapin ng confidential funds, suhol o bribery at ang pananakot o grave threats. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
8: a Radyo Pilipinas coverage.
0: Kung tayo sa mga reports na ating tinatanggap, inaasahan. Oh. Nagkakasalubong yung inaasahan na inaantabayanan. Hello there! Oy, shout out! Ito namang si Lawrence Atanasio, talaga nakatutok sa atin. Diyan po sa kanilang monitoring center sa Campo Crami, kasama si Brigadier General Neil Gotoman. Hello, hello, hello. Oh yes, at si Raquel Espiritu, ganung umaga. Ah, talaga namang suki natin si Roger Go ni Hauma. Gandang umaga po. Aba, binabati natin ang dating Consul General ng China. Consul General Willie Cuyugan. Gandang umaga po sa inyo. Happy birthday, Toto! Aba, Loriano Laurel pala ang kanyang full name. Oo. With 61 years old, kakaway-kaway pa diyan sa labas. Hello, hello. Yan. Eh, ang lagay magpa ano tatarungan nga dapat niyang gawin? Magpahipon at magpakanton. Oo, wag mo nang ibisto yung kanyang taon, di ba? Ang kanyang edad. Pero nakatutok pa rin dito. Oh, Chief, Toto, Loriano Laurel. Gandang umaga. Ilonggo yan eh. Gandang umaga, mga taga Iloilo. Binabati niya ang ating mga kababayan. 10:26 ang oras. Tuloy yung mga kababayan ng ating palatuntunan. Habang inaantabayanan ko po ang report live and direct mula sa Cebu. Opo, dahil nga inaasahan natin ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos doon. At meron po may kaugnayan sa mga activities, mga programs, siyempre inaantabayan din yan. Yan. Are we ready, Miss Aiza? Okay. Samantala, pinagtutuunan talaga ng pansin. Dapat nga talaga pagtuunan natin ng pansin. Seryosohin na natin, tayo mga kababayan, ang ambag natin dito sa mararanasan nating severe El Nino. Hindi sa pananakot po ito dahil nangyayari po na ito sa ibang bansa. Alam niyo yung halimbawa, yung kalapit na ating bansa na Indonesia, aba siya, mga kababayan, dahil sa nakaranas din ng tag-tuyot doon, sumisiklab po yung o nagkakaroon ng problema yung the forest fire. Opo, yung the sunog dyan sa mga bundok na siyang nakaka-apekto din sa atin sa bansa. Biruin yung umabot dito sa ating lalong-lalo na sa Metro Manila. At sinasabing hanggang doon sa Mindanao, ang bahagi noon, yung may kaugnayan doon sa haze, yung usog na gagaling pa sa sunog na nangyari doon sa bundok na nasa Indonesia. Yung bahagi na malapit sa Mindanao area. Kaya pumasok dito sa ating bansa yung kung tawagin na haze o usok. Pero sa Cebu, hindi, sinasabi po nila mga kababayan na merong yung pong naranasan kamakalawa at hanggang kahapon na haze. Yung pong mausok ay nasa himpapawid dyan sa Cebu ay sinasabi hindi po nanggaling doon sa Indonesia kundi local lamang. Ano kaya ay ibig sabihin nun, ay pinanggalingan nun, siyempre may mga na umusok, na mga nasunong, mga tatambakan ng basura, yun naka-apekto doon sa lalawigan ng Cebu. Okay, napag-uusapan ang tungkol sa sunog-sunog at siyempre tungkol din pa rin sa ating topic ngayon na kinakaharap natin. Ngayon naapektuhan na ang ibang bahagi ng ating bansa nitong El Nino. Okay, laging handa po rito sa ating palatuntunan, ang ating binabanggit ngayon, ang aking pakikipag-usap sa Hepe ng Public Information Office at siyang spokesperson ng Bureau of Fire Protection na si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Magandang umaga, the Superintendent Arroyo. Good morning.
11: Yes, sir. Tico, magandang umaga din po at gayon din sa lahat po, isang ligtas sa umaga sa lahat.
0: Salamat po, isang ligtas na umaga. Pinag-uusapan at sa inyong tanggapan, lalo ang Bureau of Fire Protection, may kaugnayan dito sa severe El Nino na sinasabi ng ating pamanan at makaka-apekto sa atin. Sa National Action Plan na inilatag nyo, ano sa palagay nyo ang magiging focus nitong National Action Plan? Alam po nyo, huwag masyado lang mahaba doon sa mga ibang pahagi ng National Action Plan. But please give us, ang ating mga tagapanood at tagapakinig, ano sa palagay nyo magiging game changer upang makatulong, maibsan ang pagharap natin sa severe El Nino sa ating bansa?
11: Yes, sir. Maraming salamat sa pagkakataon. Yun nga, ang BFP po ay nagbaba na ng Comprehensive National Plan. Ito po ay ninanais natin hanggat maaari whole of the nation approach. Kaya naglatag ang inyong BFP na mga hakbang sa ilalim ng nasabing National Action Plan. Ito ay bilang paghahanda sa nasabing strong El Nino phenomenon. So meron po itong apat na phases of operational framework na sumasaklaw sa preparedness, mitigation, response, at recovery. Mm. At nahati naman sa tatlong stages, no? Dahil may pre-impact, may impact stage, at post-impact at recovery stage. Kaya sa kasalukuyan ay nasa pre-impact stage na at isinasagawa ng inyong BFP ang mga kahandaan tulad ng inatasan ang mga regional offices or yung 18 regional office natin across the nation na pag-anahin ang contingency plans tulad ng pag-inspeksyon sa mga firefighting equipment natin, tukuyin ang mga alternatibong mapagpunan ng tubig, at bumuo rin ng mga quick reaction team para sa wildland fires or forest fires.
0: Maganda po yung binabanggit nyo, Mr. Arroyo. No? Paputol po kayo. Maganda po. Tama po yung binabanggit nyo dyan. Doon sa nabanggit nyo, gusto ko lang itanong, pasensya na ko yun, maputol ko. Inaasahan po kaming presidential coverage ano, sa Cebu, kaya gusto na itanong ito. Sabi nyo, sa kahandaan ng Bureau of Fire Protection, gaano kadami ngayon ang mga fire trucks under ng Bureau of Fire Protection? National and pati na kasama sa local government units?
11: Ang BFP po has 3,034 fire trucks operating across 1,642 cities no and municipalities nationwide.
0: Mm-mm.
11: At yun nga lang, meron tayong mga vehicles or fire trucks na nasa 36% ang 20 years and older, kaya ito yung mga assets are slowly becoming unreliable in performance and maintenance, kaya patuloy po yung ginagawa nating kahit paanong modernisasyon. Inaasahan natin 1,500.
0: Kanya yung 36% ba, kung hindi ko nagkakamali sa dinig ko, ayan ang iyon ay na tinitingnan niyo na kailangan ay ma-resolve sa ating bansa upang makatulong sa mga pangangailangan, lalong-lalo concerned na dapat aksyonan ng Bureau of Fire Protection.
11: Yes, Sir Kiko. Dahil gumagana pa naman yung mga 20 years and older. Mm-hmm. However, ay kailangan na talaga for repeating na. Kaya yung target natin na 1,500 na multi-year agreement sa pakikipag-partnership sa government-to-government ticket procurement.
0: Diyan po sa binanggit nyo na kahandaan ng Bureau of Fire Protection, kasama po yung pagbabantay sa mga bundok na posibleng matuyot ano ho, dahil sa itong severe El Nino makaka-apekto sa ating bansa.
11: Yes, Sir Kiko. Maraming salamat at nabanggit nyo yan. Kaya ngayon pa lang, ipagbabawal na ng city no at municipal fire station, syempre in strong partnership with the respective local government unit and other law enforcement agency, ang open burning at pakikilusin ang mga community fire auxiliary group natin sa mga komunidad.
0: At sabi nyo yung pakikilusin, ibig sabihin, supportado kayo ng mga grupo ito na marami. Gaano kadami po yun sa buong bansa?
11: Ang meron tayong actually 1,642 na yung LGUs nationwide at halos lahat naman yan ay may respective city and municipal fire station. Maliban lamang, sir, sa 101 municipality na without fire station. So yun po ay masasabi natin na out of the 1,642 LGUs nationwide ay merong BFP offices at nakikipag-ugnayan sa LGU. Kaya paigtingin din yung pagmamatay laban sa grass at forest fire na inaasahan kataas or dadala sa impact phase.
0: Of course, tanong ko yan tungkol sa forest fire, pero ang talagang yung isang mga tinututukan nyo, nakatutok palagi dyan sa inyong plano, ay yung mga bahayan na vulnerable doon sa mga sunog na nagaganap. Ano? Halos hindi na nga magkamayo ang inyong tanggapan, ano? Ang Bureau of Fire Protection sa pag-aksyon tungkol dyan. Go ahead.
11: Yes, Sir Kiko. At tunay nga na naranasan natin yung impact epekto ng El Nino dahil sa kasalukuyan po ay medyo tumaas na yung ating structural fire nationwide, no? Kung titingnan natin yung ating data, tumaas na ito ng 30% compared sa nakaraang taon ang structural fire incident namin. At din yung mga non-structural, nakikita natin na tumaas talaga ng halos kalahating porsyento ang non-structural. Ito na nga po yung pinag-uusapan natin na grass fire, rubbish fire, kahit yung mga landfill fire. Kaya po, patuloy yung ginagawa nating campaign sa pag-iwas sa sunog.
0: Opo. Yon, sa campaign sa pag-iwas sa sunog, gaano na ang epekto doon sa panawagan nyo sa mga kababayan natin mag-ambag din ng tulong sa una, hindi lamang pagtitipid sa tubig, kundi yung pagbabantay na huwag magkaroon ng sunog sa bawat komunidad?
11: Tama, Sir Kiko. At kailangan talaga. Ito, masasabi natin, community effort ang paghahanda sa epekto ng El Nino.
0: Ano na nare-receive nyo? Ano na nare-receive nyo ng feedback na sa inyong mismo? Ay, yung assessment ninyo, malaki na ba ang naitulong, naiambag ng komunidad sa pag-iwas sa mga magaganap na sunog?
11: Kung titingnan natin sa data dito sa NCR,
0: mm-mm-mm,
11: ay malaki ang binaba po ng sunog sa structural fire, no?
0: Okay.
11: Nakikita natin yung pagbaba ng 10% ng sunog kung ikumpara natin last year sa as to date, no?
0: Mm-mm-mm.
11: Ang binaba po ay nasa 10% sa NCR. So nakikita natin yung
0: so sa NCR yan, sa National Capital Region yan, the
11: yes,
0: Superintendent
11: po.
0: Arroyo. At yan ina-attribute nyo ba sa participasyon ng komunidad?
11: Yes po, malaki ang naambag nito dahil yung nare-report sa atin ay hindi na po tumutuloy ang sunog. Naiwasan ito o di kaya maliit pa lamang naapula na agad ng mga, kung tawagin natin yung community fire auxiliary group natin na sa community base, yung mga barangay at mga volunteer natin na sa public.
0: Okay.
11: At malaking tulong rin na, Sir Kiko, yung ating mga volunteer group dito sa
0: yes.
11: NCR, no?
0: Oo. Yung mga volunteer groups ay tumutulong din, ano, nababanggit ninyo. Panghuling tanong ko po, ang Bureau of Fire Protection, kung nakatenga habang nag-aabang na sa sunog at nagdadasal na yung mga kasamahan nyo, wala sana sunog. Merong kapabilidad ba na habang naka-standby mode ang mga na fire trucks natin, ang mga station ng Bureau of Fire Protection ay pwedeng mag-deliver ng tubig sa mga lugar na pwedeng mag-deliver ng tubig sa mga nangangailangan?
11: Yes sir, kasama po yan sa ating talagang impact stage na, no? May mga na itatala na tayo o recording na tayo na 41 provinces na talagang drought na ang nararanasan.
0: Opo.
11: Kaya kung magdeklara na na talagang may emergency na at may kakulangan sa tubig, ay kasama po yan sa ginagawa nating tulong sa community sa pag-deliver ng tubig, tulad ng water rationing, yung water tankering natin, in coordination din sa mga respective water district natin. Kung may emergency status na kasi, ay pahintulutan nila na gamitin yung kanilang water para sa pag-deliver sa community.
0: Right. Mga yan, mabutit na babanggit niyo po yung kasama sa National Action Plan niyo ng Bureau of Fire Protection. Ano po ang panawagan niyo panghuli sa ating mga kababayan? Go ahead, Superintendent Arroyo.
11: Kaya po, again, no, tayo po ay magtulong-tulong kahit po kumikilos ang inyong PFP. Mahalaga pa rin po ang pakikiisa at pagiging kapagmatsyag ng ating mga kasamahan, lalo na sa mga public or community. At gayon din yung ating partners po ng mga lokal na pamahalaan. Sama-sama tayo talagang i-prevent, i-mitigate natin ang epekto kahit paano ng itong inaasahang malakas na El Nino sa ating bansa.
0: Thank you. Salamat sa pagtanggap mo ng aming tawag, yeah, Superintendent Arroyo. Ingat din po kayo sa tanggapan niya. Thank
11: yes,
0: you.
11: Ingat po and more power, Sir Kiko.
0: Alright. Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang hepe ng Public Information Office at spokesperson ng Bureau of Fire Protection. At tayo po mga kababayan, katulad ng aking natanong kung gaano na ambag ng komunidad sa pagpoproteksyon ng kapaligiran, laba at pati yung bahay sa laban sa mga sunog. Ano po, na sana huwag itong lumawak. Kaya nabanggit ni Superintendent Arroyo na meron ng na kanilang namomonitor na pagtulong ng komunidad. Yun, tuloy-tuloy po natin mga kababayan ha, ang ating pag-aambag ng proteksyon, ng readiness, fire safety at iba pa na dapat ay protektado ang ating mga kababayan sa komunidad. So, nang hindi, na-experience natin, na, Tata Rolly, yung mga namomonitor natin, halos araw-araw, lalo dito sa Metro Manila, at yung ibang mga malalawak, mga key city sa ating bansa, ay halos merong araw-araw na mga sunog na namomonitor at ina-actionan kaagad ng Bureau of Fire Protection. Huwag maglilipat ng channel! Babalik po kami sa ilang saglit.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
12: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Kasi kikita po natin yung

0: hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Welcome back! 10:47, yung ginagawa ho mga kababayan na orasan ang radio at saka TV dito sa Radyo Publiko Serbisyo. 10:47 ang oras. Alas 6:47 na, lalong lang yung mga nag-prepare ng kanilang pananghalian. Ewan ko lang itong si Boss Ricky Eleto, ang magaling at pasipag na Chief of Staff ni Senador Lito Lapid. Siguro, habang nanunood ay nagre-ready-ready na rin. Hello there! Walang impeachment pero syempre meron ding mga dapat asikasuhin sa Senado. Thank you, Boss Ricky Eleto, Ms. Jeremy Mayores, gandang umaga manay, maray na aga sa Indugabos. Syempre, mga taga Pampanga,

0: Kinuko po sa po kayo ni Senador Lito Lapid at sa ni GM Mark Lapid ng Cheza. Alam mo, naririnig kong feedback, lalo-lalo sa impeachment court hearing, bihira lang talaga magsalita itong si Senador Lito Lapid. Pero pag nagsalita, wow, yung tatahi-tahimik, sabi nung itong mga nababasa natin sa social media ngayon, kaya may dating. Oo, ang tawag niya na ibang klase rin. Ano? Yan, pag nagtanong, merong kinakahinat na. Ayos! Sabi ng ating mga social media, at ako'y naniniwala dyan, tama yun, tahimik lamang, pero talagang maraming tinatrabaho. Lalo yung pagkatutok, pagbibigay ng serbisyo sa mga nangangailangan. Okay. Samantala, mga kabayan, 2026 National Public Employment Service Employment na Congress, nako, tinututukan ng ating nako, reporter na nandoon sa Radyo Pilipinas Cebu, si Angeli Valiente mula dyan sa kanyang kinarorogan sa J Park Resort or Water Park, ML Quezon, National Highway ng Barangay Maribago. Gandang umaga, may buntag, Angeli.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: May buntag, Angeli.
2: Ngayon po sa Chico, nandito tayo ngayon sa J Park Island Resort and Water Park dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, kung saan bubuksan ngayong umaga ang 26th National Peso Congress kung saan dadalawa na dito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa 1,200 na mga partisipante ang nandito ngayon sa Bulwagan kung saan isasagawa itong programa. Nagsama-sama dito yung mga Public Employment Service Office Managers at personnel, maging yung mga Job Placement Officers mula sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa. Nandito rin yung mga ibang mga opisyal na mga local government units at maging itong mga stakeholders, no, na kapartner ng Department of Labor and Employment sa pagsasagawa ng mga programa para sa ating mga or sa labor sector. Inaasahan rin na kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Secretary Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Marami na yung mga kanina, no, binisita rin ng Pangulo ng iba't ibang mga programa ng DOLES na ilo-launch nila dito sa nasabing lugar at si Pangulong Marcos Jr. ay nakihalubilo rin doon sa mga beneficiaryo ng mga programa ng DOLES 7. So inaantabayan naman natin yung pagdating ni Pangulong Marcos dito sa area kung saan naman ginaganap itong 26th National Peso Congress. Mula dito sa Lapu-Lapu City, Angeli Valiente para sa buong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Thank you. Unsiya, tama ba yung akin nakausap ay siyempre si Jessa Agua, tama ba? O si Angeli Valiente? Gumalaw ang aking monitor mula. Yun, si Angeli Valiente ang ating nakausap. Kaya yun ang report. Alam niyo yung peso? Yung peso, Public Employment Service Office. Mahalaga yan eh. Meron po talagang yung po mga kababayan, sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho, yung peso ay nasa local government units din na nandoon. Pero it's a national program yan. Ha? Okay, samantala, dumating na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglulunsad ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged workers at Tupad Flagship Innovations. Yan, pakinggan natin si Jessa Agua Ilanan man ng dalawa sila. Nandyan din sa nag-report itong si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu. Mayong buntag ulit naman dyan, Jessa Agua Ilanan. Mayong buntag!
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Yes, Kiko, magandang umaga o may buntag mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. At nandito tayo nga sa isa pa ding engagement ng ating Pangulo sa Lapu-Lapu City. At ito ay ang paglulunsad ng Tupad Flagship Innovation. Alam naman natin yung tulong pangkabuhayan sa ating Disadvantaged Worker Program o Tupad Program. Mas pinalawig pa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang nasa maraming programa at nag-expand ito sa iba't ibang aspeto ng pagtatrabaho. May dito nga sa paglulunsad, dito pa rin sa Lapu-Lapu City, nasa malapit lang din tayo sa may venue ng National Peso Congress, kasama si Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, ay inikot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. yung ating mga booth dito ng iba't ibang mga innovation sa ilalim ng tupad. Kabilang dito ang Skill Pass o ang One Credential 2 program, kung saan yung ating mga tupad beneficiary ay tinutulungan ng DOLE sa pamamagitan ng nasabing programa na mag-job and skills matching, kung saan nababagay yung kanilang credentials para sa future at potential employment. May inilunsad din dito na puhunan ko tropa negosyo trabaho from temporary work to a real micro enterprise. Ito naman ang nagbibigay sa mga benepisyaryo ng similar na nasa similar skills group na magsimula ng kanilang sariling negosyo. Yung approval grant ay nasa 50,000 hanggang 500,000 bilang capital para tulungan naman yung ating mga future MSMEs. May sagip trabaho din, keep the worker working. Ito ang tumutulong sa ating mga MSME at mga maliliit na kumpanya na wag magsara at tulungan sa pag-meet ng minimum wage requirement, pati din sa para makatulong din sa kanilang operational expense. Nandito din yung nilunsad din yung kahanap o your bridge to a real employment. Ito ang job ready tumutulong sa ating mga job ready tupad beneficiaries at yung mga qualified workers sa mga MSMEs na may mga hiring needs. Bale, binamatch yung ating mga MSMEs na katuwang at kapartner ng DOLE sa ating mga tupad beneficiary base din sa kanilang requirement. May match fund LGU, your LGU doubles down din na inilunsad, kung saan may national at local partnership na ito ang tupad funds at yung LGU cash or in-kind contribution ay nagtutulungan upang mabigyan ng livelihood opportunity yung ating mga kababayan. Yung tulong aral tupad for foundation learning, yung nabibigay ng qualified education graduate at yung mga academic mentors ng temporary tupad work upang mabigyan sila ng additional income at matulungan yung ma-improve yung kanilang basic reading, writing at mathematics skills. May trabahong dagat din kung saan inilunsad din dito yung kabataan para sa blue economy. Itong trabahong dagat at blue enterprise development, tumutulong to sa ating mga kababayan sa coastal community na makapaghanap buhay at makahanap din ng alternative livelihood option, lalo na kung closed fishing session, kasi yung Visayan Sea dito, kasali tayo sa may a closed fishing season in a specific period sa isang taon, at yun din sa nakaambang very strong El Nino, makakatulong din ang trabahong dagat para mabigyan din ng alternative livelihood yung ating mga kababayan na nasa sektor ng pangingisda. Yun. At yung ating Pangulo binisita nga, Kiko, ng ating Pangulo yung ating mga beneficiaries dito. Mostly from Mactan Island. Yung Mactan Island kasi, Kiko, dalawa yung LGU, yung Cordova at yung Lapu-Lapu City, tama, yung venue natin ngayon. Oh. Yung ating mga fishing community beneficiaries na nandito ay yung mga residente ng bayan ng Cordova. At kanina nga, nandito din si Mayor, Cordova Mayor, Mayor Cesar Didoy Suwan, at nakasalamuha nga niya yung kanyang mga konstituwente at nagpapasalamat siya dahil yung kanilang bayan, yung fishing communities ng kanyang pinaglilingkurang LGU ang naging benepisyaryo para sa paglulunsad nga nitong expanded tupad innovation. At kanina nakamayan din ng ating Pangulo yung ating mga tupad beneficiaries na natapos ng kanilang 10-day na work assignment dito sa bayan ng Cordova, at isinasagawa ngayon dito yung payout, at nandito din yung ating mga beneficiaries sa skill pass, yung mga natapos na sa tupad at bibigyan din ng pagkakataon na ma-match base sa kanilang skills at yung ating mga trabahong dagat na nandito din. Nilapitan ng ating Pangulo
0: in general,
3: yung kanina.
0: Jessa, yes, maputol kita sa pangkalahatan, yes, o in general in English, ang araw na ito, nakatuon talaga kay Pangulong Ferdinand Marcos upang maiparating yung tulong pangkabuhayan sa ating mga disadvantaged workers. Sa iyong report, napakaganda at punong-puno ng ating mga kababayan na umaasa dyan, nakamayan at natutuwa sila. Well, please give us additional reports mamaya habang papasok na ang balita nationwide. Aasahan namin ang karagdagang mga detalye pa sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos dyan sa Cebu, lalong-lalo na sa pagpunta niya dyan sa TUPAD program, Tulong Pangkabuhayan sa Ating Disadvantaged Workers.
3: Mula dito sa Lapu-Lapu City, para sa Bagong Pilipinas, dyan sa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Alright, thank you muli mga kabayan ang naging kabuuan ng ating palatuntunan ngayon, Radyo Publiko Servisyo. Manatili po sa programa, sa pamamigay ng mga feedback at ito na naman po at asahan na po ninyo mga balita mula sa Radyo Pilipinas News na Nation. Ito po ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing magandang umaga sa inyong lahat. God is good, God is great all the time.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
11: Kayong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 3:30 makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumaas noong Setyembre ayon sa Social Weather Station Survey.
1: Headlines.
14: Palacio tiniyak na on top of the situation ng pamahalaan samantalang very strong El Nino.
1: Headlines.
0: Department of Trade and Industry hinimok ang publiko na isumbong ang mga establishmentong magtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
1: Headlines.
14: Bagong dalagang Information and Communications Secretary Robert Joseph Declaro agad tutugunan ang mga issue sa kagawaran.
1: Headlines.
0: Proteksyon sa mga kagawad ng media muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagong talagang Communications Secretary Lino Cayetano inilatag ang ilang plano sa bago niyang posisyon.
1: Headlines.
14: Reklamo ng Company Vice President Sara Duterte hinggil sa iniatras na impeachment charges pinabulaanan ng House Prosecution.
1: Headlines.
0: Opisyal na datos sa war on drugs ng nakaraang administrasyon isiniwalat ng prosekusyon sa International Criminal Court.
1: Headlines.
14: At Pangulong Marcos Jr. muling tiniyak ang suporta sa mga atletang Pilipino.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 5 makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Miyerkules, October 14, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
14: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Tayo po ay live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bahagyang tumaas ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong buwan ng Setyembre, batayan sa pinakahuling Social Weather Station Survey. Mula sa 34% noong Hunyo, tumaas sa 36% ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing malaki ang kanilang tiwala sa Pangulo. Samantala, bumaba sa 40% ang mga Pilipino na may kaunting tiwala sa Pangulo mula sa 45% noong June. Tumaas naman sa 22% mula sa 19% ang undecided.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Palacio tiniyak sa taong bayan na on top of the situation ng pamahalaan sa gitna ng banta ng very strong El Nino. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinarantsa ng Malacanang na walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan sa harap ng nakaambang epekto ng Super El Nino sa bansa. Paniniguro ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. On top of the situation ng gobyerno at kumikilos ang bawat ahensya para gawin ang kanilang responsibilidad. Mayroon na ni Castro na nakatutok sa epektibong hakbang sa water management at irrigation sa pangunguna ng National Irrigation Administration, Metropolitan Water Works and Sewage System at Local Water Utilities Administration habang na may nakatutok din sa energy and fuel supply. Ito ay nasa balikat naman ng Department of Energy. Kasabay nito ay binigyan din ni Castro na kailangan pa rin ang pagtutulungan ng bawat isa na kasingkahulugan na mahalaga ang partisipasyon dito ng mamamayan laban sa Super El Nino. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
16: Walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan. The government is on top of the situation. Handa at nakabantay po tayo rito.
15: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, payo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumili ng balde sa harap ng Super El Nino praktikal ayon kay Senate President
17: Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito po ang ulat ni Nympha Asuncion.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinagdanggol ni Senate President Sherwin Gatchalian ang payo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghanda ng balde sa harap ng posibleng epekto ng El Nino at sinaping taktikal ang mungkahi dahil maaaring magkaroon ng mga aberya sa supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Gatchalian, magamat panahon na ng tag-ulan, pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan kaya mahalagang maging handa ang publiko sa posibleng water interruptions. Tiniyak din ng Senate President na may nakalaang pondo sa 2026 National Budget para sa pagtugon sa El Nino, kabilang ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMC Fund at Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks o PAF. Gayunpaman, sinabi niya ang sisiguraduhin nilang sapat ang pondo, lalo't kabilang sa mga sektor na inaasahang matinding maapektuhan ng Super El Nino ang sektor ng agrikultura. Binigyang diin din ni Gatchalian na kailangang maging maagap ang Department of Agriculture o DA sa paghahanda para sa posibleng epekto ng naturang weather phenomenon sa mga magsasaka at banging isda. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fashion Show on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Department of Social Welfare and Development o DSWD handang mamahagi ng water filtration kits sa mga komunidad na tatamaan ng very strong El Nino. Ang report atid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development na magbigay ng water filtration kits sa mga komunidad na makararanas ng kakulangan sa malinis na inuming tubig dahil sa El Nino at iba pang kalamidad. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na mamahagi ng ahensya ng mga water filtration kits sa mga komunidad na may limitadong access sa malinis na tubig mula pa noong 2024. Ang mga portable water filtration kit ay may 0.1 micron filter na kayang mag-alis ng ilang mapanganib na microorganism at bakterya. Maaari itong gamitin para sa lain ng tubig ulan na naipon sa mga rainwater catcher o palanggana, gayon din ang tubig mula sa mga communal water depot. Ayon sa kalihim, itong mga filtration kit na ito ay nagmula sa Waves for Water Organization na sertipikado rin ng FDA. Samantala, patuloy ding ipinatutupad ng DSWD ang Project Lawa at Inhi na layong paigtingin ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga vulnerable communities na makabangon mula sa epekto ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Philippine National Police o PNP naglatag ng mga hakbang sa kanilang hanay bilang tugon sa banta ng El Nino. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Hinikayat ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr. ang lahat ng mga pulis na magtipid ng tubig bilang paghahanda sa matagal na tagtuyot. Ayon kay Nartates, kanya nang inatarsan ang iba't ibang unit ng pulisya na isama sa mga aktibidad ng community policing ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa pagtitipid ng tubig at pagpapalakas ng kakayahan ng mga pamilya na matugunan ang kanilang pangangailangan sa pagkain. Sinabi ni una ng hinimok ng administrasyon ang mga Pilipino na mag-ipon ng tubig ulan upang magamit muli sa angkop na paraan at buhayin ang pagtatanim ng gulay sa bakuran upang makatulong sa supply ng pagkain ng pamilya. Inaasahang lalakas pa ang El Nino sa mga susunod na buwan at maaari itong makaapekto sa supply ng tubig at produksyon ng agrikultura lalo na sa mga lugar na bantad sa tagtuyot. Binigyan din pa ng PNP Chief na makatutulong ang mga pulis sa pagpapalaganap ng mga hakbang sa paghahanda sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga aktividad ng Police Community Relations, pagbisita sa mga barangay at pakikipagdialogo sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Natapos na ng National Irrigation Administration o NIA ang 170 solar-powered irrigation project sa Calabarzon. Bahagi ito ng pag-isikap ng administrasyon na matiyak ang maasahan at cost-efficient water supply para sa mga magsasaka sa gitna ng very strong El Nino. Sa pamamagitan ng mga proyekto, mababawasan ang pagdepende sa fuel-powered pumps at mas maitataguyod ang sustainable irrigation sa farming communities. Bukod dito, regular din ang project monitoring visits, maintenance activities at koordinasyon sa mga asosasyon ng mga irrigator para matugunan ang kanilang pangangailangan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Tuloy-tuloy lang ang arangkada ng information campaign ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS hinggil sa mga paraan sang water conservation. Sa programang Salam Radio, sinabi ni MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon na maigting pa rin ang panawagan ng MWSS sa coordinated efforts ng lahat, pribado o pampublikong sektor man, tungkol sa pagtitipid ng tubig. Sinisikap rin aniya ng MWSS na paabutin sa 210 hanggang 212 meters ang level ng tubig sa Angat Dam hanggang sa pagtatapos ng Disyembre para maitaas ang reserba sa susunod na taon.
2: Kailangan po talaga na magkaroon po tayo ng ordinansa or yung procedure po, no, sa paggamit po ng tubig during the time of the El Nino. So yan po natin mapapag-usapan kung ano po yung gagawin po natin sa mga businesses, especially yung mga car wash, mga laundry shop, kung paano po natin i-manage po yan during the time of El Nino.
17: Yan po ang tinig ni MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Hinimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang publiko na isumbong kung may nagtaas ng presyo ng basic necessities and prime commodities na alinsunod sa listahan ng ahensya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na nanatiling sapat ang supply at walang paggalaw sa presyo ng nasabing mga produkto sa gitna ng epekto ng El Nino. Dagdag nito, sapat din ang supply na inuming tubig sa bansa, kaya marapat na iwasan ang pag-hoard.
3: Increase, they see prices that are higher than what's in the list, they can report to us at 1-384 or report to sec@dti.gov.ph.
14: Yan po si Trade Secretary Cristina Roque.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Alas 11:15 ang ating oras. Nagtatalo pati na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2026 National Public Employment Service o Employment Congress.
18: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
22: Pakinggan natin ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsasagawa ng 26th National Peso Congress dito sa Lapu-Lapu City, Cebu.
23: Is the means to provide for families to put skills and education to good use and to create a more secure future for ourselves. Our duty as a government is to ensure that they have the opportunities to pursue these goals. This gives meaning to our theme, Kaunlaran sa bawat komunidad, oportunidad sa bawat mamamayan. Yet significant challenges continue to stand in the way. Limited access to job information, employment services, and livelihood opportunities remain a barrier to securing decent work. Skills mismatch continues to prevent workers from finding jobs suited to their capabilities, further resulting in unemployment and underemployment. To address these challenges, the administration has directed the DepEd, the DOLE, DTI, CHED, and TESDA to align their training programs with labor market needs. We continue to promote skills development responsive to local and international business and industries and strengthen the link between training and employment. The 26th National Peso Congress further reaffirms that shared commitment. It provides an opportunity to introduce innovative approaches that address the different circumstances of all Filipino workers. Among the highlights of this Congress is the launch of the CHUPAD flagship innovations, each one designed to make temporary employment more responsive and to create pathways towards more sustainable livelihood. Through the Trabahong Dagat, we are integrating temporary employment with TESDA skills training and certification, among other interventions, to support coastal and fishing communities. We are holding a maritime local and overseas job fair today in Island Central Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu, that offers more than 1,300 vacancies, including 275 in the maritime sector. In parallel, SkillPass establishes an integrated work to skills to certification pathway. Complementing this is Sagip Trabaho, which provides distressed workers from micro, small, and medium enterprises with temporary wage support and worker protection assistance. All these efforts underscore the importance of helping workers develop their skills, gain experience, and build secure livelihoods. We likewise recognize the local governments that have demonstrated sustained excellence in employment facilitation through the PESO Hall of Fame Award. To the five PESOs that have won the national search for Best PESO for three consecutive years, congratulations, your achievement. Your achievement reflects your commitment to connecting job seekers with employers and to bringing government services closer to the people. For our part, the national government continues to implement programs that translate policy into tangible results. Through the Special Program for Employment of Students, over 111,000, exactly 111,509 students and out-of-school youths have received short-term employment in the first half of 2026. During that same period, nearly 20,000 interns gained valuable experience in public service through the government internship program. We have also continued to strengthen employment facilitation and social protection. From January to August 2026, we conducted over 1,500 job fairs, 1,554 to be exact, job fairs with over 65,534 individuals that were hired on the spot. Under the PESO program, more than 91% of qualified job seekers were successfully placed. Since the start of this administration, the TUPAD program has provided emergency employment assistance to over 14 million beneficiaries as of August 2026. These figures represent Filipinos gaining work experience, finding employment, and receiving assistance when they need it the most. Today also marks the effectivity of the wage increase in Central Visayas, an additional 42 pesos in the daily minimum wage of covered private sector workers and 500 pesos in the monthly minimum wage of Kasambahays. These increases aim to improve workers' earnings and help them provide for their families. But our work is far from finished. We must continue working together, directing resources where they are needed the most, and remaining accountable for the results. To our agencies, partners, and stakeholders, let us continue building stronger safety nets and creating pathways to lasting economic opportunity, particularly for our workers with the most disadvantages. Sa ating mga kababayan naghahanap ng trabaho, batid ko ang mga hamon sa inyo sa gitna ng pagbabago-bago ng ating ekonomiya na pinapalalapa ng tensyon sa iba't ibang panig ng mundo. Makakaasa kayo na patuloy natin palalawakin ang mga oportunidad upang magkaroon kayo ng mas maayos na hanap buhay. Kasabay nito, patuloy ninyong palakasin ang inyong mga kakayahan, pagyamanin ang inyong karanasan, at samantalahin ang bawat pagkakataong na matuto at mag-unlad. So let us together build a bagong Pilipinas where every Filipino has a fair chance to obtain quality and decent work. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
4: Thank you, Mr. President. And now may we invite the President.
5: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito
18: ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Oras natin, Pilipinas, 11:22 po ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, titiyakin ng Department of Trade and Industry o DTI na mararamdaman ng mga Pilipino ang mga pamumuhunan na bunga ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa mga Singaporean company na interesadong palawakin pa ang operasyon sa Pilipinas. Inaasahan namang lilikha ito ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino.
3: We really make sure that we get things done and we make sure na kung ano mga kailangan nila, ma-assist po natin sila. I've been working closely with them naman in the past. And we continue to work closely with them. So happy naman sila sa investment. They're very happy with their investments here in the Philippines. That's why they continue to grow their investments here in the Philippines.
17: Yan ang pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Binigyan din ng National Food Authority o NFA ang kahalagahan ng pag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa para maiwasan ang kakulangan lalo't humaharap ang bansa sa epekto ng El Nino. Inihayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson, ang rice importation plan ay isinusulong ng mga private rice industry stakeholders group. Paglilinaw nito, walang anumang papel ang gobyerno ukol sa nasabing usapin. Dagdag pa nito, walang dumaan na permit sa kanila at hindi sila nag-i-import ng mga bigas. Matatanda ang noong nakarang linggo, inanunsyo ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM na meron silang pinirmahang kasunduan ng USA Rice para payagan ang pagpasok ng bigas mula sa Estados Unidos simula 2027.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Positibo pa rin ang pag-alaw ng year-on-year growth sa average farm gate price ng palay sa bansa nitong Setyembre. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bagamat bumaba ang average farm gate price ng palay noong Setyembre, kumpara noong Agosto ay mataas pa rin ito kumpara sa presyo noong nakaraang taon na itala sa 20 pesos at 84 centavos kada kilo ang average farm gate price ng palay noong Setyembre. Mas mababa sa 22 pesos at 16 centavos kada kilo noong Agosto. Gayunpaman, mas mataas ito ng 33.6% kumpara sa 15 pesos at 60 centavos kada kilo na naitala noong Setyembre ng 2025. Sa mga rehiyon sa Central Visayas, ang nagtala ng pinakamataas na farm gate price sa 24 pesos at 60 centavos kada kilo, habang pinakamababa naman ang Mimaropa sa 18 pesos at 85 centavos kada kilo. Dagdag pa ng PSA, lahat ng rehiyon maliban sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM ay nagtala ng positibong year-on-year growth sa farm gate price ng palay nitong buwan ng Setyembre.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Inilatag ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang 6 na taong development plan para sa mga pamahalaang palalawigan sa buong bansa. Layan ng Provincial Development Planning o PROVDP framework, naggabayan ng iba't ibang probinsya para matupad ang mga nais nilang resulta, layunin at estratehiyang pangkaunlaran. Ang PROVDP ang magiging daan para maiyakma sa pambansang pamantayan ng mga prioridad na programa, pampublikong investments at budget. Ang gobyerno naman ang gagawa ng hakbang para maisalin at maisakatuparan ang mga estratehiya at layuning ito sa mga programa, aktibidad at proyekto sa ilalim ng taong Provincial Development Investment Program o PDIP.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Mas pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagsusulong ng ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation o ASPECT Framework para paigtingin ang kooperasyon, pagtugon at paghahanda sa mga kalamidad sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal, inihayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na mahalaga ang papel ng Pilipinas sa pagsusulong ng ASPECT Framework bunsod ng pagiging ASEAN Chair ng bansa. Bukod sa mahalagang parte ng pamahalaan sa disaster response and preparedness, ay dapat umanong maipaintindi rin sa publiko ang shared responsibility sa panahon ng sakuna. Kaya naman, sa tulong ng ASPECT Framework, hindi lang pagpapalakas sa regional cooperation, interoperability, mabilis na data sharing at logistics, at komprehensibong pagtugon ang tututukan, kundi maging empowerment at capacity capacity building ng publiko para mas mapabilis silang o mabilis silang makaahon sa epekto ng anumang kalamidad.
5: Sinusulong ng direksyong ito o ng framework na ito yung pagpapahusay ng interoperability ng mga sistema within na ASEAN member states para mapabilis yung koordinasyon and paggalaw ng mga kinakailangang mga kagamitan, yung dun sa logistics. Gayun din, of course, yung tulong, pagpapalakas ng anticipatory action, yung ding financial preparedness, and pagtitiyak na nakasentro sa proteksyon ng mga mamamayan yung pagtugon sa mga sakuna.
17: Yan po ang pahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Tiniyak ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na sentro sa agenda ng ASEAN ang skills development para sa mga Pilipino. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni TESDA Executive Director Charlene Justin Baste na aktibong nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga katuwang nito para masiguro ang dekalidad na kasanayan ng mga Pilipino. Umaarangkada naman ng ilang regional knowledge at forum ng TESDA sa ilalim ng ASEAN Chairmanship ng Pilipinas ngayong taon.
7: Nagamit natin ang pagkakataong ito na matiyak na sentro sa agenda ng ASEAN ang kasanayan o skills development. At syempre, ang intent natin dito, parang ating mga Pilipino, ating workers and learners ay align po sa mga requirements ng ating sa ASEAN. At meron tayong mga dekalidad na mga programa.
14: Si TESDA Executive Director Charlene Justin Baste.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Muling pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga Overseas Filipino Worker o OFW sa Middle East, partikular sa Saudi Arabia, na mag-ingat sa pagbabahagi ng impormasyon sa social media sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Kasunod ito ng iniulat na pag-atake sa King Khalid International Airport noong Oktubre 10 ngayong taon, na nagdulot ng pangamba sa kaligtasan ng mga kababayan natin doon. Binigyang diin ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na mahigpit ang mga umiiral na protocol sa Kingdom of Saudi Arabia laban sa pagpapakalat ng fake information o hindi kumpirmadong mga balita. Ipinayo ng kalihim sa mga OFW na iwasan ang pagpapakalat ng mga haka-haka o personal na opinyon para hindi malagay sa panganib ang kanika nilang trabaho at pananatili sa bansa. Nagbabala rin ng DMW na ang paglabag sa mga batas na ito ay maaaring humantong sa mabibigat na parusa tulad sa pagkakakulong o deportasyon. Dahil dito, nanawagan ang kagawaran sa mga manggagawa na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal at mapagkakatiwala ang sanggunian hinggil sa sitwasyon sa seguridad ng Middle East.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Alas 11:30 po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
18: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
18: El Niño Alert!
10: El Niño Alert!
18: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
24: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
6: El Niño Alert!
9: El Niño Alert!
6: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas!
13: Radyo Publiko!
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Oras natin ngayon, 11:33 ng umaga. Sa iba nating mga balita, agad nakikilos si bagong talagang Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary at dating Social Security System President and CEO Robert Joseph Declaro na tugunan ng mga issue sa kagawaran. Pagtitiyak ni Declaro, agad niyang bubusisiin ang mga proyekto, programa, budget at procurements ng DICT para matukoy kung saan ba dapat ituon ang mga kinakailangang reforma. Anya, sa loob lamang ng 3 buwan ay target niyang maipakita ang mga paunang bunga ng mga pagbabago sa DICT. Kasamaan niya sa mga tutugunan ng bagong talagang kalihim ng DICT ang social media ban proposals at ang umano'y ghost internet scheme.
26: I'll have a thorough review all the project budgets and procurement ng DICT. Then I assure the public that over the next 3 months, there should be a clear-cut plan how they take the ICT to where it should be.
17: Yan po ang pahayag ni DICT Acting Secretary Robert Joseph Declaro.
25: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
14: Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangalaga at proteksyon sa kapakanan ng mga mamamahayag sa bansa. Ayon sa Pangulo, tapat pa rin ang administrasyon sa pangako nitong isulong ang kaligtasan ng mga kagawad ng media at malabanan ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Ginawa niya ang pahayag sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Malacañang Media Groups kahapon sa Malacañang. Dito tiniyak ng Pangulong Marcos Jr. na patuloy ang gobyerno sa paglatag ng mga hakbang para matiyak na malaya at ligtas sa anumang karahasan ng media. Iginit pa ng Pangulo na aktibo ang Presidential Task Force on Media Security o PTFOM sa paglulunsad ng safety at security workshops. Nakikipag-ugnay na rin anya ito sa mga ahensya ng pamahalaan para sa kaligtasan ng media practitioners.
25: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
17: Inilatag ni bagong talagang Presidential Communications Office o PCO Secretary Lino Cayetano ang ilang plano sa kanyang bagong posisyon. Ayon kay Cayetano, palalakasin ng Administrasyong Marcos ang pagpapalaganap ng impormasyon sa mga komunidad at pakikipag-ugnayan sa mga mamamahayag para labanan ng fake news. Sinabi ni Cayetano na ipagpapatuloy niya ang mga nasimulang programa ng mga naunang Communications Secretary kasabay ng pagpapalakas ng grassroots communications o bottom-up approach at patuloy na koordinasyon sa media hinggil sa paglaban sa disinformation. Tumutukoy ito sa estratehiya kung saan pinakikilos ang mga lokal na pamahalaan para magbahagi o pagmulan ng impormasyon. Plano rin ng bagong kalihim na konsultahin ang mga naunang POC o PCO secretaries upang matutunan ang kanilang naging karanasan at maiangkop sa nagbabagong landscape o communication platforms. Iginiit pa ni Cayetano na pangunahing tungkulin ng PCO ang tiyaking napapanahon, wasto at epektibo ang mga impormasyong nakakarating sa publiko hinggil sa mga programa at proyekto ng pamahalaan.
25: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
14: Nananawagan si Presidential Communications Office o PCO Acting Secretary Lino Cayetano sa mga taga-suporta at kritiko na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaisa at suportahan ang mga programang pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Ginawa ni Secretary Cayetano ang panawagan nang tanungin siya tungkol sa kanyang paglilingkod sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng pagkakaugnay ng kanyang mga kapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano sa oposisyon at kay Vice President Sara Duterte. Ani Cayetano, hindi na dapat pang tingnan ang political spectrum na kinabibilangan ng mga Pilipino. Bagkos dapat ay magkaisa ang lahat para sa mga programa at isyong dapat sabay-sabay na ipinaglalaban at tinitindigan ng bawat Pilipino.
27: I think regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things? And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin. So ako, I call on, you know, all the president's critics, all of the president's supporters. In the next 2 years, let's come together, let's make sure we support programs that will benefit the Filipino people.
14: Yan ang bahay ni PCO Acting Secretary Lino Cayetano.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: House prosecution pinabulaanan ng reklamo ng kampo ni Vice President Sara Duterte tungkol sa inatras na impeachment charges. Mula sa kamera, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Pinabulaanan ni House League Prosecutor Jervy Luistro ang mga pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi patas o unfair sa defense team ang pag-atras sa tatlong impeachment charges laban sa pangalawang pangulo. Ayon kay Luistro, hindi na rin naman gagamitin o ikukonsidera ng Senate Impeachment Court ang mga ebidensyang iniharap ng prosecution ukol sa mga inatras na kaso. Ipinaunawa din ng prosecution team leader na dahil pinagtibay na ng impeachment court ang pag-atras sa mga reklamo, wala nang kailangang desisyonan ang korte ukol sa mga ito, kaya wala na rin dahilan para magharap pa ng mga ebidensya sa panig ng depensa. Ang mga iniatras na articles ay yung Article 1, paggamit ng confidential funds, Article 3, suhol o bribery, Article 4, grave threats at iba pang kaugnay na paratang. Ang natitirang artikulo ay ang Article 2 o unexplained wealth. Bigyan diin ni Luistro na nabigyan ng sapat na panahon at pagkakataon ang mga abogado ni Duterte para mag-cross-examine ng mga saksi at maghain ng mga dokumento noong panahon ng pagdiditis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Prosecution umaasang matatapos ang impeachment trial bago magpasko. Sa detalye mula kay Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Umaasang House prosecution na mapapabilis ang pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos bawiin ang 3 sa 4 ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro, inaasahang mababawasan ang 31 araw na hinihingi ng depensa para ilahad ang kanilang ebidensya dahil isa na lamang ang natitirang artikulo ang kailangan sagutin. Dahil dito, maasa si Luistro na matatapos ang impeachment proceedings bago magpasko. Bagamat nasa depensa at sa Senate Impeachment Court pa rin ana, yung pagpapasya sa haba ng paglilitis at paglalabas ng hatol. Muling nilinaw ni Luistro na kolektibong desisyon ng buong prosecution panel kabilang ang mga private prosecutor ang pagbawi sa 3 articles of impeachment. Kinumpirma ito ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at kanyang sinabi na nagkaisa ang public at private prosecutor sa naturang desisyon. Anya, panahon na upang ihinto yung paglalahad ng ebidensya dahil malinaw na anya sa kanila ang alegasyon ng unexplained wealth laban sa Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Fordes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Sa kaugnay pa rin balita, pagharap ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, hindi pa rin sigurado ayon sa kanyang defense team. Ang detalye hatid ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Hindi pa rin masabi ng defense team kung haharap ba si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial pagbalik dito sa Nobyembre. Ayon kay Attorney Michael Poa, defense counsel, mas marami pa silang naisagutin bukod sa posibleng pagharap ng Vice Presidente sa paglilitis. Sinagot naman ni Poa ang pagquestion ng prosecution na hindi anya nagpapakita ang pangalawang pangulo sa impeachment court. Anya, wala din namang gagawin si VP Sara kung pupunta ito sa trial dahil hindi rin naman siya uupo bilang testigo. Hindi rin dapat ikatwira ng hindi pagdalo ng Vice Presidente kaya hindi na sila bibigyan ng pagkakataon na magpresenta ng ebidensya sa korte para sa articles na binawi ng prosecution dahil sapat ang pagharap ng kanyang mga abogado para ipakita na nakikiisa ito sa ginagawang paglilitis. Ayon pa kay Poa, kahit dumalo naman ang pangalawang pangulo sa paglilitis noong panahon ng prosecution ang naglalatag ng ebidensya, hindi rin naman ito makakapagsalita kundi ang kanyang mga abogado lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: NBI isinumiti na sa Ombudsman ang case referral sa umano'y discrepancy sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, Chet, isinumite na nga ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman ang kanilang referral sa umano'y discrepancy sa deklaratong property sa sala ni Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview nga, sinabi ni NBA Director Attorney Melvin Matibag na inendorso na nila ang kahon-kahong findings for further investigation. Nakataon na niya ang referral sa dineklarang agricultural land ng Bise sa barangay Katigan sa Davao City na may declared value na 890,000 pero isa pala umano ang resort at mansyon na nagkakalaga ng 40 million hanggang 61 million. Una nang sinabi ni Matibag na sinisilip nila ang anggulo ng money laundering kaugnay ng mga ari-arian ni na VP Sara at Kong Pulong Duterte. May na-establish na rin anya silang pattern sa affidavit ni Rodolfo Gracioso Jr.

0: Ayan, ito ang sigaw ng iba't ibang mga grupo na nagkilos protesta sa labas ng gusali ng Office of the Vice President sa Mandaluyong City pasado alas 10 ng umaga. Manawagan ng grupo ng mga kabataan, mga religious group, i-convict si VP Sara dahil sa sapat na ebidensyang magdidiin sa kanya sa impeachment trial. Malinaw naman kasi anila ang magpagamit ng pondo sa kanyang tanggapan at mayroon siyang hindi maipaliwanag na yaman. Pagigit pa ng mga realista, walang sino man ang nakatataas sa batas. Kung ang isang ordinaryo mamamayan nila ay sinisilip at pinapanagot sa maliliit na pagkakamali, gaano pa kaya ang isang pangalawang pangulo ng republika? Tinatayang nasa 50 mga realista ang nagtipon na pawang nakasuot ng kulay puting t-shirt. Maigpit naman silang binabantayan ng mga operatiba ng Mandaluyong City Police. Binabahagi na rin ang pagpapatupad ng kaayusan at seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:44 ang atin pong oras. Antabayanan ang iba pang mga balita. Tumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 12 minuto bago magalas 12 ng tanghali, balikan natin ang ating mga balita. Isinawalat na ng prosekusyon ng International Criminal Court o ICC ang opisyal na datos ng nakaraang administrasyon kaugnay sa kontrobersyal na war on drugs nito. Sa isang pagdinig, binanggit ni ICC prosecution lawyer Julian Nichols ang 2017 year-end accomplishments report ng Administrasyong Duterte kung saan nakatala ang 3,967 na nasawi sa mga operasyon laban sa illegal na droga. Ayon kay Nichols, pinatutunayan ng sariling datos ng pamahalaan ang lawak at laki ng mga nasawi sa drug war na natuklasan.

0: Sandi ng prosekusyon na nagtala naman ng 3,422 na nasawi sa kahalintulad na panahon. Samantala, kinwestiyon din ni Nichols ang pagtanggi ng kampo ng depensa na makipagtulungan sa pag-verify ng mga nasabing numero bago ang nakatakdang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga kasong crimes against humanity.
1: So here, the President, through the Communications Office, is listing as one of the accomplishments this number of persons who died from July 1st through November 17th. That is the same time period for the data set that we have gone through page by page and counted up. So we've counted up 3,422 deaths. Our proposed agreed facts are 3,400 deaths. And the President's administration for the same time period says 3,697 deaths. So this shouldn't be difficult to come to an agreement on. And obviously we can't go through every page in court and count that up. But the number that comes out of this data set, and it's not complicated, it's just counting, matches, it's more conservative, than what the administration reported.
0: Yan ang pahayag ni ICC prosecution lawyer Julian Nichols.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mariing pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang paratang na nagiging troublemaker ng bansa sa rehiyon dahil sa pagkatanggol nito sa maritime rights, particular sa West Philippine Sea. Ito ang naging pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bilang tugon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang sinabi ni VP Duterte noong Lunes na nagiging troublemaker of Southeast Asia na umano ang Pilipinas. Binanggit nito ang kontrobersya ukol sa umano'y remittances mula sa China at ang mga kamakailang operasyon ng droga sa Laos at Thailand na sangkot ang mga kargamentong sinasabing patungong Pilipinas, habang kinikwestiyon din kung bakit itinuturing na banta sa pamansang seguridad ang pakikipagnegosyo sa China. Ngunit ayon kay Trinidad, ang pagdepensa sa mga legal at nararapat na maritime rights ng bansa ay hindi kailanman nangangahulugang pagiging troublemaker.
4: When you stand up for your own rights, when you stand up for your maritime rights that are legally and rightfully yours, you are not a troublemaker. When another country would like to occupy your territory, would like to sow false narratives to advance their interest, they are creating trouble, not only domestically, but in the region.
3: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 9 na minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, bigyang daan natin ang press briefing sa Malacañang. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
5: Pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro ngayong tanghali.
6: Government approach ang isinasagawa rito. Every drop counts. Bawat patak ng tubig ay mahalaga. Bawat patak ay iniipon at hindi inaaksaya. Bawat patak ay makakasalba. Partikular na nakatuon si Pangulong Marcos Jr. sa pagpapanatili ng sapat na supply ng pagkain, tubig, kuryente at langis. Prioridad din ng Pangulo ang pagprotekta sa kalusugan at kabuhayan ng taong bayan at paghikayat sa bawat pamilya na magtipid at maghanda upang malampasan ang mga epekto ng El Nino. Sa meeting kahapon, binigyan diin ng Pangulo na dapat tutukan ang mga sumusunod: agrikultura at seguridad sa pagkain, kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa, water conservation at water security measures, seguridad sa enerhiya at supply ng langis, at public information campaign. Sinisiguro rin ng pamahalaan ang sapat na supply ng bigas at iba pang pangunahing pagkain sa pamamagitan ng paghahanda ng reserbang supply at pag-aangkat kung kinakailangan. Magbibigay din ng tulong pinansyal, pansamantalang trabaho at pagsasanay sa mga magsasakang maaapektuhan ng tagtuyot upang suportahan ang kanilang kabuhayan. Tinitiyak din ng Pangulo ang sapat na supply ng kuryente, tubig, gamot at kagamitan sa mga ospital at health facility habang nakahanda ang DOH sa pangunan ni Secretary Edwin Mercado laban sa mga sakit na dulot ng matinding init. Palalakasin din ang supply ng tubig sa pamamagitan ng cloud seeding, maayos na pamamahala sa mga dam, pagtatayo ng mga water treatment plant at paggamit ng mga water tanker at pag-activate ng 61 decommissioned deep wells upang mapalakas ang supply ng tubig sa Metro Manila. Inaasahan din madaragdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila sa pamamagitan ng mga bagong proyekto kabilang ang Kaisakat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam na matatapos sa susunod na buwan. Ang bawat galaw ng gobyerno para sa taong bayan sa panahon ng El Nino ay titiyaking mararamdaman. Kaya hinihikayat ng pamahalaan ang publiko at pribadong sektor na magkaisa upang mabawasan ang banta ng El Nino sa kabuhayan, kalusugan, pagkain, tubig at enerhiya. Kapag lahat tayo ay tulong-tulong sa paglaban sa kalamidad, malalampasan natin ang negatibong epekto ng El Nino.

0: Ngayong araw ay makakasama natin si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian upang ibahagi sa atin ang tamang paraan ng paglilinis ng naipong tubig upang magamit at mapakinabangan ngayong El Nino. Magandang araw po, Sec Rex.
1: Thank you, Yusek. Mamaya na ho yung live selling. Nandito ho ako dahil kasama ho tayo sa El Nino Task Force na pinulong ng ating Pangulo kahapon. Meron ho akong maikli na presentasyon para maipakita sa inyo ang iba't ibang mga intervention na noon pa man ay ginagawa na ng DSWD hinggil sa water security at food security. In-emphasize ko, matagal na ho ito ginagawa, hindi lang ito ginagawa ngayon, ngunit pinag-iigtingan natin tulad ng sinabi ni Yusek Clare. So the next slide. So una po dyan, yung nakikita nyo, ito ho yung ginamit namin for the past how many years na since 2024 during times of disaster. Ito yung jerrycan o yung balde na meron hong kasama ng filter. Ito yung actual unit at meron ho tayong nakastockpile niyan all throughout the country. If we can keep on using the playing the slides, ginamit ho natin yan sa Batanes noong nagkabagyo noong 2024, sa Davao Oriental noong 2025, and in fact, noong 2025, noong nag-automate tayo sa next slide ng ating Luzon Disaster Risk Resource Center, yung pangulo natin mismo, dinemo niya to, ginamit niya at yung iniinom namin, yun na yung mismong output nitong filtration system. These pictures were taken July 18, 2025. The next two pictures will show you na kami mismo ng Pangulo na-try na namin uminom galing dyan sa jerrycan na yan. Next slide. Yan yung video noon. Impromptu na nilagyan ng dumi yung loob ng balde na nilagyan ng filter at ininom namin. So this is part of our disaster kit, itong water filtration system. Matagal na natin ginagamit. And from my understanding, nung yung ating Pangulo, nung nasa private sector siya, na tumulong siya sa Yolanda, ito rin yung personal niyang dinonate sa mga biktima ng Yolanda. So nagamit na to, tried and tested. This one in particular is by an NGO called Waves for Water. Kasalukuyan, may stockpile tayo nito sa ating mga bodega. Waves for Water is an NGO, an international NGO. They have their webpage. Pero succeedingly, marami hong ganitong vendor throughout the country that all we can procure from. Pero meron ho tayo niyan sa bodega ngayon. Next slide. So, makikita nyo, meron din siyang big rain catcher edition. Ito yung para sa mga komunidad. It's from the same group also. Makikita nyo, yung mga yan, yung top part niyan, nakabukas yan to catch the rain. And then, it's meant for community consumption naman. May mga faucet na siya. And right now, actually, imbitahan ho namin kayo, next week, yung isang site natin sa Tondo will go online already. Ganyan na ganyan ang itsura niya. Meron tayong kinakabit na. And then soon, we will also unveil it in the other areas na nagkaroon na ng state of calamity tulad ng dinagat at iba pang lugar sa ating bansa. So ito, this is meant for household consumption, pero yan naman is meant for community. So malalagay sa mga basketball court or sa mga open spaces kung saan pwede natin makuha yung ulan. Kasi diba sinabi naman, ang El Nino hindi naman ibig sabihin hindi umuulan eh. Mas sporadic lang. So ngayon, katulad kapon, naranasan namin sa QC, sa may office namin, malakas yung ulan. Yun yung point natin. We'll capture the rain na dumating, mapuno yan, and then convert it to drinking water. Big addition lang yan. Kuya lang yan ito. Same technology, same everything. And the technology is not very complicated. We'll demonstrate later. So we're unveiling the same mechanism nationwide. In fact, meron na nga mga units na naka-install sa iba't ibang lugar. Itong mga nakikita nyo, nasa San Felipe, Zambales, Mayantok, Tarlac, ginagamit na ho yan. Next slide. Now, on top of that, meron rin ho tayong Project Lawat Binhi. This is the Cash for Work program ng DSWD. Since 2023, we do, ang tawag dyan, small water impounding projects. Next slide. Ganyan ho siya. So, ang nangyayari, for 20 days, we mobilize the community at naghuhukay sila ng small water impounding sa lugar nila on top of yung mga spring. Kasi yung spring, hindi yan na uubos during El Nino, tumatapon lang yan sa ground, sa lupa. So, but now they're kept in impounding areas. And then, nagtatanim sila ng mga backyard garden around it. Kaya tawag lawa is the impounding, binhi is the garden around it. We right now have 5,000 of these small water impounding projects nationwide. Normally, natatagpuan sila sa mga geographically isolated and disadvantaged areas sa ating bansa. We've been doing, kaya libo na rin nandyan kasi we've been doing it since 2024. So for 20 days, the community gets paid for cash for work. They do the impounding na nakikita nyo. And then, pagtapos namin, yung inaani doon, ibinibenta nila, minsan sa feeding program, minsan sa food stamp program, pero kadalasan kinukonsumo nila. So that's our program for water security and food security. We've been doing it for quite some time already, hindi naman ngayon lang dahil may El Nino. Kundi tulad ng sinabi ni Yusek, matagal na namin ginagawa itong paghahanda. It's part of our resiliency program in the department. Again, the locations, it's all in our Facebook or our webpage. 5,000 plus of this water, small water impounding projects ang tumatakbo na nationwide. So yan yung isa nating resilience for such event tulad nitong El Nino. We'll keep on playing the slide hanggang makarating sa next slide or sa dulo. And then, makailan, part naman ng aming community-driven development or yung Kalahi program, we unveiled the one of those tawag nila air-to-water or atmospheric water machines. Using humidity, kinukuha nila yung humidity sa hangin, kinoconvert to tubig. Binuksan lang namin to last month, 3 weeks ago actually, in an island in Masbate. It's the country's first, nakadikit na siya, solar-powered, para kahit walang kuryente, meron siya. It's potable and it's also located in far-flung areas. Paparamihin pa natin yan. So ito yung mga proyekto na matuloy na natin ginagawa at ginagamit. Now, in-invite ko yung, I'm sure curious kayo kung bakit. Ito na, ano, Ivan, hello, hello everybody. So this is the live demo. Asek Leo. So tulad ng binanggit ko, Leo, you can stand here. Akin na muna yung kit. Akin na yung kit. So, the edition na meron tayo sa bodega ngayon comes with this jerry can. Kasama na siya. Kasama siya. At may ganito lang yung kit niya. Nandito na yung filter head, nandito na yung drill bit, nandito na lahat. Now, ito, ginagamit natin sa mga evacuation centers. Iniiwan na natin to pagtapos. Inuuwi na nila yan sa mga bahay nila. Now, binigay rin ho namin sa inyo yung certification ng Department of Health that this is considered as a medical device. Potable drinking water talaga ang lumalabas sa kanya for chemical, for physical dirt, and all that. So, those certifications are there. So, ang plano natin, dahil nabanggit ko na nga, starting next week, we'll do the, parang ano yan, papadala namin yung mga balde nila sa bahay, kakabitan namin ito. Madali lang ikabit, baka isipin nyo na, kailangan ba special yung balde? Hindi ho. Yung dala-dala ko, meron kayong mga ganyan. So, for today, hindi namin gagamitin to. Pakita niyo. Yeah. Ayan, yan. May dala akong balde. So, ito yon. So, itong balde na to is just like any balde sa bahay ho nyo. This is 20 liters. Kasi baka isipin ng mga tao, kailan special na balde. So, ngayon talaga, pag dumadating sa ganito, but this is for disaster. But since El Nino tayo na disaster, any balde sa inyong tahanan, di nyo kailangan bumili kung ano meron kayo. Pwede na yon basta malinis. So, Asik Leo, can you start the demo?
2: I-drill muna natin yung ano, yung balde para may outlet.
1: Yung drill na yan naman is any other drill, pero magkakaroon nga tayo ng ganitong mga filter. Taas-taas. Leo, dito ka. Walang special na gamit na kailangan. Yung drill na yan ay meron kayo. Jun, dito ka rin. Huwag matatakpan mo sila, Jun. Go around. Done. Alright.
2: Tapos,
1: kakabit na natin. So, tulad ng sabi ko, the kit is simple. Ito yung nilalaman ng filter. At ayon doon sa guide na binigay namin sa inyo, this can last for 5 years basta lilinisin ng tama. It's just washing. Ibababa nyo lang, running water, tapos. Nasa loob yung membrane niya.

0: Explain natin. So,
1: kasama din yung mga gasket. Disensyon na hindi
0: may mic pag-ingat. Doon. May mic doon. Leo.
1: Yes, may kasama lang siyang gasket para gaskets para hindi siya mag-leak. So, ipupus lang natin dito.
0: Then, isi-screw na lang siya. Lahat ng kanilang kailangan nandun na sa kit na yon. Hindi na niya, wala ka nang hanapin na iba.
1: All we need to do is to tighten siya. Symbol mo natin dito dyan. Yung washer.
2: Yep. Filter. Ito na yung filter. So, ngayon na nakadikit na yung ulo. Naka-off na. Hindi tayo makakabenta niyan. Naka-off yung mic ko.
1: Switch tayo.
0: Yan, so makakatuloy na tayo.
1: So, tighten na natin lahat. Then you i-connect natin yung hose dito sa ano, sa output.
0: Sa spout niya.
1: Then you can have hanger. Then you have hose.
0: Tapos na. So it's a very simple system. Hindi naman kailangan ano, so drill, may kasama siyang washer. Nilock na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years, basta huhugasan lang na maayos. Nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, pababa, gravity, walang kailangan ng sabon, nothing, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Alright, so ako mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So, just to show everybody, ito, clean water, obviously. So, lalagay natin. Ito, hinalo na nila, pero...
1: Sorry.
0: Pero para added flavor or added excitement to it, meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin. So, wala namang special dyan. Hindi ho to chocolate, so talagang dirt ho to. Lagay natin. O, yan, dagdag flavor. Okay. Yeah, which one?
3: Yan natira sa plastic.
0: Ayan, okay. So wala na. So lahat nilagay na namin. Kailan lang natin dagdagan ng tubig, kundi very chunky. Okay. Alright, teka Leo, pupunta na tayo sa harapan. We'll, makandatakpan mo yung camera nila.
2: Okay. See, remember, the filter is already inside, loaded na siya. So, klaro-klaro naman yung kanina nilagyan namin madumi yung tubig. Madumi yung tubig. Again, ayaw.
0: All right, so gravity kasi siya eh. So the water, yung tubig sa loob na may dumi, kailangan mas mataas obviously sa level nung paglalagyan mo ng baso. Okay. Okay. Just to make a point na comparative, kukunin natin to, ganyan sa loob. So yan yung difference nila. So it came from the same pot, galing sa same na balde, ito yon. Ito yung mas malinis. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya, but as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay, Yusek, shall we, do you want to have a try, Leo? Balita ko may mga... audience participation ngayon eh, di ba?
4: The president of MPC.
0: Kayusek to. Ako.
4: Malinis po yung tubig.
0: Alright, cheers!
4: Yung president, ayaw talaga.
0: Ayaw eh.
4: Cheers!
0: It's just like drinking any drinking water. Okay. So, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron meron tayong supply ng mga filter, meron tayo sa mga bodega ho natin. Magkakaroon tayo ng mga barangay installations, or later on, pwede na lang namin ibigay yung kit, sila na mag-install sa mga tahanan nila. Hindi naman. Unless you said gusto mo pa ng another round.
1: Leo, can you produce more?

0: magre-refill na lang sila. So parang refilling station ang concept natin, water drinking depots. We've used this so many times already sa Batanes, Tinio. Now we're going to use it for application. No, alright. So, Yusek, I guess yun na ho ang mga nakalistang intervention ng DSWD. Matagal na namin ginagamit, matagal nang ginagawa. Hindi naman ngayon lang na may El Nino.
1: May tanong po mula kay Harley Valbena, IBC.
2: Hey, good morning, Sec. Ano po yung mga magiging priority areas natin ng pag-distribute nitong water filtration kits?
0: Well, sabay-sabay, nationwide. Pero syempre, unahin na natin yung may mga state of calamity na kasi obviously doon nagiging problema na ang drinking water. Pero meron tayong mga na-identify dito sa Metro Manila na high-density communities na mababa na yung water pressure. So doon rin tayo mag-roll out. So next week, imbitahan namin kayo. We have the first session kung saan aanyayahan namin yung mga communities, dali nila yung balde nila, bubutasan namin, lalagyan ng filter, tuturuan rin, may session doon kung paano linisin. Mabilis lang na proseso, then later on, yung kit na mismo ang ibibigay natin.
2: Ang target ba natin, every household magkaroon nito?
0: Well, dalawang ways, tulad na nasabi ko, magtatayo rin tayo ng mga community style, yung nakita nyo, yung may malalaki na rain catcher, tapos at the same time, may faucet na, sabay-sabay na yon. So, it depends. We'll analyze the community size kung mas mabilis dahil walang public areas na mapaglalagyan ng mga drinking, tawag namin doon water depots. Kung wala kaming mapaglagyan ng water depots, then we can give them the kits.
2: And then Sec, paano yung magiging sistema natin ng pagtetrain sa residents on how to install and use this? Kasi baka delikado po kapag nagkamali sila.
0: Yung kit itself, meron siyang instruction na sa likod. You know, naka step 1, step 2, there's only actually 9 steps. Hindi siya madaling, hindi siya mahirap intindihin. Pero at the same time, yun yung tinutukoy ni Yusek Claire kahapon, maglalagay kami ng mga instructional reels sa aming mga Facebook account. And at the same time, meron tayong mga activation activities sa loob ng mga barangay sa mga komunidad kung nasaan yung mga staff namin. Pero it's a self-help system, hindi naman siya kailangan ng eksperto. Kasi nakita nyo, basta may drill ka, meron naman siyang bit na already, tapos meron na siyang screw and washer, that's about it. Napaka-simpleng bagay. Walang chemicals, walang machinery, walang kuryente na kailangan dyan sa pagpapatakbo niyan.
1: Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
3: Magandang hapon po, Sec. Sabi po ninyo, sisimulan na natin.
0: Next week. Actually, Maricel, ginagamit na namin to during disasters. In fact, meron na kaming mga communities na tapos ng disaster, inuwi na nila. Hindi naman namin kinukuha na pabalik eh. So those jerrycans already in some homes. Like I know in Batanes, sa Tinio destructed areas. Pero sisimula na next week, mag-roll out kami sa mga barangay. Request namin na dali nila yung mga balde nila. Kami na magbubutas, kami na mag-i-install, kami rin magtuturo.
3: Okay. And kung ang target po natin ay nationwide, ano po yung timeline natin to...
0: Maricel, we're looking at high yung may mga state of calamity muna. Kasi right now naman, the state of calamity na mga probinsya, nabibilang pa sila. So, syempre, sila yung target areas muna natin. Kasi sila yung nakakaranas na ng kakulangan sa drinking water or sa household water.
3: And para makalmay po yung ating mga kababayan, this is for free.
0: Yes, this is for free, definitely. Mm-hmm. In fact, yung isa-set up namin next week, yung sine-set up na namin sa Tondo next week, it's a community water depot. So, punta na lang sila doon. Kung ayaw nila yan, magdala sila ng mga jerrycans nila, doon nila i-refill.
3: Okay, gaano pa po kadami yung stockpile natin, Sec? And yung budget po na allotted for this?
0: I just don't have the numbers, pero marami tayo niyan sa mga bodega natin. Pero we will continuously procure. Hindi naman isa lang ang pinagkukunan niyan. This technology apparently has 2 or 3 more companies ang meron. Nabanggit ko lang yung Waves for Water kasi sila yung unang NGO na nagpakilala nitong teknolohiya at sila yung unang nanalo doon sa stockpile namin. Pero succeedingly, we're opening the bid already and it's part of the quick response fund dahil nga state of calamity naman yung mga areas na yon, they will qualify for the utilization of the quick response fund.
1: So, yung tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
4: Sec-related question, is this going to be commercially available at ano kaya ang cost? For those who might want to
0: Even unfortunately, I cannot speak for the companies behind this. Nagbibiro lang ako na nag-live selling ako. But ang mission namin dito sa DSWD or ang utos ng ating Pangulo is to help those na talagang vulnerable na maging maapektuhan severely nitong El Nino.
4: Sec, next question, yung sa scale. At what scale can we distribute this technology, dahil nabanggit nyo nga unahin yung mga nasa state of calamity, pero lahat naman ho na kailangan ng tubig inumin.
0: Even that's why we have a two-prong approach. We're also doing the community water depots. Mas mabilis ikabit yun at mas scalable yun. Kasi pupunta ka na lang doon, nandun na yun. Wala ka nang i-install. Ang ka-partner namin doon, ang mga local government units, ikakabitan na lang namin sila. Yung mga tao pupunta na lang with their jerrycans. And they're normally going to be located in open spaces. Kasi nga rain catcher yun at the same time. Pero even let me clarify again, this is one of the many interventions of government. Hindi lang naman ito ang aasahan ng ating kababayan. Alam ko, nabanggit na ni Yusek Castro Claire kanina yung mga iba pang hakbang like yung deep well water. Lahat yan, whole of government approach. Naimbitahan lang ako ngayon, pero I'm sure iimbitahan rin yung mga iba pang ahensya na meron ring mga intervention. So wag natin isipin sana na ito lang. Kung hindi, ito is one of many. Katulad ng mga pinakita ko kanina, na focus lang kayo kasi may live selling to, pero meron rin kami sa mga far-flung areas, 5,000 small water impounding projects na tumatakbo na that can be a source of water also.
4: One last point. I asked about scale kasi marami sa mga nakarinig doon sa sinabi ng Pangulo na bumili kayo ng balde. Ang tanong nila, isang balde, Diyos ko, hindi pa nga sapat yun, pang isang ligo or something like that. So, ito ho, ang mga sinasabi natin ngayon, we can harvest rainwater, we can harvest water from other sources, and then purify it for whatever use we may find, we may need.
0: This one in particular, together with the water community water depots, are really meant for drinking. Kaya nga, may membrane siya, may filter siya. Kung matatandaan nyo yung pronouncement ng Pangulo, kakabitan ng filter. Ito ho yun. And then yung malalaki natin na pinakita, those are to scale talaga. Kasi if we can flash the picture again, multiple spout na siya. So mas mabilis yun. Pero just in case, we'll do both modalities.
1: So, doon natanong mula kay Rafi Ayang, Daily Tribune.
5: Hi, sir. Can this filtration system treat water in rivers and streams?
0: Yes. If you look at the small quick notes namin, nandito nakalagay yung preferred niya na mga water supply tulad ng deep well, spring, kung nagrarasyon ng tubig, at tubig ulan. So, it's really meant for ganyang mga water sources. Kasi it's purifying it para mainom mo eh. Obviously, pag sa spring, pwede mo namang gamitin yun pang ligo kung malinis yung spring. Pero ang takot natin lagi is maiinom ba. So I think the technology or the solution is really meant for drinking.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Aileen Taliping, Abante.
6: Secretary, how safe yung water na iniinom? Meron na bang sample analysis na?
0: Yes, meron na po. In fact, we've already given in your kits also the DOH certification together with the results of the water analysis. I think inikot na namin sa inyo or ibibigay na. Naka-attach na yung most recent water analysis nito, pati yung most recent DOH certification. And it according to the DOH certification, 99.999 removal rate ang kaya ng membrane nito, ng filter.
6: So walang dapat ikatakot yung mamamayan kapag inom yan?
0: Wala ho dapat ikatakot dahil na-try ko na to so many times, na-try na ni Yusek, at nakita nyo, pinakita ko, as early as 2025 kami ni Presidente, uminom rin kami sa kanya.
6: Yeah, kasi hindi maiwasan yan dahil alam mo naman, hindi magkapaparehong utak ng mga tao. Nakita nila madumi. So, ano lang yung ibibigay yung kasiguruhan? Kasi syempre, ibabahagan nyo yan sa mga mamamayan. Kasama ba yun sa sasabihin nyo, sir?
0: That's why nga, meron kami mga barangay activation, meaning dadali nila yung balde nila, tuturuan rin namin sila maglinis. Kasi yung filter na yan, syempre lilinisin mo yan. Baka naman isipin natin for 5 years, malinis siya lagi, tapos hindi natin lilinisin. May mga tamang hakbang na dapat rin gawin, napakadali lamang, ifa-flush mo lang eh. You're just going to flush it. Pero syempre, pag naging nakalimutan natin yun or hindi natin alam yun, magiging maninigit tong resulta na to. Itong resulta na to ay ayon sa alituntunin na susundan mo yung dapat mong gawin, which is linisin. Now, may assurance, kaya nga daladala ko na rin to ngayon, and hopefully sa tulong ho ninyong lahat, eh may paliwanag nyo na may DOH certification to as a medical device. At nandyan na rin yung resulta. Hindi ko na tinago, dinala ko na para sa inyo, para makita nyo, at matulungan nyo kami magpaliwanag.
6: Thank you, sir.
1: Isunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net25.
7: Hi, sir. Sir, sabi ng PAGASA, dahil nag-start na yung Super El Nino, mas madalang na po yung pag-ulan. Anong sagot ng DSWD kung sakali na ang maging tanong naman ng mga kababayan natin is bakit ngayon lang, bakit hindi siya ipinamigay noong panahon na medyo madalas pa yung pagtag-ulan, like for example, bago yung habagat season?
0: Madam, first of all, tulad ng napaliwanag ko, this is one of many interventions ng gobyerno. Kanina napakwento ni Yusek Claire yung mga hakbang ng MWSI, ng DNR, ng iba pang ahensya. Yun, ginagawa na nila yon. Kami kasi, syempre, meron rin kaming mga sariling hakbang. Nakita nyo, halimbawa yung air to water namin, at least that community sa Masbate, lagi na sila may tubig kasi kukuha sa humidity. Ginawa namin yun bago pa nagkabagyo. Yung mga small water impounding namin, 5,000 na yan. Hindi naman namin na itayo yung 5,000 sa ilang linggo. Yung 5,000 na yon na itayo natin in a span of since 2024. Ito lang kasi na parang natuon yung attention natin kasi may demo nga, pero kaya nga may presentation muna ako para ipakita sa inyo na may iba pa sa loob lang ng ahensya na intervention na matagal nang ginagawa, hindi lang ginagawa ngayon na merong El Nino.
1: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
8: Secretary, anong technology natin in-adapt yan? And aling mga bansa yung gumagamit niyan?
0: Alam nyo, yung technology, I would leave it tulad ng sinabi ko. This one in particular is from a NGO, not a company, called Waves for Water. They have their webpage actually. Foreign sila. Foreign NGO sila. Ang advocacy talaga nila is potable drinking water. Nag-ooperate sila sa napakaraming bansa, and most recently, sa Nepal na landslide, nag-ooperate ngayon sila doon. You can please check their webpage. It's called Waves for Water. Pero ulitin ko, isa lang sila sa marami, dalawa o tatlo pa, na nagbibid sa department to get this contract. Hindi siya isa lang. Dinala ko lang to kasi yung dala-dala ko kanina, yun galing sa kanila yon. Yun yung nasa bodega pa namin. Pero when we open the tender, as long as you comply with all the requirements, yung specifications na hinahanap natin, then anybody can apply. Pero kaya ko lang paulit-ulit sila dahil sila nga yung dala kong sample ngayon.
8: And Secretary, dumaan ito doon sa sa Philippine National Standards for Drinking Water.
0: Correct. Nandyan sa handout namin all the necessary documentation. Pasok yan doon sa Philippine National Standard for Drinking Water. Yes, correct. Pasado siya, yung results niya ay pasado doon sa standards na yon.
8: Salamat po, sir.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Heidi Sampang, FEBC.
9: Sir, clarify ko lang, safe din to for babies? Pwedeng gamitin pantimpla ng gatas?
0: It's safe for everybody. It's potable for human consumption. So lahat tayo.
9: Kasi parang yung assumption po mas maselan yung tiyan ng mga baby. So ligtas po ito para sa kanila.
0: Wala namang exemption sa result. So I would take the result at face value.
9: Okay, thank you.
0: Kasi ulitin ko, it's certified as a medical device ng DOH. Yung certification na nandyan, makikita nyo naman.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Kay Lizelle Pardilla, PTV.
10: Secretary, nabanggit po kasi na priority yung mga hospital. Magbibigay din po ba tayo sa mga hospital and schools?
0: I will be working with the different secretaries about this. Pero yung sa schools, napakadali installan yun nung yung pinakita kong community setup, mas angkop sa kanila yon. So I'll be working with Secretary Angara on it. Pero sa hospital, syempre may iba silang hospital standards. So I cannot speak for the DOH, but if it's just for drinking water, then of course, pero sila nga nag-certify. Pero syempre baka iba yung level pa nila, so you might have to ask them. Yeah, I think it's a good idea that we install them in schools.
10: Thank you, sir.
1: Okay, may follow-up question mula kay Evelyn Quiroz, Filipino Mirror.
11: Good morning, Sec. Sorry po, late ako. Hindi ko sure kung nasagot na kanina.
0: Dahil late kayo, you can try.
11: Ayoko po, natakot. Nakatakot eh. Anyway.
0: Yo, maayos po yan.
11: Sec, bali, magkano po yung budget ng gobyerno
0: again,
11: set aside for this?
0: We're still doing the crunching, but again, sa quick response fund naman namin siya kukunin. So the quick response fund is the standby fund for disasters. So meron tayong nakalaan na pondo dyan. Sa DSWD, ang quick response fund namin, ginagamit namin for food packs, for emergency cash transfer, and for such items na kakailanganin. We're doing our inventory right now kung ilang units ang kakailanganin natin. Pero yung available natin sa bodega, I just don't have the numbers right now. Meron tayo niyan.
11: So eventually, sir, magkakaroon po ba ng... It, through bidding po ba ito? Or
0: of course, everything naman is done through procurement.
11: Sino po yung main agency?
0: Kami. Kami ang magpro-procure. You can check our Facebook account and our webpage account when we post our procurement for additional units. But for right now, yung dala-dala ko, nasa bodega namin yung kinuha. We have these stockpiled right now.
11: Nabanggit niyo rin po earlier na ginagamit po ito ng mga ibang bansa. So wala naman pong any report na nagkaroon ng problema dito sa yung...
0: As far as I know, none. Pero I will stand by na lang siguro kung ano yung documentation na hawak ho namin, which is from the Department of Health. Obviously, I don't want to speak for other countries. But ang akin, kaya ko sabihin, dala-dala ko yung certification para I'll let the document speak for itself.
11: Thank you po, Sec.
1: Okay, salamat. Malacanang press corps. Thank you, Secretary.
0: All right. Well, for the road, you, Sec.
12: Yes, Sec, meron akong tanong, Sec.
0: Ayan na ba yon? Ayan na pala eh. So, ito
12: another
0: na
12: one?
0: Oh, for the road. May tanong pa pala si Yusek bago tayo mag-for the road.
12: Okay. Sec, kasi natanong kanina ni Mads na bakit hindi agad napamigay ito nung umuulan pa. Di ba ang sabi niyo nga po kanina, this is for drinking water.
0: Correct.
12: Okay, so kumbaga pang emergency, pang kalamidad talaga.
0: Correct.
12: Siya.
0: Oo.
12: So kung walang namang... dahilan para ipunin yung tubig ulan at linisin nila dahil may available naman na tubig.
0: Correct. There's no, hindi pa siya, parang hindi pa siya timely na ibigay. Pero dahil meron tayo sa bodega niyan ngayon, we can easily distribute.
12: Mm-mm. Saka, sir, Sec, di ba, kapag hindi naman emergency agad at meron pa naman tubig na available na maiinom,
0: correct.
12: Hindi naman din tama na mag-
0: Sayang naman ang government resources pag binigay namin yung mga filter na walang pangangailangan. So mga iba tayong interventions tulad na napaliwanag namin, yun muna ang ginamit namin.
12: Saka yung pag, let's say, sabi na, sa El Nino ko na to iinumin, tatamba ko ng matagal, hindi din siya healthy eh.
0: I would only assume also, hindi naman ako doctors, but I will only assume na baka makontaminate.
12: Mm-mm. Kasi napag-usapan, nabanggit po siya ni Secretary Mercado.
0: Yeah, hindi rin okay, no?
12: Yung matagal na nakatambak yung iinuming tubig, lalo ko sa plastic containers.
0: Correct, yes. Yan.
12: Thank you po, Secretary, at another
0: for
12: one?
0: For the road.
12: Okay. And kailangan po din namin ang mga katulad nyo na para maipakita natin sa taong bayan na safe ito. So, si ma'am, huwag kayong dapat matakot.
0: So, Yusek, oh. So, Yusek, while we were talking, ito na yung na-produce niya. So, this is the actual output already nung hindi natin siya pinapansin at nag-Q&A tayo. So, you can see, it's clear, it's pleasant. So, cheers, Yusek.
12: Cheers. Ay, kunan niyo muna yung cheers namin. Cheers. Ivan, for you.
13: Lahat nung nagdanong, may baso kayo dyan.
0: Thank you.
12: Yan na.
0: Alright, thank you. Maraming salamat.
12: Thank you, Secretary. Thank you po. Again, Secretary Rex Gachalian, maraming salamat. Ayan, okay lang po. Mm-mm. Kasi iinumin po nila yan lahat mamaya. Yes, thank you. Tingko ang pinaka-effective na, isa sa pinaka-effective na tao na makaka-dapat na tumikim. Ayan, kunan si Ivan. Ang presidente ng MPC. Wala, malinis talaga siya. Malinis siya. Try. And you can help us tell to the Filipino people that they can avail of this. Mm-mm. Yeah.
13: Sino ba mga nagtanong?
12: Si Harley. Gumase. And live po tayo ngayon at nakikita po ninyo na talagang tinatry po ng mga miyembro ng MPC. Ay, mas okay. Si Rafi Ayeng, special request. Rafi. Okay. Wow. May commercial pa talaga. At yan po, nagtatapos ang ating press briefing. Ayan, o. Commentary. Nakita niyo po, mga kababayan, ang miyembro po mismo ng MPC ay iniinom po ang nanggaling po sa isang maduming tubig pero dumaan sa filtration. At ito po ay nagpapatunay lamang na malaki po ang maitutulong na ng equipment or gadget na ito. And isa lamang po ito, katulad sinabi ni Rex Gatchalian, isa lamang po ito sa maraming intervention ng gobyerno para po ang epekto ng El Nino ay malampasan po natin. Kasi pinaka-importante po ay yung maiinom na tubig. So kagaya po na sinabi ni Sec Rex, ay kahit po ang tubig sa river, maaari ninyong kunin, ipunin at dadaan sa filtration at maaari na po ninyong inumin. Yan, yan po ang pinaka-importante. Lalong-lalo na sa panahon ng El Nino. Okay? At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
12: Uminom na
5: yes
12: po ba sila?
5: Uminom na po ako.
12: Ako po muna ang magtatanong.
5: Mag-CR na po ako.
12: Okay ka ba, Rafi? Okay,
5: okay
12: so
5: po.
12: Pa. Okay.
5: Malamig. Malamig. Ma'am, tanong ko lang yung komento ng Palacio dun sa withdrawal of the prosecution ng Articles 1, 3, and 4 of the impeachment of BP Sara. Ano po ang nakikita implikasyon nito, lalo na sa mata ng mga Pilipino?
12: Well, everybody, we are all for the truth. We are all for transparency and accountability. Pero kung ito po ang legal na estratehiya ng prosecution, hindi po natin mako-question kung ano man yung kanilang desisyon. At kung ano ang naipakita nila mga ebidensya at mga dokumento, yun siguro ang mananatili sa isipan natin. But kung ang inaakusahan, ang respondent dito, hindi akusado, ang respondent na si Vice Presidente ay maaari naman tugunan ito sa maraming pamamaraan. Sabi nga natin, kung noon pa ito na-explain, especially itong mga tinanggal na, no, yung winidraw na mga complaints, ay noon pa na ipaliwanag ng Vice Presidente, especially patungkol sa confi funds, hindi na nga po siguro aabot sa impeachment trial. Itong tatlo lang po ang pinag-uusapan natin.
5: Hindi po ba na nangangahulugan na hihina yung paghahanap ng prosecution ng katotohanan?
12: Actually, isa lang naman po ang kakilanganin kung kinakailangan na maipakita na dapat na ma-impeach ang Vice Presidente. Again, ang administrasyon, ang ehekutibo, si Pangulo at ang administrasyon na ito ay hindi po nakikialam kung anuman ang ginagawa ng prosecution, kung anuman ang magiging desisyon ng senator judges dito sa impeachment trial. Kung yun po ang nakikita nila, sila naman po yung mga prosecutors. So, mas kabisado po nila kung ano yung mas malakas nila na mga ebidensya.
1: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
14: Good afternoon, Yusek. Yusek, VP Sara said she will never resign. How would you comment on that given na she earlier called for the resignation of the president?
12: Wala siyang karapatan na humingi ng resignation ng Pangulo. Ang Pangulo ay nagtatrabaho. Ang Pangulo ay laging ang iniisip ay kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan. Hindi nagkakaroon na anumang secret deal sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng ating mga kababayan. So, kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalukuhan.
14: Ma'am, follow up. Lagi niyong sinasabi na dito sa El Nino whole of government approach, how can the VP use her position to mitigate the impact of El Nino? At nag-reach out po ba siya to share her ideas at open po ba ang Malacanang o kung mayroon man?
12: Sa ating natatandaan, sa mga nauna niya mga sinabi patungkol doon sa paglutas sa presyo ng bigas na nangako ang Pangulo ng 20 pesos kada kilo na bigas. Ang sabi niya, hindi daw ito maaaring mangyari. Pero, kung matatandaan niyo, sa nasabing ambush interview, sinabi niya na mayroon siyang alam na paraan para ito maging 20 pesos kada kilo na bigas. Pero hindi daw niya isi-share dahil ayaw niyang tumulong sa Pangulo. So, una pong tanong natin sa inyo, pakitanong na lang po, meron na po bang 20 pesos na bigas sa Davao City, hindi galing sa katiwa ng Pangulo? Kasi kung meron, ibig sabihin, na-implement niya yung kanyang alam. So, from that as a statement na ayaw niyang tumulong sa Pangulo, ano mai-expect natin sa Vice Presidente sa pagtulong sa isinasagawa ng Pangulo sa mga interventions ng gobyerno? Wala tayong lalong maaasahan sa Vice Presidente. Hindi lamang po information dissemination ang ginagawa ng administrasyon. Hindi lang sa information dissemination tumitigil ang Pangulo. May aksyon, may pagtulong, may mga ginagawang pamamaraan.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
15: Hello po, Yusek. Still on Vice President Sara Duterte. The OVP is saying na ang NBI, which is a publicly funded institution, is being used to para attack her dahil may mga operations daw po ang NBI na wala namang clear benefit to the public, but it's just meant to attack her. At sinabi din po kanina na si NBI Director Melvin Matibag daw ay obviously biased against the Vice President.
12: Ang pagtuligsa sa katauhan ng isang tao, hindi po ito tugon sa mga ibinabatong akusasyon or di umanong anomalya na ginawa ng Vice Presidente. Ang dapat na tugon dito ay pasinungalingan niya sa pamamagitan ng ebidensya. Yung mga naituturo sa kanyang di umanong krimen or corruption na ibinabato sa kanya. Hindi po tayo naghuhusga rito hanggat wala tayong ebidensya or hindi nagkakaroon ng anumang desisyon ang korte. Pero since ang NBI, ang NBI director, totoo, pinapasweldo ng gobyerno, kaya nga po nagtatrabaho. Mas mahirap po na sumusweldo ka, public servant ka, wala kang ginagawa kundi magbakasyon at manira ng ibang opisyal.
15: Ma'am, on a different topic po, the White House has confirmed that U.S. President Donald Trump will be visiting the Philippines for ASEAN. Any confirmation from your end po, and is this related to the signing of the Pax-Silica framework?
12: It is confirmed. Pero yung details, siguro hindi po sa akin manggagaling. Confirm po.
15: Thank you, ma'am.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radio Pilipinas.
16: Yusek, nakarating na ba kay Pangulong Marcos yung mga criticism sa kanya o sa administrasyon ni VP Sara concerning doon sa preparations na ginagawa sa El Nino? Kung maire-recall natin, mayroong remark si VP na wala na tayong maasahan sa Pangulo.
12: Iyon nga po, andaling magturo ng Vice Presidente, ang daling magsabing walang maaasahan sa Pangulo. Pero nakita nyo naman po ang mga intervention, nakita nyo po kung ano ang isinasagawa ng Pangulo. Actually, kahapon po ay pangalawa na po na meeting patungkol po sa mga katugunan sa El Nino na nararanasan natin. Ito ay, ang paninirang ito ng Vice Presidente ay may motibo, maliwanag. Gusto niyang siraan ang Pangulo, character assassination, para iangat ang sarili kahit wala pa siyang ginagawang makabuluhan para sa ating mga kababayan. Ang ginagawa lamang niya sa ngayon ay puro paninira, pero wala siyang solusyon sa anumang nararanasan ng mga kababayan natin dito sa ating bansa.
16: Thank you po, Yusek.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
17: Good afternoon, ma'am. Mag-follow up lang po regarding po dun sa naging meeting po kahapon ni President Marcos with concerned agencies about El Nino. May na-identify po ba na mga agri-products or crops na pinoproduce doon sa mga 106 areas na under state of calamity? At saka kung may na-mention po kaya kung may projection yung DA kung makakapekto to sa food supply ng bansa sa mga susunod na buwan.
12: Katulad ng ipinangako ko kahapon kay Sam, kahapon niya pa tinatanong ang detalye tungkol sa meeting dahil nung nagkaroon tayong press briefing, ongoing ang second no meeting para sa pagsugpo sa El Nino. So, bibigyan ko po kayo mismo ng kopya. Makapal po yun, detalyado. Pero sa ngayon, para sa ating mga kababayan, ibibigay ko yung highlights. Okay? So, again, bibigay ko po sa inyo yung pinakakopya niya. Para sa agriculture and food security, medyo mahaba po ito para tumatak sa mga kababayan nating mukhang hindi nadidinig ang sinasabi ng Pangulo patungkol sa pagsugpo natin at para sa paglagpas natin sa El Nino. Agriculture and food security, may sapat na supply ng pagkain. Yan ang utos ng Pangulo. Mayroong 75-day stock ng bigas. 100

0: Tinitiyak na may sapat na supply ng kuryente, tubig at gamot ang mga ospital at health facility. Naghahanda tayo laban sa mga sakit na karaniwang lumalaganap tuwing matindi ang init tulad ng dengue at heat stroke. Barangay health workers ay mag-iikot sa mga kabahayan upang siguraduhin na maayos ang kalagayan ng lahat, lalo na ang mga matatanda at may sakit. DOH ay magsasagawa ng bloodletting activities bilang paghahanda sa pagtaas ng kaso ng dengue. DOST ay magbibigay ng heat index forecast ng pang-dalawang araw upang makapaghanda ang publiko. Ang DOLE ay maglalabas ng mga labor advisory upang maprotektahan ang mga manggagawa kabilang ang mga delivery rider laban sa matinding init. Upang maiwasan ang dengue at heat stroke, hinihikayat ang publiko na takpan ang mga imbaka ng tubig at iwasan ang mabibigat na aktibidad habang matindi ang init ng araw. Water conservation and water security measures. Inihahanda na ang cloud seeding operations upang makatulong sa pagdagdag ng ulan. Titiyakin ang maayos na pamamahala ng mga dam at iba pang pinagkukuna ng tubig. Tinatapos ang mga bagong water treatment plants, nakahanda ang 135 na stationary water tank at 182 mobile water tanker para sa agarang deployment sa mga komunidad na may kakulangan sa supply ng tubig. DENR at MWSS ay nag-activate na ng 61 decommissioned deep wells upang madagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila. Pinabibilis ang pagtatapos ng Kaisakat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam. Matatapos ito sa November 2026. Magdadagdag ito ng 160 million liters per day ng tubig. Isa lamang ito sa mga source na idadagdag natin sa ating tubig. Sa kabuuan ay inaasahang 440 million liters per day ng tubig bago matapos ang taon. Isinusulong ang pag-ipon at wastong paggamit ng tubig sa mga tahanan at komunidad. DSWD ay magbibigay ng water filtration device katulad po ng dinemo kanina. DTI at DILG ay magbabantay ng presyo ng mga balde at drum upang maiwasan ang pananamantala. Magbibigay ang pamahalaan ng kinakailangang kagamitan at gabay upang matiyak na ang nakolektang tubig ulan ay ligtas. Energy security and fuel supply. Nakatutok ang DOE sa epekto ng El Nino sa supply at demand ng kuryente. Magdudulot ng mga red alerts sa kuryente ang tag-init, lalo na sa Visayas sa susunod na taon. Kaya, may nakaantabay na karagdagang 253 megawatts mula sa battery energy storage systems at 218 megawatts mula sa mga power barge bilang backup na supply ng kuryente. Pinabibilis ang mga proyektong magdaragdag ng 1,500 megawatts sa supply ng kuryente. Ipatutupad ang oras natin sa efficiency campaign para sa mga responsabling paggamit ng kuryente. May sapat na supply ng langis sa buong bansa. Patuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa upang matiyak ang karagdagang supply ng petrolyo. Para sa public information campaign, of course, kasama kayo MPC, bibigyan ng pamahalaan ang taong bayan ng impormasyon tulad ng heat index at epekto ng tag-init upang makapaghanda ang publiko. Hinihikayat natin ang tulong ng lahat, kasama na ang mga pribadong sektor upang sama-sama natin malagpasan ang hamon ng El Nino. So ito lang po yung highlights, pero ibibigay ko po sa inyo ang makapal na report na naganap kahapon sa El Nino. Okay? So, sa mga hindi pa po nakakaintindi ng mga interventions ng gobyerno, inaanyayahan po namin kayong umupo, makinig, at maging mapanuri para kapag nagsalita po kayo, ay wasto ang inyong ibabahagi sa taong bayan.
1: Sunod na tanong mula kay Heidi Sampang, FEBC, DZAS.
2: Follow up lang po, Yusek. Magkakaroon po ba ng calibration sa ilalim po ng

0: bagong leadership ng PCO when it comes to messaging or communicating po yung mga programs po ng government, lalong-lalo na po sa El Nino response po natin. Kasi it seems na parang mas tumatatak po sa mga kababayan natin yung slant ng mga tinawag po natin yesterday na mga obstructionists.
1: Obligasyon po ng PCO na magbigay ng tamang ulat. Kaya hindi lang po ang PCO, kaya kayo po na mga lehitimong taga-media, yung mga responsableng mga content creator, nakita nyo naman po kung ano ang interventions ng gobyerno para sa ating mga kababayan sa issue ng El Nino. Makakatulong po kayo, lahat po tayo ay magtutulungan para maipabigay natin sa ating mga kababayan kung ano ang tamang ulat. Huwag tayong magpatalo sa fake news. Huwag tayong magpatalo sa mga obstructionists na walang ginawa kundi i-spin ang kwento at palabuin kung ano talaga ang proyekto ng gobyerno. Magtulungan po tayong lahat.
0: And Yusek, on a lighter note, ano po yung naramdaman po ninyo nung tinawag kayo ng Pangulo na Auntie Claire sa kapihan sa Singapore?
1: Nakakataba ng puso. Dahil ang pangalang Auntie Claire, Pangulo na ang nagsalita, endorsement yan. Ibig sabihin, pwede niyo nang gamitin sa akin ang pangalang Auntie Claire. Dahil ang Pangulo mismo ay kinikilala tayong Auntie Claire. Yan. No, endorsement.
2: Endorsement. Endorsement for?
1: Para gamitin nyo ang pangalang Auntie Claire.
2: Ang endorsement po kasi karaniwang ginagamit na salita tuwing election.
1: Ay, hindi naman. Suporta lang sa pangalang Auntie Claire. Huwag kayong mag-alala. Nakaano na to? Pinarehistro ko na to. Wala na makakaagaw ng Auntie Claire, especially ang Pangulo, ang nagsabi at nagtawag sa aking Auntie Claire. Kaya maraming salamat para dyan.
3: Isunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, clarification lang doon sa earlier confirmation na pupunta nga dito si US President Donald Trump. Kasabay na ba ito yung ASEAN tsaka yung signing ng Pagsilika?
1: Alvin, yung detalye, hindi sa akin manggagaling. Basta kinonfirm ko lang po na pupunta po ang Pangulo ng US, President Trump. Ang detalye, kapag nabigyan na po ako ng pagkakataon na magbigay ng detalye, saka ako po sa inyo isi-share.
4: Okay, thank you.
1: Thank you, Alvin.
3: Okay, maraming salamat. Palakin niyang press corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
1: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, upang makapaghatid ng disente at maayos na trabaho sa mga Pilipino, kaninang umaga ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cebu upang dumalo sa 26th National Public Employment Service Office o PESOC Congress at saksihan ang paglulunsad ng Tupad Innovation Programs. Patid ng pamahalaan ang hamon na hinaharap ng mga Pilipino sa kanilang paghahanap ng mga or rather mas magandang trabaho. Kaya naman, nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DepEd, DOLE, DTI, CHED at TESDA na siguruhing naaayon ang kanilang training programs sa pangangailangan ng labor market. At para mas maging handa pa ang mga manggagawa sa mga oportunidad dito sa ibang dito at sa ibang bansa, kasalukuyan din na pinapalakas ng pamahalaan sa pangunguna ni Department of Labor and Employment ang skills development ng mga manggagawa na angkop sa lokal at international labor markets. Iniutos din ng Pangulo sa ahensya na tiyakin na may placement para sa mga manggagawa na sasailalim sa skills development training. Ang lahat ng ito ay mula sa paniniwala ng Pangulo na ang tulong ng tamang pagsasanay may mas magandang oportunidad na naghihintay. Tampok naman sa PESOC Congress ang paglulunsad ng ilang tupad flagship innovations na naglalayong tumulong sa mga naghahanap ng trabaho gamit ang temporary employment. Kabilang dito ang trabahong dagat na tumutulong sa ating coastal and fishing communities, ang skill pass na nagdurugtong sa trabaho, skills, training at certification at ang sagip trabaho na tumutulong sa mga distressed MSME workers. Iilan lamang ito sa mga inisiyatiba ng pamahalaan upang tulungan ang mga manggagawa na makamit ang pinapangarap na ginhawa. Binati naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Public Employment Service Office ng Antique Province, Binian Laguna, Talavera, Nueva Ecija, Jimenez, Misamis Occidental at Lagindingan, Misamis Oriental. Sa kanilang mahusay na pagganap sa tungkulin upang palakasin ang employment services ng pamahalaan. Dahil sa bagong Pilipinas, kayang-kaya ng bawat Pilipino na umunlad sa tulong ng tamang oportunidad.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay tumutulong sa pagsugpo sa suliranin, hindi nang hahatak pababa para sa sariling mithiin. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing ni Undersecretary Claire Castro, inilatag yung mga nagpapatuloy na paghahanda ng gobyerno para sa El Nino, kung saan kahapon sa pulong sa Malacanang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Jose Castro na pinatututukan ng Pangulo yung agrikultura at food security sa bansa, yung water conservation, energy security, public information campaign, at pinasisiguro rin ni Pangulong Marcos sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan yung pagkakaroon ng Pilipinas ng sapat na supply ng bigas. Nandiyan din anya yung tulong pinansyal at pansamantalang trabaho para sa mga magsasaka na maapektuhan yung kabuhayan dahil sa matinding tagtuyot. Siniguro rin ng administrasyon na magkakaroon o patuloy yung sapat na supply ng tubig, kuryente at gamot sa mga ospital, habang inaasahan din na madadagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila dahil sa ilang proyektong ginagawa ng administrasyon. Ngayong araw, i-demonstrate ni DSWD Secretary Rex Gatchalian yung isa sa mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para maibaba o masiguro yung access ng mga komunidad sa potable water, particular na idinemo ni Secretary Gatchalian yung filtration kits na ibababa o ibinababa ng tanggapan para ito sa El Nino. Itong filtration kits na ito, mayroon na itong filter, may hose, washer at lahat ng kinakailangan para yung maduming tubig maging malinis na inuming tubig. Maaari itong gamitan para sa deep well, yung spring water, tubig ulan, at sa oras na dumaan ito dito sa filtration water, magiging purified water na ito, at walang dapat ikatakot yung publiko sa pag-inom nitong tubig na ito. Katunayan ngayong araw, muling idinemo ni Secretary Gatchalian kasama ni Undersecretary Claire Castro, naligtas yung inumin ng tubig na yan. Sa ibang usapin pa, nahinga ng komento ang palasyo kaugnay doon sa withdrawal ng prosecution articles 1, 3, and 4 sa impeachment trial ni VP Sara, kung saan mula sa original na apat, isa na lamang yung reklamo na unexplained wealth at failure to disclose assets yung natitirang isusulong ng prosecution. Sabi ni Jose Castro, hindi magkikwestiyon yan, inilatag yung mga ebidensya, maaaring tumugon ang kampo ni VP Sara. At ayon pa kay Jose Castro, kung noon pa sana ipinaliwanag ni VP Sara yung mga kinikwestiyong confidential fund, hindi na daw sana awad pa sa impeachment trial. At sinabi rin ni Jose Castro na ang prosecutors kay mas kabisado nila kung ano yung malakas na ebidensya, so ipinuubayan na yan ng palasyo. Nahingan rin ng opinyon ng palasyo kaugnay doon sa pahayag ni VP Sara na hindi siya kailanman bababa sa pwesto. Sabi ni Jose Castro, walang karapatan si VP Sara na hingin yung resignation ni Pangulo Marcos, lalo't nagtatrabaho ang pangulo at laging iniisip ang kapakanan ng bansa at ng mga Pilipino. Hindi raw niya nagkaroon nang anumang secret deal si Pangulong Marcos sa anumang dayuhang bansa para ipagkanulo ang interes ng taong bayan. Kung hindi siya magre-resign, decision niya ng Vice Presidente, pero yung paghingi ni VP Sara ng resignation ni Pangulong Marcos, kalokohan niya yan. At kaugnay naman sa ginagawa pa rin paghahanda ng pamahalaan sa El Nino, sabi ni Jose Castro, walang inaasahan na tulong yung administrasyon mula sa OVP dahil noon pa lamang isinusulong ng Marcos administration yung 20 pesos na bigas. Una nang nagsalita si VP Sara na mayroon siyang alam na solusyon para maipagpatuloy itong 20 pesos na bigas, pero ayaw niyang i-share sa Marcos administration. So kung doon pa lamang anya hindi na nakikipagtulungan ng VP Sara, mas lalo ngayon na walang inaasahan ang administrasyon mula sa tanggapan ng ikalawang pangulo. Habang ngayong araw, kinonfirm din ni Jose Castro na pupunta dito sa Pilipinas si US President Donald Trump, pero yung ibang detalye niyan hindi pa muna ibinahagi ng opisyal. Habang ibinahagi rin ni Jose Castro na mula doon sa meeting kahapon sa El Nino, mayroong sapat na supply ng pagkain ng bansa, ang buffer stock natin ng bigas nasa 75 days pa, 170 days para sa pork, 125 days para sa manok, at kung kailangan pa mag-angkat, gagawin niya ng pamahalaan para madagdagan ang supply ng bansa. Ito na muna yung pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakabayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Panyang, pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
11: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: Ang oras 1:04.
3: The doctors are in. Ang inyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Isang magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
15: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Midweek na tayo, October 14, 2026. Wala pong nakaschedule na pagdinig ngayon para pagbigyan ng oras yung prosecution panel na mag-submit nung kanilang formal na ebidensya matapos na iurong yung tatlo sa apat na articles of impeachment. At gagamitin din ang suspension na ito para sa deliberations ng ating national budget sa Senado at para makapaghanda rin yung kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanilang depensa sa November 9, 2026. Chedo Liva po, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Okay, Doc, pag-usapan natin ngayon ang ikalawa sa pinakapangkaraniwang cancer sa buong mundo at ang nangungunang klase ng cancer sa aming mga kababaihan na may mataas ding kaso ng pagkamatay. Ang tinutukoy natin ay ang breast cancer. Siguro marami sa atin ang may mga kilala na tinamaan nitong nasabing sakit. Ako na lang, Doc, ilan yung kakilala ko na nakaligtas dito at meron din naman sa kasamang palad ay hindi na nakatawid dito. At ito ang ating magiging paksa ngayong hapon dahil ang buwan na Oktubre ay idiniklarang Breast Cancer Awareness Month na isang pagkakataon para itaas ang kamulatan ng publiko patungkol sa nasabing sakit at gumawa ng pagkilos para ma-improve ang access sa napapanahong diagnosis at dekalidad na pangangalaga. Kaya ngayong hapon, marami pa tayong mga malalaman tungkol dito sa breast cancer at lilinawin din natin yung ibang mga maling paniniwala.
14: Tama ka dyan, Ched, at ang ating kaalaman sa mga bagay na ito, ano, magbibigay sa atin ng kumpiyansa, no? Na kapag nakakita tayo ng ganito, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, alam natin ang ating gagawin.
15: Mm-hmm. Okay, sige Doc, umpisa na natin kasi 'di ba yung cancer, isa itong abnormality sa cells o sa ating mga cellula. Kung saan yung mga normal na mga cells ay sila yung mga nagbabago, nag-grow o lumalaki at nagmumultiply. Pero itong mga ano na ito, itong mga cancer cells ay walang control ito eh. Walang control lang kanilang pagkalat na lumilipat-lipat na sa ano sa ibang parte na rin ng katawan. Ngayon Doc, itong breast cancer ay hindi pala iisang klase ng sakit. Isa itong grupo ng magkakaibang cancer na maaring magkaroon sa iba't ibang bahagi ng breast o sa ating dibdib at magkakaiba rin yung kanilang characteristics. Para sa una kong tanong Doc, ano-ano ba yung mga klase ng breast cancer at ano yung mga pagkakaiba ng mga ito?
14: Tama ka dyan, Ched, no? Yung breast cancer ay isang grupo ng mga sakit na nagsisimula sa iba't ibang mga cells ng breast. Ano? Magkakaiba yung tinatawag nilang mga characteristics, no? Yung bilis ng paglaki at paraan ng paggamot. Ano? Una na dito, yung sinasabi nating ductal carcinoma in situ. No? Ibig sabihin, abnormal cancer cells na nandun sa may milk ducts pa lamang at hindi pa kumakalat sa nakapagilid na breast tissue. Tinatawag itong stage 0. Ano? Ang pangalawa dito, yung invasive ductal carcinoma. Ano? So, nag-uumpisa ito sa mga milk ducts, ngunit kumalat na ito at na nakapaligid na dun sa mga tissues. Ano? Ito yung pinakakaraniwang uri ng invasive breast cancer. Ano? Meron din tayong tinatawag na invasive lobular carcinoma. Ano? Nagsisimula naman ito dun sa mga lobules, sa bahagi na gumagawa ng gatas. No? Minsan may mas mahirap itong makita bilang bukol dahil maaari itong kumalat sa breast tissue sa ibang pattern naman. May mga hindi pangkaraniwang uri rin, gaya ng mga inflammatory breast cancer, maaaring magdulot ng pamumula, pamamaga sa dibdib, at saka yung Paget's disease ng nipples, no, na maaaring magmukhang pantal lang sa area ng nipples. Bukod sa lokasyon at itsura, mahalagang malaman ang molecular subtype, ano, kung hormone receptor positive ba ito o hindi. Ano? Dahil dito ay may malaking gabay sa pagpili ng tinatawag nating treatment.
15: Mm-hmm. Doc, mapunta na tayo dun sa mga bagay na pwedeng magpataas ng risk. Gano'ng kahalaga yung family history ng breast cancer o iba pang klase ng cancer para magkaroon ang isang babae o isang tao ng ganito?
14: Yes, mahalaga yung family history, no? Dahil maaari namang namamanay itong mga genetic mutations na nagpapataas ng panganib ng breast cancer. Kabilang sa mga kilalang genes, ano, yung mga breast receptor cancer, no, na number 1 at saka number 2, no. Mas dapat itong pagtuunan ng pansin kung may ina, kapatid o anak na nagkaroon ng breast cancer, lalo na kung bata pa nung ma-diagnose. No? Mahalaga rin kung may ovarian cancer sa pamilya, male breast cancer, no, at ilang kaso ng breast at pancreatic or prostate cancer. No? Napakalaki ng family history pagdating sa mga ganito. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na kapag ang kamag-anak eh, nagkaroon ng breast cancer, eh, sigurado magkakaroon kayo. Ano? At kahit walang family history, maaari pa rin magkaroon ng breast cancer. So kung malakas ang family history, maaaring i-recommenda yung mga genetic counseling, yung genetic testing kung naaangkop. At mas maaga o mas masinsing ng screening pagdating dito.
15: Mm-hmm. Dok, paano naman nakakaapekto sa breast cancer risk yung reproductive history ng babae? Gaya ng maagang pagsimula ng menstruation o late menopause, yung edad din ng unang manganak at kung nagkaroon ba o hindi ng anak?
14: Yes, may kinalaman ito yung exposure ng breast tissue sa hormones, ano? Lalong-lalo na yung estrogen at saka yung progesterone. Ang maagang pagsisimula ng menstruation at late menopause ay nangangahulugang mas mahabang panahon ng hormonal exposure.
15: Mm-hmm.
14: Maaari rin itong makaapekto sa risk na magkaroon ng unang anak sa mas huling edad at hindi pagkakaroon ng anak. Ito yung mga usual na mga variables pagdating dun sa mga reasons or causes, ano? Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na may mali sa babaeng hindi nagkaanak o late nagkaanak, ano? Risk factor lamang ang mga ito. Hindi tiyak na dahilan kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao. Mahalagang tignan yung kabuuang risk profile, yung edad, yung family history, yung genetics, yung lifestyle niya, at iba pang mga medical factors. Sa halip na iisang factor lamang ang tinitignan.
15: Mm-hmm. Dok, para naman dun sa mga babae nagme-menopause, may ilan kasi yung nag-undergo sa hormone replacement therapy o yung HRT. Sinasabi kasi na may kaugnayan din daw sa pagtaas ng risk ng breast cancer paggamit itong mga HRT. At kung meron man, Dok, ano ba yung mga dapat malaman ng mga babaeng pinag-iisipan o umiinom nito?
14: Oo. Yung hormonal replacement therapy, ginagamit ito upang maibsan yung mga sintomas ng menopause, no? Gaya ng hot flashes, yung mga night sweats, yung mga vaginal symptoms. Ngunit mahalagang malaman na ang epekto nito sa breast cancer ay nakadepende sa uri ng hormone therapy, no? Yung combined estrogen progesterone therapy ay nauugnay sa pagtaas ng breast cancer risk habang tumatagal ang paggamit. Yung estrogen only therapy habang tumatagal ang paggamit, hindi masyadong may ibang risk profile naman ito, ano? At karaniwang para lamang sa mga babaeng walang uterus. Dahil maaring magpataas ng estrogen lamang ang panganib ng endometrial cancer kung buo pa yung matres. So hindi pare-pareho ang panganib ng lahat ng regimen at hindi rin dapat basta ipagpalagay na ligtas ang isang therapy dahil lamang sa mababang dose o ibang paraan ng pagbigay.
15: Mm-hmm. Dok, paano naman yung mga gumagamit ng mga oral contraceptives o yung mga birth control pills? Totoo bang pwede nitong mapataas ng slight yung risk o yung chance ng pagkakaroon ng breast cancer? At gano'ng kalaki ba yung risk na ito kumpara doon sa mga benepisyo na makuha dito?
14: Well, may mga pag-aaral na nagpapakitang may maliit na pagtaas sa relative risk ng breast cancer sa mga kasalukuyang gumagamit o kumakailangan gumamit ng hormonal contraceptives, kabilang yung mga tinatawag nating birth control pills. Pero mahalagang maintindihan ang salitang relative risk. Ang maliit na pagtaas ng risk ay hindi na nangangahulugang mataas agad ang posibilidad na magkaroon ka ng cancer. Lalong-lalo na sa isang individual. Ano? Nakadepende pa rin ito dun sa edad, dun sa baseline risk. Ano? May mahalagang benepisyo rin yung mga pills gaya ng pagpigil ng hindi pagplanong pagbubuntis, pag-regulate ng menstruation at pagbawas ng tinatawag nating menstrual cramps na karaniwang nakikita natin sa mga kababaihan. Maaari rin bumaba yung panganib ng ovarian at saka yung endometrial cancer sa paggamit ng mga iilang oral contraceptives.
15: Mm-hmm. Dok, kung gumagamit ba ng birth control pills, kailangan bang mag-alala yung isang babae o magpa-screen ng mas madalas para sa breast cancer?
14: Well, hindi automatic kung kailangan ang mas madalas na screening, hindi lamang matagal na gumagamit ng mga pills. Ano? Sundin yun lamang yung mga screening recommendations batay dun sa edad at personal risk factors. Kung may strong family history o genetic mutation, maaaring kailanganin ang ibang screening plan. Huwag basta itigil yung contraceptive nang walang alternatibong plano. Makipag-usap po sila sa mga pinagkatiwalaan nilang mga doktor, ano, dun sa mga para matimbang ang benepisyo or panganib at iba pang mga posibleng contraceptive options.
15: Ayun. Dok, yung ano, yung pagkakaroon ng bisyo, kasi 'di ba, marami ding mga sakit yung nako-connect doon sa paninigarilyo. Sobrang pag-inom ng alak. Gano rin ba kalaki yung epekto nito para tumaas yung tsansa na tamaan ng breast cancer?
14: Well, ang alcohol consumption ay may malinaw na kaugnayan sa breast cancer risk. Ano? Habang tumataas ang consumption ng alak, tumataas din yung panganib. Ito, napansin na nila ito. Ano? Kahit katamtamang pag-inom ay maaaring may kaakibat na dagdag na risk. Ano? Yung paninigarilyo naman ay napipinsala rin sa kalusugan at may ebidensyang nag-uugnay talaga ito sa breast cancer. Bagamat nag-iiba ang lakas ng ugnayan, depende sa edad at dun sa pattern ng exposure.
15: Mm-hmm. Ayun. Dok, isa pang madalas natin naririnig, yung pagkulay ng buhok at yung paggamit daw ng mga hair straightening o yung mga madalas magparibad na sinasabi na nakakapagdulot o nagiging dahilan daw ng breast cancer. Ano yung masasabi ninyo tungkol dito?
14: Well, hindi natin dapat sabihin lahat ng hair dye at rebonding products ay sanhi ng breast cancer. Ano? Hindi pare-pareho yung resulta ng mga pag-aaral at may mga produktong magkakaiba ang chemical ingredients at paraan ng paggamit. May ilang observational studies na nakakita ng posibleng ugnayan ng mga ilang hair products. Ngunit hindi sapat ang ganitong findings upang patunayang direktang sanhi ang mga ito. Ang practical na payo ay gumamit ng mga produktong sumusunod sa mga tinatawag nating safety regulations. Ano? Basahin natin yung mga labels, sundin yung mga instructions, at iwasan ang hindi kinakailang exposure sa chemical.
15: Mm-hmm. Dok, meron pa bang ibang mga environmental o occupational exposures bukod dun sa nasabi natin na yung mga hair dye at mga rebonding products na posibleng may kaugnayan sa breast cancer risk?
14: May mga ilang environmental exposures na pinag-aaralan na, no? Kabilang yung mga tinatawag nating ionizing radiation at ilang endocrine disrupting chemical, sabi nga nila. No? Ang medical radiation sa chest, lalo na sa murang edad, ay isang kinikilalang risk factor na. No? Yung occupational exposure naman ay nakadepende sa particular na chemical. Yung mga doses, na kung gaano kadami ang natanggap niya, no? At ang tagal niya dun sa exposure. Hindi lahat ng chemical exposure nangangahulugang magkakaroon na kagad ng cancer. No? Mahalaga yung tinatawag nating evidence-based assessment sa halip na matakot sa lahat ng produktong gumagamit sa araw-araw.
15: Mm-hmm. Ayan. Kailangan lang ng iba yung pag-iingat at yung magbasa tayo ng mga labels, ano, sumunod na maigi doon sa mga ano, sa mga instructions kung gagamit man tayo ng mga product na may mga chemical. Itong susunod kong tanong, Dok, kasi 'di ba hindi lang babae yung pwede magkaroon ng breast cancer. Pati mga lalaki pwede rin tamaan ito. Actually, meron din akong isang kakilala na nagkaroon ng breast cancer na lalaki. Bihira man ito sa kanila, ang tanong ko, Dok, totoo bang mas mataas yung possibility na ikamatay nila itong nasabing sakit? Pero bago ninyo sagutin yan, Dok, magbibigay muna ng paalala ang ating himpilan. Magbabalik po kami.
3: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid ka bang? El Niño Alert!
18: El Niño Alert!
17: Matinding init, mapananib sa kalusugan, mag-ingat!
19: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
17: El Niño Alert!
18: El Niño Alert!
17: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
20: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Health is wealth.
8: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
9: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
10: Doctors on board.
11: Doctors on board.
12: Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
13: Ang oras, 1:25 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
14: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin ituloy ang ating talakayan, papasukin muna natin itong report ni Mary Ann Bastasa. Mga kabataan, hinimok ng DENR na manguna sa paghahanda sa sakuna at pangangalaga sa kalikasan.
15: Radyo Pilipinas. Report.
16: Ched, hinikayat nga ni DENR. Secretary Mitch Cuna, ang mga kabataang Pilipino na maging aktibong leader sa kanilang mga komunidad pagdating sa paghahanda sa sakuna at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang naging sentro ng mensahe ng kalihim sa Kabataan Summit on Disaster Risk Reduction na ginanap sa Puerto Princesa, Palawan nitong October 13 kasabay ng paggunita ng International Day for Disaster Risk Reduction. Ayon sa kalihim, mahalaga ang maagang paghahanda at proactive risk management lalo na sa harap ng inaasahang Super El Nino. Minigyan din nito na nagsisimula sa bawat isa, bawat tahanan at komunidad ng paghahanda kung saan mahalagang matiyak na alam ng bawat isa ang mga hakbang na dapat gawin sa panahon ng emergency. Kabilang din sa mga bigyan diin ni Secretary Cuna ang pangalaga sa kagubatan, watershed, ilog, mga baybayin dagat na mahalaga sa pag-imbak at pagkontrol sa supply ng tubig at pagbibigay proteksyon sa mga komunidad tuwing panahon ng sakuna. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Report.
14: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Ituloy na natin yung ating health case at yan ay ang breast cancer o cancer sa suso. Ayan, bilang ang buwan na Oktubre taon-taon ay observance ng Breast Cancer Awareness Month. Marami na tayong nasagot kanina, kasama na dyan yung iba't ibang klase ng cancer o breast cancer, hanggang sa ano-ano yung mga bagay na nagpapataas ng tsansa na magkaroon nito. Naputol tayo doon sa tanong na, totoo bang mas mataas ang posibilidad na ikamatay ng mga lalaki ang breast cancer? Doc, ano ang masasabi ninyo dyan?
13: Totoo yun. Ano? Bagamat bihira yung breast cancer sa lalaki, mayroon din silang breast tissue na maaaring magkaroon ng cancer. Mas karaniwang itong natutuklasan sa mas huling yugto, no? Dahil hindi ito agad naiisip ng pasyente. At kung minsan ay napagkakamalang ordinaryong bukol lamang. Ano? Dahil mas konti ang breast tissue ng lalakihan, maaaring mas madaling kumalat ang tumor sa katabing structures kapag lumaki ito. Mga babalang senyales, napansin nila, no? Matigas yung bukol sa dibdib, pagbabago o pagpasok ng utong, no? Paglabas ng yung dugo.
14: Inverted, naging yes. Inverted.
13: Paglabas nipple. Ng dugo dun sa nipple, no? Yan ang mga nakikita nila, no? Kasama na dito yung mga kulani sa kilikili o kaya pagbabago dun sa balat. May mas mataas na risk ang ilang kalalakihan na BCRA2 mutation, ano? Yung tinatawag nilang Klinefelter syndrome o kaya family history ng breast cancer. Hindi nangangahulugang mas agresibo ang lahat ng breast cancer sa lalaki, ano? Pero ang prognosis ay nakadepende sa stage, sa subtypes at saka dun sa response ng treatment.
14: Mm-hmm. Ayun. Dok, kasi madalas nating marinig yung early detection. Ano ba talagang ibig sabihin nito, lalo na sa breast cancer? At ano-ano yung mga paraan para matukoy ng maaga itong sakit kahit wala pang sintomas?
13: Ang early detection ay ang pagtukoy sa breast cancer sa maagang yugto, ano, dun sa early stages niya,
14: early phases,
13: bago ito kumalat ng malawakan. May dalawang mahalagang bahagi ito. Yung regular screening, sa mga taong walang sintomas, at ang mabilis na pagsusuri sa mga taong may bagong pagbabago dun sa chest area nila, ano. Kabilang dun sa mga paraan para ito'y matukoy, unang-una yung mammography, yung clinical evaluation, at iba pang imaging test kung kinakailangan, ano. Ang pagiging pamilyar sa normal na itsura at pakiramdam sa sariling dibdib ay nakatutulong din upang mapansin ang bagong pagbabago. So kailangan dito very very observant yung mga kababayan alongside with yung mga kalalakihan para kung anuman ang makita nilang mga changes, pagbabago, maisanggunin na nila kagad para pag maaga itong nakita, mas maaga nating magagamot.
14: Mm. Dok, isa sa mga napapansin ng ilang pasyente, yung pagkakaroon ng bukol o kulani sa may kilikili. Pwede ba ito maging senyales ng breast cancer? At kung oo, Dok, kailan ito dapat ipacheck?
13: Posible ito, no? Pero hindi lahat ng bukol o kulani ay cancer. Ano? Maari itong dulot ng infection o kaya may cyst or ibang mga benign conditions. Gayunman, ang bagong bukol na hindi nawawala, lumalaki o matigas ay dapat ipasuri na ito kagad.
14: Mm-hmm. Dok, kasi diba, madalas natin naiisip kapag ka-cancer, masakit. Ang breast cancer ba ay karaniwang may kasamang pananakit o posible itong magkaroon kahit walang nararamdaman na sakit?
13: Well, ang may mga changes tayong nakikita, no, kagaya ng mga bukol o kaya makapal na bahagi dun sa area. Nagbabago yung laki, nagbabago yung hugis, paglubog o pagpasok ng utong na dati namang nakausli, ano? May mga changes tayo na o kaya may mga kusang discharge na nakikita, lalong-lalo na kung may dugo, namumula, namamaga o kaya nagbabago yung balat, ano? Kaya nagkakaroon ng mga dimpling o parang hinihila yung balat, ano? Ito yung mga changes na binabantayan natin. At kapag nakita natin ang mga ito, ito yung mga sinyalis na kailangan talagang ipasuri ng mas malalim, kasi mga sinyalis talaga ito ng merong breast cancer.
14: Mm-hmm. Dok, meron tinatawag na pudorange o ano to, parang French term ito, na parang animoy, balat ng orange, yung itsura ng balat sa breast. Ano bang ibig sabihin nito at kailan ito dapat ipakonsulta?
13: Yeah, itong pudorange, no, sa tawag nga ng mga ano dito, ano, yung makapal, may maliliit na hukay at maaring may kasamang pamamaga, ano, yung itsura ng surface ng orange, ano, kaya nila tinatawag na pudorange, no. Maari itong makita sa inflammatory breast cancer, bagamat may iba ring posibleng sanhi ito, no? Kung bago at hindi may paliwanag ang ganitong pagbabago, kailangan itong ng agarang medical evaluation, no? So yung mga standard care na ginagawa natin, mammogram, no, biopsy, hanggang sa umabot tayo dun sa mga histologic findings.
14: Mm-hmm. Doc, nabanggit nyo na yung mammogram at meron na rin akong narinig na breast ultrasound. Ano yung pagkakaiba nilang dalawa at ano yung pagkakataon na mas kailangan yung ultrasound kaysa sa mammogram?
13: Well, ang mammogram ay low-dose x-ray ng breast na ginagamit upang makakita ng mga abnormalidad kahit wala pang nararamdamang mga bukol, ano? Lalo-lalo na dun sa mga dense na breast tissue. Nagkakaiba yung mga screening recommendations, depende na ito sa mga guidelines, ano? Pero yung ultrasound, isa itong procedure para kahit papano ma-describe nila kung ano yung mga findings naman sa loob. Merong advantage yung mammogram against ultrasound. Meron ding advantage yung ultrasound na hindi kayang ma-detect ng mammogram. Kaya kung titignan mo, it is ideal na parehas mong pagagawa yung dalawa, ano, para kahit papano masuri natin ng mas maayos.
14: Mm-hmm. Dok, meron mga babaeng sinasabihang dense yung kanilang breast tissue. Ano bang ibig sabihin nito at nakaka-apekto ba ito sa kakayahang makita yung cancer sa mammogram?
13: Well, ang dense breast ay nangangahulugang mas maraming fibrous at glandular tissue kumpara dun sa fatty tissue, ano. Hindi ito sakit, pero may dalawang mahalagang implikasyon. Ano, mas mahirap makita ang ilang cancer sa mammogram at bahagyang mas mataas ang breast cancer risk. Ano. Maaaring kailanganin din yung karagdagang imaging batay dun sa kabuuang risk at dun sa mga mammogram findings.
14: Mm-hmm. Dok, paano naman yung mga babaeng may strong family history o may genetic mutation? Iba ba yung screening protocol para sa kanila?
13: Yung mga babaeng may high risk na mga conditions ay maaaring mangailangan ng mas maagang screening yung mga tao ng breast MRI kasama ang mammogram, ano, at sometimes genetic counseling. Ang eksaktong edad ng pagsisimula at schedule ay nakadepende dun sa mutation, dun sa family history, at saka dun sa mga assessment ng mga spesyalista.
14: Mm-hmm. Dok, kapag may nakitang bukol o may ibang sintomas na kahina-hinala para sa breast cancer, ang ginagawa diyan yung biopsy. Ano ba itong biopsy, Doc? At bakit ito mahalaga bago simulan yung treatment?
13: Well, ang treatment kasi nakadepende kung ano yung ating diagnosis, ano, kasi mapipili natin kung anong chemotherapeutic agent ang gagamitin natin, because specific types ng breast cancer, sometimes yung iba resistant sa gamot na ito, sometimes tumatalab sila, no? So the only way to find out is to do a biopsy. Mm-hmm. Ang biopsy ay ito yung paraan ng pagkuha ng sample tissue mula dun sa kahina-hinalang bahagi ng breast upang suriin sa ilalim ng microscope. Ang final result nito, yung tinatawag nating histologic findings, ano? Kapag nakita nila yung sinyales ng merong cancer, kagaya ng mga pycnotic nuclei, no? Nagkakaroon ng mga mitotic figures, nagkakaroon ng iba-ibang mga discoloration, no? Ito yung mga usual nilang tinitignan. Kapag nakita nila ito, nire-report nila at base dun sa anong type ng cells ang nakita nila dito.
14: Mm. Dok, kapag nakumpirma na ang breast cancer, pag-uusapan na yung stage from 0 to 4 at may mga subdivision pa gaya ng stage 2A at 2B. Ano ba yung ibig sabihin ng mga stages na ito at ano yung mga tinatawag na subtype ng breast cancer?
13: Well, ang stage ay naglalarawan kung gaano kalawak yung cancer, ano. Yung laki ng tumor, kung may involvement ng lymph nodes, at kung kumalat na ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kapag sinabi nating stage 0, non-invasive pa ito, ano. May mga abnormal cells na nananatili lang dun sa maliit na area lang at hindi pa ito kumakalat. Pag sinabi nating stage 1, maagang invasive cancer, karaniwang maliit at limitado lang ito, or may mga minimal na lymph node involvement. Pag stage 2 naman, mas malaki na yung tumor, may mas malawak na regional lymph node involvement. Pag stage 3, ito, locally nakapag-advance na siya, no? Maaring malaki na yung tumor o mas maraming lymph nodes yung apektado. Pag stage 4 naman, ito, kalat na kalat na ito. At dun sa, even dun sa mga adjacent or dun sa malalayong bahagi ng katawan, eh, naka-take off na, kagaya ng buto, sa atay, may nakita sa baga, may nakita sa brain, ano, ito na yung mga stage 4. May mga subdivisions yan, kagaya ng 2A at saka 2B, dahil mas detalyado yung kombinasyon ng tumor size, lymph node status, at iba pang mga findings, ano? Hindi stage lamang ang batayan ng prognosis, mahalaga rin 'yun. Tinatawag nilang tumor biology, ano? So, importante talaga na magampanan natin lahat ng mga ito para makapaggawa tayo ng staging and at the same time, yung prognosis.
14: Mm-hmm. Doc, pagdating sa pagpili ng treatment, ilan sa mga paraan ng gamutan ay yung radiation, chemotherapy, may hormone therapy, meron ding targeted therapy. Paano nagdedesisyon ang mga ano dito, yung mga doktor, lalo na 'di ba yung mga oncologist, yung ano specialista rito eh. Kung ano yung kombinasyon ng mga treatment ang pinakamainam para sa isang pasyente. At ano yung papel ng subtype na na nasagot ninyo, Doc, at yung stage sa desisyon na ito?
13: Well, ang treatment ay nakabatay dun sa stage, definitely. Ano? Ikalawa, kung anong subtype ito, kung anong tumor size, yung lymph node involvement, pangkalahatang kalusugan ng pasyente. At ang syempre, hindi nawawala dito, yung preference ng pasyente. Ano? Maaring kabilang dito, yung surgery, no? Pag-alis ng tumor through surgical means, ano? Depende sa situation. Ikalawa, yung radiation therapy. Gumagamit tayo ng radiation upang sirain yung natitirang cells, ano, para dun sa target area. Yung chemotherapy naman, mga gamot ito or chemotherapeutic agents na pumapatay o pumipigil sa paglaki ng cancer cells, no. Sometimes they also do yung hormone therapy, ano, para dun sa mga receptor positive na cancers, ano. O kaya yung targeted therapy. Mga gamot na tumatarget na particular na molecules, molecular features ng cancer. No? Ito yung targeted therapy. Yung immunotherapy naman, para sa mga piling pasyente at sa certain cancer subtypes, maaaring ibigay ang ilang treatment bago ang surgery upang paliitin muna yung tumor. Ano? O pagkatapos ng surgery upang mabawasan naman ang possibility ng recurrence.
14: Mm. Do, kasi diba, may ibang mga cancer patients yung inooperahan. Kung pag-uusapan ng surgery, kailan kakailanganin ng operasyon at kailan naman pipiliin o pwedeng piliin yung breast conserving surgery kumpara dun sa mas malawak na operasyon?
13: Well, sa maraming early stage ng mga cancer cases, yung surgery ang pangunahing treatment pa rin. Ano? Ang breast conserving surgery or lumpectomy, ang tawag dito, lumpectomy, tatanggalin lang yung lump, ano? Nag-aalis ng tumor at maliit na margin ng nakapagilid na tissue. Habang pinapanatili yung malaking bahagi ng breast, ano? Kadalasan sinusundan din ito ng radiation. Ang mastectomy naman ay pag-alis ng buong breast. So, mastectomy ang tawag natin dito. Maaring piliin ito kung malawak yung cancer, maraming bahagi ang apektado, at hindi angkop yung breast conserving approach o may ibang clinical considerations. Hindi ibig sabihin na mastectomy ang laging mas mabuti.
14: Ayun. Dok, sa kabila ng pag-improve ng treatment nitong mga nagdaang panahon, eh may mga pasyente pa rin hindi nakakaligtas sa breast cancer. Ano-ano ba yung mga pangunahing dahilan bakit nagiging mahirap gamutin o hindi nakakasagot sa treatment ang isang cancer?
13: Maaari dahil advanced na ito ng matuklasan, ano? Unang-una, mabilis lumaki o kaya may metastasis na ito, nakalipat na or naka-take off na. O kaya may mga cancer cells na hindi tumutugon dun sa gamot na binibigay. Ano? Maaari ring magkaroon ng resistance dun sa treatment. Gayun man, hindi lahat ng advanced cancer ay pare-pareha ang response. Ano? Patuloy yung umuunlad ang mga treatment strategy natin. Nagbabago yan. At mahalaga yung individualized care at saka yung regular assessment.
14: Doc, ito linawin lang natin kasi merong ibang mga maling paniniwala. Mas mataas daw yung risk ng breast cancer sa mga babaeng malalaki ang dibdib. Ano masasabi niyo diyan?
13: Hindi
14: Doc?
13: Naman palaging ganoon, ano? At hindi ito hindi ito
14: parang basihan.
13: Oo, hindi ito basihan na ang pinag-uusapan pa rin dito kung anong histologic findings, gano'n siya kalaki yung tumor size, yung kino-consider din yung age ng patient, pati yung kung malakas ba siya o hindi, ano, at saka yung response niya sa treatment. Ito yung usually na nagdi-dictate ng prognosis ng pasyente.
14: Ito doc, narinig ko na to, narinig ko na nito dati, na kapag daw natama, ano, na-injure yung breast, halimbawa nabangga o nahulog ka, maaari din daw ito pagmula ng breast cancer.
13: Walang matibay na evidence na nagde-dictate na o direktang pagkabangga, pagkahulog or injury sa breast na nagdudulot ng breast cancer, no? Minsan pagkatapos ng injury, maaaring magkaroon ng pasa, pamamaga or fat necrosis, no? Okay, nagbabago yung fatty tissue na maaaring makapa bilang bukol, ano? May pagkakataon ding napapansin lamang ang dati ng bukol pagkatapos ng isang injury, ano? Usually yan nagpepeklat kasi sa loob, ano? At hindi palaging nagdudulot ito or nagiging sanhi na pagkakaroon ng breast cancer.
14: Okay, ayan. At meron na po tayong 42 minuto makalipas ang alauna ng hapon sa atin namang pagbabalik. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan.
6: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
7: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
11: Doctors, doctors on board.
17: Doctors on board.
18: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
20: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer

0: fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Health is wealth.
10: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
11: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
12: Doctors, doctors on board.
13: Doctors on board.
14: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Ang oras, 1:46. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
16: Balitang Pangkalusugan.
17: Balitang Pangkalusugan.
15: 10 medical students ng lalawigan ng Benguet lumagda ng scholarship contract sa ilalim ng Study Now, Pay Later program. Sa detalye, Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas, Baguio.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: Report.
20: 10 medical students ang lumagda ng scholarship contract sa ilalim ng Study Now, Pay Later program for medicine ng provincial government ng Benguet. Sila ang ikasyam na batch ng mga benepisyaryo ng programa na nagbibigay tulong pinansyal sa mga kwalipikadong estudyante ang kumukuha ng Doctor of Medicine degree. Hinimok ni Governor Melchor Diclas na isa ring doktor ang mga bagong eskolar na magsikap at magpursige upang matapos ang kanilang pag-aaral at makapagsilbi sa komunidad bilang mga doktor. Nagbahagi rin ng karanasan at payo ang mga dating benepisyaryo upang hikayatin ang mga bagong eskolar na pahalagahan ang oportunidad at tuparin ang kanilang mga responsibilidad sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: Report.
13: Punta naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas, Cebu City Medical Center. Nagsagawa ng medical mission sa mga pamilyang apektado ng landslide sa Barangay Pulang Bato. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: Report.
21: Nagatid ng serbisyong medical at libreng mga gamot ang Cebu City Medical Center or CCMC sa mga pamilyang naapektuhan ng kamakailang pagguho ng lupa sa Barangay Pulang Bato, lungsod ng Cebu, sa isinagawang medical mission sa evacuation center. Isinagawa ang medical mission sa pakikipagtulungan ni na Barangay Captain John Barry Minoza at Cebu City Mayor Nestor Archival bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lungsod na tugunan ang mga agarang pangangailangan ng mga residente na nawalan ng tirahan o inilikas. Naganap ang pagguho ng lupa bandang tanghali ng October 9 sa City Riverside, Barangay Pulang Bato matapos ang ilang araw na malakas na pag-ulan. Napektuhan ng insidente ang 35 pamilya na binubuo ng 137 na mga individual mula sa 29 na kabahayan kung saan dalawa sa mga ito ang tuluyang nawasak. Inilikas din ang mga residente sa mga kalapit na lugar dahil sa pangamba ng landslide. Sa pamamagitan ng medical mission, nagbigay ang CCMC ng mga konsultasyong medikal at mahalagang gamot upang matugunan ang mga pangangailangan ng pangkalusugan ng mga apektadong pamilyang nananatili sa Evacuation Center. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamahalaang panglungsod ng Cebu sa mga opisyal ng barangay at mga kinauukulang ahensya upang magbigay ng kinakailangang tulong ng mga apektadong residente.

0: Para sa Bangong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: City Health Office inilunsad ang kauna-unahang mobile van x-ray service sa isang barangay sa Cagayan de Oro. Si Romy Kapinpuyan ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inilunsad ng City Health Office ang kauna-unahan nitong mobile van x-ray sa isinagawang kuyugta sa serbisyo sa baryo nitong Sabado. Ang mobile x-ray service ang nagbigay sa mga residente ng maginhawang akses sa libreng x-ray examination na hindi na kailangan bumiyahe pa sa City Health Office o sa mga ospital dito sa lungsod. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, mas mapapadali para sa mga residente na makakuha ng mahalagang diagnostic services na mas malapit sa kanilang mga tahanan, kaya nakakatipid sila sa oras at pamasahe. Maraming residente ng Barangay Mambuaya ang nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa serbisyo at binigyang diin ang kaginawaan ng pagdadala mismo ng pasilidad ng x-ray sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Romy Kapinpuya ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ito naman, serbisyong nutrisyon ipinaabot sa mga katutubo sa Sitio Poog, Barangay Maitum, Tandag City. Si Angelo Bosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagdala ng iba't ibang serbisyo ang pamahalaang lungsod ng Tandag sa mga katutubo sa Sitio Poog, Barangay Maitum, Tandag City bilang bahagi ng pagdiriwang ng Indigenous Peoples Day at Cooperative Month. Katuwang sa aktibidad ang City Nutrition Office at iba pang tanggapan at ahensya ng pamahalaan upang maihatid sa mga residente ang mga serbisyong pangkalusugan, nutrisyon at panlipunan. Layunin ng aktibidad na mas mapadali ang pagkuha ng mga pangunahing serbisyo ng mga katutubo, lalo na ang mga nakatira sa mga lugar na malayo sa sentro ng lungsod. Sa pamamagitan nito, nabibigyan ang pagkakataon ng mga residente na makatanggap ng tulong at serbisyo mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Sa pangunguna ni City Mayor Roxanne Pimentel, patuloy na naghahatid ng serbisyo ang lokal na pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan anuman ang kanilang kinaroroonan at kultura. Bigyan din ng lungsod ang kahalagahan ng pagtiyak na walang komunidad ang maiiwan sa paghahatid ng mga serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Department of Health at DepEd patuloy ang pagbabakuna sa mga mag-aaral sa Siargao Islands sa ilalim ng 2026 School-Based Immunization Program. Ang detalye sa balitang yan, atid sa atin ni May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy ang pagbabakuna sa mga mag-aaral sa ilalim ng School-Based Immunization Program ng Department of Health o DOH, katuwa ang Department of Education o DepEd upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga sakit na maiiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Pinangunahan ng Santa Monica Primary Care Facility sa Siargao Island, Surigao del Norte, ang pagbibigay ng measles, rubella, tetanus, diphtheria at human papilloma virus o HPV vaccines sa mga kwalipikadong mag-aaral. Kabilang sa mga target na mabakunahan ang mga mag-aaral sa grade 1, grade 4 na mga babae at grade 7. Hinikayat naman ang mga magulang at guardian na suportahan ang programa dahil mahalaga ang pagbabakuna sa pagprotekta sa mga bata laban sa tigdas, tetanus at HPV infection na maaaring magdulot ng cervical cancer. Pinayuhan din ang mga magulang na direktang kumonsulta sa mga healthcare workers upang makakuha ng tamang impormasyon at huwag basta-basta maniniwala sa sabi-sabi ng iba dahil maaari itong fake news. Patuloy namang pinagtitibay ng DOH, DepEd at mga local health workers ang kanilang pagtutulungan upang matiyak na mas maraming mag-aaral ang mabibigyan ng proteksyon laban sa mga sakit. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Meron na lamang po tayong 6 na minuto bago mag-alas 2 ng hapon at wala na po kaming sapat na panahon dito sa ating programa. Kaya Doc, ano na lang ang gusto niyong iwan na mensahe sa mga nakasubaybay sa atin patungkol sa ating health case ngayong hapon, ang breast cancer?
2: Magaganda na po yung pamamaraan ng panggamot or paggagamot ng mga pasyente natin na may breast cancer. Pero lalong higit pong mas maganda kung mas maaga po natin itong natuklasan. Dito po nakasalalay yung ating prognosis. Ito po si Dr. Claro Kayanan. Hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
4: Sana po mas nalinawang kayo tungkol sa breast cancer na isang seryosong sakit pero mas malaki yung pagkakataong magamot ito kapag maagang natuklasan. Ito nga po ay bilang pakikisa na ating programa sa observance ng Breast Cancer Awareness Month tuwing dumarating ang buwan ng Oktubre. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at syempre sa lahat ng ating mga nakatuwang sa production at technical side, sa ating malusog team, andyan si Master Rolly Bumatayo, Jomari Rifarial at sa ating executive producer, Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minutong pagbabalita kasama si Omar Anthony Aquino at pagkatapos niya, ang one trabaho ni Miss Jamie Quinto. Ako po si Chedo Liva, nag-iwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte, hinugna para sampahan siya ng kaso sa Sandigan Bayan ayon sa prosecution adviser. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Naniniwala si House Impeachment Team Advisor Ace Barbers na maaari na sampahan ang kaso sa Sandigan Bayan ang mga alegasyong kaugnay na paggamit ni VP Sara Duterte ng confidential funds. Ayon kay Barbers, sapat na ang mga testimony at dokumento inilatag sa impeachment court upang makatulong sa preliminary investigation Office of the Ombudsman. Personal din niya nakikitang hinug na para sa pagsasampahan ng kaso mga alegasyon kaugnay nga sa confidential funds. Anya, hindi na kailangan muling maghanap ng mga testigo at ebidensya dahil naiharap na ang mga ito sa impeachment proceedings. Gayon man, nilino ni Barbers na nasa ombudsman pa rin ang pagpapasya kung sapat ang mga ebidensya upang magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Kampo ni Vice President Sara Duterte handa sanang sagutin ang issue ng confidential funds sa impeachment trial. Si Luisa Erispe sa balita.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Nakahanda sanang magpatawag ng matataas na opisyal ang pamahalaan ng defense team sa impeachment trial para ipaliwanag ang issue sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, sa pamamagitan sana ng matataas na opisyal ng gobyerno, ipapaliwanag din sana nila kung paano at para saan ang confidential funds. Kasama rin nilang bibigyan linaw ang mga lumitaw na pangalan sa acknowledgement receipts na Mary Grace Piatos at iba pa. Kaya lang sa ngayon, ayon kay Poa, kung hindi sila papayagan na makapagpresenta ng mga ebidensya, ay hindi naman anya nila ito magagawa sa simpleng press conference lamang, kaya umaasa pa rin ang kanilang kampo na mapagbibigyan sila ng impeachment court. Matatandaan na hindi nakapagpresenta ng ebidensya ang defense team sa confidential funds at grave threat article matapos itong tanggalin ang prosecution sa articles of impeachment. Pinayagan naman ng impeachment court na alisin ang sub judice rule patungkol sa mga articles pero umaalma pa rin ang depensa dahil inaasahan nila na maririnig ang panig ng vice presidente sa impeachment court mismo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Samantala, lead prosecutor nagpaalala sa depensa na sila ang tumanggi noon na palitan ng presentasyon ng ebidensya. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Nalagan ng prosecution team ang mga hinaing na defense lawyers kaugnay ng mga inatras na probisyon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inihayag ni lead prosecutor at Batangas Representative Jervie Luis ministro na pumayag ang panel ng prosecution sa mungkahi ni Senator George Bam Aquino na magkaroon ng alternate o palitang presentasyon ng ebidensya ang magkabilang panig para sa bawat artikulo ng impeachment. Gayunman ang panig naman ng defense ang hindi sumang-ayon dito. Ayon kay Luis Rocon, tinanggap lamang ng defense panel ang naturang proposisyon na iwasan sana ang kasalukuyang usapin hinggil sa tatlong probisyong inatras ng prosecution. Sa ilalim kasi ng panukalang sistema, agad na masasagot ng depensa ang bawat artikulo matapos itong magpresenta ng prosecution. Dagdag pa ni Luis Ro, baka hindi rin nila inurong ang tatlong articles kung simula't simula ay dumadalo ang vice presidente sa kanyang sariling impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
13: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
12: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
13: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
12: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Go Agri!
16: Go Agri!
18: Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan.
16: Go
17: Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa Tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
21: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
22: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
21: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
23: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
24: Ampalaya!
25: Ampalaya!
24: Kumakain kayo, ampalaya!
21: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
26: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
24: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
4: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
17: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho. Pansamantala po muna tayong magpapahinga sa atin pong special coverage para sa impeachment trial. At syempre, ang regular na programa po ninyo na napapakinggan tuwing alas 2 hanggang
0: 2:55 ng hapon, ang One Trabaho ay muli pong sisingkaw sa himpapawid. Ako po si Jamie Quinto at ito po ang One Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital at sa lahat ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang lahat ng aming mga social media, lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroon ng 2 million subscribers. Patuloy na mag-like, mag-follow at mag-share sa amin pong Facebook page. At syempre pa sa lahat po ng ating mga nanonood, ayan, mga taga-panood sa telebisyon, kung meron po kayong free TV, kami po ay nasa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45-49. Tutok lamang po tayo dito po sa One Trabaho. Mga ka-JT, ang ating pag-uusapan ngayon po ay National Mental Health National Mental Health Awareness Month. Ayan, ngayon pong buwan ng Oktubre. Kaya naman, ang ating pong makakapanayam, isa pong mental health advocate, public speaker, author, and freelance writer. Dati rin po siyang DSW Information Officer at isang solo parent. No? Siya po ang presidente ng Solo Parent Employees Organization sa DSWD, COSPEO. Ayan po. At dahil nga magaganda yung ating mga pag-uusapan ngayon pong araw na ito, no? Bukod sa National Mental Health Awareness Month ngayong Oktubre, eh syempre maganda din yung ating mga kababayan na solo parent, no? Mga ka-JT natin na solo parent ay mayroon ng exemption kayo from PhilHealth contribution na magsisimula ngayong October 2026. Ayan, ang galing. Paano kaya 'yon, no? Siguro dapat makapanayam din natin ang PhilHealth. Ayan. Para at least ay yung sa mga gustong mag-apply, no, ng ganito, ano ba to, automatic ba to or kailangan ipapaalam pa sa kanila, 'di ba? Samahan niyo po kami. Ano ba ang trabaho ng isang mental health advocate at public speaker, author, and freelance writer? At kamustahin natin, naku, paano niya naitaguyod yung kanyang mga anak? At yung isa pa niyang anak ay mentally challenged and ito po ay sa kabilang mas kasamaang palad, no, ay sumakabilang buhay na. Ayan. Okay. So simulan na natin. Nasa kabilang linya na si Ma'am Karina Carrie Javier. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am.
1: Magandang hapon sa iyo, Miss Jenny, at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig and viewers na rin sa Facebook, YouTube, and sa mga TV station.
0: Opo, maraming salamat sa pagpapa-unlock po ninyo sa amin, Ma'am Carrie. Carrie na lang po ang itatawag ko sa inyo.
1: Sure.
0: Opo. Siguro po unahin ko muna, no, gaano ho kayo katagal diyan sa DSWD sa inyo pong trabaho?
1: Bali, more than 18 years. Ay, sorry ha, parang hindi ko mahagip yung camera.
0: Ayan.
1: Okay. Sorry dun sa mga sampay. Almost two decades, no?
0: Almost
1: total
0: two decades.
1: Total sa public service, ha? Not only sa DSWD because I also used to work sa DNR and National Irrigation Administration. So, mga 20 years.
0: Ah, tagal nyo na din ho, no, sa public service.
1: All in one.
0: Oo. Mm-hmm. And Siguro doon po sa ating mga nanonood at nakikinig, ano, bakit ho nag-shift kayo into pagiging author and at the same time freelance writer?
1: Mahabang story, ano. Pero to summarize, I retired in the SWD on June 30, 2021. Mm-hmm. Then on August 7, 2022, yung youngest son ko, si James Michael, passed away, no? For almost 10 years, talaga nag-struggle kami dun. Prior to this, talagang very active ako sa advocacy for solo parents. Ang makikita nyo naman sa photos, no? I was the founder and the first president ng Federation of Solo Parents of Spimin, a former president ng DSWD Central Office Solo Parents Group. At itong lahat, itong advocacy akong to ay ginagawa ko in addition to my official duties as a information officer sa DSWD. So medyo mahirap, and at the time din ay medyo nag-struggle na rin ako, no, how to cope with my son's mental illness.
0: Ma'am, medyo nawa lalo ho kayo na.
1: Teka lang, okay. Para hindi ko makuha yung tamang angle.
0: Mukhang lalong nawala si ma'am sa frame.
1: Teka lang, nasa na ba ako?
0: Ayan, okay. Walang galawan na. Ayan, sige. Okay na yan. Okay na yan, ma'am. Medyo bumaling kayo banda rito. Paano ba to? Dito. Hindi. Yung sa kamay, paano ba? sa bandang kanan po ninyo. Kanan ninyo. Ayun. Tama, di ba? O, bandang kanan po ninyo. Ayan. Konti pa, ma'am, para masilayan yung kagandahan nyo. Hindi, lalong nawala. Ayan.
1: Iupuan ko kasi, sorry, gumagalaw. Computer chair kasi ito. Ano ba ito? Kanina maayos. Ano ba yun? Nawala na naman.
0: Kita-kita naman po yung polo ninyo. Hindi, yung mukha po ninyo.
1: Teka lang, ano, paano ba ito? Nawala ako sa
0: Ayan, konting pihit pa. Ayan. Medyo makukuha rin po natin yan. Okay.
1: Pa-assist kaya ako sa anak ko. Doon, paano ba to? Nawawala ako sa camera.
0: Oo. Ayan. Pag sinabi ho natin na wala nang galawan, ayan na yon. Okay na yon. Oh, teka, kalahati lang ho yung nakikita sa inyo eh. Ayun. Ayan. Ayan, wag na, yan, nanay, wag na kayong gumalaw. Ma'am Kari, opo, gumagalaw pa din.
1: Kalahati ko nakikita.
0: Hindi, ayan, okay po kayo dito. Nakikita
1: ayun.
0: Ko po kayo.
1: Ayun! Pero I don't know why. I'm not moving.
0: Aha.
1: Ulan kanina eh.
0: Aha. Okay. Ito, mukhang nag-stock up na okay, ho kayo. Mukhang talagang hindi na kayo gumagalaw. Ayun. Okay. Pasensya na po doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin. No? Kasi talagang ganyan ho kapag ka-live. Oo. Okay. Anyway,
1: live. Live na nasa station, no? I'm just getting used to ganito na ayan siya, oh. Tignan mo, I'm not moving, ha? Pero I don't know kung bakit siya gumagalaw. So anyway, when I retired and my son, youngest son, passed away, diba? Kumbaga after almost 5 years ng hiatus, no, na I was grieving, syempre, diba? Na dinactivate ko yung social media accounts ko, everything. Then, suddenly nga, yung marami akong nababasa na mga yung young people committing suicide because they have depression, anxiety disorder, yung mga ganoong mental health challenges. And I was thinking na ano kaya ang pwede kong gawin? Lord, help me, no? Tulungan niyo po ako. Please help me. Guide me. How can I help? How can I get my message across? Kasi I wanted sana na parang yung my son's death will not have been in vain. So, talagang amazing si Lord na very clear yung sagot niya na why not use the skill I gave you? You are a writer, di ba? Uh-huh. So, gamitin mo yun. Sabi niyang ganyan, no? So, finally, I sat down that very day, siguro first week of February. I sat down and I just kept on typing. May computer kasi kami dito sa bahay. Talagang dire-diretso yan for almost 3 hours. Mm-hmm. Natapos ko yung prologue and then first three chapters of my first memoir before the morning came, no? Uh-huh. And itong book na to, tales, no? Chronicles, the struggles namin mag-ina, hindi lang namin mag-ina ng aming buong family in dealing with JM's mental health issues hanggang sa kanyang pagkawala, no? Yung pagkamatay niya. And how I was able then to cope with my grief, no? Nung how writing helped me heal, no? Na, kumbaga, through writing this memoir, natulungan ko rin yung sarili ko na to heal, na of course yung grief. Mm-hmm. Alam naman niya, no, yung mga magulang na nawala ng anak, namatay ng anak, yung grief, no, yung lungkot ay hindi yan mawawala. Pero in my case, I channeled my grief to write a memoir, to write a book, and to resume din yung aking mga public speaking engagements. Mm-hmm. To advocate mental health. Mm. So yun po yung story, no, kung paano po ako naging from a public servant to an author.
2: Oho. Now, very inspiring ho yung inyong pong buhay, no, kasi as a single mother, no, mahirap ho na magpalaki ng anak, how much more yung meron ka pang mentally challenged, no? Paano po ninyo na itaguyod yung inyong pagiging isang working mother and at the same time, no, ay pagiging single parent?
1: Well, napakahirap. Alam yan ng mga millions, I should say, no? Mm-hmm. There are probably millions of solo parents na here in the Philippines, no, currently. Napakahirap dahil as a solo parent, ang dami mong roles na ginagampanan, mm-hmm. di ba? Provider, breadwinner, caregiver. At the same time, nag-work ka din, di ba? Siyempre, to make ends meet. And then, advocate. At the mm-hmm. same time, very... Nung mga panahon kasing yun, I was very active sa advocacy to amend. Then, RA 8972 na na-amend na nga, hindi ba? Correct me if I'm wrong, RA 11. Sorry, I forgot senior moment. Pero na-amend na siya. Hindi ko masyadong kabisado yung bagong law. So, tawag dito, mahirap pero you know, the faith that God has given me, you know, I belong to a Reformed Christian Church. Uh-huh. And then yung support group. Uh-huh. Yan po yung gusto kong i-emphasize sana na yung mga solo parents po, lalo na sa mga, whether nasa komunidad kayo or nasa inyong respective workplaces na, ano, tawag dito, kung merong support group na isang association sa inyong lugar, mag-join po kayo. Kasi napakalaking bagay po niyan, napakalaking tulong para sa inyo, no po, na makasapi kayo sa isang ganitong samahan. Dahil, syempre, pare-pareho kayong solo parents, so you encourage each other, you help each other. Kumbaga, meron kang matatakbuhan, you have a shoulder to cry on. No? Uh-huh. There are others.
2: Para makakabuo
1: like you,
2: ka ng community. Oo.
1: Yes, oo. Napaka-importante po ng isang solo parents community, no po. Yun po yung ng mga panahon na very active pa ako sa advocacy. Ito po yung paulit-ulit ko pong sinasabi even in my previous media guestings na kung wala mang sa inyong lugar, no, although dapat sana meron. Mm-hmm. Alam ko kasama yan doon sa mga nilabi namin na amendment na dapat kada barangay ay mayroong samahan, no, magtatag ng samahan para sa mga solo parents. Kasi nga yung what I always emphasize is there's strength in numbers, di ba?
2: Yes.
1: Na mas pakitinggan tayo ng ating mga lokal at national officials kung tayo po ay united sa ating advocacy.
2: Mm-hmm. So ito hong ika ngay pagiging mental health advocate po ninyo at syempre kayo ho yung presidente no ng Solo Parent Employees Organization sa DSWD, paano ho ito pero paano ho ito nakatulong sa inyo lalo na sa pagpapalaki ho ng mga anak, especially yun pong mayroong mentally challenged?
1: Tawag dito kasi yung when as a public servant din kasi di ba nga I used to work sa DSWD and former president nga ng aming solo parent support group.
2: Mm-hmm.
1: Alam ko, kabisado ko kung saan makakahingi ng tulong.
2: Uh-huh.
1: Hindi lang sa aming sariling ahensya kundi maski sa iba, sa local and national governments din. So yun ang
2: parang advantage
1: dito, naging daan para ako ay tsaka ako kasi yung tipong outspoken ako, Miss Jamie.
2: Mm-mm.
1: Well, hindi ako magiging advocate no kung hindi ako outspoken. Na talagang pinagbibigay alam ko no, pinapaalam ko kung ano ba yung mga needs hindi lang sa sarili ko kundi ng mga ibang solo parents. Yung pangkalahatan ba, like pag may mga meetings, di ba, pag pinapatawag ako ng mga secretaries or top officials ng DSWD, or miski sa LGU, I have, kumbaga, nakamit ko, nakaisang palad ko na pera lang siguro yung presidente ng Pilipinas, but senators, congressmen, mayors, hanggang sa mga barangay officials na pinapaalam ko talaga, ganito po ang sitwasyon ng mga solo parents sa ating locality, sa ating ahensya, sa ating komunidad. So sana po ay matulungan ninyo. No? Kung sana po ay meron naman pong budget dyan, alam ko po, hindi ba yung sagad, meron pong party dyan para sa solo parents. So sana po ay matulungan nyo at magamit nyo ang pondo na to para po talaga magkaroon ng programa. Ayan na naman, umuusog na naman. And I don't know why. Hindi na alam ko anong gagawin ko. Sandali, ayan. Sige, mag-flash na lang muna. Ayan ang pictures ko. Dami kong pinadala kay Tess. Okay.
2: Anyway.
1: Hopefully, yun.
2: Pwede ko ba tawagin kay Mommy Carrie? Ayan. Mommy Carrie.
1: Sure. Tita Carrie.
2: Tita Carrie. Ayan. Tita Carrie. Yun hong... I think no yung expanded Solo Parents Welfare Act or Republic Act 11861 ay na-amend yun into 8972 and according dito ho no this is to grant enhanced financial assistance, leave benefits and social protection to solo parents and their children in the Philippines. Now I think meron ho ata ngayon na ipinalabas din ang PhilHealth, tama ho ba?
1: Yes, so kailan lang to? In fact, isa dun sa mga members namin before, no, so na-active pa rin naman yun, si Leia Valenzuela. Pini-EM niya kagad sa akin. To sabi niya, Tita Carrie, good news.
2: Uh-huh.
1: Then nakita ko na yung sunod-sunod na messages sa akin ng mga solo parents na ayan na naman siya. natutuwa daw sila at yun na, yun na. Ganito, meron ng ganitong provision na hindi na magbabayad ng premium, tama ba?
2: Well, parang ganoon, oo. Pero ano ho natin ito, i-verify pa natin at siguro sa mga susunod na pagkakataon ay maipaliwanag mismo ng PhilHealth, hindi ba? Dito po sa programa, tatry ho namin na
1: kasi,
2: makuha ang PhilHealth. Oo. Kasi mukhang ito po ay hakbang ng pamahalaan para matulungan ng solo parent na ika nga kumbaga parang i-exempt na ang mga solo parent sa pagbabayad or sa PhilHealth contribution.
1: True, oo. Uh-huh. Kasi I remember nung 2024, nung nagkaroon ako ng yung last face-to-face, no, madalas kasi online na, di ba, nagtitipid ang government. Mm-hmm. Yung last face-to-face speaking engagement kasi DSWD, ang daming solo parent employees na MOA, may MOA yung cost of service, no? Memorandum, oo, na
2: pero ano ko po, sige po, go ahead po.
1: Oo. Na ang talagang hinain nila is sabi na na-late na nga nung sweldo and then wala pa silang security of tenure dahil MOA nga. And then of course they have yung children nila pinapag-aral, pinapalaki and everything. Ang laki daw ng kaltas sa PhilHealth. So sabi nila, paano kaya ito, Ma'am Kari, no, na masyadong malaki yung kinakaltas ng PhilHealth. Sabi ko nga, hindi ba isa yan dun sa mga provision, sa amendments na nilalabi natin before? So let's pray na sana yung mga patuloy kayong i-advocate niya na sana nga, di ba, yung dumating yung time na alisin na yan, na parang kagaya sa seniors. Diba yung seniors, lifetime members, like po, senior na ako eh.
2: Opo,
1: lifetime opo. Member ka na ng PhilHealth na hindi mo na kailangang magbayad, diba? Hindi ka na, hindi ka na kakaltasan.
2: Sige ho,
1: sisikapin. Kasi malaki talaga ang ano eh. Mm-hmm.
2: Sisikapin ho natin na makuha ang PhilHealth sa programa para nang sa ganon. Oo, malinawan ho natin itong mga bagay na ito, no? I think itong nakalagay dito na yung company na ang sasagot, marami. May mga talagang mayroong dapat na contribution ang kumpanya, no, sa pagbabayad ng SSS, Pag-ibig, mm-hmm. PhilHealth, hindi ho yan talagang shoulder ng mm-hmm. empleyado solely, no? Sa pagkakaalam ko, ha, sa pagkakaalam mm-hmm. ko, talagang may share dyan ang kumpanya kasi mandatory benefits po yan. Okay. So marami pa po tayong mga itatanong kay Tita Carrie. Ayan, sa pagbabalik po ng ating One Trabaho. Tita Carrie, standby ka lang dyan. Sandaling-sandali lang. Ang oras po natin, yes. 2:31 ng hapon.
3: El Niño Alert!
5: El Niño Alert!
3: Matinding init, mapanganib sa kalusugan. Mag-ingat!
6: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
3: El Niño Alert!
5: El Niño Alert!
3: Matinding init, mapanganib sa kalusugan. Mag-ingat!
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules, para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabang!
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Puwang trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Puwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: 2:38 ang ating oras, nasa ikalawang bahagi pa rin tayo ng ating palatuntunan. Ito po ang One Trabaho. Napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital at syempre pa sa lahat ng social media platform. Radyo Pilipinas. Ako po si Jamie Quinto. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama. At kasama pa rin natin syempre si Tita Carrie Javier. Ayan ang ating po pinag-uusapan. Hello, okay. Ayan. Hello, Tita Carrie.
12: Okay na.
14: Ayan. Oh, mukhang hindi na nga gumang.
12: Lumipat ako sa monoblock chair.
14: Ah, okay. Ayan, mas steady ka na.
12: Yung computer chair ko kasi has a mind of its own. Umaandal siya.
14: Pati nga rin ako, napapaganon din ako eh. Natatangay ako eh. Anyway. Kayo po ay bilang okay. Public speaker, no? Diba? Public speaker po kayo. And kayo ho ba ay mayroong mga nakatakdang public speaking engagements, and ano ho yung ika ngay mga kadalasan na inyong tinatalakay sa inyong ano public speaking engagements? Yes po.
12: To plug na yun nga, since I became an author, I also resume yung becoming a public speaker, no? Katatapos ko lang in fact sa DSWD, which is my former office, no? My home away from home for more than 18 years. September 24, although this is online, okay. The usual topic that I discuss is mental health and well-being. Mm-hmm. Noong September 24, I talk about mental health for solo parents, no? With their hashtag safe, seen, protected, no? Kasi I think yun yung napapanahon ngayon, hindi ba? Dahil if there is, lahat tayo prone sa mga stress, anxieties, worries, human nature yan. Mm-hmm. But given nga yung napakaraming papel na ginagampanan ng isang solo parent, I think mas sila din yung sektor na kailangan, kumbaga, ay protektahan, di ba? Protektahan yung kanilang mental health, no? Ika nga, mental and emotional well-being. Mm-hmm. And, well, I am hoping na since nga na, kumbaga, in-announce ko na rin, na-reactivate ko yung Carrie Javier main Facebook account ko. Uh-huh. I also have an author's page, yung official author's page ko na sinend ko kay Mistress yung QR code, nakalagay doon kung pag-clinic mo yun ay makupunta ka sa aking author's page. Uh-huh. So, I'm available, no? Basta, yan yung launching po ng aking memoir last August 21. It's a very small affair, yan po. Nagbuksahin din ako sa DSWD. Mm-hmm. Yan po, yan, yung aking launching. Dito lang po yan, sa isang maliit na neighborhood coffee shop.
14: Ah,
12: and
14: okay.
12: The reporting people in attendance, yan yung aking pong family, and yung friends, solo parents din po, mga nagpunta doon, yung aking profile. That's my youngest son, si JM. At yung aking mga, yan, yung talagang, kumbaga, sabi ko nga, I'm very thankful to God because kinoconsider ko po itong sunset career ko, no? So, naisip ko yung work ko before as an information officer. Talagang ito yung, how do you call it in Tagalog?
14: Nagbigay ng kulma. Talagang ano, kahulugan.
12: Oo, yung, yes, so kumbaga yung I was trained.
14: You found,
12: no?
14: Your purpose.
12: Oo, so, I found my purpose talaga. Kasi nga, after my son's death in 2022, talagang matagal, no? Matagal talaga ako na parang, you know, na I was merely existing. Sabi nga, di ba, parang inisip ko na what's the use, ano, pansaysayin, di ba, na why did this happen to me, why did this happen to our family, no? Na yun na nga, yung talagang amazing talaga yung ginawa ni Lord sa akin na, kumbaga, hinango niya ako doon eh. Yung, kasi talagang, ano na ako eh, I was on the brink of despair, di ba? For people, no, especially for mothers, for parents na nawala ng anak, I know they will relate, no, to how I felt back then. So yun nga, yung kumbaga yung biglang, alam mo yun, yung parang sabi ko nga, I describe it, yung my writing journey, I describe it in my author's page na para akong I was hit by a bolt of lightning, para akong tinamaan ng kidla. Parang sinampal ni Lord na, oy, Itigil mo na yan, di ba? Tama na, di ba? Kumbaga, tama na yung
14: pagdadalamhati mo.
12: Tama na yung self-pity. Yes, tama na yung pagdadalamhati mo because meron pa akong mission for you. I still have a plan for you na eto. Siyempre, not in so much word, pero dun nga sa second book ko na The Quiet Season, Carrying Love Beyond Loss, there was a chapter there na dinescribe ko nga yung conversations with the Lord. Ganun kasi yung ginagawa ko, Miss Jamie, no, na pag meron akong iniisip o meron akong gustong gawin, I talk to God, no, as if, you know, as if you're talking to your best friend, na parang magkaharap kami. Mm-hmm. And then nilalatag ko lahat sa kanya na, Lord, ito yung minaiisip akong isulat or gawin, tama ba ito? Na, please guide me, di ba? So, talaga, amazing. Yun lang masasabi ko. So, every time tinatanong ako, no, nung, kumbaga, nung nag-resurface ako, di ba, lumabas na ako, no, kumbaga, panay na nga ang labas ko ngayon. Talagang yun ang tinatanong ng my former work colleagues, yung mga fellow solo parent advocates ko na, paano, how was I

0: So, malaking bagay talaga. And ngayon, yun yung gusto ko pong i-promote din, no? Pwede ba, Miss Jamie, no? Meron akong
1: Sige
0: 10
1: po, oho.
0: limited 10 limited hardbound edition. Ayan na naman siya. Bakit ba ganun? Ayan
1: Okay.
0: na naman tayo. Teka lang. 10 limited hardbound edition na yun, nakuha ko rin. Nakaupo na ako sa monoblock. Limited copy. Sampu lang po to, sampu. Hardbound. Kasi yung pong ito, this one, softbound po siya. Kung nakikita sa cam, ano po, softbound. Yan, malambot siya. Ito pong 10 copies is hardbound. No? So, maganda siya na pang-gift to others or even to yourself. No? So, sana, no, hopefully, ma-market ko lahat yung 10 copies na yun. But more than the sales, more than promoting or marketing my books, kasi hindi lang po ito. Meron nga akong isa pa, completed na yung manuscript, no, yung The Quiet Season. I will just format it, digital version muna siya. Upload ko rin sa Amazon Kindle, no. Mahal kasi po magpa-print, sa totoo lang. So,
1: Oo.
0: digital version muna tayo. And then, I am currently writing yung The Roads I Traveled. This is my third book. Parang trilogy kasi to, although hindi siya series, but they are interrelated. Ito namang The Roads I Traveled is a chronicles yung akin pong, yung mga years ko in public service. As a public servant na primarily sa DSWD, yung mga pinagdaanan ko pong mga challenges, lalo na po kapag ako'y nade-deploy sa mga post-disaster, yung mga information servisyo karapan, yung pong mga interaction ko po yung sa mga beneficiaries ng mga programa na napaka and the life lessons po, ano po, yung mga several life lessons na I learned along the way
1: Ayo.
0: na makulit talaga yung hindi ko alam kung bakit siya ganun.
1: Anyway,
0: Hindi ko na ayun.
1: Tita Kari, no?
0: Makulit talaga yung timer.
1: Since napapag-usapan ho yung El Nino, no? Isingit ko na lamang din at ito ho ay talagang pinaghahandaan din, no, ng gobyerno. May super El Nino nga tayo na paparating or darating, no? Ano ho yung maaari ninyong ma-share naman sa lalo na sa mga solo parent para ho sa mga practical tipid tips na po pwede ho ninyong
0: Mga
1: maibahagi?
0: tips. Okay, oo. Yung isi-share ko is kung ano yung ginagawa ko din dito sa bahay namin. Halimbawa, hindi ba yung siguro, i-check nyo munang mabuti kung baka may mga tulo yung inyong mga gripo. Di ba? O yung
1: Oo.
0: inyong mga tubo.
1: Tama.
0: Like kami before, kaya pala biglang nag-shoot up yung water bill namin. Hindi namin alam kasi ano siya, hidden pipes. Nasa ilalim, no? Nasementohan siya. Yun pala yung cost. So, syempre, nung napaayos na yun, bumaba naman siya. So, check nyo mabuti yan, ano? And then, yung mag-invest na kayo. Kanina may pinorward yung anak ko, yung pinopromote sekretary ng DSWD, yung sekretary Gatchalian, yung bang timba na may pang filter ba water filtration. Sabi ko nga sana lahat bigyan nitong timba na to, 'di ba? So ayun yung bumili kayo ng mga timbang malalaki like dito sa bahay, meron kaming Orocan sa labas and sa loob. Papalinis ko nga nasa labas. Tapos make sure na mag-stock kayo ng malinis na tubig. Kami kasi nagpapa-deliver kami ng mineral water weekly. Alkaline pa nga kasi meron akong GERD, no? So, hindi talaga ako umiinom ng tap water. Tapos, yung always be prepared at sa kuryente naman, napakait, no? Hindi ko na nga alam kung anong klaseng pagtitipid ang gagawin dyan. Pero siguro, unang-una, ano, pag hindi nyo ginagamit, i-off nyo. Diba? Like, kami, I make sure na, ang dami kasi naming out

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Walong minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Panukalang batas laban sa mga spaghetti wires isinusulong sa kamera. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Maaari nang harapin ng mga public utility companies ang mabibigat na multa pati na rin ang pagkasuspinde o pagbawi ng kailang mga permit mula sa lokal na pamahalaan kapag pinabayaan nilang nakasabit at hindi ginagamit ang kailang mga kable at kawad sa mga poste ng kuryente. Naghain si Parañaque City 2nd District Representative Brian Jamsuan ng House Bill 11461 na naglalayong linisin ang mga komunidad mula sa mga masasalimuot at nakalaylay na kable o yung tinatawag na spaghetti wires. Anya, hindi lamang masakit sa mata kundi nagdudulot din ng malaking panganib sa kaligtasan ng publiko.
3: Sa ilalim ng panukalang batas, obligado ang mga utility providers na iayos at panatilihing ligtas ang mga aerial utility wires. Nakasaad din ni dapat natanggalin at linisin ang lahat ng non-operational at hindi na ginagamit ng mga kable.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sunog sa isang pagawa ng mga armas at bala sa Marikina City, iniimbestigahan na. Si Diana Layar sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection o BFP katuwang ang Philippine National Police ang sunog na sumiklab sa compound ng isang pagawaan ng mga armas at bala sa Barangay Fortune, Marikina kagabi. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico, tinatayang aabot sa 40 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Samantala, ilang bahay rin sa residential area ng Champaca 1 sa Barangay Fortune ang naapektuhan ng sunog. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Panpilo Lacson, iginiit na dapat itama ang maling pahayag tungkol sa gastos sa impeachment trial. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Hinimok ni Senate Committee on Accounts Chairman Senator Ping Lacson ang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Salvador Panelo na itama ang pahayang nitong nasayang ang 500 million pesos na pera ng bayan sa 20 araw na pagdinig sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, posibleng nagkamali lang si Panelo sa interpretasyon nito ng 25 million pesos na gastos kada araw ng Senado. Paliwanag niya, tumutukoy ang halagang ito sa regular na operasyon ng Senado bilang legislatura at hindi sa mismong impeachment proceedings. Sinabi ni Lacson na naglaan ang 2025 General Appropriations Act o GAA ng 27.5 billion pesos para sa impeachment trial pero humigi kumulang 2 billion pesos pa lang ang nagastos para sa mga toga ng senator judges at iba pang kagabitan. Ang natirang pondo ay saklaw ng continuing appropriations na maaaring gamitin hanggang December 2026. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagtuligsa sa katauhan ng isang tao, maling tugon sa hinaharap na reklamo ng isang opisyal ayon sa Malacanang. Si Raquel Bayan sa kanyang balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Mas mainam kung pasisinungalingan na lamang ni Vice President Sara Duterte ang mga ibinabatong aligasyon sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga ebidensya na magpapawalang sala sa kanyang pangalan. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng sinabi ni VP Sara na umano'y politically biased sa kanya si NBI Director Melvin Matibag at umano'y ginagamit umirong operasyon ng NBI laban sa kanya na wala namang benepisyo sa publiko. Ayon kay Castro, ang pagtuligsa sa katauhan ng isang tao ay hindi tugon sa mga ibinabatong akusasyon o di umanong anomalya na ginagawa ng Vice Presidente. Nilinaw din ni Castro na totoong pinasisweldo ng taong bayan ng NBI, dahilan kung bakit ito nagtatrabaho. Ang mas mahirap anya, yung mga public servant na walang ginagawa kung hindi magbakasyon at manira ng ibang opisyal ng gobyerno. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: BIR nagtakda ng bagong accreditation rules para sa electronic invoicing providers. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Naglabas ng bagong accreditation rules ang Bureau of Internal Revenue para sa electronic invoicing service providers. Pinangunahan ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang briefing para sa mga aplikante tungkol sa mga requirement at proseso ng accreditation. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular Number 110-2026, kailangan makakuha muna ng accreditation sa BIR ang mga provider bago nila commercial na i-alok ang kanilang electronic invoicing systems. Agarang nagkabisa ang bagong panuntunan at 5 taon ang bisa ng accreditation na susuriin taon-taon. Inaatasan din ang mga provider na magtakda ng makatwirang bayarin, protektahan ang datos at tiyaking maa-access pa rin ng mga taxpayer ang kanilang records. Samantala, Disyembre 31 ngayong taon ang deadline ng compliance para sa mga taxpayer na saklaw ng electronic invoicing requirements. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mambabatas, kinundin ang pagpatay sa broadcaster na si Adrian Loterte. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Mariing kinundina ni Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang pagpatay sa radio broadcaster na si Adrian Golden Boy Loterte sa Daraga Albay. Ayon kay De Lima, nakilala si Loterte sa matatapang nitong komentaryo hinggil sa politika at mga ilegal na gawain. Anya, wala pang 1 taon mula nang mapatay ang mamamahayag na si Noel Belen Samar sa Ginabatan Albay, habang noong 2018 naman, pinaslang ang radio broadcaster na si Joe Williana sa Daraga. Pinuna ni De Lima na hanggang ngayon ay wala pa rin napapanagot sa mga krimen laban sa mga mamamahayag na ito. Nanawagan siya na mabilis at patas na investigasyon sa pagpatay kay Loterte nang walang pagtatakip at pagproteka sa mga sangkot. Diin pa ni De Lima ang pagpatay sa mga mamamahayag ay hindi lamang pagsupil sa kalayaan sa pamamahayag, kundi pag-atake rin sa demokrasya at karapatang pantao. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 Sabado alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Bagong umaga, bagong liwanag.
0: Araw-araw,
9: bagong pag-asa,
0: bangon, bayang mahal.
9: Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan.
0: Bangon, bayang mahal,
9: Lunes hanggang Biyernes
0: dito
9: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Bahay kubo kahit munti.
12: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
13: Ang halaman doon ay sari-sari.
12: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Doctors on board.
17: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
16: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
17: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
16: Doctors on board. Kasama si Dr. Claro Kayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
15: Leslie Bocopo. Live. Balitaan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
20: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
19: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
20: Ano una
21: ako?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
29: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
30: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
31: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
30: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
32: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
33: Ampalaya!
34: Ampalaya!
33: Kumakain kayo, ampalaya!
30: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
35: Gayon din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
33: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
30: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
36: Ito ang Presidential Broadcast Service.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo! Publiko.
36: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Publiko.
0: ang oras sa buong kapuloang Pilipinas. 11 sandali makalipas ang alas 4.
1: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
2: Mark in!
1: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
2: Mark out!
1: Mark in! Mark out!
2: Sa balita,
1: kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas.
2: 738 AM.
0: Panukalang 7.2 trilyong pisong pambansang pondo para sa susunod na taon. Mahigpit na babantayan ang paggamit at matiniyak mapupunta sa mga proyektong pakikinabangan ng mga Pilipino ayon sa Malacañang. Pamahalaan on top of the situation. Sa gitna na rin ng banta ng Super El Nino. Family filtration kit, ipakakalat ng DSWD ngayong panahon ng tagtuyot. Ilan sa mga lugar sa NCR na may mahinang water pressure, isa sa mga prioridad ng distribusyon. Banta ng El Nino, walang epekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin ayon sa DTI. Mga kabataan, hinimok na manguna sa paghahanda sa sakuna at pangangalaga sa kalikasan. PNP naglatag ng mga hakbang sa kanilang hanay bilang tugon sa banta ng El Nino. At DSWD at FINMA, may college scholarship para sa 4-piece beneficiary sa Calabar Zone.
1: Balita, impormasyon at talakayan.
2: Mark in, mark out. Sa balita,
1: sa Radyo Pilipinas,
2: 738
1: AM.
0: Labing 3:30 makalipas ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-14 sa buwan ng Oktubre taong 2026. Sa iba pang silip sa mga balita, makakaasa mga Pilipino na sisiguraduhin ng Malacañang na susuriing mabuti ang mga proyekto popondohan sa ilalim ng 7.2 trillion pesos national budget. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ito'y upang masiguro ang wastong paggamit ng pondo ng bayan. Karamihan niya sa mga pondo ay for later release at hindi agad nilalabas hanggat walang kumpletong dokumento, feasibility study at sapat na batayan para sa pagpapatupad ng mga proyekto. Sinabi pa ng kalihim o sinabi pa ng opisyal na bahagi ito ng paghihigpit sa paggastos na ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tiyaking maayos na magagamit ang pondo kahit pa bahagya itong nakaapekto sa ekonomiya dahil kailangan magkaroon ng paggasta ng pamahalaan.
4: Statement na ayaw niyang tumulong sa Pangulo, ano mai-expect natin sa Vice Presidente sa pagtulong sa isinasagawa ng Pangulo sa mga interventions ng gobyerno? Wala tayong lalong maaasahan sa Vice Presidente. Hindi lamang po information dissemination ang ginagawa ng administrasyon. Hindi lang sa information dissemination tumitigil ang Pangulo. May aksyon. May pagtulong.
0: Ang tinig ni Undersecretary Claire Castro.
2: Mark in! Mark out!
0: 15:30 makalipas ang alas 4 ng hapon, nanawagan si Presidential Communications Office Acting Secretary Lino Cayetano sa mga taga-suporta at kritiko ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaisa at suportahan ang mga programang pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Ginawa ni Cayetano ang panawagan nang tanungin siya tungkol sa kanyang paglilingkod sa ilalim ng administrasyon ni Pangulo Marcos sa gitna na rin ng pagkakaugnay ng kanyang mga kapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano sa oposisyon at kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ng kalihim na hindi dapat pang tingnan ang political spectrum na kinabibilangan ng mga Pilipino bagkos, dapat ay magkaisa ang lahat para sa mga programa at isyung dapat sabay-sabay na pinaglalaban at tinitindigan ng bawat Pilipino. Ang mahalaga ayon sa Kalihim, mas may pararating sa bawat Pilipino ang mga ginagawa ng pamahalaan at totoo itong mararamdaman sa bawat sulok ng bansa.
3: I think regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin. So ako, I call on, you know, all the president's critics, all of the president's supporters. In the next 2 years, let's come together, let's make sure we support programs that will benefit the Filipino people.
0: Ang dinig ni Presidential Communications Office Acting Secretary Lino Cayetano.
36: Mark in, mark out.
0: Agad nakikilos si bagong talagang Department of Information and Communications Technology Secretary at dating Social Security System President at CEO Robert Joseph De Claro na tugunan ng mga isyu ng kagawaran. Pagtitiyak ng bagong kalihim, agad niyang bubusisiin ang mga proyekto, programa, budget at procurements ng DICT upang matukoy kung saan ba dapat ituon ang mga kinakailangang reforma. Anya, sa loob ng 3 buwan ay target niyang maipakita ang mga paunang bunga ng pagbabago sa kagawaran. Kasama nga sa mga tutugunan ng bagong talagang kalihim ng DICT ay ang social media ban proposals at ang umano'y ghost internet scheme. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi siyang Pangulo at Chief Executive Officer ng Social Security System kung saan isinulong niya pagpapahusay ng serbisyo at digitalization. Kabilang sa mga prioridad ng DICT sa ilalim ng bagong pamunuan nito ang pagpapalawak ng internet connectivity, pagpapalakas ng cybersecurity at pagpapahusay ng digital government services. Layunin din na isulong ang ligtas at responsableng paggamit ng mga online platform upang matiyak ang mas ligtas, abot kaya at mas madaling ma-access na teknolohiya para sa bawat mamamayan.
5: Actually, the best cure for this problem is prevention pa rin. Similar to our approach in Finland na pinalalakas natin yung pag-checkup ng ating mga mamamayan. Ganun din po sa IT. So we need to, I'll have a thorough review of all the project budgets and procurement ng DICT. And I assure the public that over the next 3 months, there should be, a clear-cut plan on how do we take DICT to where it should be.
6: Okay. Sec, so, how do you plan to resolve the ghost internet scheme in DICT being investigated by Ombudsman?
5: Definitely, on the ghost internet, I think it's more of the we would have providers naman na naglagay niyan sa ating mga sites. No? I think I think this year there's about 12,000 sites already na na-install, and that is one of our achievements actually. We have 20,000 sites by end of the year. Now the question is, how do we monitor them? So we need the assistance of the providers to ensure that the gadgets installed in the different sites are working properly.
0: Ang tinig ng bagong talagang kalihin ng kagawaran ng Information and Communications Technology na si DICT Secretary Robert Joseph De Claro.
36: Mark in, mark out.
0: 20 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon at 30 segundo, sinimok ng liderato ng Philippine National Police sa mga tauhan nito na magtipid ng tubig bilang paghahanda sa epekto ng very strong El Nino matagal ng tagtuyot. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanya nang inatasan ng mga unit ng pulisya na isama sa mga aktibidad ng community policing ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa pagtitipid ng tubig at palakasin ang food security. Una rito, hinikaya din Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na mag-ipon ng tubig-ulan upang magamit muli sa angkop na paraan at buhayin ang pagtatanim ng gulay sa bakuran. Batay sa pagtaya ng DOST, PAGASA, INASA, ang lalakas ang El Nino sa mga susunod na buwan at maaari pa itong makaapekto sa supply ng tubig at produksyon ng agrikultura, lalo na sa mga lugar na bantad sa Tagtuyot. Binigyan din pa ng PNP chief na makatutulong ang mga pulis sa pagpapalaganap ng mga hakbang para ihanda ang mga komunidad sa pamamagitan ng police community relations activities, pagbisita sa mga barangay at pakikipagdialogo sa mga residente. Inikayat din niya ang mga pasilidad ng pulisya na magpatupad ng praktikal na hakbang gaya ng pag-iipon ng tubig ulan, kung angkop sa lugar, agara pagkukumpuni sa mga tumutulong na tubo at gripo, at mas matipid na paggamit ng tubig.
2: Mark in, mark out.
0: Umabot na sa 100 at siyam ang bilang mga lungsod at bayan sa bansa na nasa ilalim na ng state of calamity dahil sa epekto ng very strong El Nino. Batay ito sa pinakauling datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sa nasabing bilang pinakamarami pa rin ang nasa lalawigan ng o rehiyon ng Cagayan Valley, na sinunda naman ng Caraga at Bicol Region. May mga lugar din sa Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, Eastern Visayas at Sokcen ang nasa ilalim din ng state of calamity. Halos sa aabuto sa 121,000 pamilya o katumbas ang 452,000 individual ang apektado po ng very strong El Nino sa anim na rehiyon. Maabot naman sa 6.5 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura, kung saan 215,000 magsasaka at mangingisda ang apektado. Samantala na kapagbigay naman ng pamahala ng mahigit sa 46 milyong pisong halaga ng tulong sa mahigit 36,000 pamilya gaya ng emergency cash transfer, family food packs at mga inuming tubig.
2: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Ang oras po natin,
37: Radyo Pilipinas,
38: Radyo Publiko.
0: 23 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
7: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Eh, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kabang!
14: Public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Good news!
21: Yay!
20: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
21: Fake news.
20: Disinformation.
21: Disinformation.
20: Mark out mo na yan.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
22: Report.
0: Ay, alas 4:29 na po ng hapon mga kababayan. Namiss ko kayo ha. Oo, ilang araw. Nandito lang naman ako. Oo. Nakabantay lang naman ako dito. Oo. Pero at least ngayon full blown na tayo magkakahuntahan ha. Magbabalik ko ating programa hanggang November 9. 'Di ba? Tama? O November 7. Tatawad pa ng isa eh. November ano ba? November 7 o 11 o ano? Parang convenience store 'yun ah. Basta hanggang Nobyembre ho tayo mga kababayan pagbalik ko ng sesyon ng Senado. Oo, kasi naka-recess ho sila ngayon eh. Oo. Pero tanggap muna tayo ng mga pag-uulat, mas magaan na kasuotan. para sa mga pulis, pinag-aaralan po ng PNP bilang paghahanda sa very strong El Nino. Detalye po mula kay Dayan Liar. Dayan!
22: Ikinukonsidera ng Philippine National Police o PNP ang pagsusuot ng mga pulis ng mas magaan o mas malamig na kasuotan kasabay ng inaasahang matinding init dulot ng very strong El Nino. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamunuan ng PNP para sa kapakanan ng mga tauhan nito. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson, Police Colonel Allen Rico, na pinag-aaralan na ng pambansang pulisya ang pagsusuot ng mga pulis ng lighter wear. Narito ang bahagi na pahayag ni Police Colonel Allen Rico.
23: Ang ating pong leadership is already studying yung other mitigating efforts that we can do to include but not limited to yung pwedeng lighter wear ng ating mga personnel. This is a personnel welfare po na pwedeng baka mas magsuot tayo ng mas magaan or mas malamig na kadamitan ba yung kasuotan para po sa ating welfare din naman ng ating personnel.
22: Ayon kay Ko, kabilang din sa mga pinag-aaralan ang pagbabawas sa exposure ng mga pulis sa matinding init hanggat pinapayagan ang kanilang operational guidelines. Nagsimula na rin anya ang pagtitipid ng tubig sa hanay ng PNP gaya ng pag-iwas sa hindi kinakailangang paghuhugas ng mga sasakyan. Nakahanda na rin ang PNP sa mga plano para sa anumang epekto na maaring idulot ng very strong El Nino. Nagbabala naman si Ko na gagawin lahat ng hakbang ng PNP laban sa water hoarding o labis na pag-iimbak ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: El Nino.
3: El Nino.
1: Handa tayo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
3: Report.
4: Mark in.
3: Mark out.
0: Alas 4.32 ang oras sa buong Kapuluan Pilipinas, mga kababayan, na pag-uusapan nga po ang El Nino. Handa na ba tayo? Handa tayo. Dahil kailan nga po ay pinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na may ginagap pa ng papel sa aksyon ng pamahalaan. Kaugnay nga ho dito sa Very Strong El Nino. Layunin nun ng pulong na ginawa ay para palakasin ho ang paghahanda at pagtugon sa epekto ng El Nino, particular na ho sa supply ng pagkain at tubig, agrikultura at enerhiya. Binigyan din ng Punong Ekotibo ang pagpapaigting po sa mga kailangang aksyon upang matiyak po ang kahandaan ng mga ospital, dam at sakahan sa inaasang epekto po ng tagtuyot. Ito nga po niya, makakasama po natin ang kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources para bigyan daan po ang bigyan tayo ng kaalaman. Paano natin, sabi nga, makatatawid? Oh. Lalo na kapag ka, ang sabi, ang El Nino, ha? Hindi lang ito super init. Oo. Ang sabi ho ni Ma'am Annalisa Solis ng Pag-asa, extreme. Extreme ang init, pwede extreme ang ulan. So, pagka ang timano, kapag umulan, ayan na yung sinasabi ng Pangulo. Ipunin na natin yan. Ang ibig sabihin ng Pangulo, hindi naman literal na balde lang eh. Diba? Ang ibig sabihin ng Pangulo dyan, balde, timba, drum, kahit anong paglalagyan ng tubig. Basta pwedeng paglagyan natin. Pero, iwas-iwas lang ho ha, sa kailangan yung mga container natin, dapat maayos ho ang takip niyan ha. Kasi baka mamaya, alam nyo naman, yung mga dengue mosquito. Diba? Makakasama po natin ngayon, mga kababayan, sa ating palatuntunan ang Assistant Secretary for Field Operations, Mindanao, and Concurrent Director po ng Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, Assistant Secretary Felix Alicer. Asek, magandang hapon po sa inyo.
5: Good afternoon, magandang hapon sa iyo, Jay.
0: Opo, una po sa lahat eh. Pakibigyan nga ho ng edukasyon nitong ating mga kababayan, hindi nga ho dito sa tinatawag na Very Strong El Nino. Yung iba tawag dito, Super El Nino pa eh. Ano po pinagkaiba nito doon sa mga El Nino na naranasan natin sa mga nakalipas na mga panahon na ASEC?
5: As to the classification, ito ng uri ng El Nino. Sabi nga ng Pag-asa, ito ay strong El Nino. Because this is unusual. Ang makapagsabi nito, makapagbigay linaw, is mismo ang Pag-asa. So ang ginagawa namin ng DNR, because of this El Nino, strong El Nino, yung preparedness, ang paghahanda. So yun ang mga ginagawa namin ngayon. So marami kaming ginagawa para paghanda. Kaakibat or in coordination with other agencies also.
0: Mm-hmm. Ano po itong mga hakbang natin na ASEC na ginagawa po ng DNR?
5: Dahil sa kautusan ng ating Pangulo in response to the directives niya na paghahanda sa El Nino, ang DNR nakapagbigay sa regional office itong mga teknolohiya kagaya ng automated weather station na nakapagbigay na ito in strategic location nationwide. Nakapagbigay na ito ng 110 in protected areas and critical watershed. So itong mga automated weather station, it will observe different parameters. Ang isa noon is yung rainfall. So makikita natin yung data. So real time yun na isusupply. At saka yung temperature may bigay. So those are among the data that could be provided by the AWS, automated weather stations. And meron tayong automated water level station na in-install natin sa mga strategic river networks para makapagbigay ng informasyon sa level ng tubig. And meron din tayong pinamigay na ground sensor, groundwater sensors para makita yung kondisyon ng groundwater natin. Sa groundwater sensors na kapagbigay na tayo ang ahensya ng 16 distributed nationwide. Mm-hmm. So those are among the instrument or equipment that we have provided to the field by way of addressing the El Nino phenomenon.
0: Mm-hmm. Nabanggit yung groundwater, ano ito, aparatos na ito, ASEC, pakipaliwanag nyo sa amin, ano bang nagiging ano nito, ano ba nagiging mission nito? Ito ba'y nakapag-detect ng tubig sa ground? At yung mga tubig na ba ito, sabi nga, pwede ba itong ma-detect kung ito ba'y safe na inumin? O kaya ito'y pwedeng gamitin para sa agricultural purposes, halimbawa?
5: Ang tawag nito exactly is the conductivity, temperature, and depth groundwater sensors. So, minomonitor nito yung level, yung depth ng groundwater. At saka yung characteristics. So, yung condition ng groundwater, including kung ang recharge nito at saka recovery is medyo gumagana pa. So makikita ito with this sensor that we have installed nationwide, yung 16 na ito.
0: Tama ba, ASEC, yung itong groundwater aparatos na ito, pwede itong gamitin halimbawa kung maghahanap tayo ng mga possible source of groundwater na pwedeng, sabi nga, pagtusukan ng mga water pumps para makatulong sa pagsusupply natin ng tubig?
5: Meron tayong ibang programa dyan na which would address yung lokasyon ng aquifer natin at saka groundwater. Ito naman, identified na ito just to monitor the conditions of groundwater. So sa ating Mines and Geosciences Bureau, meron tayong tinatawag na Groundwater Resource and Vulnerability Assessment Program. Mm-hmm. So, in this, makikita, ma-identify kung saan itong mga groundwater natin. Mm-hmm. So, they can map this out kung saan yung available groundwater supply. So, this is a good information to sa mga LGU natin kung saan pwede silang kumuha ng tubig. Ayun. Yung supply ng groundwater, presence or absence of water, groundwater, ang may ibibigay nito.
0: Ayun, oho. Ang sabi ng PAGASA, ASEC, extreme daw itong El Nino natin na nararanasan dahil hindi lang ito, ang notion kasi ng mga Pilipino kapag sinabing El Nino, tagtuyot eh. Sabihin, talagang matinding tagtuyot. Pero ang sabi ng PAGASA, extreme ang mararanasan natin dito. Hindi como El Nino, puro tagtuyot lang mararanasan natin. Minsan makararanas din tayo ng sobrang pag-uulan. Pero since mas lamang nga ho yung tagtuyot, ano po, dito sa El Nino, pagka dumarating ito sa ating bansa, isa rin ba sa mga binabantayan ng DNR? Ito pong halimbawa, yung mga pwedeng pagsiklab po ng mga forest fire, grass fire, na lalo na sa mga kanayunan natin, sa mga magugubat na bahagi ng bansa, ASEC?
5: Tama ka dyan, Jay. Isa sa paghahanda natin, maliban sa pagtipid ng tubig, is yung preparation natin sa watershed natin at sa mga forest plantation natin. Meron tayong tinatawag na fire lines sa mga kabundukan natin kung saan yung mga gubat nandun is at saka NGP plantations, meron tayong direktiba to maintain the fire lines. Yung para hindi makatawid kung sakaling magkaroon ng sunog. So you have that established fire lines para sa mga patrollers natin magamit ito in order to suppress the fire, yung fire lines. At saka kung sakaling magkaroon man sa isang isang lugar, hindi makatawid ito sa kabila. So that's why you have the fire lines established and maintained. And our patrollers also are being mobilized, lalo na ngayon na tagtuyo, kasi madaling sumiklab yung or masunog yung mga forest kasi masyadong tuyo.
0: Yes.
5: So madaling sumiklab, o madaling masunog.
0: Mm-mm. Yun, yun. Eh, bukod doon dyan, ASEC, kasi sa mga probinsya, naging kaugalian na nila. Bagamat matagal na natin ding paulit-ulit na nga rin nating kinakampanya, no, yung pagbabawal doon sa kaingin dahil may paglabag din ho ito sa batas, eh. May batas na sumasaklaw ho dito, 'di ba? Yung Clean Air Act. Pero ano po ang sabi nga, eh, paalala ng DNR lalo na sa mga kababayan natin sa Kanayunan na patuloy pa rin ang ginagawa nilang mga pagsusunog ng mga tuyong dahon na lalong naka-apekto, alam naman natin lahat, lalong naka-apekto sa ating hangin na ASEC.
5: Tungkol dyan, pinaigting natin ang tinatawag natin communication education campaign sa pagbabawal niyan. So, para maiangat yung level ng awareness ng mga kababayan natin na ito'y pinagbabawal, itong pagsunog na ito dahil nakasisira sa ating kapaligiran. And bukod dyan, magiging endangered din or our life will be put at risk kung sakaling magkaroon ng forest fire. So para na rin sa atin yung pagbabawal na yon. At saka maliban sa Clean Air Act, pagsunog doon sa kagubatan natin sa forest land, pinagbawal din yan sa Revised Forestry Code, sa PD705. So, marami kang batas na pananagutan.
0: Mm. And I understand, no, lahat ng ahensya ng pamahalaan ni kumikilos sa pagbabantay dito nga ho sa epekto ng very strong El Nino. Kasama po ba ang DNR doon sa mga nagtutukoy ng mga lugar na sabi nga prone o bantad sa matinding epekto nga ho nitong very strong El Nino na ito, ASEC?
5: Pangunahing responsibilidad ito ng LGU at yes, saka DNR na magtulong-tulong para masugpo itong forest fire at saka maagapan natin ang El Nino. So, we are in strong we are collaborating with the local government unit tungkol sa problemang ito.
0: I see. Dahil dito, sabi nga ng PAGASA, itong September to December, magtatagal itong very strong El Nino na ito. Pwede pang ma-extend yan hanggang sa first semester ng 2027. Ano po ang, bukod nga ho sa mga nauna ng mga pronouncement ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ganyan din ang ating ng Malacanang, no, singgil sa pagtitipid nga sa tubig. Meron pa ho ba kayong nais na sabi nga ipaalala do sa ating mga kababayan lalo na ngayong panahon na nararanasan natin tong very strong El Nino as much as the DNR is concerned na, ASEC?
5: Sa panig ng DNR, marami kaming recommendation or panawagan sa community na magtipid ng tubig. And in fact, in various regions natin, may ginagawa na tayo. Kagaya sa Central Luzon, Region 3, may panawagan na ang Region 3, naglabas na ng advisory na sa pagtitipid ng tubig o pag-iwas forest fire. And dito sa Aurora, nagkaroon sila ng monitoring for coral breaching using satellite naman yon. So, and Region 1, nag-deploy na ng forest protection officers and forest rangers sa pagpatrolya sa mga critical fire zones. So marami nang ginagawa. At saka kagaya ng sa Region 5, pinaigting din ang monitoring sa forest land and watershed and protected areas tungkol laban sa grass fire. So marami nang ginagawa yung regions natin. And patuloy ang koordinasyon natin sa local disaster risk and reduction management office sa local government unit for this purpose.
0: Mm-hmm. ASEC, nabanggit nyo kanina itong satellite heat stress mapping at geographic information system. ano pong pinagkaiba nito dun sa kasalukuyan ng mga kagamitan na ginagamit naman ng PAGASA? May ano pong kakaiba nito?
5: Itong satellite stress mapping, actually this is a whole of government approach, and we acknowledge the

0: galing sa pag-asa. So it is galing ito sa pag-asa yung data natin na in-integrate lang natin. So kumbaga nagtulungan ang pag-asa, DOST pag-asa at saka DENR.
1: So we can expect na, sabi nga eh, high accuracy ng mga information at datos na makukuha rito, tama Asek?
0: Tama Jay. Sa technology ngayon, medyo yung accuracy natin is napakataas na in so far as the data, the sea surface temperature that we could get from that data from DOST.
1: Pero bagamat may babalaho ang NWRB, no, doon naman sa, sabi nga eh, yung mga naglalagay ng mga balon, mga water pumps, no, dahil pwede itong makapag-apekto doon sa lupa natin, ano po, sa paningin ba ng DNR, ano po ba yung mga pwede pang alternatibo? Ang Pangulo, nagbanggit na ng ilan sa mga suwestiyon, ipunin ng tubig ulan sakaling umulan. Yung ating mga watershed, ano, dapat pangalagaan din. Sa panig po ng DNR, ano po may i-recommenda nyo rin sa ating mga kababayan para, sabi nga, eh, maibsan itong epekto ng very strong El Nino, lalo na rin sa papel natin sa pangangalaga din sa kalikasan na ASEC.
0: Sa totoo lang, yung rain harvester ay noon pa man ay isa sa panawagan ng aming kalihim na mag-establish na alam na natin na parating ang El Nino. So we encourage our offices and the regions to recommend to the household na magkaroon ng rain harvester. Isa yon. So tama yon na strategiya yung rain harvester. So pakinabangan natin yung tubig ulan at saka yung pagtitipid. Pagtitipid ng gamit kung hindi kinakailangan or recycling. Pwedeng gamitin yung panghugas na pwede ding pambuhos sa ating mga comfort room. Mga ganon. So, yun lang ang ini-encourage namin. So, rainwater harvesting at saka pagtitipid. Yun ang panawagan ng aming ahensya. At saka meron din kaming proyekto, programa, yung establishment of small water impounding structure. So, may nakalaang pondo tayo dan na sa mga community na kung may source doon na tubig na i-impound yun para maipon natin para ma-supply sa komunidad.
1: And may ilan hong mga nananawagan, ASEC, na sabi nga bilang kumbaga isa rin sa mga solusyon na isinasuggest ng ilan natin mga kababayan na magkaroon daw tayo ng mga desalinating machine. Dahil kung dumating man daw yung indulto, na sabi nga kakapusin tayo ng malinis sa tubig, at least yung tubig dagat, pwede rin natin ma-convert para sa potable water. Ano pong take ng DNR dito, ASEC?
0: Salamat at natanong mo yan, Jay. Actually, meron na tayong nagawa. Kung hindi ako nagkakamali, is Region 9. Isang island doon. So, mahirap ang supply. Walang surface water. Mahirap ang supply ng tubig. So, ang na-install natin doon sa pamagitan ng ating WRRMO, yun ng opisina under sa DNR, nag-install kami ng desalinization na plant doon. So, gumagana na ngayon. Meron tayong na-implement na programa dyan. At salamat na banggit mo yon.
1: So, pwede hong makipag-ugnayan sa inyo yung mga LGU para halimbawa, kung dumating ang indulto, makapagtayo sa kani-kanilang mga lokalidad. Lalo na yung mga nasa coastal areas sa ASEC.
0: Tama, Jay. In fact, nagbigay na kami ng instruction sa regional office kung ano yung potential source of water supply na kung maaari or depende na, it's either small water impounding structure or kung wala talagang surface water source na pwede ng small water impounding dam, pwedeng desalinization plant ang establish natin doon.
1: Panguli na lang.
0: May nagawa na tayo.
1: Opo. ASEC, panguli na lamang. Ito eh, hindi ito, sabi nga, karaniwan dito sa Metro Manila dahil alam naman natin, meron naman tayong sufficient water sources naman dito. Pero sa mga kanayunan,

0: Would the DNR recommend, o sabi nga, ano pang pwede nyo ito yung gawing panawagan dito do sa mga nasa kanayunan, na sabi nga, pag may mga sapa, may mga malilinis sa sapa, ilog, pero sabi nga, yung mga tradisyonal na pang pinaglalabahan ba ng mga kababayan natin doon? Would you still encourage them? Kasi, di ba, kung magkakapusan nga ng tubig, tapos lalabahan mo yung pinaka pwede mong potential na water source mo, eh di parang na kukontaminate yung tubig nun, di ho ba?
1: For other domestic use, maliban sa drinking, we recommend sa paglalaba, paliligo.
0: Yes.
1: Pero paggamit nito sa kuan, meron tayong katulong natin ang DOH nito. Yung potable ba yung water na pwede ba itong inumin? So we coordinate with them kung pwede. Pero for purposes of domestic use other than drinking, so wala namang problema yon. Pero pag inumin na,
0: May ibang intervention sa pwedeng gawin.
1: Testing na gagawin ang DOH.
0: Ayun, I see. And nasa inyo pong pagkakataon, Asek, kausapin yung ating mga kababayan, lalo na nga at masidhiyo ang ating kampanya, no, para palawakin ang kamalayan ng ating mga kababayan sa epekto ng anhon nitong very strong El Nino. Nasa inyo pong pagkakataon, Asek.
1: Salamat, Jay. So, ang mensahe sa in behalf of the secretary, so ang panawagan namin is mag tipid sa tubig, sa gamit ng tubig, at saka yun nga ang panawagan din ng Pangulo na symbolic yung statement niya na gumamit ng balde. So the message there is tayo ay magtipid at the household level, na tutulong tayo, kasi yung problema ng El Nino at saka kawalan ng tubig, hindi yan masusolusyonan ng DNR kung hindi katulong ang ating mga kababayan. So tulong-tulong nating harapin ang problema nito. Although we provide project, infrastructure projects within sa DNR mandate, yung small water impounding dam, but yung maintenance of those infrastructure at saka pagtulong sa pagtipid nasa mga kababayan natin. So yun lang ang mensahe natin sa kababayan, magtipid tayo sa tubig because of this El Nino. Saka ang sinabi naman kanina na yung El Nino, may ulan, may init. So habang may ulan, mag-imbak tayo ng tubig. Yun lang. So tulong-tulong tayo nito.
0: Ayan.
1: Sa problemang ito.
0: Ayan. Asek, kami po yung nagpapasalamat sa inyo pong pagbibigay sa amin ng edukasyon at pagpapaalala rin sa ating mga kababayan hinggil sa kanilang pwedeng gawin para makapag-ambago dito sa hatid na solusyon sa hamong ating kinaharap. Magandang hapon po. Ingat po kayo. Sa ulitin po.
1: Salamat, Jay. Salamat, Jay.
0: Mga kababayan, Attorney Felix Alicer, ang Assistant Secretary for Field Operations, Mindanao, and concurrent director po ng Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources.
2: Mark in! Mark out!
0: Oras po natin!
3: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
0: Meron pa tayong 5 minuto bago ang alas 5.
4: El Nino Alert!
2: El Nino Alert!
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
5: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Nino na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa, at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
4: El Nino Alert!
2: El Nino Alert!
4: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news.
8: Yay!
7: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
2: Fake news.
7: Disinformation.
2: Disinformation.
7: Mark out muna yan.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Tagap tayo ng mga pag-uulat, desisyon ni Vice President Sara Duterte na huwag mag-resign, hindi pangimasukan ni numan ayon sa Malacañang. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
9: Ang karapatan si Vice President Sara Duterte na hingin ng pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok lamang sa pagtatrabaho, palaging iniisip ang kapakanan ng Pilipinas at mga Pilipino. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro, kasunod ng sinabi ni VP Sara na hindi siya magre-resign kahit masagit na ng impeachment trial at mga alegasyong kanyang kinaharap sa kasalukuyan. Ayon kay Castro, walang manghihimasok sa desisyon ng ikalawang pangulo kung ayaw nitong bumaba sa pwesto. Gayunpaman, wala rin anya itong karapatan na hingin ng resignation ni Pangulong Marcos na anya walang secret deal sa sinumang dayuhan upang ipagkanulo ang bansa. Pagbibigay din ni Castro, isang malaking kalokohan na maituturing ang nais ni VP Sara na bumaba si Pangulong Marcos sa pwesto.
10: Wala siyang karapatan na humingi ng resignation ng Pangulo. Ang Pangulo ay nagtatrabaho. Ang Pangulo ay laging ang iniisip ay kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan. Hindi nagkakaroon na anumang secret deal sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng ating mga kababayan. So, kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalukuhan.
9: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
0: Senador Joel Villanueva naniniwala dapat bigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na madinig ang kanyang panig sa binawing Articles 1 at 4 ng impeachment case laban sa kanya. Detalye naman mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
11: Naniniwala si Senator Judge Joel Villanueva na dapat mabigyan si Vice President Sara Duterte ng pagkakataong maipagtanggol ang sarili laban sa mga alegasyong inilahad sa dalawang artikulo ng impeachment complaint na kalaunan ay binawi ng prosecution. Partikular na tinukoy ng senador ang Articles 1 and 4 na naipresenta na ng prosecution sa impeachment court pero winidraw rin kalaunan. Ayon kay Villanueva, bagamat inagalang niya ang strategiya ng prosecution, hindi niya maiwasang questionin ang pag-withdraw sa mga artikulo kulong matagal ng pinaglaanan ng oras sa Kamara at na ipresenta na rin impeachment court. Sinabi niyang mahalagang marinig ang panig ng depensa para matiyak na patas ang paglilitis lalo't malawakan ng nailahad sa publiko ng mga paratang laban sa Vice Presidente. Naminado si Senator Joel na makatwiran ang pag-aba ng publiko sa oras at pondong na gamit sa paglilitis pero binawi lang yung mga articles of impeachment. Giniit niyang hindi dapat isisi sa prosekusyon ang pagsunod sa mga tuntunin ng paglilitis dahil bahagi ng kanilang strategiya ang naging pag-withdraw sa tatlong artikulo. Dagdag pa niya, nakahain pa rin ang motion kaugnay ng pagbibigay ng pagkakataon sa depensa na makapaghanda at maipaliwanag ng panig ni VP Sara bagamat nasa impeachment court at pagpapasya kung papayagan ito at kung gaano katagal ang ibibigay na panahon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Joel.
12: We're only talking about fairness and justice to the individual here being alluded to, being alleged with these two articles. Yung isang article na hindi pinresent, okay sa akin yun. Pero yung pinresent, diba, ikaw mismo, she deserves to be heard, yung defense niya about all of this. I don't want to use the word unfair, but as a senator judge, I would say na parang it's off for me. For me, why would you spend so much time in the House and come up with these articles of impeachment, presented it here, blah blah blah, and then all of a sudden. But you cannot blame them. Please don't get me wrong. Yeah, you cannot blame the prosecution because that is their strategy. Okay. I respect that. I respect that strategy. The defense should also have the necessary preparations to anticipate this strategy. Now, what is the defense strategy? Whatever it is, as a senator judge, we just have to make sure that it's equal and just and fair to both.
11: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ting Fast and Sean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, prosecution bumuelta po sa pagkwestiyon ng defense spokesperson sa umano yung pananahimik ng mga senador sa pagbawi ng prosecution sa tatlong articles of impeachment. Detalye naman mula kay Kathleen Forbes. Kat?
13: Sinigot ang House Prosecution Panel ang pahayag ni Attorney Paolo Panelo na kumakwestiyon sa pananahimik ng mga senator judges kaugnay ng pag-atras ng prosecution sa tatlo sa apat na impeachment articles laban kay VP Sara Duterte. Sa press conference itong Miyerkules, sinabi ni House Prosecutor Terry Redon na ang impeachment court ang nagpapasya sa usapin kaya hindi niya nakikitang kailangan magbigay ng karagdagang paliwanag ang mga senador. Tugon ito sa pahayag ni Panelo na tila nakabibingi yung pananahimik na mayorya ng mga senador at kinikwestiyon kung merong kinalaman sa halalan sa 2028 yung naging sa impeachment proceedings. Git pa ni Redon, hindi dapat ipagpalagay na may paggiling ang mga senador dahil lamang sa hindi sila nagsasalita tungkol sa naging hakbang ng prosecution. Samantala, sinabi naman House Prosecutor Joel Chua na maging ang prosecution panel ay nakatanggap naman ng tang-lasing o matinding pagsita na hindi niyo admonition ang babala mula sa presiding officer ng impeachment court kaugnay sa kanilang naging desisyon. Sa kabila nito, nanindigan ang prosecution. Naligan na estratehiya yung pag-atras sa tatlong artikulo upang makapagtuon sa natitirang impeachment charge na unexplained wealth. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas Report.
0: DSWD at FINMA may college scholarship daw para sa four-piece beneficiary sa Calabar Zone. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
14: Nag-aalok ng scholarship program ang Department of Social Welfare and Development at PINMA Education Holdings para sa mga kwalipikadong four-piece beneficiaries sa Calabar Zone na nais mag-aral sa kolehiyo sa school year 2027-2028. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, sa ilalim ng hawak kamay scholarship program, maaaring mag-apply ang mga interesadong estudyante sa tatlong paaralan ng PINMA sa Laguna at Cavite para sa Rizal College of Laguna sa Calamba City, Union College of Laguna sa Santa Cruz at St. Jude College sa Dasmariñas City. Maaaring makita ang registration link sa official na Facebook page ng DSWD Field Office 4A. Magsasagawa rin ang FINMA ng mga orientation sa mga paaralan upang gabayan ang mga aplikante sa proseso ng pagpaparehistro. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferreira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mga Barangay Tanon, regular naman magbabantay sa mga eskwelahan sa bansa. Detalye mula kay Luisa Iris. Pa, Luisa!
15: J. Mark, asahan na nga ang mahigpit na pagbubantay sa mga paaralan ng mga barangay tanod sa bansa. Ngayong araw kasi, pumirma na ng kasunduan ang Department of Education at Department of Interior and Local Government para isa formal ang pakikiisa ng mga barangay officials sa pagtiyak na ligtas ang mga paaralan. Sa ilalim ng kasunduan, hindi papasok sa loob ng eskwelahan ng mga tanod pero babantayan nila ang lahat ng gate pati na rin ang iba pang pwedeng pasukan at labasan ng mga estudyante sa paaralan. Pinangungunahan naman mismo ni na Deputy Secretary Sonny Angara at DILG Secretary John Vic Remulla ang pagpirma ng kasunduan sa Bangkal High School sa Makati City. Ayon kay Secretary Remulla, aminadong iba na ang panahon ngayon dahil sa impluwensya ng internet. Kaya dapat maaga pang pamahalaan at magtutulong-tulong ang komunidad. Nagpasalamat naman si Deputy Secretary Angara dahil malaking tulong din ang barangay tanod para sa kakulangan ng mga security guard sa eskwelahan. Pakinggan natin, narito ang pahayag ni Secretary Angara.
16: Barangay, i-expand yung role ng mga barangay tanods para bantayan yung mga school, lalo na kung pagbukas ng klase, pag-uwi, tapos during the, especially kung hindi pa ayos yung bakod, yung mga ganong factors, pagmalaki yung eskwelahan. Minsan, pag maliit yung eskwelahan din, ang malaking tulong ang barangay officials kasi karamihan walang security guard.
15: Samantala, J. Mark, kasabay naman ang pagpirma ng kasunduan, nagkaroon din ng school safety drill sa Bangkal High School. Ayon kay Secretary Angara, nasa daan-daang eskwelahan na ang nakapagsawa ng safety drill para sa mga posibleng school attacks. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang Department of Labor and Employment naglunsad daw po ng programa para tulungan ang mga micro, small and medium enterprise na makasunod sa pagpapatupad ng dagdag sweldo sa mga nasa minimum wage earner dyan sa Central Visayas. Mula sa Radyo Pilipinas Cebu, maghatid balita si Angeli Valiente. Angeli!
18: Kasabay ng pagpapatupad ng bagong minimum wage sa Central Visayas, inilunsad rin ng Department of Labor and Employment dito sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong araw ang sagip trabaho na isa sa mga flagship innovation ng Tupad Program. Ang launching ng Tupad Innovation ay itinuon sa 26th National Peso Congress dito sa Cebu na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Dole Secretary Francis Tolentino. Maaaring matulungan ng programa ang mga MSME na apektado ng kalamidad, climate-related disruptions, crisis sa ekonomiya, wage adjustment at iba panghamong kinakaharap ng mga negosyo na maaaring humantong sa pagkakatanggal sa trabaho ng mga manggagawa o tuluyang pagsara ng negosyo. Layunin nito na masuportahan ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pagpapatupad ng itinakdang dagdag sahod para sa mga empleyadong minimum wage earners habang patuloy rin ang takbo ng kanilang negosyo. Sa ilalim ng programa, sasagutin ng DOLE ang dagdag na 42 pesos per day na sahod ng mga minimum wage workers na mga kwalipikadong MSMEs sa loob ng 90 araw kung saan direktang mapupunta ito sa mga trabaho. Kailangan lamang na makapagsumite ng kinakailangang dokumento kabilang na ang job preservation at business continuity plan ang mga MSME sa DOLE para sa gagawing validation at masigurong pagkatapos ng programa ay maggagampanan na nila ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga empleyado. Para sa Bagong Pilipinas, sa Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, yun daw pong lahat ng mga nasa listahan daw po ng top 10 most wanted sa lungsod ng Taguig sa Setyembre, abay arestado pong lahat. Detalye niya mula kay AJ Ignacio. AJ!
19: Yes, Tito J. Mark, naaresto nga ng Taguig City Police ang lahat ng 10 individual na kabilang sa listahan ng mga most wanted sa lungsod para sa buwan ng Setyembre. Ayon sa pulisya, kabilang mga kasong kinakaharap ng mga naaresto ang murder, statutory rape, pagnanakaw, robbery, illegal na pagmamayari ng baril at bala at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Taguig City Police Chief Police Colonel Julius Anunuevo, natungkulin ng pulisya na tugisin ang mga individual na may warrant of arrest upang maiharap sila sa korte at pagpapatuloy ng proseso ng hustisya. Ayon pa sa opisyal, ipagpapatuloy ng Taguig City Police ang pagtugis sa mga individual na may nakabinbing mga warrant of arrest at paigtingin ng koordinasyon sa iba pang police units at ang pagsubaybay sa mga impormasyon makakatulong upang matukoy ang kinaroroonan ng mga pinaghahanap. Patuloy namang hinikayat ng pulisya ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang makatulong sa pagpigil at paglutas ng mga krimen. Dito J. Mark, wala pa rin dito sa Taguig City. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
0: O, yung inyo po napapanood dun sa lower screen ng ating sa lower screen ng ating live streaming, no, sa YouTube, sa Facebook. Napapanood nyo po ngayon itong misa po na pinangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle bilang bagong Dean of College of Cardinals. Ito po misa nyo to ay pinangunahan niya po para misa pasasalamat dun sa naging matagumpay na operasyon kay Pope Leo XIV. Si Pope Leo XIV ay nasa Gemelli Hospital po sa Vatican at siya ho ay sinailalim sa minor surgery dahil yung nakita raw po ng konting bukol ba o tumor parang ganoon sa kanyang lower lobe na ng kanyang baga. So yung bahagi po na yun, tinapyaso yung kanyang baga para hindi na ho kumala dahil na-diagnose na canceroso yung natanggal na bukol. Oo, yung parang tumor dun sa baga. No? O dahil doon sa matagumpay na operasyon, naghandog po ng panalangin, pasasalamat ang Simbahang Katolika dahil nga po sa, sabi nga eh, mabuting kalusugan ni Pope Leo XIV. So, yan, makikita nyo yan ha, sa mga social media platforms po. Siyempre, patuloy din ang pagdarasal para sa kalusugan ho ng Santo Papa, no?
20: Mark in! Mark out!
0: So, ilang araw na lamang ba? Ilang araw na lamang ba tayong meron sa atin ngayon bago ang... meron na lamang tayong 7...

0: Mark out. Ang tunay na Pasko.
1: With that, kami po ay oy, mano po ninong, mano po ninang, nakapila na po sila. Oh, yung iba mga ninong, ha, wag naman masyado. Uy, oo, pagka medyo nakakaluwag-luwag naman. Sabi nga, huwag nyo nang gamitin yung excuse na next year na lang, huwag muna ngayon, ha? Maraming salamat, Engineer Marvin Tulidan, ating co-pilot, Engineer Matet Segovia. Oh, talagang binuo yung pangalan, oh. Engineer Maria Teresa Segovia. Parang ano na, yung anak-anak nila Nora Honor sa kani Christopher De Leon. Maria Leonora Teresa. Oo. Yan o. Eh, si Engineer Mateto eh. Yan. Dalagang magayon, pero sabi nga, mas kalmado pa sa Bulkang Mayon. Maraming salamat din kina Isa, kay Isabel, kay Ice. Eh, si Myla, kamusta na?

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Ito ang naging tambakan dito. Wala pa rin pong talo itong UST ngayong season 89, Oma Onyanwa. Yang nasa picture na yan, 20 points and 10 rebounds. Meanwhile, Karil Sherba had 18 points, 7 rebounds. At si CJ Maglupay, merong 12 puntos. First quarter pa lang, nagkatambakan na rito. Dahil itong UST, 61.1% ang kanilang field goal shooting sa first quarter ng laban. At out of their 11 total field goals na nagawa sa first quarter, 10 doon, mga kaibigan, ay na-score nila inside the paint. So talagang kinalabaw nila itong FEU, ha? Considering na yung FEU nga yung tama raw, eh. Pero kinalabaw sila ng UST dun sa loob, inside the paint. As 10 out of 11 yung field goals dun. Yung FEU, 28.6% lang yung field goal shooting sa first quarter. Si Onyanwa, nakawalong puntos yan dun sa 10-1 run ng UST, kaya naging 25-10 ang score. And then lumaki na nang lumaki yan sa second, third, and fourth quarters dahil nga yung UST, talagang they pounded the ball inside the paint and they finished with 54 points dun sa shaded area na yon kumpara sa 16 points ng FEU. So 4-0 ang hawak na record ngayon ng defending champions UST Growling Tigresses. Amya Espanol naman ang nanguna para dito sa FEU. Yung kanyang 9 points and 5 rebounds. Walang nakascore in double figures para sa Lady Tamaraws. Ang record ngayon ay 2 panalo at 2 talo. At dun sa isa pang laro sa women's basketball, panalo naman ang NU National University laban sa University of the East, 76-63 ang final score. Tin Kayabyab, 17 puntos plus 5 rebounds. Marga Villanueva, 17 points din para sa kanya. And then Shelo Pagdulagan with 10 points and 4 rebounds. In fact, abante rito ang UE after the first quarter, 21-16. Pero doon sa second quarter, nagsimulang sumiklab. Ito pong opensa ni Marga Villanueva at saka ni Tin Kayabyab. Silang dalawa combined for 13 points ng 25-point production ng UST or rather ng NU in that second quarter. Si Villanueva, nakadalawang 3 yan. Siya yung nagpatabla sa laro, 27 all. Tapos nakapitong sunod naman si Tin Kayabyab, helping etong NU to a 41-38 lead pagdating ng halftime. And then in the third, it was all about defense. 9 puntos lang ang isinuko ng NU against dito sa UE. Samantalang on the offensive side, andyan pa rin yung Marga Villanueva, tapos katulong niya si Shelo Pagdulagan. And after the third quarter, it was a 12-point lead para sa Lady Bulldogs, 59-47. Tapos naging 69-49 pa yan, 6 minutes and 45 seconds ang natitira in the fourth quarter. So NU now, ang record nila ay 3-1. Keza Buscar with 18 points, 3 steals, and 3 assists para dito sa Lady Warriors na hindi pa po nananalo in 4 games nila ngayong season 89. Silipin naman natin itong mga latest results sa high school boys volleyball, dito pa rin, UAAP season 89. Tinalo ng UST ang FEU Diliman, 25-18, 22-25, 27-25, 21-25, and 17-15. Natapos ang first round ng high school boys volleyball competition. Perfect 7-0. Ito pong UST. Ang FEU naman, 6-1. Yun. So, kung nanalo FEU, sila yung 7-0. UST ang 6-1. Pero hindi ganun yung nangyari. Ang UE, panalo laban sa National University Nazareth School, 26-28, 25-23, 25-22, and 25-17. Baka sabihin mo, hindi na nanalong UE ngayong season 89 eh. Meron sa volleyball oh. So 5-2 ang record ng UE. Ang NUNS, 4-3. Ito namang Adamson, tinalo ang De La Salle Zobel, 25-22, 25-22, at 25-19. 3-4 record para sa Adamson, 1-6 ang De La Salle Zobel. And lastly, ito pong UPIS, winalis ang Ateneo, 25-22, 25-18, at 25-19. UPIS, 2-5 record. At ito namang Ateneo, wala pang naitatalang panalo after the first 7 games ng UAAP Season 89 High School Boys Volleyball.
8: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
7: From UAAP, lipa tayo sa NCAA. Dalawang exciting na laban yung nangyari kahapon. Unahin natin itong panalo ng Lyceum laban sa Perpetual 98-89. Matthew Rubico scoring 21 points, 7 rebounds, 4 assists. Katulong niya si Renz Villegas, 19 points. At si Jonathan Dileg, 18 puntos. Naging super exciting yung laban from 75-all. Si Roger Ondoa, pasok yung kanyang floater. Tapos mayroong 3-pointer at layup. Etong si McLeod Guadagna, 9-0 attack para sa Lyceum, 84-75. Pero hindi agad bumigay itong Perpetual. Ha? They made a 5-0 run, cutting the lead down to 4 dun sa putback ni JM Tulabot. Sumagot naman si Rubicot Dailig, tig isang 3-point shot dun sa 11-3 counter-attack nito pong Lyceum. Abante sila 95-83. Pero dumikit na naman. Ito pong Perpetual led by Gojo Cruz and L.A. Casinillo. Tig isang 3-point shot din sila. Baba sa 95-89, 11.1 seconds to go. Yun nga lang, medyo kapos na sa oras. At steady yung naging free throw shooting netong si Jonathan Dailig at saka ni Axel Manuel for Lyceum to preserve that win. So after niyang panalo na yan ng Pirates, silang dalawa ng Altas, pareho, 2-5 ang kanilang record. Ito namang Arellano, nakalason sa defending champion San Beda, 56-55, led by T. Mac Ongotan, 17 points, 8 rebounds, and 3 assists. At si Basti Valencia, merong 7 points and 7 rebounds. Lumamang na ng 15, yung Arellano, 40-25, that was early in the third quarter. But Aldus Torculas ang nanguna dun sa rally ng San Beda. So, before papasok ng fourth quarter, from 15, pito na lang yung nahabon nila, 41-48. Lumabang pa actually. Ito pong San Beda, 55-53. Dun sa three-point shot nitong si Aldus Torculas, mahigit 3 minuto pa yung natitira. But, yung last 4, hindi na sila ulit nakascore dyan. Tapos, naka-3 sunod na puntos naman. Etong Arellano, yung 1 point dyan galing dun sa free throw nung kanilang rookie na si Aaron Manansala. And then, merong basket dyan, etong si Basti Valencia, tinakasan niya natakasan niya yung depensa ni Penny Estacio. That was 11.7 seconds left in the game. And yung kanyang basket na yon proved to be the game winner dahil nagmintis yung potential game-stealing basket sana netong si Aldus Torculas dun sa dulo ng laban. So, ang Arellano ngayon and San Beda, pareho din ang kanilang record nila, 5 panalo at 3 talo. 5:24 ang ating oras, mga kaibigan. Since nasa usapang basketball tayo, nagsimula na ba itong Laban ng Terra Firma at San Miguel. Oh, ayan, nagsimula na pala to. Mangangalahati na yung second, yung first quarter eh. San Miguel and Terra Firma ang unang laro ngayon sa schedule ng PBA Governor's Cup. Tapos susundan yan nitong NLEX at saka ng Titan Ultra. In the meantime, commercial break lang tayo saglit and pag-usapan natin itong naging laban ni Alex Ayala sa Wuhan Open. Ang dami nang nagsasabi ngayon eh. Talagang para ba daw bang tawag kailangan ng mamili ni Alex Ayala kung tennis ba o yung kanya pang mga ibang ginagawa sa buhay. Dahil nga maaga siyang umexit dito sa Wuhan Open sa China. At syempre, recap natin yung nangyari kahapon sa dalawang laban in the PBA Governor's Cup. Ganun din yung sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Magpapatuloy tayo dito po sa postgame after this break.
0: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
0: The public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
12: Maging panatag Pilipinas.
8: Nang mga naganap sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
7: Alas 5:27 po ang ating oras. Post game po dito sa Sports Radio 918. John Mogol ang inyong kasama live on air and online. Para mapakinggan nyo, mapanood nyo kami. Kahit nasan man kayo. Kahit nasa Timbuktu pa kayo. Although wala pa akong kakilalang nagsabing, ay, nakikinig ako dito sa Timbuktu. Umexit na po si Alex Ayala sa Wuhan Open. Completely, complete exit ito after nung doubles loss nila nung kanyang tropa peeps na si Zeynep Sonmez sa women's doubles. Natalo sila kina Diana Yastremska and Angelina Kalinina, 2-6-3-6. So, parang in set number 1, nag 4-0 kagad yung kalaban. Ayala and Sonmez lost the first 4 games nung first set. Tapos sa second set, nakuha ni Ayala at saka ni Sonmez yung opening game. Pero yung 5 sunod, talo. Nakuha nung kalaban. So ganun yung naging istorya nung kanilang unang matchup sa women's doubles ng Wuhan Open. Nangyari yan the day after na matalo in 3 sets si Alex Ayala kay Han Shi ng China, yung qualifier. 6-4-3-6-3-6. Ang sistema dyan, si ito yung ikalawang sunod na natalo ni Alex sa WTA. Napanalo na siya nung first set. Lamang na siya ng 1 set tapos natalo pa rin siya. Dun sa Asian Games, ganun din yung nangyari sa semifinals against Wang Xiyu. Panalo din siya ng opening set, tapos yung huling, yung dalawang sunod, talo siya. Itong defeat niya kay Han Shi, ang kanyang ikalawang sunod na talo against an opponent na hindi po kasama sa top 100 ng WTA. Ito ngang si Han Shi, outside ng top 200 pa yan. Kaya adami kong nababasa ngayon. May mga dami nagtatanong, time to panic na ba si Alex Ayala at yung kanyang team? May mga nagsasabi, dapat daw mamili si Alex Ayala. Saan ka ba magfo-focus? Ano, sa tennis? Or dun sa iba mong mga ginagawa? Like yung pagmo-model? Ayan, pinupunan na rin nila yan. May mga nagsasabi, distracted daw si, ano, si Alex Ayala. Meron pa nga ako nabasa eh, nakita daw nila sa mga mata ni Alex na nawala na yung kanyang hunger para manalo. O diba, kala mo nakipagtitigan ng malala kay Alex eh. Ako para sa akin, tingin ko mas kailangan ni Alex, not really time to panic but time to rest. Because I would assume na yung mga yung tumalo sa kanya, si Tatiana Prozorova sa Singapore, tsaka itong si Han Shi sa Wuhan, considerably mas magaan yung schedule nito compared, you know, kay Alex Ayala na being a top 20 player, eh, mas maraming nakakasagupang higher ranked opponents, mas maraming matches overall, di ba? Compared dito kay Han Shi tsaka kay Tatiana Prozorova. But then again, maganda yun yung nilaro nung dalawang players na yon na tumalo kay Alex. Tingin ko, time to rest. Maybe rest and reset. Ano? Pero yung time to panic, 21 years old pa lang, magpapanic ka na. Dalawang sunod na talo. Diba? Yun ba'y enough reason para magpanic ka na? Parang medyo malayo pa 'yon, 'di ba? Bigyan natin ng panahon si Alex Ayala. Gusto niyo kasi agad-agad eh. Gusto niyo ura-urada eh. 'Di ba? Hayaan natin siya. Porque alam ko sinusuportahan natin siya, pinapanood natin siya, 'di ba? Nagchi-cheer tayo sa kanya. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi aayon sa kanya mga bagay. Tanggapin natin 'yan. Ito po yung nangyari kahapon sa PBA Governor's Cup. Etong Meralco, kinuryente yung Blackwater. 120-115 ang naging final score. Jordan Varnado, 31 points, 7 rebounds, 7 assists, 2 steals and 2 blocks. Si Chris Newsom, merong 24 puntos plus 6 na rebounds. Tapos Bong Quinto, 15 points and 9 rebounds. Last 5 minutes ng second quarter, humahabol pa na yung isa yung Meralco. Nakapitong puntos itong si Varnado dun sa 16-5 run ng Meralco. Merong 5 puntos dun. Itong si Jason Brickman, may jumper naman si JV Mokon. Abante ng 10, ito pong Meralco at the half, 68-58. Napanatili ng Meralco yung double-digit lead hanggang 101-90. In the fourth quarter, kaso naglaho yan. Talaga naglahong parang bula. Cedric Bearfield, Dalph Panopio, tapos yung Kentrell Barkley, yan yung nanguna dun sa comeback netong Blackwater. Naka 12 puntos lalo yung, ano, yung Cedric Bearfield. And siya yung nagbigay actually sa Blackwater ng 113-111 lead, 1 minute and 47 seconds ang natitira sa laban. Yun nga lang, naka 3-point play si Chris Newsom pagbalik ng bola sa Meralco, tapos naka-layup etong si Cliff Hodge. Naputukan pa ng 24-second shot clock violation yung Blackwater, tapos naka-jumper eto pong si Jordan Varnado. So anong naging sagot doon ng ano ng Meralco? A 7-0 run. Abante sila ng 5, 118-113, 27 seconds to go. Sumapat na yon para makuha nila yung panalo. Cedric Bearfield, 31 points and 5 rebounds. Meralco ang record, 4-5. Bagsak naman sa 3-5. Ito pong Blackwater. Yung TNT, tinambakan ang Macau, 142-87. Led by Calvin Oftana na merong 28 points, 5 rebounds. Tapos ang nagbabalik na si Rondae Hollis-Jefferson, 22 points, 6 rebounds, 5 assists. At si Poy Eram, off the bench, 15 points, 8 rebounds. Lumabang ng 10 ang TNT sa first quarter pa lang, 19-9 after nung kambal na 3 ni Oftana, tapos naging 28-13. 15 puntos sa jump shot ni Rondé. Second quarter, after dumikit ng 4 na puntos, eto Mumukaw, 27-31, nagbagsak ng 27-0 attack yung TNT. Walang naisagot ito pong Macau. And during that 27-0 run, walong magkakaibang players ng TNT ang nakascore doon. Natapos yung 27-0 attack na yon sa slam dunk ni Rondé Hollis-Jefferson. And after that onslaught, naging 58-27 ang kalamangan neto pong TNT. That's a 31-point lead. Hindi pa tapos ang first half nun, ha. Isang buwang tambak na kaagad. 4 minutes 26 seconds pa ang natitira sa second quarter. Kaya hindi na nakarecover. Walang paraan para makarecover ito pong Macau na pinangunahan nung 43 puntos at 10 rebounds ni Oscar Lopez. TNT 7-4 ang Macau naman, 2-9 ang record. And kailan ba tong naging lumabas tong balita na to? October 13, so kahapon. O maybe nung Monday ito, yung naging pahayag ni PBA Commissioner Willie Marshall na hindi na makakabalik, hindi na makakaulit ito pong Macau bilang guest team sa PBA dahil nga talaga namang ano ba, karimari-marim, may halo, siguro may halong inis, may halo na ring awa ano itong naging campaign ng Macau dito sa PBA Governors Cup. 2-9 record, tapos tinatambak-tambakan sila no nitong mga PBA teams, including that 60-point loss, dalawang buwang tambak, 138-78 laban sa NLEX Arayco. And parang walang kaganagana. Ayun, I think yun yung tamang term. Parang walang kaganagana eto pong Macau. Kaya naman sinabi ni PBA Commissioner, naku, hindi na kayo makakabalik dito sa PBA. Sa totoo lang, nakakapagduda yung pangalan eh. Isipin mo ha, Giant Panda. Ang cute niya ni. Diba, may natatakot ba sa Giant Panda? Di ba wala? Pag nakakita yun ng video niya, anong sinasabi natin? Hindi naman nakakatakot eh. Ang sinasabi natin ay ang cute. Tapos, yun ang team mo sa basketball team, Giant Panda. Hindi ka talaga kakatakutan yan. Mas okay pa kung pinangalan nila eh, Macau Ghost, ano, Flood Control Project. Yun, nakakatakot. Diba? Kung ako sa Macau, magpalit na ako. Maghanap ako ng pangalan na nakakatakot. At least kahit hindi ka manalo, nakakatakot yung pangalan mo. Kesa yung tinatambak-tambakan ka na nga tapos Giant Pandas pa pangalan, 'di ba? Ang labo eh. Anong quarter na 'to? Oy, second quarter na ito pong laro ng San Miguel at ng Terra Firma. Etong San Miguel kasalukuyan number 2 sa Group A. Nasa likuran sila nung NLEX na number 1 sa kanilang grupo. Samantala, Adamson and UP Season 89 Men's Basketball. Parang hindi pa yata nagsimula pero tingin ko malapit na itong mag-tip off o baka naka-commercial break lang. So, dalawang ongoing na basketball games ngayon sa mga oras na to, PBA at UAAP. 5:38, oras po natin. Ito po ang postgame dito sa Sports Radio 918.
13: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa postgame. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
17: Kalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
7: Alas 5:41 po ang ating oras. At this point, makabilita tayo kay Team Philippines Chef de Mission Francis Diaz with a few days to go bago po ang official opening ng 5th Asian Para Games sa Nagoya, Aichi Prefecture sa Japan. 14 ngayon, 'di ba? 18 yung opening niyan eh. So 1 2 3 4 apat na tulog na lang ay opening ceremony na ng 5th Asian Para Games. So narito po ang panayam ng Sports Radio 918 kay Chef de Mission Francis Diaz.
18: Of course, sir. Of course. Kamusta? Ano bang mood ngayon dyan sa Aichi Nagoya, Japan ahead of the opening ceremony nitong 5th Asian Para Games?
19: Yeah. Definitely all excited and very positive lahat ng ating mga national para athletes, no? So we just process the transfer of the batch that arrived today. There are around 37 of them. So lahat ay definitely excited na sa opening ng 2026 Asian Para Games.
18: Lahat po ba si DM ng ating Filipino para-athletes nandiyan na ngayon?
19: Merong last batch bukas yung ating powerlifting team, para powerlifting. Sila na lang ang natitira.
18: Ayun, so last na ang ating Philippine para powerlifting team. Again, ilan po bang sports yung sasalihan po ng ating Team Philippines dito?
19: Lahat tayo naka-entered sa 11 sports. Ayang, there... supposedly mayroong pang 12 yung boccia, but we withdrew our competition in boccia event for a very unfortunate incident that happened a week ago. Pero in total I were entered in 11 different events.
18: Yes. Ano-ano po ba ito, CDM Kiko, no? Para lang din ma-confirm po natin kung ano tong 11 para sports na to.
19: Yeah. So, para athletics, number one. Number two, ang ating para badminton. Tapos, ang ating para judo. Then, para table tennis. Para cycling. Siyempre, yung para-athletics natin, or I mentioned that, I think, yung ating para-cycling, para-fencing, ilan na ba yung nabanggit ko?
18: Walo po, Dean. Ay, merong para-swimming, para-swimming, then para-taekwondo.
19: Para-athletics, That's it. So para swimming, and then, well, I think that's it. Is that 11? I think that's 11.
18: Yes, of course. And of course, syempre, yun talagang naging purpose din, no, nung pagdating nyo po dyan ng maaga, nagkaroon din ng chef's demission meeting, no? So, tell us, anong nangyari dun sa CDM meeting?
19: That's right. Well, definitely, in the CDM meetings, panay reminder lang naman ang INAGOC, ang Asian Games Organizing Committee, together with the officials of the Asian Paralympic Committee, for the necessary requirements na dapat ay nakakomply na lahat ng teams, no? So tayo naman ay nakakomply na lahat dito. And then syempre, tinatanong kung may mga issues ba yung iba-ibang teams with regards to in their accommodations, in the hotels where they were put, in the meals, for example, that they are given. So, mga ganitong items lang, no, ang napag-uusapan. At lahat naman ay parang mga very, very menial things lang na easily na-adjust naman ang organizing committee.
18: Yes. And syempre, sa pagdating nyo po dyan, so far, smooth naman po ba lahat? Pagdating sa accommodation, sa pagkain, yes sir?
19: Ayos po lahat. Ayan, I'd like to reiterate na the organizing committee really did very well in terms of preparations. They were very diligent kasi very early on naman talagang we were already complying with all the information that they were asking for. Before the final delegation registration meeting the other day, when last Saturday, lahat ay ng information, as mentioned, ay na-feed na naman sa kanila, no? So, kalat-kalat kasi kami, no? For example, the three of us, me, our Paralympic attaché, and our Deputy Secretary General is staying at the Athletes Village, no? Ito yung Garden Villa dun sa Nagoya Port. And then, we are just joined then by two teams. The para fencing and the wheelchair basketball team. And then, all the other delegations, nasa iba't ibang hotel na sila na kung saan malapit yung

0: kailangan para makapag-produce tayo ng mga bagong atleta na pwede nating ipanglaban sa international competition. So tulad ng sabi mo, very successful yung campaign natin sa ASEAN Para Games. Some of the gold medalists there earned their right to be here in Nagoya, no? And similarly, we're hoping that they will have a very positive output here in their campaign sa Nagoya.
1: Yes, pero si DM Kiko, ito bang Asian Para Games? Ano ba to? Qualifying ba to sa mas malaking competitions, 'di ba? In for some sport, minsan nagsisilbing qualifying for the World Championship, may mga ganun po ba?
0: The APC president during the CDM conference just this morning actually mentioned that both para athletics and para swimming will have a significant points contribution as pathway to the Paralympic Games. No? So at least dun sa dalawang yon, because it will be run by IPC in terms of the management of the games, our athletes or any athlete for that matter will earn points for qualification pathways in the LA Paralympic Games. So bukod dun sa dalawang yon, baka meron pang mangilan-ngilan na event na may contributory points. No? Pero hindi totally na pag nag-gold ka dito, eh, ibig sabihin qualified ka na sa Paralympic Games.
1: Wow, so dun pa lang talagang nakaka-boost nung kanilang moral na meron silang pinaghahandaan na mas malaki, di ba? Yun ngang 2028, no? But of course, gaano po kalaki yung suporta po ng ating Philippine Sports Commission dito din sa ating kampanya na to?
0: Well, definitely, now that you've mentioned that, I have to reiterate and really thank the support of our Philippine Sports Commission led by Chairman Pato Gregorio and all the four Board of Commissioners. No? Grabe ho yung supportang tinatamasa ng ating para-athlete patungo dito sa Asian Para Games. No? Simula po dun sa training nila na ginawa sa Pilipinas, sa Ultra, lahat ho ng concerns natin ay in-address ng Philippine Sports Commission para ho ma-prepare ng maayos yung ating delegasyon going to the Nagoya Para Games. And we are very thankful for this invaluable support of the Philippine Sports Commission to our para-athletes.
1: Yes.
2: Yan po ang naging panayam kay CDM Chef de Mission Francis Diaz. Kanina nasa airport si sa Cebu Centre si CDM Kiko dahil sinalubong niya yung huling batch ng mga athletes tsaka ng delegates pa from PhilSpada and the PPC na tumungo doon sa Nagoya sa Aichi Prefecture for the 5th Asian Para Games. Sa Friday, meron na pong mga ilang laro na mag-umpisa. Sa Biyernes, may laro na yung wheelchair basketball team ng Pilipinas. Unang kalaban nila, I think it's Korea. And then 17, yung second game nila. But the opening ceremony will be on October 18. That's a Sunday and then 19, ayun. Yung full blast na ng mga laro. Hanggang 24 ang closing ceremony. So they have siguro 7-8 days, ganyan, between 7-8 days of active competition dito sa 5th Asian Para Games. 69 para athletes ang ipinadala po ng Pilipinas to try and win at least 4 gold medals. Medyo malayo dun sa 10 ginto na nakuha nila back in 2023 sa Hangzhou, China, dahil yung bulto kasi nung medals gold doon nang galing sa para chess team ng Pilipinas, ngayon walang para chess. So yung 8 gold medals from 2023, hindi na mahirap pabawiin this time around. But the target nila is 4, at least 4 gold medals, mga 45. But syempre hindi garantisado yun. Ha? Yun yung target. But they will try to get that target ng bilang ng gold medals. So, sumubaybay po kayo dito sa Sports Radio 918 para sa coverage natin ng 5th Asian Para Games. It's now 5:57 mga tropa. And that's it for post-game ngayong Wednesday. Bukas po ulit, 5 p.m. dito sa Sports Radio 918. Up next is Ria Arevalo hanggang alas 8. Kasama niyo po siya sa Sports 918. Until tomorrow, ako po si John Bogol. Good evening sa inyong lahat.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Noon natin sa araw.
7: Ampalaya.
8: Ampalaya.
7: Kumakain kayo, ampalaya.
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa. Ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
10: Gayon din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo.
11: Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
12: The court accepts and confirms the prosecution's manifestation. Articles 1, 3, and 4 from this point forward are deemed withdrawn subject to the following rulings and orders that this court hereby issues. Articles 1 and 4 are deemed withdrawn with prejudice as against the respondent. Articles 1 and 4 may not be revived in this trial, refiled, re-prosecuted, or transmitted anew against the same respondent during the same term and in this 20th Congress. Article 3 stands if on a materially different procedural footing. The prosecution did not present or adduce evidence under this article. The court therefore accords to Articles 1 and 4 finality for the respondent's present term as Vice President while limiting the procedural effect of the withdrawal of Article 3 to this trial alone, provided, however, that Article 3 may not be revived in this trial until its conclusion.
13: Umabot na sa milyon-milyon ang ating digital views. At ngayong Webes, isa na namang mainit na topic ang magte-trending sa mga kabataan. No cellphone zone ba dapat ang bawat classroom? Umpisa na ang balitaktakan kasama ang mga estudyante ng Holy Angel University, Pampanga.
14: Cellphones are not meant to replace teachers as our educators. They are meant to serve as tools to help us in our education.
15: Kung gagamitin natin siya as a tool for learning, dapat napapa-improve niya yung learning capability ng mga estudyante. Pero hindi nga, di ba?
16: Teachers nowadays already use digital platforms like Kahoot and Quizlet and even QR codes. So bakit mo alisin yung cellphone kung nagiging part na pala siya ng ating learning environment?
13: Sa bawat issue, may pakialam ka, Schoolmates! Shortlisted at the DocuBata 2026 and nominee for Best Documentary Film at the FAMAS Short Film Festival.
17: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
18: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Kasabay ng National Public Employment Service Office Congress, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paglulunsad ng mga bagong inisiyatiba sa ilalim ng tupad program ng DOLE sa Lapu-Lapu City, Cebu. Bilang hakbang para maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa, Department of Social Welfare and Development ipinamahagi na ang libreng water filtration kits. Kung paano yan ginagamit, alamin! Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kasama sa mga ipepresentang testigo para sa kasong plunder ni Senador Jinggoy Estrada. Palasyo, ginagalang ang naging desisyon ng prosecution na i-withdraw ang tatlong articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. At anong sikat na P-pop group ang tampok sa official highlights ng isang festival sa Japan?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagtungo at dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lapu-Lapu City, Cebu sa pagdaraos ng National Public Employment Service Office Congress.
3: Kung saan personal na pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng mga bagong inisiyatiba sa ilalim ng Tupad Program ng Department of Labor and Employment.
4: Layunin ng programang ito na suportahan ng mga manggagawang Pilipino hindi lang sa skills training kundi pati na rin sa larangan ng pagninegosyo para sa mas maraming oportunidad sa dekalidad na trabaho. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
5: Kasabay ng 26 na National Public Employment Service Office o PESO Congress sa Lapu-Lapu City, Cebu, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng 7 bagong inisiyatiba sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Layo ng mga inisiyatibang ito na palawakin ang suporta sa mga manggagawa sa pamamagitan ng skills training, pagninegosyo at pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Kabilang sa 7 inilunsad na programa ang Skill Pass, Tropa Negosyo Trabaho, Sagip Trabaho, Kahanap, Match Fund LGU, Tulong Aral at Trabahong Dagat. Sa pamamagitan ng mga ito, hangad ng DOLE na higit pang mapaunlad ang kakayahan ng mga benepisyaryo at matulungan sila makapagtayo ng negosyo o makakuha ng mas matatag na hanap buhay. Samantala, nagtipon sa PESO Congress ang mga PESO Manager, Job Placement Officer, Local Chief Executive, mga opisyal ng DOLE at iba pang katuwang sa sektor ng employment upang talakayin ang mga hakbang para mas mapalawak ang oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga dumalo, sina Cebu Governor Pamela Baricuatro, Labor Secretary Francis Tolentino at PESO MAP President Romualdo Garcia. Bahagi rin ng aktibidad ang 2025 National Search for Best PESO Awards na nagkilala sa mga Public Employment Service Office at Job Placement Officer na nagpakita ng natatanging serbisyo sa pag-uugnay ng mga job seeker sa mga oportunidad sa trabaho.
6: For millions of Filipinos, employment is the means to provide for families, to put skills and education to good use, and to create a more secure future for ourselves. Our duty as a government is to ensure that they have the opportunities to pursue these goals. This gives meaning to our theme, Kaunlaran sa bawat komunidad, oportunidad sa bawat mamamayan.
5: Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
2: Libreng water filtration kit laban sa matinding El Nino. Isa ito sa mga hakbang ng pamahalaan na sinubukang pagganahin sa Malacanang. Para iwas pangamba, ang tubig na dumaan sa filtration ng DSWD ay pasado na bilang ligtas na inumin ayon sa Philippine National Standards for Drinking Water. Yan ang ulat ni Clazel Pardelia.
7: Mula sa marumi at malakulay putik na tubig na maaring makolekta sa balde, maaari na yung maging malinis at inumin gamit ang water filtration kit na ito na dala at libreng ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development na maaring magamit sa panahon ng very strong El Nino. Sa press briefing ng Malacanang, ipinakita kung paano ito gagana. Binutasan ng balde, ikinabit ang filter, nilagyan ng gripo at ibinuhos ang maruming tubig.
8: Pero para added flavor or added excitement to it, meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin. Okay. Wala namang special dyan. Hindi ho to chocolate, so talagang dirt ho to. Lagay natin, o yan, dagdag flavor.
7: Maya-maya lang ang kulay kalawang na tubig naging malinis, malinaw, at fit for drinking. Mismong sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Palace Press Officer Claire Castro sinubukan ang tubig.
9: It's just like drinking any drinking water. Okay. So, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron tayong supply ng mga filter.
7: Nainom na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tubig mula sa filtration system. Kumasa rin ang ilang reporter sa pag-inom at hindi rin tayo nagpahuli.
10: Nalagay na dito na yung maruming tubig at na-filter na ito na yung resulta. Very clean, clear, at walang amoy, walang lasa, at tumulo na nga. Nakita nyo, madumi pa, di ba, nung walang filter. Pero nung may filter, ikabit uli natin. Malinis na uli. O, di ba, legit, guys, malinis na tubig talaga.
7: Maaaring gamitin ang tubig mula sa ulan o ilog. Hindi kailangan ng kemikal o kuryente para mapagana ang water filtration. Itinuturing itong medical device. 99.99% ng bakterya kaya nitong patayin. Pasok sa Philippine National Standards for Drinking Water. Ipinamamahagi na ito at patuloy pang gagawin ang distribusyon sa mga pamilyang apektado ng very strong El Nino. Magtatayo rin ng malaking rain catcher na may filter na ilalagay sa mga barangay at kinukonsidera rin ang pag-install sa mga eskwelahan. Sabi ng Malacanang, minamadali na ang pagpapagawa ng Caysacat Water Treatment Plant na target maging operational sa November 2026. Makapaglilikha ito ng 160 million liters ng tubig kada araw. Na-activate na rin ang 61 na decommissioned depots, 35 stationary water tank at 182 na mobile water tanker ang ide-deploy sa mga lugar na kukulangin ng tubig.
11: DTI at DILG ay magbabantay ng presyo ng mga balde at drum upang maiwasan ang pananamantala. Nakatutok ang DOE sa epekto ng El Nino sa supply at demand ng kuryente. Kaya, may nakaantabay na karagdagang 253 megawatts mula sa battery energy storage systems at 218 megawatts mula sa mga power barge.
7: Siniguro ng Malacanang na prioridad na mabigyan ng sapat na supply ng tubig at kuryente ang mga ospital. Kalezal Pardilia para sa Bayan.
4: Inilatag naman ng Agriculture Department ang iba't ibang tugon sa sektor ng agrikultura sa harap ng matinding tag-init. Kabilang sa suportang ito ang gastusin sa pataba, langis, transportasyon, irigasyon at marami pang iba. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprubahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng Uplift Program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps, at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Malaking tulong sa ilang magsasaka sa Quezon Province ang patubig na hatid ng solar-powered irrigation project ng National Irrigation Administration, lalo't nararanasan na ngayon sa bansa ang El Nino. Yan ang ulat ni Mara Grezula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Mula sa palay, ngayon okra naman ang tanim ni Kuya Anakleto dito sa bayan ng Sariaya, Quezon. At kahit wala pang isang ektarya ang lupang sinasaka, maganda raw ang nagiging ani niya sa tulong ng solar-powered irrigation project ng National Irrigation Administration o NIA.
6: Una solar, ako po ay nakaranas na makatanim ng palay. At simula po noon na ako'y nakatanim, ako po'y umane. At ngayon po patuloy po na halos isang taon na hindi ako bumibili ng bigas.
5: Sa pamamagitan ng solar-powered irrigation, hindi lang nito napalalago ang kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigan, kundi nakikita ring solusyon ng NIA para mapalawak pa ang akses sa patubig, lalo't may banta ng Very Strong El Nino.
7: Makikita nyo sa aking likuran ang solar power irrigation system na ipinatayo ng National Irrigation Administration o NIA dito sa Sariaya, Quezon. Ganito kalakas ang tubig na dumadaloy papunta dito sa mga sakahan ng mga magsasaka na katulad ni Kuya Anakleto.
5: Para sa NIA Quezon, hindi natatapos sa Sariaya ang ginhawang hatid ng solar-powered irrigation dahil marami pang nakalinyang proyekto sa lalawigan para sa mga magsasaka.
8: Last year, meron tayong ginagawang 28 sites, yung iba dyan tapos na, yung iba ay ongoing pa. And this 2026, so meron tayong proposed na 20 sites ongoing na ang resistivity survey dyan. Anytime before the end of this year, maumpisa na natin yung mga pagkoconstruct ng solar irrigation projects na yan.
5: Bukod sa nakipag-ugnayan na sa mga ahensya ng pamahalaan ang NIA para hikayatin ang mga magsasaka na i-adjust ang kanilang cropping calendar at isagawa ang alternate wetting and drying, patuloy rin ang desilting at declogging sa mga dam at irrigation canals para maayos ang daloy ng tubig sa mga sakahan. Ang mga ganitong hakbang ay tugon lamang sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paghandaan mahigi ang El Nino. Mula rito sa Quezon Province para sa Integrated State Media, Marag Resula ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sapat ang supply ng tubig sa bansa hanggang sa susunod na tag-ulan batay sa datos ng Project NOAA ng University of the Philippines sa kabilaya ng posibleng pagkakaroon ng very strong El Nino na inaasahan sa unang buwan ng 2027. Ang KUP Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay, mataas ang supply ng tubig sa Angat at Lamesa Dam na nagbibigay ng domestic water supply sa 90% ng taga-Metro Manila. Gayunpaman, hinihikayat niya ang ating mga kababayan na magtiting pa rin sa paggamit ng tubig bilang paghahanda.
9: Dito sa Metro Manila, ang isang kagandahan ay ayaw natin na nagbaha noon sa Central Luzon. Pero ang isang opposite noon ay napuno naman ng ating mga dam para mag-survive tayo dito sa very strong El Nino. Gamitin po natin ang siyensya, makinig po tayo. Para makita natin kung ano yung mga tama nating gawin. Depende kung saang lugar tayo nakatira.
10: Samantala, inaasahang magsisimula sa October 20 ang bail hearing para sa petisyon ni Senador Jinggoy Estrada na makapagpiyansa sa kasong plunder, kung saan posibleng maging testigo rito o sa main trial si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan hinggil sa issue ng flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
11: Kabilang si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa ipepresentang witness ng prosecution sa kasong plunder na kinakarap ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng issue ng flood control projects. Una nang inalis bilang akusado si Bonoan sa naturang kaso, kasunod na rin ng nais ng Office of the Ombudsman na gawing state witness ang dating kalihim. Hindi naman partikular na natukoy kung ito ay para sa isasagawang bail hearing o ang mismong main trial na naturang kaso. Ang naturang korte din ang may hawak ng isang count ng graft case ni Estrada. Kapwa-akusado ni Estrada ang tatlong dating mga opisyal ng DPWH NCR sa parehong mga kaso. Sa isinagawang pre-trial, itinakda ng Sandigan Bayan 5th Division sa October 20 ang simula ng bail hearing para sa petisyon ni Estrada na makapagpiyansa sa kinakarap niyang kasong plunder. Inaasahang magtatagal ang naturang bail hearing hanggang November 12. Ayon sa prosecution, nasa 21 testigo ang nakatakda nilang ipresenta, kusan mula October 27 hanggang 29 ay kanilang iharap ang kanilang mga main witness, ngunit hindi pa nila tinukoy kung sino ang mga ito. Kabilang din sa kanilang iharap ay mga officers mula sa iba't ibang DPWH, District Engineering Office at mga tauhan mula sa NBI at Senado. Dumalo sa naturang pre-trial si Estrada sa pamamagitan ng video conference habang personal namang dumalo ang tatlong kapwa niyang mga akusado. Una nang sinuspende ng Sandigan Bayan 5th Division si Estrada ng 90 araw bilang senador. Ang naturang suspensyon ay kasunod na matapos ang una ng 90 days na suspensyon na ipinataw sa kanya ng Sandigan Bayan 2nd Division na siyang may hawak na isa pang graft case ni Estrada. Sa naturang kaso ay nananatiling kapwa-akusado niya si Bonoan matapos na ibasura ng korte ang motion ng prosecution na maalis sa kaso ang dating kalihim. Rod Lagusad, para sa Bayan.
4: Pasintabi po dahil sensitibo ang susunod naming iuulat. Patay ang isang rider sa Midsayap North Cotabato matapos apat na beses masagasaan ng mga motorista. Ang rider sumemplang at napagulong-gulong sa kalsada matapos makasagasa ng aso. Yan ang ulat ni Ryan Resigues.
12: Hindi sa lahat ng pagkakataon kakampi ng tao ang isang aso. Dahil kung minsan, ito rin ang sanhi ng pagkawala ng buhay ng isang tao. Kagaya na lamang sa kalunos-lunos na sinapit ng 36 na taong gulang na motorista sa Midsayap North Cotabato na binawian ang buhay matapos sumemplang sa kalsada. Ang dahilan ng aksidente, isang aso. Sa kuha ng CCTV sa lugar, makikita ang pagsulpot ng aso sa kalsada na naging dahilan ng pagsemplang ng biktima. Tumilapon ang rider at hindi agad nakatayo ang nakabulagtang rider na iwasan ng ilang motorista. Pero sa kasamaang palad, hindi ito napansin ng iba pang sunod na motorista na dumaan sa lugar.
13: Although yung mga kasalubong naman nila tried their best, diba, to stop. Nakikita po natin doon sa video, tried their best to stop yung mga incoming vehicles o yung mga parating na mga sasakyan. Unfortunately, ay hindi napansin nga.
12: Sa investigasyon ng PNP, apat na beses nasagasaan ang motorista dahilan para bawian ito ng buhay. Sabi ng Philippine National Police, disgrasya ang nangyari. Pero ang malaking tanong ngayon, may pananugutan ba sa batas ang mga nakasagasa sa biktima?
13: Initially, if you cause a death, yung po ang talagang action natin is to make them answerable dun sa kanilang nagawa po. At the very least kasi is reckless imprudence yan, di ba? Resulting in homicide. Kasi you did not exercise yung due diligence or caution in the use of the road.
12: Ang pagiging kaskasero daw ang madalas na sanhi ng disgrasya sa kalsada. Kaya naman sabi ng PNP, hanggat maaari, takbong pogi lang. Nang sa ganon, ay makarating ka ng ligtas sa iyong destinasyon. Hinimok din ng PNP ang mga pet owners na maging responsable. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
4: Mananatiling suspendido ang military-to-military communication sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinagot naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang payag ni Vice President Sara Duterte na troublemaker umano ang Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
12: Nanindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi nag-uudyok ng tensyon ang Pilipinas. Ito ang tugon ng kalihim sa panayam sa media nang matanong patungkol sa sinabi kamakailan ni Vice President Sara Duterte na ang Pilipinas ngayon ay troublemaker sa Southeast Asia.
14: I mean, troublemaker. Masasabi mo ba ang ating sundalo na nagsasakripisyo dyan ay troublemaker na ipinaglalaban lang natin ang karapatan natin sa karagatan na yan ang future ng sustainability ng ating bansa.
12: Iginiit din ni Teodoro na dapat busisiing mabuti ang mga public official na may transaksyon sa China. Kinumpirma kamakailan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa impeachment trial na nakatanggap ng 319 million pesos mula mainland China at Hong Kong ang kumpanyang iniuugnay sa vice-presidente at sa asawa nitong si Attorney Man Scarpio.
14: Hindi bawal makipagnegosyo ang Pilipino sa China. Pero ang question is a public official first and foremost allowed to have any business transactions on a certain level. Some are not. Ito'y dapat pag-aralan ng masusi kung ito'y above board, legitimate at proper.
12: Samantala, mananatiling suspendido ang military-to-military communication sa pagitan ng Pilipinas at China. Kinwestiyon ni Teodoro ang mga patutsada kamakailan ng Chinese Embassy patungkol dito. Gayong noong 2023 pa, itinigil ang naturang communication mechanism.
14: Interest sa DFA na kasi inaabuso nila yung proseso. Actually, they are adversarial to us, to our interest. Gustong-gusto mo ngayon ng mill-to-mill level. Anong intention mo? Wala naman tayong joint operations. Wala naman tayong SOFA. Wala naman tayong pagkakaisa sa UNCLOS. Wala tayong like-mindedness.
12: Tila nasiwalat naman anya ang tunay na motibo ng China nang sabihin ng Chinese Embassy na napapalapit sa komprontasyon ang mga sundalong Pilipino dahil sa suspensyon ng mill-to-mill communication.
14: Sila ang may intensyon na mambulyo. Pag-aralan natin ang message na ito, sila ang nagsasabi na lumapit tayo sa konfrontasyon. So ibig sabihin, meron talaga silang masamang intensyon at nabuo ito.
12: Sa panibagong pahayag, sinabi ng Chinese Embassy na irresponsable ang pagputol sa military communication channel at maaari pa raw itong maging dahilan ng posibleng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Patrick De Jesus, para sa Bayan.
10: Sa ibang balita, muling ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizo ng isinasagawang pagpapalapad sa mga sidewalk o bangketa sa kahabaan ng EDSA na inaasahang makatutulong sa mga commuter. Yan ang ulat ni JM Thompson.
15: Araw-araw na naglalakad si Edger sa loob ng 30 minuto bago sumakay ng jeep sa tuwing siya ay papasok at pauwi galing trabaho. Noon, wala siyang choice kundi dumaan sa makitid na bangketa sa kahabaan ng EDSA sa Pasay City. Pahirapan dahil bukod sa traffic, maraming commuter ang nag-aantay sa masikip na sidewalk. Pero dahil sa pagpapalawak ng bangketa sa EDSA, kahit papano'y mapapanatag at magiging kampante na siyang maglalakad dito.
16: So kasi noong una po maliit siya, so mahirap po maglakad nung mag-isa. Marami po mga maraming mga nakakarang or maraming mga vendors na nagpapasikip. So, mas malaking daanan, mas convenient siya sa amin.
15: Malaking tulong naman para sa commuter na si Mario ang ginagawang aksyon ng pamahalaan para mabigyan sila ng mas maayos na daanan.
17: Sa ngayon nakikita ko pa lang parang maraming makikinabag dito. Lumuwag na yung nakaraan.
15: Mula kasi sa mahigit isang metro ang lapad ng sidewalk, ngayon ay di maikakailang mas malapad dahil mahigit 3 metro na ang sukat nito. Sa muling pag-iinspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ngayong araw sa ginagawang sidewalk sa kahabaan ng EDSA, mabilis na umuusad ang trabaho ng ahensya habang hindi umuulan ayon sa Kalihim.
18: Right now, we are approximately sa carriageway, meaning sa daanan ng kotse, we're probably at 40% already. So malaking bagay na yon. So hopefully by the end, before the end of the year, tuloy-tuloy na tayo hanggang Guadalupe. No, tapos na tayo doon, no, both sides, no. Very challenging lang tong Pasay kasi daming obstruction. Daming mga ano, establishments na umoccupy na nung sidewalk. So kailangan tayo alagaan natin.
15: Dagdag pa niya, prioridad ng pamahalaan na siguruhin na ang mga commuter ay nabibigyan ng importansya bukod sa mga motoristang gumagamit ng kalsada.
18: Importante to, paulit-ulit nga sinasabi ni Pangulo yung kailangan naman yung commuters bigyan natin ng importansya. Kita naman natin, sobrang dami yung mga nagko-commute.
15: Ibinahagi rin ni Secretary Dizon na kasabay ng pagpapalawak ng mga bangketa sa EDSA, mabilis ding isinasaayos sa mga drainage inlet sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila na nakatutulong din sa mas mabilis na paghupa ng tubig ulan.
18: Kasi out of the 440 inlets na papalakiin natin sa Metro Manila, nakatapos na tayo ng mga 111. So that's roughly about 25% na in only, I don't know, 2 months.
19: Tuloy-tuloy ang isinasagawa ng DPWH na pagpapalawak ng mga sidewalks sa kabuuan ng EDSA. Ito ay para matiyak na magkakaroon ng maayos at ligtas na hintayan at daanan ang mga commuter na araw-araw iniisip ang kanilang kaligtasan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
4: Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay hindi naman papasok sa CAR. Hindi rin ito magpapaulan sa anumang bahagi ng ating bansa. Ramdam pa rin ang northeasterly wind flow dahil nasa transition stage po tayo patungong amihan season. Bukod sa malamig na panahon, dala nito ang maulap na panahon sa northern Luzon. Samantalang intertropical convergence zone naman ay apektado ang katimugang bahagi ng ating bansa. Isa itong uri ng wind convergence at bubuo yan ng mga rain clouds. Bukod naman sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan on isolated rain showers sa Ilocos Region, Cordillera Region, Aurora at Cagayan Valley. Dala yan ang northeasterlies. Apektado naman ang ITCZ, ang Bicol Region at ang Palawan. Posibleng makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Good weather naman sa nalalating bahagi ng Luzon, maliban na lang sa localized thunderstorm sa hapon o gabi o yung mga panandaliang buhos ng ulan. Apektado rin ng ITCZ ang malaking bahagi ng Visayas, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao, apektado rin ito ng maulang ITCZ. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At susunod, Senate Finance Committee Chair, Senator J.V. Hercito, kinumpirmang natanggap na ang 2027 General Appropriations Bill mula sa Kamara. House Prosecution Panel may paliwanag sa kanilang desisyon na i-withdraw ang 3 articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte.
10: At Nation's P-Pop Girl Group na Bini, kabilang sa mga performer na tampok sa official highlights ng isang festival sa Japan. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
20: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Umaabot na sa milyon-milyon ang ating digital views. At ngayong Webes, isa na namang mainit na topic ang magte-trending sa mga kabataan. No cellphone zone ba dapat ang bawat classroom? Umpisa na ang balitaktakan kasama ang mga estudyante ng Holy Angel University Pampanga.
1: Cellphones are not meant to replace teachers as our educators. They are meant to serve as tools to help us in our education.
2: Kung gagamitin natin siya as a tool for learning, dapat napapa-improve niya yung learning capability ng mga estudyante. Pero hindi nga, di ba?
3: Teachers nowadays already use digital platforms like Kahoot and Quizlet and even QR codes. So bakit mo aalisin yung cellphone kung nagiging part na pala siya ng ating learning environment?
0: Sa bawat issue, may pakialam ka, Schoolmates! Shortlisted at the Docubata 2026 and nominee for Best Documentary Film at the FAMAS Short Film Festival.
4: At your service, Pilipinas, ako po si Joshua Garcia. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon dito lang sa PTV.

0: Samantala, formal nang tinanggap ng Senado ang 2027 General Appropriations Bill mula sa Kamara. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Natanggap na ng Senado mula sa Kamara ang 2027 General Appropriations Bill o GAB. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito, malaki ang pagbabagong nakita niya sa House version ng GAB kumpara sa 2027 National Expenditures Program o NEP. Ikinagulat ni Ejercito ang pagbabawas ng pondo sa ilang mahalagang programa, kabilang ang Foreign Assistance Projects, Calamity Fund, Health Facilities Enhancement Program at Immunization Program.
2: Bakit humina yung prevention side? Parang sa akin, puzzle to kasi isa sa mga key factors ng universal health care is to strengthen the preventive side.
1: Samantala, nadagdagan naman ang pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Sa Department of Public Works and Highways o DPWH, nabawasan ang alokasyon para sa right-of-way at flood mitigation structures within major river basins. Nadagdagan naman ang pondo para sa construction, maintenance, rehabilitation and widening, gayon din sa flood mitigation structures. Sa Department of Transportation, nabawasan ang pondo para sa ilang foreign assisted projects, kabilang ang Metro Manila Subway, na nabawasan ng 19.7 billion pesos, at North-South Commuter Railway, na nabawasan ng 15 billion pesos. Samantala, naglaan ng 10 billion pesos para sa bagong item ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks sa ilalim ng Department of Agriculture.
2: May nadadagdagan, may nababawasan. Ang kailangan natin, tiyakin natin na ang malaman natin ang mga pagbabago, ano ang dahilan at purpose, mapupunta ba ito sa pangunay may kailangan.
1: Sa October 23, ang deadline ng pagsusumite ng mga subcommittee report ng mga vice chairperson ng Senate Committee on Finance. Nakatakdang isagawa sa November 11 hanggang 23 ang plenary debate, habang November 23 naman ang target na pag-sponsor ng committee report. Inaasahang malalagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2027 General Appropriations Act bago matapos ang Christmas break.
3: Tiniyak ng Senado na magiging transparent ang pagbusisi sa 2027 proposed national budget sa pamamagitan ng pag-iimbita sa mga civil society organization at watchdog groups na makilahok sa proseso. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
4: Tinapos na ng prosekusyon ang kanilang presentasyon sa pagtalakay sa Article 2 o umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Dito inusisa ang mga financial at tax record ng vice, pati na rin ang mga kumpanyang iniuugnay sa vice-presidente at sa asawa nito. Ang mga naging mahalagang tagpo rito. Balikan natin sa ulat ni Bernard Ferrer.
1: September 14, humarap sa Senate Impeachment Court sa retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang para sa pagtalakay sa Article 2 Manoy Unexplained Wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Tinalakay sa kanyang testimonya ang mga ari-arian umanong hindi na ideklara sa SALN. September 15, humarap sa Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu. Sa mga SALN records, nasilip ang pagtaas ng net worth ng Vice Presidente mula 7.2 million pesos noong 2007 hanggang 98.6 million pesos. September 21, humarap sa Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo Del Rosario. Sa kanyang testimonya, nanatiling incorporator, board member at 20% owner ng Metro City Chow Foods Corporation si Duterte. September 22, humarap si Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Rendel Sopeña. Ayon sa PhilGEPS record, nakuha umuno ang GenCorp Industries Incorporated ng 15 kontrata mula sa Davao City LGU na nagkakahalaga ng 34.2 million pesos. September 29, humarap si Davao City Mayor Sebastian Basque Duterte at inusisa tungkol sa mga kontrata ng lokal na pamahalaan sa GenCorp. Inamin niya na nagtalaga siya ng kinatawan para pumirma sa mga kontrata. October 1, humarap sina Davao City Registry of Deeds Attorney Cathy Baldonado at Samal Deputy Registry of Deeds Attorney Marco Pineda, kaugnay ng mga ari-arian iniugnay sa asawa ng Vice Presidente. October 5, humarap si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Iniulat niya ang 666 covered transaction reports at 55 suspicious transaction reports, kaugnay ng mga transaksyon ng mag-asawa mula 2007 hanggang 2025. Umabot sa 4.4 billion pesos ang kabuang halaga ng mga transaksyong iniulat sa AMLAC. Iniulat din ang 319 million pesos na inward remittances na tinanggap umano ng Cali 88 Foods Corporation mula sa China, kabilang ang ilang Chinese state-owned companies. October 7, humarap ang mga kinatawan ng mga bangko at insurance companies para talagayin ang mga transaksyon at 19 insurance policies na inuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. October 8, humarap si Bureau of Internal Revenue Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Ayon sa testimonya ni Marquez, tumanggap umano si Vice President Duterte ng compensation income mula sa Davao City LGU noong 2023. Noong 2021, nakatanggap din umano si Duterte ng 2.3 million pesos sa compensation income bilang mayor at 4.6 million pesos naman mula sa pagpapractice ng propesyon. Bagamat ipinagbabawal ito sa ilalim ng Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution. October 9, humarap ang financial forensic analyst na si Attorney Alexander Cabrera. Ayon sa kanyang report, may mahigit 817 million pesos umanong undeclared assets at income ang mag-asawa mula 2022 hanggang 2025.
5: May mga senyales ba na sadyang itinago itong 817 million pesos plus mula sa batas at mula sa mata ng publiko?
6: Yung senyales po, nando naman po, yung gagamitin ko na lang po yung percentage po ng under declaration or under reporting, kasi nga po yung sinasabi ko na that makes it manifest. Mm-hmm. That makes it manifestly disproportionate. Tapos po yung mga kumpanya po na hindi po kapanipaniwala yung mga financial statements, ang lalaki po ng kita, ang liliit po ng capital. Ang lalaki po ng kita, lugi po ang bottom line.
1: Dagdag ni Cabrera, posibleng umabot sa 1.5 billion pesos ang undeclared wealth ng mag-asawa kung hindi conservative ang kanyang computation.
3: Para sa House Prosecution Panel, sapat na ang mga testimonya ng kanilang mga testigo sa Article 2 ng Articles of Impeachment o Manoy Unexplained Wealth para patunayan ang kanilang paratang laban sa Vice Presidente. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
4: Handang tumaya at kumpiyansa ang prosecution sa naiwang article dahil anilay maayos at malinaw na nailatag ang mga testimonya at ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos i-withdraw ang tatlo sa orihinal na apat na articles of impeachment. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
7: Alam po ninyo, wala pong presyo yung hustisya, wala pong presyo yung pananagutan, wala pong presyo yung katotohanan eh.
4: Yan ang iginiit ng prosekusyon kasunod ng komento ng kampo ni Vice President Sara Duterte na nagsayang lang ng pera ng taong bayan at government resources ang prosekusyon sa loob ng 38 days sa kalaunay dinrap rin naman ang ibang artikulo. Sagot ng prosekusyon, makakatipid pa nga ang pagdrop nila sa tatlo sa apat na articles of impeachment.
8: Ngayon bigla concern siya sa bayan, sa pera ng bayan. Pero nung nawawala yung 612 million na confidential fund, tahimik naman siya.
4: Ayon sa prosecution panel, napagdesisyonan na nila na tumaya sa iisang artikulo matapos marinig kakabuuan ng testimonya at mailatag ang ebidensya ng unexplained wealth.
7: Taya pato na tayo rito sa unexplained wealth. No, kasi ito ho yung tingin natin pinakamakakapagpaliwanag doon sa mga kababayan ho natin, sa mga central judges, noon pong ating mga kailangan ipaliwanag at patunayan doon sa articles of impeachment.
9: And in spite of that too big of a risk, we took the risk, no? Bakit? Kasi ganun kakumpiyansa kami dito sa article na naiwan, no? Nailatag ng maayos, klarong-klaro ang ebidensya, at sa aming paniwala ay these are uncontrovertible evidence, no? And napakahirap baliwalain o i-dispute itong mga pinakitang ebidensyang ito.
4: Nakikita na umano ng prosekusyon na nais lang umano ng depensa na patagalin ang proseso ng paglilitis. Giit ni Chua, justice delayed is justice denied. Paliwanag pa ng prosekusyon na kung talagang may mailalatag na ebidensya ang kampo ng bise, sana na ilatag na nila ito sa pagdinig pa lang ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 2024 patungkol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds.
8: In fact, lumabas na po yung desisyon ng Commission on Audit with finality, dinesisyonan na, na dinidisallow talaga yung confidential fund noong December 2022. Ngayon, kung meron po sila talagang ebidensya, dapat ito po ay pinresenta nila sa COA pa lang.
4: Ayon sa prosekusyon, nauna na nilang iminungkahi sa Senate Impeachment Court na gawing salitan ang pagpresenta ng ebidensya ng prosecution at defense. Pero mismo ang depensa ang tumanggi dito. Paliwanag pa ng prosekusyon na natural nang nangyayari sa isang regular court ang pagbasura ng isang kaso. Kaya dapat ay naging mas handa ang depensa para rito. Vel Custodio, para sa Bayan.
10: At sa punto pong ito, makakausap po natin ang spokesperson ng House Prosecution Panel na si Representative Zia Alonto Adyong. Magandang gabi po. Dayan Kirer po ito ng Ulat Bayan sa PTVcom. Representative Adyong, magandang gabi po.
11: Magandang gabi po. Magandang gabi po sa mga nakikinig sa inyong programa.
10: Alright. Kung una po sa lahat, ano po ang naging pangunahing konsiderasyon ng prosekusyon sa pagtuon po na lamang sa Article 2 matapos po ang presentasyon ng ebidensya at maaari nyo po bang maipaliwanag rin sa publiko ang ibig sabihin po ng pag-withdraw sa iba pang articles of impeachment, sir?
11: Pag-una-una, hindi na po ipupuso ng prosecution panel yung tatlong articles of impeachment. Ibig sabihin po, yung mga huwes, judges, senator judges, ay hindi na po sila boboto doon sa Article 1, Article 4, and Article 3. Actually, yung Article 3 po, hindi na natin bribery, hindi na natin napag-usapan. But as to Article 1 and Article 4, yung grave threats, Article 4 and grave Article 1, confidential funds, hindi na po magkakaroon ng desisyon doon ng korte. Ang magdidesisyon lang po ay yung Article 3. Ito po yung unexplained wealth, no? Ito po yung napag-usapan sa nakaraang linggo na kung saan nakita po natin yung hindi pagtutugma ng mga corporate accounts ng Vice Presidente at kanyang asawa, pati na rin po yung ari-arian nila doon sa po sa dineklara nila at sinumpaan po nilang SALN simula po 2022 up to 2025.
10: Now, kung all-in na po sa Article 2, ano po ang nagbibigay sa prosekusyon ng kumpiyansang sapat po yung ebidensyang naipresenta po ninyo?
11: Well, unang-una, lahat naman po na pinresenta ng ebidensya dyan sa korte patungkol po sa Article 2 ay lahat po galing sa mga ahensya ng ating gobyerno kung saan ang pinagbulan din po ay yung mismong transaksyon, halimbawa, ng kanilang mga bank

0: binabangga po natin doon sa kanyang salin. At tinitingnan din po natin yung nire-report itong mga bank accounts nila kung saan ay may mga transaksyon nangyari po dyan sa mga corporate accounts ng mga kumpanya kung saan biniclear niya ito sa kanyang salin at nagkaroon ng mga transaksyon, no, withdrawals, in and outs, and of money flows na yung karamihan po ay nanggagaling inward remittances, halimbawa ng Kali 88. So pagdating naman po sa veracity, pagdating po sa accuracy ng mga ebidensya, ito po ay na-establish sa korte. At lahat po na nakita natin mga corporate accounts, corporate records, salin records, personal properties, at na hindi po na-declare sa salin ng ating Vice Presidente ay lahat po permado ng Vice Presidente.
1: Ng Congressman, iginit po ng depensa na hindi sapat ang pagkakataong may presenta ang kanilang panig. Ano po ang tugon po ninyo sa concern na ito?
0: Una po, nung presenta po natin itong mga articles na ito, maliban po sa Article 3, ay nagkakaroon naman po ng cross-examination ng ating depensa. In fact, kung titingnan niyo po sa kanilang mga cross-examination, masusi po nila at detalyado din po nilang kinu-question yung nagiging testimonya ng ating mga naging saksi. So, ibig sabihin po, nagkakaroon po ng pagkakataon, even without presenting their actual case, no, nagkakaroon po ng presentasyon ang depensa kung paano po nila banggain yung nagiging testimonya ng lahat po ng ating mga witnesses. At pangalawa, ibig sabihin lang po nito ay hindi po magboboto, hindi po bumoboto ang Senado, ang sitting judges, senator judges, sa ibang artikulo. Ang ibuboto lang po nila yung Article 3, which is the unexplained wealth. Ibig sabihin, mas magaan ito kung titingnan mo sa depensa. Dahil pagor po sa kanila ito, dahil idudrop na nga po yung tatlong artikulo at hindi na po magkakaroon pa po ng assessment o evaluation ng mga senador kung ano yung naging presentasyon at anong sub-submit na mga ebidensya ng prosecution. So, kung titingnan din po sa pre-trial brief, lahat po ng mga witnesses na sinubmit ng prosecution ay sila rin po yung mga witnesses karamihan na sinubmit po ng defense. So, kung titingnan po natin, we can actually trim down to their advantage the process of the trial. In fact, advantageous po sa kanila dahil iisa nga po yung artikulo kung saan yun na lang po yung pagbubotohan po ng ating mga senador.
1: Ng Congressman, tinanggap na nga po ng impeachment court ang inyong manifestation. Paano po pinaghahandaan ng prosekusyon ang paglalatag po ng depensa ng kanilang testigo at ebidensya sa November? At ano po ang dapat tutukan ng publiko sa prosekusyon, sir?
0: Well, unang-una, nailatag po natin ng prosecution ng kanilang kaso. Ang magkakaroon naman po ng pagkakataon ng depensa, inatag po ng kanilang case, no, as to Article 3, which is the unexplained wealth. So titingnan din po natin kung may mga paliwanag na may papaabot nila sa korte base po sa mga dokumento o mga ebidensyang ipapresenta din po nila para masabi, halimbawa, na ang kanilang respondent, ang kanilang kliyente ay inosente sa mga aligasyon ng pagtataksil sa tiwala ng taong bayan at tahasang pag-violate sa ating saligang batas. So, nakahanda naman po prosecution kung ano man po yung bibigay nilang mga ebidensya, no? Patungkol sa Article 3 ng unexplained wealth. But as far as the prosecution is concerned, we have already established that there's indeed that betrayal of public trust because of the non-disclosure of our properties. Secondly, there's also the culpable violation of the Constitution for the non-divestment of the companies or the interest over the companies which actually declared in her salin. Na alam naman po natin, pag Vice Presidente ka, hindi ho maaaring magkaroon ka directly or indirectly ng mga interest sa mga kumpanya o negosyo. So that's very clear. Pangatlo, tumanggap po siya ng kanyang sweldo sa Davao City. So ibig sabihin po sa ating Constitution, pag ikaw po ay nahalal, Vice Presidente, Presidente, Cabinet Members, hindi po pwedeng tumanggap ka ng anumang emolument, ibig sabihin any compensation coming from indirectly or directly coming from government or any controlled corporations. So klaro po yan. Ngayon, antayin po natin kung ano magiging tugon ng depensa dito kung makaka-provide din po sila ng, again, explanation backed up by hard evidence or documents coming from agencies that will disprove that the Vice President did in fact

0: violate the constitution on the prohibition, constitutional prohibition of accepting salaries, compensation, emoluments, or any other compensation from directly or indirectly from businesses, from government institutions, or government-owned corporations.
1: Walang datot, maraming salamat po sa inyong oras. Nakapanayin po natin Representative Zia Alonto Adyong. Salamat po, Congressman.
2: Kaugnay ng pagbawi ng prosecution sa tatlong articles of impeachment, ipinahayag ng Malacanang na nire-respeto nito ang desisyon ng prosecution at naniniwalang hindi ito mapapahina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat.
3: Iginagalang ng Malacanang ang desisyon ng prosecution na i-withdraw ang tatlong articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Secretary Claire Castro, dahil wala sa jurisdiction ng palasyo ang isinasagawang trial, hindi nito maaaring questionin ang naging desisyon ng prosecution. Kung ito raw ang nakikitang paraan ng prosecution, ay marahil na aral nila itong mabuti. Giit pa niya na katotohanan, transparency at accountability lamang naman ang nais ng publiko. Para sa palasyo, hindi din daw ito nangangahulugan na magre-resulta ito ng paghina ng impeachment laban sa bise.
4: Actually, isa lang naman po ang kakilanganin kung kinakailangan na maipakita na dapat na ma-impeach ang vicepresidente. Again, ang administrasyon, ang ehekutibo, si Pangulo at ang administrasyon na ito ay hindi po nakikialam kung anuman ang ginagawa ng prosecution.
3: Sa pahayag ng bise na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa harap ng issue laban sa kanya, karapatan daw yan ng bise, sabi ng palasyo. Pero giit nito, walang karapatan ng bise na hilingin ang pagbibitiw ng Pangulo.
4: Ang Pangulo ay laging ang iniisip ay kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan. Hindi nagkakaroon na anumang secret deal sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng ating mga kababayan. So, kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalukuhan.
3: Sinagot naman ng palasyo ang pahayag ng bise na ginagamit ang NBI para atakihin siya at malinaw raw na bias ang ahensya. Sabi ng palasyo, hindi raw tamang tugon ang pagtuligsa sa kakayahan ng investigating body. Mas mainam na sagutin na lamang ng bise ang mga paratang sa kanya.
4: Ang dapat na tugon dito ay pasinungalingan niya sa pamamagitan ng ebidensya. Yung mga na ituturo sa kanyang di umanong krimen or corruption na ibinabato sa kanya. Hindi po tayo naghuhusga rito hanggat wala tayong ebidensya or hindi nagkakaroon ng anumang desisyon ang korte. Pero since ang NDI director, totoo, pinapasweldo ng gobyerno, kaya nga po nagtatrabaho. Mas mahirap po na sumusweldo ka, public servant ka, wala kang ginagawa kundi magbakasyon at manira ng ibang opisyal.
2: Dagdag pa ng Malacanang, mas maiging gamitin ng Vice Presidente ang kanyang posisyon para tumulong sa pagtugon sa very strong El Nino kaysa mang intriga.
3: Matatanda ang nabanggit ng bise na may alam ito kung paano mapapababa sa 20 pesos ang bigas pero hindi anya ito ibabahagi sa pamahalaan. Kaya sabi ng Malacanang,
4: from that as a statement na ayaw niyang tumulong sa Pangulo, ano mai-expect natin sa Vice Presidente sa pagtulong sa isinasagawa ng Pangulo sa mga interventions ng gobyerno? Wala tayong lalong maaasahan sa Vice Presidente.
3: Kenneth Pasyente para sa Bayan.
5: Tuluyan ng sinibak sa serbisyo ng National Police Commission o NAPOCOM si Police Staff Sergeant Arla Rat Pasensya. Si Pasensya ang police mula sa Police Regional Office 8 na may-ari ng baril na ginamit ng child in conflict with the law na nambaril sa San Jose National High School sa Tacloban kung saan tatlong naitalang patay. Sabi ng NAPOCOM na bagamat naka-duty ang police, nang nangyari ang insidente, lumalabas na sinadya pa rin umano nito na iwan ang kanyang baril sa isang plastic gun box dahil para makuha ito ng kanyang pamangkin. Dahil sa pagkakatanggal bilang pulis, tanggal na rin ang lahat ng kanyang benepisyo at habang buhay na rin siyang disqualified from police or public office. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tagumpay ng mga batang Filipino fencer na nag-uwi ng 46 na medalya mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yan ay matapos silang magwagi sa Southeast Asian Fencing Federation Mini-Me Junior and Cadet Fencing Championship noong Agosto. Sa courtesy call ng Philippine Fencing Association sa Malacanang, pinuri ng presidente ang magandang performance ng Team Philippines, gayon din ang pag-unlad ng fencing sa bansa. Muli namang tiniyak ng Pangulo ang suporta ng gobyerno sa paglinang ng natatanging talento ng mga batang atleta.
6: There is for you to learn discipline. There is no better place for you to learn camaraderie. There is no better place than to learn resilience. In other words, coming back from, you don't win every single match. So, you know, how to continue, to continue to be committed to your sport, to be committed to your discipline. And camaraderie, how to be able to work together with other people.
1: Matagumpay na naisagawa ng mga doktor ang lung surgery kay Pope Leo XIV sa Gemelli Hospital nitong Martes ng hapon sa Roma. Ayon sa opisyal na pahayag ng Holy See Press Office, tinanggal ang ibabang bahagi o lower lobe ng kanang baga ng Santo Papa sa pamamagitan ng isang video-assisted technique. Dito kinumpirma na ang tinanggal na tissue ay mayroong lung adenocarcinoma, isang pangkaraniwang uri ng lung cancer, gaya ng naunang hinala mula sa pre-operative examinations. Inabot ng halos 3 oras ang Santo Papa sa operating room habang nagtagal naman ng 1.5 oras ang operasyon. Wala rin naiulat na komplikasyon ng mga doktor at kasalukoy nagpapahinga ang Santo Papa. Inaasahang mananatili pa sa ospital si Pope Leo XIV sa loob ng 1 linggo para magpagaling at sumailarim sa mga susunod pang pagsusuri.
5: Itinampok ang pambansang girl group na Vini sa official highlights ng Summer Sonic 2026 kasama ang ilan sa mga pinakamalalaking international performer sa isang festival na ginanap sa Japan. Ang 8-member group or girl group ay kabilang sa top 28 performer na nakasama sa highlight video. Kasama rin dito ang ilang mga miyembro ng Blackpink na si Jennie, K-pop girl group na Le Sserafim at American rock band na The Strokes. Sila ay napili mula sa higit 100 performers na nakibahagi sa festival. Mukhang handa ng reigning Mrs. Universe Philippines na si Fatima Figueroa Alvarez para sa kanyang nalalapit na pagsabak sa Mrs. Universe 2026 sa Sri Lanka. Yan ang ulit showbiz ni MJ Perenya.
7: Excited na ang reigning Mrs. Universe Philippines 2026 na si Fatima Figueroa Alvarez sa kanyang paglalakbay patungong Sri Lanka para sa 49th Mrs. Universe 2026 pageant. Nito lamang linggo ay nagsama-sama ang media at pageant personality sa isang hotel sa Manila para sa kanyang send-off press conference at ceremony upang ipakita ang kanyang paghahanda bago harapin ang mga kapwa-kandidata mula sa iba't ibang bansa. At bilang kinatawa ng Pilipinas, hindi lamang ating kultura ang kanyang ipapamalas, kundi maging ang natatanging katangian ng pagiging isang Filipina.
8: I know to myself that I'm bringing the country, representing the country itself. It's a responsibility. I think it's a responsibility that became my inspiration. So I have to do my best. I have to look good and to be prepared for the competition itself. Bringing myself ready and prepared to face the each and every candidate's way.
7: Present din sa send-off ang founder at national director ng Mrs. Universe Philippines na si Charo Laude upang magpakita ng suporta at hinandugan niya pa ito ng isang special performance ng kanyang original song na Anak. Matatandaang si Fatima ay ang representative ng Pampanga at ang kinoronahang Mrs. Universe Philippines 2026 noong buwan ng Hunyo. Sa darating na October 24 ay gaganapin naman ang Grand Coronation Night ng Mrs. Universe 2026 sa Colombo sa Sri Lanka at inaasahang nasa 130 candidates ang maglalaban-laban para sa corona.
1: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like aming social media sites sa Facebook, X, Instagram, YouTube, na PTVPA.
5: Bayan, 72 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel, ang inyong pambansang TV para sa
9: Bagong Pilipinas.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
13: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
14: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
13: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
15: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
16: Ampalaya!
17: Ampalaya!
16: Kumakain kayo, ampalaya!
13: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
18: Kayon din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
16: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo! Publiko
19: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
22: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
23: Salam Radio, kilalanin at mapawow sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters
10: and know more about the Bangsamoro people.
0: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
10: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
3: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
10: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magpapakilala po ako sa inyo. Ako po si Nords Maguindanao. Ako po yung lingkod 4th tonight sa inyong programang Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating programa hanggang alas 8 ng gabi sa mga kayo naroroon. Siyempre, maayos pa rin. So far, so good. Ayos yung ating lagay or lagay ng ating panahon habang hinihintay natin ang pagdating nitong Super El Nino. Kahapon na nakausap natin coming from the MWSS, diba? And then from various alam nyo, halos lahat na eh. Halos lahat ng DSWD nagre-ready, diba? NDRRMC nagre-ready din. Almost all of the government agencies are getting ready, prepping up para sa na darating, no? Darating. Kahapon nga from the MWSS, yung mga tipid tips, no? Kung hindi naman necessary na iika nga, alam nyo, isa, kumbaga for me, no? Isang tipid tips na pwede. One bucket, no? Pwede nang ilinis sa buong sasakyan. Oo, pang car wash, hindi na kailangan nyo para pumunta mo na. It saves you money, diba? And saves water na din, di ba? Kahit ikaw na mismo magpa-car wash o ikaw na maglinis ng iyong sasakyan, it lessens up. Hindi naman kailangan na daily para at least makatulog. Normal pa rin yung what you call this level ng tubig natin lalo na dito sa Metro Manila, pero ang very important na dapat nating always tingnan ay yung condition, no? Yung condition ng ating paligid, ng ating environment, ng ating lahat, condition ng sasakyan, di ba? Yung mga ganun, condition ng ating mga tubo sa bahay, if there's leak, no? I mean for me, those are things na we have to be cautious about sa pagdating nitong Super El Nino o very strong El Nino. Anyways, mamaya po meron tayong kapatid language connect mula sa ating mga kababayan dyan, mga kasama natin mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Oo nga po, no? Kanina ay nagpaabot ng mensahe ang 46 member of the parliament na kung saan nakabuo na daw po sila ng alyansa para pamunuan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao itong paparating na November. Oo ba? Kasi by November po ay uupo na ang mga unang halal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng pagkakahalal sa kanila noong September 14, 2026. At itong 46 member parliament ay kinabibilangan ng from BFP, yung Bangsamoro Federal Party, the BGC, yung Barm Coalition, no? And some members of member parties na nakaraang eleksyon. Anyways, susubukan natin, titingnan natin kung ano na nga ba ang kanilang mga plano. For me, hopefully, sana, no, or Bangsamoro, Barm Grand Coalition, yes, the BGC. Sana ay sana ay maganda, no, ang kanilang magiging pamumuno and magbigay daan din sa minority that is representing also the Bangsamoro. Technically, they are all representing the Bangsamoro. But this time, kasi sa parliament, no, it's a numbers game that would really affect sa pagboto, sa pagpasa ng batas, sa pagpapatakbo. It's always a numbers game. Anyways, ito na po ang mga headlines para sa gabing ito.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Manila Water, pinatitibay ang kahandaan sa posibleng epekto ng El Nino. Mga lugar na nasa state of calamity dahil sa very strong El Nino, umakyat na sa 109 ayon sa NDRRMC. Posible na ginamit din sa surveillance sa sinalakay na Pogo Hub malapit sa Camp Aguinaldo at Camp Crame, hindi inaalis ng DND. PhilHealth 10 aktibong nakilahok sa Regional Health Innovation Summit and Excellence Awards 2026 ng DOH-CHD Northern Mindanao. Higit 111,000 pulis ide-deploy sa UNTAS ayon sa DLG. DOH at Manila LGU nagpaalala ng payo kontra trangkaso ngayong pabago-bagong panahon. Local health improvements tinutukan sa Regional Health Innovation Summit 2026 sa Northern Mindanao.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: SSS nakapagtala ng pinakamatatag na kalagayang pinansyal sa panahon ni Declaro. Tindahang ilegal na nagre-refill ng LPG sa butane, arestado ng DOE sa South Cotabato.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Yan po ang headline. Pakabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio. Narito na po ang detalye ng ating mga balita.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Manila Water, pinatitibay ang kahandaan sa posibleng epekto ng El Nino. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
6: Radyo Pilipinas. Report.
22: Ray.
8: Kampante ang Manila Water na sapat ang kanilang kahandaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino na inaasahang tumagal hanggang unang kalahati ng 2027. Bahagi ng kanilang paghanda ang pagkumpleto sa mga proyektong layong palakasin ang supply ng tubig at mabawasan ang pag-asa sa tradisyonal na pinagmumula nito. Kabilang dito ang East Bay Phase 2 sa Laguna Lake na may karagdagang 200 milyong litro na tubig bawat araw at ang Kay Sakat Water Treatment Plan sa Antipolo na may 220 milyong litro na kakayahan. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Group Head Diti Galang, layunin na mga proyektong ito na matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga customer sa E-Zone kahit maging matindi ang tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Eh, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, mga lugar na nasa state of calamity dahil sa strong El Nino, umakyat na sa 109 ayon sa NDRRMC. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
6: Radyo Pilipinas. Report.
22: Diane.
23: Umabot na sa 109 ang mga lungsod at munisipalidad sa bansa ang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa epekto ng very strong El Nino. Ito ay batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Pinakamarami ang nasa Cagayan Valley na may 66, sinundan ng Caraga na may 23 at Bicol Region na may 12. May mga lugar din sa Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Eastern Visayas at Soccsargen na nasa ilalim ng state of calamity. Samantala, halos 452,000 na individual o mahigit 121,000 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino sa anim na rehiyon. Umabot naman sa mahigit 6.5 billion pesos ang pinsala sa agrikultura, kung saan mahigit 215,000 na magsasaka at mangingisda ang apektado. Samantala, nakapagbigay na ang pamahalaan ng mahigit 46 million pesos na halaga ng tulong sa mahigit 36,000 na pamilya gaya ng emergency cash transfer, family food packs at maiinom na tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, PhilHealth 10, aktibong nakilahok sa Regional Health Innovation Summit and Excellence Awards 2026 ng DOH-CHD Northern Mindanao. Para sa detalye, alam natin kita, hindi makarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Aktibong nakilahok ang PhilHealth 10 Northern Mindanao sa Regional Health Innovation Summit and Excellence Awards 2026 simula at 13 hanggang 14 na Oktubre 2026 sa Pearlmont Hotel, Cagayan de Oro City, pinangunahan ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao. Nakaangkla sa temang Celebrating Excellence and Showcasing Local Innovation that Transformed Health Systems for Better Health Outcomes. Pinagsama-sama ang mga leader at stakeholder ng sektor ng kalusugan ng rehiyon upang itampok ang mga makabagong lokal na inisyatiba at inobasyon, isulong ang mga pagbabago sa sistema ng kalusugan at palakasin ang nagkakaisang pagsisikap at adikain tungo sa mapagtugon na universal health care sa buong rehiyon. Dinaluhan ang okasyon ni Health Secretary Edwin Mercado, nagbigay ng kanyang makahulugang mensahe. Dumalo rin ang mga health provider at tagapamahala ng mga pampublikong health facility ng rehiyon. Binigyang parangal at pagkilala ang nagpakita at nagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa tulong ng makabagong pangkalusugang inisyatiba at sistema. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Tandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, posibilidad na ginamit din sa surveillance ang sinalakay na Pogo Hub malapit sa Camp Aguinaldo at Camp Krame, hindi inalis ng DND. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear. Nagbabalik.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Diane.
23: Inaalam na ng mga otoridad kung ginamit din para sa surveillance sa mga pasilidad ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP ang sinalakay na Pogo Hub sa Cubao, Quezon City. Sa panayam ng Defense Press Corps, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na bukas ang lahat ng posibilidad lalo't malapit ang lugar sa Camp Aguinaldo at Camp Krame. Kumikilos na anya ang intelligence at iba pang mga otoridad para malaman kung talagang scamming activities lang din ang kanilang ginawa. Hihintayin din ang Department of National Defense ang resulta ng forensic investigation sa mga na-recover mula sa mga na-aresto. Babala ni Teodoro na mula sa malalaking Pogo Hub gaya ng 18 gusaling kinasasangkutan ni Alice Go, lumiliit na ang mga ito at kumakalat sa mas maliliit na grupo. Kaya mahalagaan niya ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para matukoy at mabuwag ang mga ito. Matatanda ang kinumpirma ng AFP ang pagkaka-aresto ng 76 na dayuhan, karamihan ay Chinese national, sa ikinasang joint operation laban sa hinihinalang illegal na Pogo Hub sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, mahigit 111,000 pulis ide-deploy sa Undas ayon sa DILG. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Ray.
8: Iniulat ng Department of the Interior and Local Government na mahigit 111,000 pulis ang i-deploy sa buong bansa para sa Undas sa Nobyembre 1 at 2. Ayon sa PNP, 111,582 pulis ang itatalaga sa 5,628 sementeryo at kolumbaryum sa buong bansa. Katulong din nila ang mahigit 11,000 iba pang personnel at halos 32,000 force multipliers. Magtatapos talaga rin ang mga pulis sa mga bus terminal, malls, resorts at mga pamayanan upang maiwasan ang krimen at pagnanakaw. Inikayat ng DILG at PNP ang local government units na makipagtulungan para sa isang ligtas at maayos na paggunita sa mga yumao. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, DOH at Manila LGU nagpaalala ng payo kontra trangkaso ngayong pabago-bagong panahon. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: DK.
7: Nagbigay ng tips o payo ang Department of Health para maproteksyonan ang sarili ngayong flu season. Dahil kasi sa pabago-bagong lagay ng panahon ay posibleng tamaan ng malatrang kasong sakit na may kasamang ubo, sipon o influenza-like illnesses. Ayon sa DOH, ang mga dapat bantayan na sintomas ngayong flu season ay lagnat, sipon, pananakit ng ulo, ubo, pamamaga ng lalamunan, pananakit ng katawan at panghihina. Ito naman yung 8 tips para maiwasan na maging sakitin. Siguruhin na bakunado ang pamilya laban sa flu. Takpan ang bibig at ilong kapag uubo o babahing. Ugaliin ang madalas na paghugas ng kamay gamit ang sabon at malinis sa tubig. Panatiliin ang magandang airflow o ventilasyon. Iwasang hawakan ang mata, ilong at bibig. Iwasan ang masikip at matataong lugar. Magsuot ng mask kung may ubo o sipon at kung kailangang lumabas. At kung hindi maganda ang pakiramdam, manatili sa bahay at iwasang makisalimuha sa ibang tao. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Eh, maraming salamat, DK Zarate. 7:24 in the evening.
9: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Local Health Improvement sinutukan sa Regional Health Innovation Summit 2026 sa Northern Mindanao. Gikan Iligan, nagbabalik Dandy Macarambon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dandy. Nagsilbing platform ang mapresentasyon at talakayan kaugnay sa mga lokal na inobasyon pangkalusugan sa matagumpay na Regional Health Innovation Summit 2026 na idaos Oktubre at 13, pinangunahan ng DOH Center for Health Development Northern Mindanao. Nagkaangkla sa tema ngayong taon, Celebrating Excellence and Showcasing Local Innovations Transforming Health Systems Across Northern Mindanao. Nagsama-sama mga health leader, LGUs, health facilities, partner agencies at iba pang stakeholders upang magbahagi at magpalitan ng mga kaaya-aya at huwarang kasanayan o inobasyon at kilalanin ang mahalagang kontribusyon sa pag-unlad ng kalusugan ng rehiyon. Tampok sa summit ang mga presentasyon ng mga lokal na inisyatiba sa kalusugan sa iba't ibang larangan at hamong pangkalusugan. Kabilang sa mga presentasyon ang ating dibdibin Breast Health Initiative ipresenta ni Taguig City Health Office Sir Dr. Susan Amiskua at iba pang makahulugang presentasyon nagpabago sa sistemang pangkalusugan ng rehiyon. Pinangunahan ng summit ng mga health leader ng DOH Region 10 kabilang sina Assistant Regional Director Dr. Raymond Dela Cruz at mga Division Chief. Dinaluhan ni Health Assistant Secretary ASEC Dr. Lester Tan, kasalukuyan ding Director 4 ng Health Promotion Bureau na siyang keynote speaker ng Regional Health Innovation Summit 2026. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Yeah, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, SSS nakapagtala ng pinakamatatag na kalagayang pinansyal sa panahon na deklaro. Para sa detalye, alamin natin, nagbabalik Ray Ferrer.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Ray.
8: Naitala ng Social Security System ang pinakamalakas nitong kalagayang pinansyal sa ilalim ng pamumuno ni President at CEO Robert Joseph Montes de Claro. Batay sa ulat, umabot sa 1.35 trilyong piso ang kabuuang assets ng SSS noong Hunyo 2026, habang pumalo naman sa 1.31 trilyong piso ang Investment Reserve Fund. Sa unang anim na buwan ng taon, umabot sa 173.45 bilyong piso ang naipamahaging benepisyo sa mga miyembro at pensioner, habang nakalikom naman ng 200.32 bilyong piso mula sa kontribusyon. Target ng SSS na lumampas sa 100 bilyong piso ang net income Sa pagtatapos ng 2026 at umabot sa 1.5 trilyong piso ang kabuuang assets, ayon sa SSS, layunin ito mapanatili ang matatag at maaasahang pagbibigay ng benepisyo sa mga miyembro, pensioner at kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, tindahang iligal na nagre-refill ng LPG sa Butane, arestado ng DOE sa South Cotabato. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas. Report.
22: Luisa.
14: Diretso sa kulungan ng isang negosyante sa Tivoli, South Cotabato matapos na mahuling iligal at mapanganib na nagre-repila ng LPG sa mga butane. Sa pinagsamang operasyon ng Department of Energy Mindanao at LGU ng Tivoli, South Cotabato, napatunayang walang kaukulang lisensya mula sa DOE ang nasabing establishmento. Dahil dito, kinumpiska ng mga otoridad ang 73 tangke ng LPG at higit o halos 300 butane canister na nilagyan ng LPG at iba't ibang kagamitan sa pagre-repila. Gagamitin naman itong ebidensya para sa isasampang kasong administratibo at kriminal laban sa violator. Muling nagpaalala ang DOE sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagre-repila ng LPG sa mga pang-isahang gamit na butane dahil sa malaking banta nito ng pagtagas ng gas, sunog o pagsabog. Hinihikayat ng ahensya ang publiko na agad i-report sa pinakamalapit na tanggapan ng DOE ang anumang hinala na illegal na binebentahan o nagbebenta ng repila ng LPG para sa kaligtasan at proteksyon ng lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat, Luisa Erispe. 7:30 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaroon nilang paalala.
15: El Niño Alert!
24: El Niño Alert!
15: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
25: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
15: El Niño Alert!
24: El Niño Alert!
15: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
26: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
27: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
28: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa regasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturists sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
0: And then, syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Bini. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
28: Sa Ilalaseri rin naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
3: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
28: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
13: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
28: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka, hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
13: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
16: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabon!
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: 7:36 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. At gaya nga po na nabanggit natin, it's a Wednesday kaya naman may bago tayong matututunan bago tayong mapapakinggan na ita-translate mula sa ating mga kapatid dyan sa Kapatid Language Connect. Narito na po ang Kapatid Language Connect, hatid sa atin ng Translation and Interpretation Division ng BARMM.
29: Assalamualaikum, Mang Samoro. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapapanag gabi po muli sa ating lahat. At muli po nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at inspiration. Ito po ang inyong lingkod, ang tagasalin sa wikang Maguindanao, Nor Lambita. At mga kapatid mula Luzon, Visayas at Mindanao, maluwi po namin kayong inaanyayahan sa ika-112th episode na po ng ating programa at live po tayo ngayon sa Sanang Radio at Radyo Pilipinas. Ito po ang programang patuloy na maglilingkod para sa mas madaling natalataya at makabuluhang pagkahatid ng impormasyon patungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya mga kapatid, samahan niyo po kami ngayong gabi at sama-sama po natin tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na ating. Dahil po mga kapatid, sa bawat salita may kasaysayan, sa bawat wika may pagkakakilanlan at sa bawat pagkatuto may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hindi-hindi mag-alinlangan kung mag-aatubing na magbigay ng informasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa pangmahalagang bahagi ng ating programa. Ito po ay ang Word of the Week. Narito po ang ating Word of the Week at ang salin po sa iba't ibang katutubong wika at regional languages ng buwan. Narito po.
1: Word of the Day, Justice. Justice means fairness, equality, and giving every person what they deserve according to the law and what is right.
2: Sa Filipino ay katarungan. Tinitiyak ng katarungan ng bawat tao ay tinitrato ng patas at iginagalang ang kanilang mga karapatan.
4: Sa Maguindanon, kabantang. So kabantang na masibulonin iuman itinakatawan na kabimpyanan sa tibro indusol kanilan ang mga kawagib na kapagadatan.
5: Sa Maranao, nakapaginuntulan. So kapaginuntulan, nakasiguro niyan na umanipisi katawa na onto so kindubunaanon o kapagadatan sa so mga kabnariran.
6: Bang habahasasug, kaadilan. Kaadilan in magtanto pa mga tiap-tiap manusia pang biyadiin sila subay pag-arihan halawang pag-adat sin kapatut nila.
7: Bang siyakan, adil. Kaadilin matantu we tiap-tiap dangan niya kapatut ne pinagmahapan sarta kapatut den suwe inagdatan.
8: Sa iranun na kapadtimbang. So kapadtimbang na masiguro niyan suuman itaw na kapimpyanan sa mamagitsan agusurkiran ang mga kawagib na kapagadatan.
9: Sangkagan kay hustisya. Yang hustisya kay pegasigurno yang kada utaw at ratuhon ng sakto aw aadatan yang kanilan mga kapatot.
10: Dagtadurayin, hustisya. Saniguradoy hustisya we, isa nga etaw sa ginawi katanding nila. Marami, ikaro kwa give pagadatan.
23: Bilarabi, al-adala. Al-adala tutatumano an yu'amala kulu syaksin bi-insafin wa an tahtarama hukukuhu wa an tusana karamatuhu.
29: At ayun na po ang ating Word of the Week at ang salin nito sa iba't ibang katutubong wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At ngayon naman ay dumako na po tayo mga kapatid sa ating trivia segment. At ang ating trivia segment po ay mula din po sa Bangsamoro Autonomy Act No. 70 o Administrative Code of the Bangsamoro. Under the Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service, Article 7, the Bangsamoro Civil Service. Narito po ang salin nito. Pakinggan, panoorin po natin at sabay-sabay po tayo magdito.
30: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. The Bangsamoro Civil Service embraces all public positions in the Parliament, Cabinet, and every agency, subdivision, and instrumentality of the Bangsamoro government, including GOCCs with regional charters. Article 8, Classification of Positions. Positions in the Bangsamoro Civil Service shall be classified into career service and non-career service as defined by existing civil service laws, rules, and regulations.
2: Bangsamoro Autonomy Act Number 17, Kabanata 2, Saklaw ng Bangsamoro Civil Service. Artikulo 7, Bangsamoro Civil Service. Saklaw ng Bangsamoro Civil Service ang lahat ng mga pampublikong posisyon sa parlamento, kabinete at bawat ahensya, sangay at instrumento ng pamahalaang Bangsamoro, kabilang ang mga GOCC na may sariling orihinal na charter. Artikulo 8, pag-uuri ng mga posisyon. Ang mga posisyon ng Bangsamoro Civil Service ay hahatiin sa career service at non-career service, alinsunod sa mga umiiral ng batas, tuntunin at regulasyon tungkol sa civil service.
0: Al-Faslu Thani, Nitaqul Khidmat Al-Madaniyati fi Bangsamoro. Al-Madda 7. Al-Khidmat Al-Madaniyati fi Bangsamoro تشمل الخدمة المدنية في بنسامورو جميع المناصب العامة في البرلمان ومجلس الوزراء وكل وكالة أو فرع أو هيئة تابعة لحكومة بنسامورو بما في ذلك الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة ذات الامتياز الأصلي. المادة 8. تصنيف الوظائف. تصنف الوظائف في الخدمة المدنية لبنسامورو إلى وظائف وظيفية أو مهنية ووظائف غير وظيفية، وذلك وفقا لما تحدده القوانين واللوائح والأنظمة النافذة الخاصة بالخدمة المدنية.
3: Sa iranun na Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. So Bangsamoro Civil Service naragkas niyan sulangon na public position siya ko parliament, cabinet, aguuman i-agency, subdivision, agu instrumentality no gobyerno o Bangsamoro. Ragkas so mga GOCC na adunrun so original charters. Article 8, mbarangan o mga posisyon. So mga posisyon sa Bangsamoro Civil Service dahit na ipaliugat at kilalanin sa career service ago non-career service agya na pimanan sa inggulalan sumipangadin ang mga pangitaban, mga aturan, agubitikan o civil service.
11: Rangkuman o Bangsamoro Civil Service. Sa gintas ay ikapito. Bangsamoro Civil Service. So Bangsamoro Civil Service na mararangkom iyan sulangwan a public position si isa parliament, gu si isa cabinet, gu umani agency, gu subdivision, gu instrumentality si isa gobyerno a Bangsamoro. Padron so mga GOCC aadin a original a karatas iyan. Sa gintas ay kawalo, pimbarangan o mga posisyon. So mga posisyon si isa Bangsamoro Civil Service na paligot a makilala sa career service, gunan career service as kanian nakiapmaanaan gulalan kumya din ang mga pangitaban, mga aturan, gumanga bitikan o civil service.
12: Bangsamoro Autonomy Act Number 17, Rantan Ruo, sakupi Bangsamoro Civil Service. Article 5, Civil Service si Bangsamoro. Sakupi Civil Service si Bangsamoro we ikluhan ay pampubliko we da position de parliamente, kabinete de sangay ahensya, subdivision brab instrumentality hi Bangsamoro gobermente gamungi GOCCS andang charter. Article 8, classification de position de Bangsamoro Civil Service, mapagilolo mangay career service brab do non-career service, fungiloloy kita beble ewe. Ukit brab kitaban.
14: Bangsamoro Autonomy Act Number 17, tabas sa maundang-undang syara ikarua, scope of the Bangsamoro Civil Service. Ayat ikapitu, Bangsamoro Civil Service. Tabisara nito, ya Bangsamoro Civil Service, iya yangin tanang kamemon public positions, ma parliament, cabinet maka tiap-tiap agency, subdivision maka instrumentality maka memon farinta Bangsamoro. Namikian lamud sambir banan GOCC niya asar original hal hinang para masiga. Ayat ikawalu, pagbida-bidaan maantara positions. Tabisaran ito, yabanan position ma Bangsamoro Civil Service mibahagi iya madua paksa. Muna-muna, carrier service maka non-carrier service. Maya itu maaturan sara, mapanahuan maka aturan ni civil service.
7: Hatinin bang siyakan pamatampal aturan ang aturan si pamarinta bang Samoro iyene A. Matantu dukmasambu iyeme tukbalan si civil servicein hininang pinagsali-sali paayon si katalep duksukatan binektarin duk pinagsali sulibihan si pagkaaalela atawadende duk bangsa B. Majatu si dialeman public service kasongan sistemin suku si Human Resource Administration. Duk may original hala-halaan nin. Article si Kawalu, pagbidda-biddaan may position. Position si Bangsamoro, civil servicein, suway pinaatap tujuk career service and non-career service, kwe na iye talukis si civil service laws, rules, duk regulations kwe ituhin.
6: Bangsamar Autonomy Act Number 17, Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. In Bangsamoro Civil Service, ya akunya ikatan public positions ha parliament, cabinet,

0: queen, so langon no public position siya sa parliament, ando siya sa cabinet, ando umani agency, ando subdivision, ando instrumentality siya sa gobyerno na Bangsa Moro, among sa mga GOCC, adin original ang mga charter nin. Article 8, dusunan ang mga position. So mga position siya sa Bangsa Moro Civil Service, sa paliwat at kilalan sa career service, ando non-career service, asuntuban na pinggumanan sa Ingulalan kano ina din ang mga pangitaban, mga atulan at mga bitikano civil service.
1: At ayun na po ang ating trivia at muli ito po mga kapatid, ang ating trivia po ay nagmula po sa mga published na Bangsa Moro Autonomy Acts. At kumukuha po tayo ng mga bahagi lang po ito upang maisalin bilang halimbawa ng ating pasilit lamang sa ating pasasalin sa iba't ibang katutubunin ka Bangsa Moro. At yun naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating quotable quote. At bago yan ay binabati po natin ang lahat po ng mga napapabilang sa ethnic groups ano, ng Bangsa Moro Autonomous Region in West Mindanao. Lalo-lalo na po sa mga salin, ano, yung mga wikang naisalin o kasalukuyang wika o katutubong wika na meron po tayo sa ating tanggapan. Binabati po namin kayong lahat sa lahat po ng mga wika niya. Meron po dito sa mainland, Dunbar, o na Bangsa Moro Autonomous Region in West Mindanao. Ganun din po sa island provinces at sa mga areas po ng nalabas po sa Bangsa Moro na mayroon po mga Bangsa Moro people. At ngayon naman mga kapatid, gumawa po tayo sa ating quotable quote. At ang ating quotable quote ay mula po kay Honorable MP Attorney siya Elijah de Mama Alba. Narito po ang kanyang quotable quote. At syempre, bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, ay kilalanin po muna natin siya sa pamamagitan ng kanyang maigiling body sketch. Narito po.
0: Attorney siya Elijah B. de Mama Alba is a member of parliament, a lawyer and public servant who served as a member of the Bangsa Moro Transition Authority or the BTA as a floor leader of the Bangsa Moro Parliament from September 2022 to October 2025. She also served as chairperson of the Committee on Rules and vice chairperson of the Statutory Committee on the Bangsa Moro Justice System. She was appointed as the Bangsa Moro Attorney General in 2019, where she led initiatives and strengthened the Sharia justice system and promote the tri-justice system in the BARMN. She also served as Secretariat of the Intergovernmental Relations Body, or IGRB, facilitating cooperation between the national government and the Bangsa Moro government. Prior to her appointment as Bangsa Moro Attorney General, she served as Deputy Executive Director of the Bangsa Moro Transition Commission, Attorney 6 of the Civil Service Commission, ARMM, and a member of the Coordinating Team for Transition, and a member of the Coordinating Team for Transition that helped draft the transition plan for the ARMM to be ARMM. Attorney de Mama Alba earned her Bachelor of Arts in Public Administration from University of the Philippines, Diliman, and her law degree from San Beda College, Mindoro. She was admitted to the Philippine Bar in 2008 and placed third in the 2018 Special Sharia Bar Examinations.
1: At tinanong mga kapatid ang mga sketch po ni Honorable MP Atty. Michelle Lahan to Mama Anba at narito naman ang kanyang quote-unquote at sabi po niya, this approach not only increases incomes but also improves livelihood and strengthens the economic resilience of the Bangsa Moro communities. Ayun po yung kanyang quotable quote. At narito naman ang sabi nito sa iba't ibang katutubunikang Bangsa Moro.
2: Sa Pilipino ay,
3: ang pamamaraang ito ay hindi lamang nagpapataas ng kita, kundi nagpapabuti rin sa kabuhayan at nagpapalakas sa katatagan ng ekonomiya ng mga komunidad sa Bangsa Moro.
2: Sa Maguindanao na,
0: suok kita no na rekena palanambo a papagkasala sa mga untong, kapapagkapiyapan sa mga koyagan, do papagkabagal sa katigal sa kapaguyag-guyag do magingad a Bangsa Moro.
2: Sa Maranao na,
4: giang ka ay aokitokit na kena uban yan matag mapagala.

0: sa mga sukatan, kamapakausur iyan pan sa mga kauyagan, gumapakabagar iyan sa kapakagagakuyagan, mga magingit abang sa moro.
1: Mga bahasa sub.
2: In pardahan biya ha ini, pukun sa jahapar sa baban sin pagpataas untung. Sa gawa, makatawang ini magpasung sin kabuhianan iban magpakusog, sin pagtawagon economic resilience sin mga kauman habang sa moro.
1: Bang siyakan,
3: labayan sa ienin dumain hadjahat matamba, ingkam malengkan makalanjut ne kailuman. Duk makakeseg pangusaha tatap si me kaum bangsa moro.
1: Sa iranun na.
4: Sugya ukit na di kanabu pakagkapuro sa mga sukat, ugit pakapagisagbun sa kauyagan agu pakagkabagar sa katigar na kapaguyaguyag na mga magingid sa bangsa moro.
1: Sinama.
5: Intiranan ito mahasadyang ang ganapan pag-usaha. Sumagawa, maluhay makauluman makakabuan kuwat pag-usaha makauman bangsa mo.
1: Sangkagan kay?
6: Yang pamaagi na yani kay bukun gay jaga patas ng arta. Aw gay jaga pakajaw uman ng panginabuhi aw jaga pakusog ng ikakusugan ng ekonomiya ng mga jamaas ang bangsa moro.
1: Dito duraye?
7: Ani diskarte bakansaan guman kurta. Kabakan ang papiyo bedek kapaguyag brab ang pabagar so kapaguyag ideto debang sa morowin.
1: Bil Arabi?
8: La yaktasiru hada nahju ala ziyadati dakhli alhasib bal yasamu aydan fi tahsini subul al-aishi wa ta'zizi al-qudrati al-iqtisadiyati li mujtamaati bang sa moro ala muwajahati tahadiyati wa sumudi amamaha.
9: Maraming salamat sa ating mga masisipag at magandang nagkakasalan sa ating tanggapan. At muli, binabati natin ang lahat ng mga ethnic groups na napapabilang po sa Mindanao, Iranong Maranao, Yakan, Kauso, Kederay, Sama, Tagal, at sa mga kapatid nating gumagamit ng wikang Filipino at muli din po na nagpaparating tayo ng pagbagi sa lahat ng mga Pilipino, sa bayan ng Pilipino, sa buong Pilipinas, mga Luzon, Visayas, at Mindanao. Ayan, at muli po tayo nagpaparating ng pasasalamat at pagbagi po sa tanggapan ni Robert M.P. at Alicia Ilana de Mama Alba. At tayo rin po ang Translation and Interpretation Division ay nagpaparating ng pasasalamat at pagbagi rin po sa ating buong speaker, si Speaker Honorable MP Muhammad Shuaib Yaqub, sa ating pong Secretary General, Professor Rami Akal, sa ating pong Director ng Legislative Technical Affairs and Information Service, Engineer Abulgan Maglokon, at syempre sa ating Division Chief, Bifiris Kandao, Juris Doctor. At sa lahat po ng mga umaantabay ng ating programang kapatid Language Connect. At dahil dyan mga kapatid, dyan na po natatapos ang isa na namang makabulang talakayan dito po sa ating ika-112 episode na po ng ating programang kapatid, Language Connect. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay dito po sa Salang Radio ng Radyo Pinas, ang inyong pong pakikisa at nagbibigay buhay sa aming atikain na itaguyod at pagyamanin ang pangunahing wika ng bangsa moro. Naway may napuloy po kayong bagong kaalaman sa ngayong gabi sa ating mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po natin alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ang pinagmula ng kultura, kasaysayan at ating pagkakakilanlan bilang mga bangsa moro at bilang mga Pilipino. At kaya naman mga kapatid, huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode. Mas marami pa po tayong matututunan. At muli, ito po ang inyong kapatid, ang talasaling sa wikang Mindanao ng Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng DPO-BARNN. Maraming maraming salamat po. Wassalamu alaikum, bangsa moro.
10: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Ayan yan po ang kapatid Language Connect mula sa ating Translation Interpretation Division sa BARMM. And with that, dyan na po nagtatapos ang ating programa sa Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po yung lingkod, Nords Maguindanao. Ay, may mga pabati muna bago tayo magtapos. So, maligayang bati kay Sir Aaron Bayato from Sports Radio. And happy anniversary sa ating magiting na inyero, Daddy Marvs and Engineer Miss Jubilee. Yeah, si Engineer Marvin Toledana and Miss Jubilee sa inyong anniversary, wedding anniversary. And with that, ayan si Miss Jubel. Ayun, diba kasi yung tinipe dun eh. Anyways, maraming salamat sa lagi natin mga kakibat mula sa ating mga engineers. Ayan, si, syempre, si Daddy Marvs nandyan, si Miss Joy nandyan, at ang ating mga executive producers. Ayan, si Miss Ice, Sir Ice Adan, Miss Isabel Silang, at ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Muli po, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo on a Thursday, bukas. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himbi ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8 PM, magandang gabi.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Music and memories. Memories. Music and memories.
15: Light the corners of my
12: oras para sa musika.
14: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng Oras para sa Musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Dito sa Capital 104.3. The AM and FM Pula.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Santong Dasalan o Santong Paspasan, mabiyayang araw ng Huwebes, kapatid. Kapistahan ngayon ni Santa Teresa de Avila. Happy Feast Day sa mga kapatid nating Carmelites. Sister Rose Agtarapo ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo ng magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 47 hanggang 54.
2: Sinabi ni Jesus, "Sa wimpalad kayong nagtatayo ng mga puntod sa mga propetang pinatay ng inyong mga ama, sa gayon ninyo inaamin at sinasang-ayunan ang mga ginawa ng inyong mga ama. Iniligpit nila ang mga propeta at makapagtatayo na kayo ngayon. At sinabi rin ng karunungan ng Diyos, nagsugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, ngunit uusigin nila at papatayin ang ilan sa kanila. Kaya't papapanagutin ang saling-laing ito sa dugo ng lahat ng propeta, sa dugong nabuhos mula pa sa pagkatatag ng mundo, mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na nasawi sa pagitan ng altar at ng sanktuaryo. O, sinasabi ko sa inyo, papapanagutin ang salinlahing ito. Sa wimpalad kayong mga guru ng batas na umagaw sa susi ng kaalaman, hindi na kayo pumasok at hinahadlangan pa ninyo ang mga makapapasok."

0: ang isinugong paring Paulino dito sa Pilipinas. Dahil kilalang pasaway ang seminaristang ito, ang mahinahong Blessed James ay sa kanyang inis, bigla umanong sinampal ang seminarista nang gumawa ito ng isa pang kalokohan matapos ng ilang ulit na matinong usapan. Ika nga, ang hindi nadadaan sa santong dasalan ay madadaan sa santong paspasan. Sa mabuting balita ngayon, tila napakatindi ng pananalita ni Jesus laban sa mga Pariseo at mga eskriba. Pero napaisip din ako, kay Jesus hindi maaaring gentle-gentle ang pagtutuwid kung ang kamalian ay deep-seated, malaliman at nakagawian na tulad ng pagkukunwari't pagbabalat kayo. Ang mabisang gamot ay hindi yung masarap o madaling inumin, kundi ang mabagsik laban sa malubhang sakit. Nakikiayon si Jesus sa kanyang kausap, mahinahon at maibigin sa mga makasalanan samantalang naglalagablab laban sa mga mapagpaimbabaw at nagbibingi-bingihan. Ngunit hindi ba ang init ng pag-ibig at lumalagablab na puot ay kapwa nagmumula sa kanyang banal na puso na hangad ang ating kaligtas at higit na kabutihan? Mga kapatid, paanyaya sa atin ng salmista, "Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin." Tanggapin natin ang mabuting balita ngayon bilang hamon na papag-igtingin ang buhay pananampalataya natin sa pamamagitan ng patuloy na pagdadalisay ng puso, pagsisisi sa kasalanan at paglapit sa sakramento ng Eukaristiya at Kumpisal.
1: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
2: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso! Malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level,

0: qui yun, in-enroll natin sa araw.
1: Ampalaya!
2: Ampalaya!
1: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
4: Gayon din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
1: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
5: Tutukan ang pagsasanib puwersa para sa pinakakomprehensibong newscast ng bayan. Balitang pambansa sa pamumuno ng Presidential Communications Office. Ihahatid ang pinakamalakas at pinakamalawak na pag-uulan mula sa buong communications group ng pamahalaan. Philippine Information Agency, Presidential Broadcast Service, IBC, Philippine News Agency, at ang inyong People's Television. Isang boses. Isang balita. Nagkakaisa. Balitang pambansa. Magsisimula na ngayong Lunes at masusubaybayan sa lahat ng hipilan ng TV at radyo at digital portals ng buong communications group ng pamahalaan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
10: Balita, balita, balita.
9: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
11: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libre niya sa kaya.
9: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong. Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. 738 AM.
13: Ronda, Ronda Pilipinas.
14: Ronda, Ronda Pilipinas.
15: Ronda, Ronda Pilipinas.
16: Mabuhay, mabuhay mga brada. Mabuhay ang Luzon of Visayas. And of course, mabuhay ang Mindanao. Simulan natin ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo po kaming Romonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada ng Webes Thursday today, October 15, 2026 mga brada. Malapit na po ang ating araw ng bakasyon. Pero more than anything else, sweldo day today. Congratulations sa mga may natira at sa mga inaasahang may matitira. Pero po doon sa mga wala pang natira o wala nang natira, bawi na lang tayo next life. Sa next sahod pala. Next cut off mga brada. Okay lang yan. Try nating makapagtipid at alamin yung ating mga hindi dapat pinaggagagastusan. Ayan.
13: Ronda, Ronda.
16: Baka mamaya pwedeng huwag ka nang bumuli ng deodorant. Ayan. O, di kaya huwag ka na magsipilyo. Pero ang punto, alamin mo kung ano yung hindi mo dapat pinaggagastusan ng extra. Kahit pa paano makapagsubi-subi naman. Alas 4:14 na po ng umaga mga brada. Sama-sama nating alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
13: Ronda, Ronda Pilipinas.
16: Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. presyo ng mga bilihin o pangunahing bilihin sa bansa na natiling stable sa kabila po ng banta ng El Nino phenomenon. Manila Water Company sa sapat ang kahandaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino na inaasahang tatagal hanggang unang semester ng taong 2027. Department of Social Welfare and Development o DSWD, palalakasin pa ang programa kontra kahirapan at gutom. Kahapon din mga brad ng DSWD ha, uminom ng filtered na maruming tubig. Alamin natin yan maya-maya lang. Unipermadong hanay naman, patuloy ang paghahanda para po sa Undas 2026. Senate Finance Chief tiniyak na handang Senado sa itama ang House version ng Budget Bill. At ilang mga senador na niniwalang dapat bigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na madinig ang kanyang panig sa binawing articles of impeachment.
4: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa face ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas.
16: Alas 4:15 ng umaga mga brad, bago tayo dumako sa ating balitaan. Mahalagang impormasyon muna mga brad ha, lalo na po dito sa mga subscribers ng Meralco, particular dyan po sa probinsya ng Rizal, lungsod ng Antipolo. Nawawalan po kayo ng kuryente ngayong araw mula alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Particular po dyan sa Pinagmisahan Street mula El Sumulong Memorial Circle kasama ang Somerville Road, Daang Bacal Road, Mount Himalaya at Mount Everest Street sa Fairmount Hills Subdivision at Sitio Daang Bacal sa Barangay de la Paz. Ang dahilan mga brad, line reconstruction works. At syempre dyan din po sa Negros Power, particular sa lungsod ng Bacolod, bahagi po ng AF2 sa Lazar Street, Barangay Alihis, mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang dahilan naman, conversion from single phase to three phase wires. At dyan naman sa San Jose Electric Cooperative o yung sa Helco mga brad, mula alas 7 po ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kabilang po dyan ang Zone 3, Barangay Santo Niño. Second, Sitio Mabilog at Sitio Panlasihan o Panlasyan. Major project naman daw ang dahilan ayon sa Sahel ko mga brad. So handa po kayo dyan sa inyong mga power banks. Nang sa gayon ay kayo naman ay hindi kapus-kapusin. At kahit paano meron ako yung advantage, iba pa rin ang may alam. Ha? Alas 4:17 ng umaga mga brad, nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilhin sa bansa sa kabila po ng banta ng El Nino. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, sapat pa ang supply ng mga essential goods sa bansa kaya hindi kinakailangan ng magpanik ang mga mamimili. Sinabi ni Roque na inaantabayanan pa ng kagawaran kung magkakaroon ba ng report price adjustment at suggested retail price o SRP ang 204 stocks keeping units at dati nang sinabi ng Trade Secretary na wala silang natanggap na hiling na price increase sa mga pangunahing bilihin pero inatasan na ani niya ang mga regional offices para i-monitor kung may questionableng taas presyo ba dyan naman sa merkado. Alas 4:18 ng umaga, kampante naman mga brad ang Manila Water na sapat ang kanilang kahandaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino na inaasahang tumagal hanggang unang anim na buwan ng 2027. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Group Head D.T. Galang, bahagi ng kanilang paghahanda ang pagkukumpleto ng mga proyekto na naglalayong palakasin ang supply ng tubig at mabawasan naman ang pag-asa sa tradisyonal na pagpinagmumula nito. Kabilang dito mga brad ang East Bay Phase 2 ng Laguna Lake na may karagdagan 200 million liters ng tubig bawat araw at ang Kaisakat Water Treatment Plant sa Antipolo na may 220 million liters na kakayahan. Ayan na sinasabi mga brad ng sources natin na walang water crisis dito po sa atin kasi marami po naghahanda ngayon eh, di ho ba? Oh, pero tignan natin kung sino bang mas matibay, ang tikas po ng El Nino o ang mga binibigay pong salita nitong mga water concessionaires natin ha, na mawawalan tayo ng kuryente. But then again, dapat talaga end of the day meron po tayong, gaya na sinasabi ng Pangulo, balde Oo, para po sa kapakanan natin personally, ano, end of the day, dapat meron kang ipon. Dito po magka-simple lang ho ito, ha. Meron ho tayo dito. Pero hindi naman siguro kailangan ng, kumbaga eh, magkakaroon ka ng sobrang dami ng balde dyan. Baka mamaya magkano naman dengue sa area nyo. Pamahayan. Ingat, ingat, ha. Tamang pag ano, tamang pag iipon dahil yung pag yan inilantad nyo, nandyan po kayo sa area na may makitikite, na pag madali pa ho kayo ng dengue. Hindi kayo nadali ng uhaw, nadali kayo ng dengue, ha. So ingat-ingat po mga brada sa pag-iimpok ng tubig. Alas 4:20 ng umaga, ipinagtanggol ni Senate President Sherwin Gatchalian ang payo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghanda ng balde sa harap ng posibleng epekto ng El Nino. Sinabi ni Gatchalian na praktikal ang mga mungkahi ng Pangulo dahil maaaring magkaroon ng mga aberya sa supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinunto rin ng Senate President na bagamat panahon na ng tag-ulan, pagbugso-bugso pa rin ang pag-ulan, kaya mahalagang maging handa ang publiko sa posibleng water interruptions. Tiniyak din ni Gatchalian na may nakalaang pondo sa 2026 national budget para sa pagtugon sa El Nino. Kabilang dito ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund o yung NDRRMC Fund at Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk o yung PAF. Ngayon man, sinabi rin niyang sisiguraduhin nilang sapat ang pondo lalo't kabilang sa mga sektor ng inaasahang matinding maapektuhan ng El Nino ang sektor ng agrikultura. Alas 4:20 ng umaga mga brada. Kaugnay pa rin sa paghahanda ng sa matinding tagtuyot mga brada, nakahanda rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng water filtration kit sa mga komunidad na naapektuhan po ng narasang very strong El Nino sa bansa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mahalagang matiyak ang supply ng malinis at ligtas na inuming tubig para po sa mga pamilyang apektado ng matinding tagtuyot. Sinabi niya na sa pamamagitan ng water filtration system, maaaring linisin at iproseso ang naipong tubig mula sa mga rainwater catchers at iba pang lalagyan upang maging ligtas na inumin. Ayon kay Gatchalian, malaking tulong ang mga filtration kits lalo na sa mga komunidad na umaasa sa mga communal water depot bilang pangunahing pinagkukunan po ng tubig. Tiniyak din ng kalihim na nakahanda ang DSWD na tumulong sa mga komunidad na nangangailangan ng malinis na inuming tubig sa gitna ng epekto ng El Nino. Alas 4:21 ng umaga mga brada, nagpaalala naman ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat sa matinding init ng panahon ngayong El Nino upang makaiwas sa sakit na may kinalaman sa matinding init ng panahon. Ayon sa DOH, tumataas ang panganib ng mga sakit dulot ng sobrang init ngayong tag-init. Kabilang na dito ang heat stroke at heat exhaustion. Pinapayuhan ng publiko na magsuot ng magaan, komportable at mapuputlang damit upang mabawasan ang init na nararamdaman ng katawan. Mapuputla, ibig sabihin light mga brada. Ito lang, ba't maputla ang ginamit na termino dito? But then again, it should be light colors. Mahalaga ang mahalaga ring manatiling handa at mag-ingat sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng temperatura. Muling hinikayat ng DOH ang publiko na sundin ang mga paalala sa kalusugan upang maiwasan ang mga panganib na dulot naman ng matinding init ngayong El Nino. Baka ma-heat stroke kasi maliban po dun sa mga kakapusan ng tubig mga brad, meron din pong banta ng heat stroke na pinag-iingat po ng publiko o ang publiko ng DOH dahil nga po patuloy pa rin itong mainit na panahon. Kung mapapansin nyo, di ho ba pag umaga hanggang pagsikat ng araw hanggang mga alas 2, alas 3, naku Diyos mo yun, sapakainit po. Pero yung ito hong tiyatawag po nating tag-ulan, pumapasok naman bandang alas 3, alas 4, makulimlim na ho yan, ulan sa gabi. Ano? So, hopefully, hindi ko magets pa as of now kung paano tayo kakapusin ng tubig dahil kung umuulan sa hapon at nasa panahon po tayo ng mga pag-ulan. Ngayon nga lang, base nga po dun kasi ang El Nino, umiinit po dyan yung dagat Pasipiko at tatangayin yung hangin dito po sa atin na posible namang makawala naman ng mga ulap na magpapaulan. Eh, as long as kahit mainit ng ganun kainit sa umaga, basta umuulan sa hapon, feeling ko goods pa tayo. Alas 4:23 ng umaga mga brada. Samantala, Department of Health o DOH Bicol, binigyan din naman ang kahalagahan ng maliliit ngunit makabuluhang hakbang sa paghanda sa El Nino. May report si Cyril Ann Luzon.
12: El Nino. Handa tayo

0: binigyang diin ni Medical Officer for Dr. Raymond Martin Corpus ng Department of Health Bicol Center for Health Development ang kahalagahan ng maliliit ngunit makabuluhang hakbang ng bawat komunidad sa paghahanda sa epekto ng El Nino lalo na sa sektor ng kalusugan. Anya, ang paghahanda sa El Nino ay nangangailangan ng whole of society at whole of government approach upang maiwasan at mabawasan ang mga posibleng epekto nito sa iba't ibang sektor. Nagpaalala rin si Corpus na nagsisimula sa bawat individual ang pag-iwas sa heat-related illnesses. Pinayuhan niya ang publiko na limitahan ang pagkakalantad sa matinding init at agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health facility kapag nakararamdam ng anumang sintomas na may kaugnayan sa init. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: El Niño. El Niño. Handa tayo.
2: Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it.
3: Alas 4:25 po ng umaga, mga brad. Mga rainwater harvesting facility naman ng Iloilo City Government na ihinahanda sa pamasamaaring epekto ng El Nino sa landscape area ng lungsod. May report si Janelle Baclay.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
4: Pinaghahandaan na ng mga empleyado ng Iloilo City Environment and Natural Resources Office ang maaring maidulot na pinsala ng Super El Nino sa mga pananim kabilang ang mga landscape area sa lungsod. Kaya ngayon pa lang, inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang dalawang rainfall harvesting facility na magsisilbing reservoir ng tubig ulan mula sa mga drainage na makikita sa La Paz Plaza at Plaza Libertad. Ayon kay Jerry Bayot, caretaker at Metro Aid in Charge sa La Paz Plaza taong 2023 nang ipinagawa ang harvesting facility at kayang mag-imbak ng maraming tubig ulan na magagamit naman sa pagdilig ng mga halaman sa landscape area at mga plaza.
5: Ito, malaki talaga ang tulong nito lalo na sa pagdidilig sa bilog ng siyudad sa Iloilo. Dahil dito naiipon ang lahat ng mga ulan na babagsak sa loob ng plaza dito nag-iipon at kinukuha ng mga water tank na siyang nagdidilig sa bilog na siyudad.
4: Noong naranasan ng mild El Nino noong taong 2024, malaki ang naitulong ng harvesting facility upang madiligan ang mga bulaklak at ornamental plants sa mga plaza dagdag pa ni Dayot. Plano rin ng lokal na pamahalaan na lagyan ng dagdag na RHF ang ilan pang mga plaza sa lungsod upang makapag-impact ng malaking volume ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: El Nino.
2: El Nino.
1: Handa tayo.
3: Alas 4:27 na po ng umaga, mga brad. Sinisiguro naman ng Department of Social Welfare and Development sa napaigtingin pa ang mga programa nito kontra kahirapan at gutom. Ito ay kasunod ng pagtaas po ng bilang ng mga pamilyang nagsasabing sila ay mahirap. Batay po sa pinakabagong survey ng Social Weather Station, umakyat sa 55% ang self-rated poverty noong September mula sa 49% ng buwan ng Hunyo. Tumaas din sa 44% ang self-rated food poverty o mga pamilyang nagsasabing nakararanas na sila ng kakulangan sa pagkain mula sa 36% nitong Hunyo. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Erin Dumlao, gagamitin ng ahensya ang resulta ng survey upang masuri at mapahusay ang mga programa at serbisyong panlipunan. Kabilang sa mga programang patuloy na paigtingin ng kagawaran ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Sustainable Livelihood Program at Walang Gutom Program. Alas 4:28 ng umaga, mga brada. Panahon na naman na napag-usapan, mga brada, itong tungkol po sa tinatawag nating El Nino. Itong undas na, mga brada, ha? Dahil akinsi na po na Oktubre, nangangalahati na po, naglabas na po ng paalala itong mga lokal na pamahalaan, particular po itong lungsod ng Maynila kung saan matatagpuan ang pinakamalaking cemeteryo, yung Manila North Cemetery, mga brada. Dito naman, sa panig ng pulisya, mahigit 111,000. Tama ba to, mga madam? 111,000? Maubos na pulis natin dito. O 11,000 na pulis ang ide-deploy sa buong bansa para sa undas ng November 1 at 2. Ayon sa Department of Interior and Local Government at Philippine National Police na talaga ang mga nasabing police sa higit 5,600 sementeryo at kolumbaryum sa buong bansa. 11,000, hindi 111 ha. Halos 32,000 naman ang force multipliers na iahalo po dito. Magtatalaga rin ng police ang bawat terminal sa mga bus terminal, malls, resorts at mga pamayahanan upang maiwasan ang krimen at pagnanakaw. Hinikayat naman ng DILG mga brad ng PNP ang local government units na makapagtulungan para sa ligtas at maayos sa paggunita ng mga yumao. Meron ba government unit na hindi nakikipagtulungan sa ganyang panahon? Hinikayat pa eh. Parang government units ng makipagtulungan. Malaman natin. Pero at least kinocover ko sa lungsod ng Maynila, mga brad, nakaplano na po yung kanilang undas. Dahil alam naman natin, ang dagsa po ng tao dyan po sa Manila North, umaabot po ng milyon. At iba pa po yung usapin doon sa Manila South Cemetery na lupain ng Maynila pero nasa lungsod ng Makati. So kayo might as well check your local cemeteries kung doon po nakatira ang inyong mga nakalibing inyong mga patay or kayo po ay nasa mga private cemeteries. Double check nyo na rin po yung kanilang mga plans, parking and all, or might as well tulad po nung ginagawa namin, hindi po kami sumasabay sa undas. Dati ho talaga dati ang kailangan pupunta ka ng 31, 1 or 2. Pero ang tanong, ano bang meron ng 1 nito? Araw ng mga patay, araw ng kaluluwa. Di ho ba? Pero bakit di lang natin puntahan ng ibang araw? Huwag tayo makipagsiksikan. Pero ewan natin, may kanya-kanya po tayong paniniwala. Ako naniniwala ako na mas magandang, mas gusto nilang hindi tayo mahirapan. Alas 4:31 po ng umaga. Wala mo nang bibitiw, magbabalik pa rin ng Ronda Pilipinas.
6: Ronda Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
6: El Nino Alert!
9: El Nino Alert!
6: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
10: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Nino sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
11: El Niño Alert!
9: El Niño Alert!
11: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Ronda, Ronda, Pilipinas, Pilipinas.
3: Alas 4:36 na po ng umaga, nagbabalik ang Ronda Pilipinas. Tuloy tayo sa ating balitaan, mga brad. Tiniyak po ng Philippine Coast Guard na nakahanda na ang kailang mga tauhan kagamitan para sa inaasahang pagdagsa po ng mga pasahero sa mga pantalan na babiyahe patungo po sa mga probinsya ngayong Undas 2026. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, itataas sa alert status ang lahat ng operating units ng Coast Guard mula October 29 hanggang November 3. Aabot sa halos 17,000 na tauhan ang ide-deploy ng ide-deploy sa buong bansa. Kasama dito ang mga floating assets at deployable response group na binubuo naman ng mga rescue personnel, medic at nurse na tutugon sa mga posibleng emergencies. Ipipwesto rin sa mga pangunahing pantalan ang mga K-9 unit ng Coast Guard para sa inspeksyon at seguridad. Ito ay upang matukoy ang masabat ang mga ipagbabawal na bagay sa mga bagahe, partikular ang mga pagpuputok. Maglalagay din ng passenger assistance desk sa lahat ng pantalan sa bansa upang umalalay sa mga biyahero, katuwang ang Philippine Ports Authority, Philippine National Police at iba pang may law enforcement unit. Alas 4:37 po ng umaga, mga brad. Siniguro naman ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JVR Sito na magsasagawaan ng independent review ang Senado sa panukalang 7.2 trillion pesos 2027 national budget. Ayon kay Erhes Sito, hindi basta tatanggapin ng Senado ang bersyon ng panukalang budget na inaprubahan na ng Kamara. Itutulak rin anya nila ang mga kinakailangang pagbabago kung may makitang questionable realignment o kulang na pondo sa mga mahalagang programa. Sinabi ng senador na kailangang may malinaw na batayan at may papaliwanag sa publiko ang bawat pagbabago sa alokasyon, kabilang kung saan kukunin ang pondong inilipat sa ibang proyekto. Kasama sa mga itutulak niyang prioridad ang pagpapahusay sa infrastruktura at kagamitang medikal ng mga ospital, pagpapalawak ng zero balance billing at pagpapabuti ng mga benepisyo ng PhilHealth. Nananawagan din si Ercito sa mas malaking calamity fund bilang paghahanda naman sa inaasahang Super El Niño.
9: Ronda Pilipinas.
3: Alas 4:38 ng umaga, mga brad. Hanggang saan kaya tatagal itong ginagawa ni Senator JVR Sito na plano para po sa budget? Ano ho? Eh, kung ako sa kanila, sana sinunod ko lang yung plano ng Pangulo, yung the President's budget, mga brad. Yan po yung NEP kung tawagin. Yung executive plan para po sa budget ng pamahalaan. All you have to do is to make sure na sundin nyo mga yun unless meron kayong ibang interest na salungat po doon sa Pangulo. Ayun. Either salungat or iba doon sa gusto ng Pangulo. Kasi kung pareho din kayo ng Pangulo, edi susundin nyo na lang yung version ng Pangulo. Kasi may version po ang Pangulo, may babaguhin po yan ng Senado o ng Kongreso, ng lower tsaka ng upper house. Yan po ang siste dyan. Ay doon po pumapasok yung yung pangwawalang yan, sinasabi. Kaya nga sinasabi nila, hindi hindi dapat panguluhan sisihin mo dahil binago po ng Congress yung budget. Kaya lang, end of the day, bibito rin ng Pangulo yan pag merong mali. Tulad nung ginawa noong 2025. Yan problema. Bakit konting ano lang siguro, konting tweaking lang siguro from the budget kung kinakailang. Kung kinakailangan. Pero para baguhin nyo totally, ibahin nyo yung gusto ng Pangulo. Tapos tatanong kayo, bakit iba yung direksyon natin? Ito po yung dahilan, mga Brad. Ano ho? Ang gusto ng Pangulo, for example, yung zero balance billing. And for some reason, iba ang prioridad ng Kongreso. Good thing, itong si Senador JBR, ito, pasok din sa budget niya yung zero balance billing sa mga ospital. Paano kung hindi? Paano kung iba? De malas-malas tayo ngayon yan. Yun yung siyasay po natin na magkakaroon ng posibleng pagkakagulo. Pwede ka ng pagkakaiba ng plano po ng ehekutibo sa lehislatura. Remember, ang lehislatura po ang may hawak ng budget. Ang Pangulo bilang ehekutibo, ito po ay nagsusuhestyon lamang ng budget. Yun po yung kanyang ipinapasa sa Congress. At ang Congress naman po, i-reviewin yan at gagawa siya ng panibago. Karapatan naman nila, in fairness. Hindi naman sinasabi nating mali. Pero, it could cause yung delays. Delays po sa budget. At saka syempre, pagkakaiba doon sa nais ng Pangulo. Siyempre, dahil nga po ang karapatan na busisiin, baguhin ay nasa Kongreso, nasa lower and upper house. So hindi naman sinasabi nating illegal. Pondo po nila, kumbaga trabaho nila 'yan. It's just that may mga umaabuso po sa trabaho nila. Umagahaman, meron pong mga salip na bayan yung nasa isip, yung pera po, yung bulsa nila nasa isip po nila. Yun yung masakit doon, ha? Yung budget na nakalat, for example, sa pagpapagawa ng isang magarbong ospital, magandang ospital, lilipat po nila sa pagpapagawa ng tulay na maliban sa hindi na nakikita, 74 na taon nang ginagawa, hanggang ngayon hindi pa rin nagagawa. Napahudyan yung yung mga proyekto na ninanako po nung ibang mga nasa Kongreso. Alas 4:41, mga brada. Naniniwala naman ang ilang mga senador na dapat mabigyan si Vice President Sara Duterte ng pagkakataong maipagtanggol ang sarili laban sa alegasyong inilahad sa dalawang artikulo sa impeachment complaint na kalaunay binawi ng prosecution. Ito po yung sinasabi sana natin na bad blood. Mali. Bloodbath. Ayan. Yan po yung sinasabi sa natin, kaso hindi matutuloy dahil yung prosecution inurong na nga po yung dalawa sa apat na yung tatlo sa apat na kaso. Ano ho? Particular pong tinukoy ni Senator Joel Villanueva ang Articles 1 o ang misuse of confidential funds at ang Article 4 o yung grave threat na ipresenta na ng prosecution sa impeachment court pero winidrawn at binawi nitong Lunes. Ayon kay Villanueva, kung narinig na ng publiko ang mga paratang laban sa vice-presidente, nararapat lamang na mabigyan din siya ng pagkakataong maipaliwanag ang kanyang panig bilang bahagi ng patas na paglilitis. Ayan. Aminado rin ang senador na makatuwiran ang pangamba ng publiko sa oras at pera na taong bayan na nagagamit na halos 3 buwang paglilitis bago binawi ng 3 impeachment articles. Gayunman, ilino ni Villanueva na iginagalang niya ang estratehiya ng prosecution at hindi dapat sisihin ang mga ito sa paggamit ng mga paraang pinahintulutan sa proseso. Yun naman talaga, yun nga sinasabi ko kahapon, napakaganda ng strategy regardless kung anong goal nila. Pero definitely, nabaon doon yung ikalawang pangulo sa strategy nitong at malinaw na hindi po nakita yung suntok na yon ng prosecution. Kumbaga sa boxing, manadali ng uppercut lutong-lutong staggered, mga Brad, yung depensa doon sa ano na yun, sa hakbang po na yun, sa strategy po nilang ginawa. Dahil wala po silang maipipresenta ngayon. Sabi lang nung ilang abogado, para ikaw ay kumbaga makabawi-bawi, madadaan ngayon yung magkakaalaman ngayon sa galing nitong iyong mga abogado. Paano nung nila ngayon pagdudugtugtungin, paano nila pagtatahi-tahiin yung misuse of confidential funds at saka itong grave threats dito po sa unexplained wealth. Kung kailangan nilang gawin, sabi nung ilang mga abogadong nakausap natin, kung talagang gusto nilang pabawiin yung kanilang kliyente, dapat maipa pinagsalang nila yung mga ebidensya at yung mga patunay at kanilang mga testigo sa Articles 1 and Article 4 sa Article 2, which is itong unexplained wealth. Kailangan ba eh maipagtahi-tahin nila sa iisa para po mapayagan naman ang prosecution at at the same time maipresenta nila yung lahat po ng kailang kinakailangan presenta. Kumbaga, mas magiging mahirap para sa depensa dahil nga sa halip na depensahan nila yung Article 1 and Article 4, eh wala na. Hahayaan ba nila na magkaroon ng bad taste? Sila kayo, yung kasi yung last touch eh, may allegation. Hahayaan ba nilang hindi na to depensahan? O gagawa sila ng paraan? Aabangan mga brad ang susunod na kabanata niyan sa Nobyembre, ha? Eto, pareho rin mga brad ang paniniwala ni Senador Bongo at Senador JVR ito na dapat matiyak ang patas na paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte kabilang ang pagbibigay ng pagkakataon sa depensa na maipahayag ang panig nito sa mga binawing articles of impeachment. Ayon kay Go, mahalagang mabigyan ng patas na pagkakataong lumaban ng magkabilang panig sa halip na isa lamang ang makapaglahad ng kanilang argumento. Sinabi rin ng senador na karapatan ng prosecution na magpasya sa estratehiya nito habang nasa impeachment court naman ang kapangyarihang magpasya sa mga usaping inihaharap dito. Samantala, sinabi ni Ejercito na bagamat nagulat sila sa mga hakbang ng prosecution na bawiin ang tatlong impeachment articles, mas mainam sanang marinig ng magkabilang panig bilang bahagi ng due process. Pinahayag pa ng Senate Finance Chief na kung sakali ay sana tinapos at pinaglaanan na lang nila ng mas mahabang panahon ng pagdinig sa panukalang 2027 budget. Gayun man, sinabi nila na nagtitiwala sila kay Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero sa paghawak ng naturang usapin. Ito yung medyo alanganin dun eh. Kumbaga, ang dinadahilan po ng prosecution eh kulang ang oras mga brada na dyan po sa impeachment trial. Kaya nila minamadali na at kakancelin na po nila yung 1 and 4. Mapapauka talaga dahil biniti naman yung taong bayan. Hinahanap-hanap ngayon ng taong bayan yung hearing mga brada. Ang masakit, bitin, hindi po nalaman yung kabilang panig. Ngayon, kung talagang katotohan ako ha, personally speaking, kung katotohan ang hinahanap mo, siyempre, dapat mong pakinggan yung kabilang panig. Di ho ba? Otherwise, either kahit sabihin mong acquitted yan, i-acquit nila yan, or kanilang gawing yung tiyatawag nilang withdrawn with or without prejudice. O withdrawn with and with prejudice. Parang bitin pa rin yung taong bayan. Nagbayad na kami ng sine eh. Parang ganun eh. Hindi nyo tatapusin yung palabas. Ako sa akin, ganun ang tingin ko. Gumastos sa tayo dyan ng pondo. Sabi nyo nga, 25 million kada araw. Although sabi dati, operational expense, total operational expense including salaries of and employees, salaries ng employees ng Senado. Aba gumastos pa rin tayo. Oo. Kahit sabihin nilang misleading. Ang point is gumastos pa rin tayo. That could have been went to other matters, di ho ba? Pwede sigurong naipasa na diyan yung diborsyo. Di ba? Ako ang interest ko ay diborsyo, hindi niyo ginalaw dahil meron ka impeachment. Ngayon, nung binigyan nyo kami ng impeachment trial, all of a sudden, bigla nyong bibitinin. Aba, sinong gustong nanonood ng pelikula nang hindi natatapos? Di kaya may cut. Diba? Kung hindi man na, kung tatapusin man nila, may cut. Bitin. Gusto namin yung director's cut, Brad. Yung buo, diba? Sana ho, marinig namin dahil... gusto rin namin malaman gusto kasi ang taong bayan alam naman natin na hindi lang sila nagre-rely dito po sa mga senator judges. Alam natin na senator judges ay sila yung official na tagahatol. Pero tayo po as taong bayan tayo po nagkakaroon din ng sarili nating judgment. Ano ho, sabay-sabay ho tayong nanonood kaya nga ho naka-public broadcast yan para po maalaan natin kung ano nga ba yung nangyayari. Alam po natin kung ano nga ba yung mga ebidensya ipinakita. Kasi tayo mismo humahatol dahil pera natin yan eh. Ngayon, kung hindi natin maririnig yung kabilang panig, Hindi naman sa inaakusahan agad natin si ikalawang pangulo, pero paano malalaman ko anong side nila? Yun ang sinasabi nating nakaka-uwi. Alas 4:49 mga brad, patungkol pa rin sa impeachment ha. Sinagot naman ng House Prosecution Panel ang pahayag ni Attorney Paolo Panelo, ang tagapagsalita po mga brad nito ni Vice President Sara Duterte, na kung may question sa pananahimik ng mga senador kaugnay sa pag-atras ng prosecution sa 3-4 na impeachment articles laban sa ikalawang pangulo. Sa press conference itong Miyerkules, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na ang impeachment court ang nagpapasya sa usapin, kaya hindi niya nakikita nga kailangan magbigay ng karagdagang paliwanag ang mga senador. Tugon ito ni sa pahayag ni Panelo na tila nakabibingi ang pananahimik ng mayorya ng Senado at kinikwestiyon kung may kailan na kung may kinalaman sa halalan sa 2028 na naging desisyon sa impeachment proceedings. Iginit ni Ridon na hindi sapat ang naipagpalagay na may kinipagkiling ang mga senador dahil lamang sa hindi sila nagsasalita tungkol sa pagiging o sa naging hakbang ng prosecution. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Joel Chua na maging ang prosecution panel ay nakatanggap din ng tongue lashing at matinding pagsita, gayon din ng admonition o babala mula sa presiding officer ng impeachment court kaugnay ng naging desisyon nito. Sa kabila nito, kinanindigan naman ng prosecution na legal na estratehiya ang pag-atras ng 3 artikulo upang makapagtugon sa natitirang impeachment charge na unexplained wealth mga brother. Totoo naman yun. Totoong legal yan. Kaya lang nga, hindi rin maganda yung sinabi ng Paolo Panelo na walang reaksyon. Ayun, kakabasa lang natin kanina. Merong mga senador na hindi na gustong gustong marinig yung panig. Pero syempre, hindi naman sila pwede magwala doon sa... Ano yun? Magwawala sila doon sa korte. Hindi naman pwede. Diba? Yun po yung sinasabi po natin dyan na hindi kinakailangan na porket hindi ka nagsalita doon sa mismong korte ay ikaw ay wala nang pake o di ka naman okay lang sa iyo yung nangyayari. Hindi ganun yun. Ang sinasabi lang natin, merong pamamaraan, di ko ba, para po diskusyonan ng tama, lugar ng diskusyon ng tama itong mga gantong bagay. Alas 4:55 ng umaga, report muna tayo mga brad. Komunikasyon ng China sa Pilipinas, maaari na lang gawin sa ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Foreign Affairs at Philippine Coast Guard ayon kay Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. May report si Diane Liar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Bagaman matagal nang suspendido ang direktang komunikasyon ng Department of National Defense o DND sa Chinese counterpart nito, nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. na bukas pa rin ang komunikasyon ng Pilipinas sa China sa pamamagitan ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Teodoro, halos 3 taon na mula nang ihinto ang komunikasyon dahil inaabuso umano ng China ang proseso. Hindi anya totoo ang mga ulat na kamakailan lang ito nangyari. Paliwanag ng kalihim, ang Philippine Coast Guard o PCG at Department of Foreign Affairs o DFA ang mga ahensyang dapat humawak sa pakikipag-ugnayan sa China. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Gilberto Chidoro Jr.
18: Now, the Philippine Coast Guard is another matter because law enforcement and maritime safety. So the communications flow must remain open sa Coast Guard kasi civilian law enforcement yan. No? Pero sa armed forces, which is a sovereign instrument, and with the situation, hindi nararapat kasi ito'y nako-confuse lang yung efforts, no? Doon sa West Philippine Sea at sa ibang mga lugar.
17: Sa ngayon, nire-repaso rin ng DND ang silbi ng defense attaché ng bansa sa Beijing. Wala naman anyang exchanges ang DND sa China at dumadaan ang komunikasyon sa kanya-kanyang ambassador ng dalawang bansa. Samantala, sa tanong kung iimbitahan ng China sa gaganaping 13th ADMM Plus sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong Oktubre, sinabi ni Teodoro na mahirap ang pisikal na pagdalo nito dahil sa kasalukuyang sitwasyon, bagamat maaring may iba pa anyang paraan para ito'y makalahok. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ronda, Ronda, Ronda.

0: Kay Principal General Luzon Valencio Tartates Jr. binigyan din lamang sa desisyon ang kahalagahan ng pagbabatay sa inilatag na mga ebidensya gayon din sa mga itinakdang legal na proseso sa pagresolba ng mga reklamo. Bago ngunit ang inaresto ng mga pulis ang dalawang aktivista sa Barangay Pansot, Quezon City noong Hulyo 2021 dahil sa mga kasong may kinalaman sa ilegal na pagmamayari ng mga baril, murder at frustrated murder, subalit pinalaya ng korte noong 2025. Matapos ito, ibinuwelta naman ng mga pinalaya aktivista mga pulis ng sampahan nila ang mga ito ng kaso sa Office of the Ombudsman dahil saan nila'y pagmamalabis sa pagpapatupad ng batas. Pero ibinasura ng ombudsman ang mga reklamo dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya upang maitaguyod ang pananagutan ng mga pulis. Dahil ito, sinabi ni Tartates na mahigpit nilang pinangangasiwaan ang mga operasyon sa pamamagitan ng pagtutok at maayos na pagsasadokumento ng mga naging aksyon ng pulisya nang may paggalang sa karapatang pantao. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Alas 4:55 ng umaga, kaalaman naman sa tamang paghahanda ng publiko sa banta ng tsunami. Binigyan din ng DOST Vivox. May report si Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Binigyang diin ng DOST Vivox ang kahalagahan ng tamang paghahanda sa tsunami o mapaminsalang mga alon na dulot ng malakas na lindol, pagputok ng bulkan o pagguho ng lupa sa ilalim ng dagat. Ayon kay Vivox Director Dr. Maylene Villegas, mahalaga ang pagsasagawa ng mga earthquake at tsunami drill sa mga komunidad, paaralan at establisimento upang matiyak na alam ng publiko ang tamang gagawin sa oras ng sakuna. Anya, kapag nangyari ang magnitude 8.3 na lindol sa Manila Trench, maaring umabot sa 5.5 meters o halos singtaas ng dalawang palapag na gusali ang tsunami na manlilikha nito, nararagasa sa mga baybaying lugar sa Metro Manila sa loob lamang ng 5 minuto. Kaya naman, paalala ng Vivox, kapag nakaramdam ng malakas na lindol, makapansin ng bigla ang pagbabago sa level ng tubig at makarinig ng malakas na dagundong mula sa dagat, agad na lumikas patungo sa mataas na lugar at lumayo sa baybayin. Narito ang pahayag ni Director Villegas sa press conference na inorganisa ng Philippine Information Agency kaugnay ng World Tsunami Awareness Day.
4: Introduce yung school drills way back late 1990s. And it took a lot of time bago siya na-integrate and na-isama na, no, sa parang daily or regular natin na quarterly na. And mapapansin nyo sa mga responses ng mga bata, it really starts from the school and from home. Okay. Ngayon, by instinct, they do the duck, cover, and hold.
3: Samantala, maaari rin gamitin ng publiko ang online tools na Hazard Hunter PH at Geo Analytics PH upang matukoy ang mga panganib na posibleng makaapekto sa kanilang lugar, kabilang dyan ang tsunami. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ronda, Pilipinas.
1: Mga miyembro naman ng binuwag na Task Force Disiplina ililipat sa Quezon City Department of Public Order and Safety. May report si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Aabot sa 300 tauhan ng binuwag na Task Force Disiplina sa Quezon City ang pinulong ng Department of Public Order and Safety para sa planong paglilipat sa kanila sa ibang departamento. Ayon kay DPOS Chief Retired Brigadier General Elmo San Diego, walang dapat ipag-alala ang mga ito dahil sila ay aampuni at walang mawawalan ng trabaho. Anya, sasalain ang lahat ng mga ito at ikakalat sa iba't ibang departamento, kabila ang force multipliers ng pulisya, traffic sector, bike lanes at mga palengke at iba pa. Pero kailangan muna umano magsumite ng mga ito ng updated na NBI at police clearance at makapasa sa neuro examination, training at orientation. Matatandang isang miyembro ng task force disiplina ang inaresto kamakailan matapos pagbabarilin at mapatay ang tatlong individual kabila ang isang minor de edad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Alas 4:59 ng umaga, mga brad, 71 days na lang bago ang Pasko. Maraming salamat po sa nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyahe ng buhay, sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho, mga brad, magkaringan tayo bukas. Adios.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.

0: www.facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas, at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Talaga, sa aming lugar dito ay napakahirap ng kabuhayan, lalo sa pagsasaka. Kasi wala po kaming mapagkunan ng sapat na tubig para sa aming mga basakan at talagang kami po umaasa lang sa sahod ulan o kundi naman doon sa paghukay lang kami ng balon at gagawin namin bomba. Pero hindi po nakakasapat ito sa pagpapatubig ng aming mga basakan.

araw sa ngayon po talagang ang laking pasalamat namin. Kasi simula ng ito po yung ibato, Iraan, Diversion Dam, na kung saan ay talagang ang laki ng pakinabang sa amin.

0: basakahan, lalong-lalo ngayon sa pagpapatubig ng aming mga basakan. At ganun din sa pagtatanim namin ng mga gulay, tumaas po yung aming production. Ngayon lang talaga nangyari ito sa amin, sa lugar namin dito, na nabigyan kami ng ganito kalaking patubig. Nakusang ito talaga yung hinihintay namin mga magsasaka dito. Ako po ay nasa 14 years na magsasaka dito. Talagang tinatamasa na po namin yung magandang patubig dito sa aming lugar. Talagang kami nagpapasalamat po sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa pamamahalan ng NIA, na kung saan ay talagang ito po ay malaking pribilehyo namin na bilang magsasaka. Ito po ay talagang naging inspiration namin yung patubig na ito, na kami po ay magsipag din at umunlad po yung aming buhay sa ngayon. So sa ngayon po, yung mga magsasaka, lalo na dito sa aming lugar, yung kanilang mga produkto po ay naibibenta na nila. Mayroon na rin dito sa aming lugar na Farm to Market Road, at dito po sa aming lugar, marami na rin po mga magsasaka at mga private farms na kung saan ay nagde-develop na rin po ng kanilang sakahan dito. Kaya talagang malaking tulong po ito sa amin, lalong-lalo na sa aming ikabubuhay po dito sa aming lugar.
1: Matamang salamat kanimo, Presidente Bongbong R. Marcos Jr.
2: Dakulang salamat kanimo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos. Mabuhay po. Maraming salamat po, President Bongbong Marcos.
2: Maraming salamat po, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahal ka namin!

0: nursery. Ito ngayon yung mga mag-grow dito. Yan ang mag-distribute sa mga seaweed farms all over the country. No? Pwede bumenta itong in 10 months na mga 500,000 pesos worth. No? So kung yan daw, dalawa sila ng tatrabaho dito, tatlo per kids, so, we're talking about 25,000 a month. Pwede maging gross income, no? less gastos, so you don't think 20,000. So I think it's a worthwhile industry for them to venture in kasi may kita.
1: Napakaganda experience mo. Malaking bagay po yung hanap po inabigay. Secretary po. Aalagaan po namin para hindi po magsapang tumulong si Chloe.
2: Po, malaking bagay na continuous na napapaganda natin yung quality ng mga seaweeds na ibaibigyan natin sa kanila. Nakakasiguro tayo na talagang kikita sila. Mga listahan tayo ng mga mangingisda na talaga nag-i-engage sa seaweed. So sila yung nasa priority list natin at syempre i-open natin ito sa gustong mag-engage pa rin sa seaweed as long as ma-validate natin yung lugar at makita natin na talaga may potential yung lugar para sa seaweed.
3: So, number one or number two?
2: Dati po, mataas tayo. Kaya yun nga, hinahabol natin na maibalik natin yun.
0: Pinaka-importante rito, we create ating material supply system. We invest in ang gobyerno sa ating mga warehouses, dahil facilities, yun, para makompleto yung sistema. Definitely, matutupad na at matutupad pa ang mga pangarap natin at pangarap ng ating mga seaweed industry stakeholders na mapalago pa ang ating seaweed industry.
4: Now we'll announce the third place bronze winner of the World's Best Rice Contest 2026. And that goes to, for the second year in a row, third place goes to our friends from the Philippines.
5: I think what it means for us is that we have what it takes to be a world-class rice. Meron tayong world-class na bigas. Last year we won, the previous year we won, this time we won. Nasa podium finish tayo, so we can compete. We just need to determine, to be determined that it's also what we want to do.
6: N6218 is still our number one Napang battle. We are just very happy that consistently we were in the top three.
0: Then natin nakikita na pagaling ng ating mga Filipino farmers. I'm sure we're still improving our varieties with the help of scientists, academics, ating mga farmers basically.
5: We saw na there are things in rice na pwede naming trabahuin for the purpose ng ganung output. So I think, yeah, that excites us, but we will work hand in hand with the prison, for example, and the industry so that, like what the other countries are doing, we can also one day become the gold winner.
6: Hopefully, sa tulong ni Secretary at ng lahat ng mga farmers na magkakaroon ng bagong inspirasyon para talagang magtanim ng mga premium na mga quality na bigas dahil world-class na bigas kaya ng Pinas.
7: Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ay, 10 minuto na, kapitbahay. Makalipas yung alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ngayon ng Huwebes. Ano ho, 15 ay araw pala ng mga misis ngayon. Pala si Mrs. kagabi pa lang amoy bagong duster. Ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayong napapainggan sa latunang impila ng Radyo Pilipinas. Of course, kasama pa rin po ang Radyo Television. Kasama ho natin ang 104.3 The Capital FM. At dyan pa rin po naman ang DWC ISM Pidig, Ilocos Norte. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Ilocos Norte. Sa Pidig. Oh, kailang Mayora Gina and the rest of the gang ngayon. Siyempre, dyan din po naman sa may party ho na kagayan sa DWCJ. Ayun. Siyempre, pagbati ho natin dyan kay Governor General. Governor na, General pa. Ed Aglipay. Ayun. At pagbati na rin ho natin kay Jelton Blanchon. At hangad ko pa, tuloy mong paglakas at pagaling ka ng todo-todo. Ayan. Ang landolar, Marquez ho naman ng LTAP. Ayun. Ito sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Ho, bawal ang pikon sa kalsada. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating mangingisda. Siyempre, tagos siyang kila nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Makay nakikinig, Mapa Luzon, Visayas at Mindanao. Tambay po lamang sa mga report. Manggagaling o si iba di maghimpilan ng Radyo Pilipinas sa buong Pilipinas po yan. Salamat din sa mga nakatutok sa atin sa malalayong lugar. Sa mga daku-daku paraon, sa iba yung dagat. Ano ho? Good morning sa mga nakatutok dyan sa Nepal, Himalayas. Alam niyo bang, naku, maraming dapat tayong matutunan sa mga nangyayari sa ating kabaligalan ngayon. Ano ho? Himalayas, ibig sabihin ho niyan, home or tahanan ng mga niyebe. Mga natutunaw na ho yung mga yelo dyan sa ibabo ng kabundukan. Ahigantit, malalaking bundok ho yan. Ano ho? I mean, pwedeng mangyari at maganap ho yan. Sa Pilipinas, wala tayong yelo, wala tayong niyebe. Tayo po naman na may nasa ring of fire, marami tayong aktibong mga bulkan. Yung kapahamakan, yung dalos-dos na manggagaling po sa mga pyroclastic material galing sa mga bulkan. Dalos-dos po ng tubig, ng mudslide, ng flood flow. Yung malayong pwede rin mangyari sa atin, yung mga nangyayari sa ibang bansa ho naman.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ako pa rin ang inyong abang lingkod ka, Hero, Hero, Ilustre, Robregato. Samahan niyo po kami hanggang ikanin po ng umaga. Pa rin sa mga driver ng TNVS at mga nakatutok sa atin. Ano ho? Beso ngayon, kila brother, kila sister, galaw-galaw para hindi papanaw. Ito po na tayo sa ating magiging lagay ng ating panahon.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ibang araw ng Webes, Intertropical Convergence Monsoon pa rin ba nakakapekto sa Kabisayaan, Visayas, Mindanao at may pati ho ng Palawan. Antala, northeasterly po naman na wind flow, nakakapekto po naman sa Hilaga at Gitnang Luzon. Meron pong minamanmanang tropical depression sa labas ng ating Paranaho. Iyan ho'y nasa layong humigit kumulang 2,015 kilometers silangan po ng extreme northern Luzon. Paglay po nito ang lakasong hangin na 45 kilometers per hour at bugso hanggang sa 55 kilometers per hour pa rin. Ikilos ko yung pangaluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ano? Wala pa rin po itong direktang epekto naman sa kalupaan sa ngayon. Po ng Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon at maging ang Palawan. Maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, mga scattered rain and thunderstorms. Pwes, nanghipanin po naman ng ITCJ. Ano, kaya posibleng magdulot po ng flash floods. Landslides po naman tuwing may moderate hanggang sa minsang malalakas na ulan. Ang lugar po naman ng Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Carr, Cayenne Valley, maging ang Aurora. Bahagyas hanggang maulap na kalangitan na may isolated na may hinang pag-ulan. Northeasterly wind flow po ang sinasabing sanhin po niyan. Walang makabulang epekto po naman yan. Pantala dito sa atin sa Metro Manila, nalalaming bahagi po naman ng Luzon. Bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, may isolated na pag-ulan, thunderstorm. Narasan sa hapon, sa gabi na huling nangyayari yan. Mga localized thunderstorms yan. Simple po magka-flash, flood, or landslide tuwing may malalakas na thunderstorm. Yung kakalagayan ng hangin at dagat yan sa Luzon at Kabisayaan, mahina hanggang sa medium na hangin po mula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ano? Mga baybayang dagat yung magiging banayad hanggang sa medium ang alon. Mindanao, mahina po naman hanggang sa medium ang hangin mula hilagang silangan hanggang silangan. Anayad hanggang medium ang alon. Pansinin niyo yung mga dagat ho ninyo, ha? Kagaya nangyari ko sa Yolanda way back 2013. Before na bumagsak ho yung Yolanda ng Nobyembre 8 ba yun? Yung Asyete, alinsangan, napakatahimik at napakapayapa ho ng dagat. Ano ho? Ang pangamba, kaya walang nag-i-evacuate sa kanila. Walang mga kakaibang galaw eh. Pero pagsapit ho ng gabi, abay bigla hong uminit. Ging maalinsangan. Mabuto ng around 31, 32, 33 degrees Celsius temperatura gabi. Gabi ito ng madaling araw, biglang dumamig naman. Pero umurong ang dagat. Ano ho? Minuto lamang. Alik na ho yan. Ang malapader-pader na taasong klase ng tubig dagat ang sumalubong po sa makababayan natin sa Tacloban. Unang bumagsak niya sa Gian, Eastern Samar.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: At may iwasang banggitin ho yan sapagkat yung ating lagay ho ngayon sinasabi strong El Nino. Super El Nino pa. Pang Godzilla El Nino. Pag uminit po ang dagat, sapat na ho yung temperatura ng ibabaw ho ng dagat. Ano ho? 26 degrees Celsius. Sapat na ho yun para lumikha po ng isang storm surge. Dapat natutok tayo sa mga nangyari sa karaan. Ano? Tutok tayo sa magiging lagay sa mga babiyahe po naman ng Cordillera Administrative Region. Benguet ng Baguio ng Atog. Ang ngayon pong Webes, pangkalatang forecast po sa CAR. Agi hanggang sa mulap na kalangitan na partly cloudy to cloudy skies. Ay isolated na mahihinang pag-ulan o biglang ambon. Walang banta po ng malawakang pagmamatinding bagyo sa ngayon. Hangin po na may kitamtanga, katamtama hanggang sa malakas ang hangin mula po naman sa ilagang silangan, northeast, na siya nagdadala po naman na mas malamig na simoy. Parte naman ng Baguio City, nasa 16 degrees Celsius hanggang 24, ang ano ho dyan ha, temperatura, madaling araw. 24 naman, pinakamataas sa may parte ng tanghali ho yan. Magiging pangkalahatang maayos at bahagyang sunog ang sikat ng araw. Mababang chance na pag-ulan. Malamig na panahon ang asapo dyan sa gabi, lalo sa madaling araw. Sa may Atok, Benguet. Yan ho yung mas mababa siyempre doon. Mas malamig doon eh. Klima ron, naglalaro ho ng 13 hanggang 21 degrees Celsius. Yan, depende po sa elevasyon o taas po ng isang lugar. Agyang maulap na may chance ang fogs, makapal na ulap, lalo na sa mga matataas na highway, gaya po ng Alsema Highway. Taso naman na magbiyahe, ngunit mag-ingat po sa bawas na visibility. Ping madaling araw, ingat-ingat po tayo ho. Ilang pambayan dyan sa Benguet, gaya ho ng Lateridad, ng Itogon, Tubad, di pa? Araranas din ho ng katulad ng panahon na may magandang sikat ng araw sa umaga at posibilidad ho ng bahagyang pag-ambon ulan. Kaya dulot po ng localized wind patterns. Ingat po sa mga babiyahe po ng car, ng Baguio, ng Atlok, ng Benguet, ano, ng Lateridad, ng Itogon, ng Tuba. Ingat po sa pagmamaneho sa mga bihero-bihero natin. Pag-idlip tayo, power nap, importante para hindi tayo atok-tok sa manibela. Iusap pa rin, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. At siyempre si Mamang Jopper na iidlip-idlip at pupungas-pungas. Pakikalabit lang ano, pag malasakitan na ho natin. Tuwas disgrasya, iwas ako na.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: At kayo, titingnan nyo yung temperatura ng dagat kung sa kayong malapit na nanunuluyan. Ano ho? Dapat palaging merong coordination. Dapat siguro nagkakaroon ng alarma yung mga LGU natin. Kayong karagatan ay sobra na ho ng init. Kung 26 degrees Celsius, tama na ho yun para lumikha ng isang napakalaking storm surge. Gaya ho nangyari sa Tacloban. Ano ho? Dapat naaalala natin maaganapang yan. Meron tayong natutunan sa mga pangyayari yan. Ano ho? Aming siyam na minuto makalipas ang 5:00 na madaling araw sa ating mga headliners.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Epekto po ng El Nino sa aquaculture, tinututukan na rin po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Farm gate price ng palay nitong buwan ng Setyembre, nagtala po naman ng 33.6% year-on-year growth.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: At before pa rin, patuloy po ang investigasyon at validation sa fish kill sa Romblon at Laguban. Bang matukoy kung konektado ito sa nararamdamang El Nino po naman.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Nanho talaga pag sobrang init ng dagat at wala hong mahinang oxygen, kakamatayan ho yung mga marine life. Ano ho? Mga corals, hindi lang isda. Ano? Ang mga detalye ng ating balita, 20 minutos makalipas ang 5:00 ng madaling araw. Tamay po lamang sa mga report galing sa labas, galing sa mga lalayong lugar, sa mga probinsya. Nagpaalala na rin po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa posibleng epekto ng El Nino. Aquaculture o pag-aalaga ng mga isda sa ibang lamang tubig. Kasunod ang inaasang pagtaso ng temperatura at kakulangan sa supply ng tubig. Ayon sa BIFAR, aling maapektuhan ng matinding init at pagbabago sa kalidad at alat ng tubig ang kalusugan. Paglaki ng mga alagang isda na maaaring magdulot po ng pagkalugi sa mga fish farmer. Dahil dyan, napayuhan po ang mga nag-aalaga ng isda na araw-araw na sumaybayan ang temperatura at dissolved oxygen sa tubig, lalo na sa madaling araw. Abilang din sa pinababantayan po ang pagkawalan ng gana sa pagkain ho ng isda, pagbabago sa kulay, amoy at linaw ng tubig, gayon din ang hindi pangkaraniwang pagkamatay ho ng mga alaga. Inikayat naman ng BIFAR ang mga fish farmer na kumonsulta sa mga pinakamalapit na regional office, Provincial Fisheries Office of Fisheries Technician. Araw sa technical na gabay, pagsubaybay sa kalidad ng tubig, wasong pamamahala sa palaisdaan, tusugan ang mga isda at paghahanda po naman sa sinasabing El Nino. Ayun. Nga ba yun nangyari ho yung Yolanda noong way back November 8 ba yun, 2013? Bandang bandang hapon na tumahimik yung mga hayop, mga kulisip, mga ibon, mga nangawala. Nagtago. Tamdilan na meron ng malaking parating kang sakuna. Kung talaga makakalimutan yan, ano ho? Next month, Nobyembre na. Anniversary na. Na naman, ng Yolanda ho yan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
8: E ako binabanggit sa inyo kasi nga ho, eh, tayo po ay nasa storm, nasa ano tayo, Super El Nino, Godzilla El Nino. Matindi ho talaga eh. Dapat nag-iingat talaga tayo pare-pareho. Ano? Dapat nire-review natin yung agana pa naman nakalipas sa panahon. Kaptayan ng report, DNR, sinusulong ang pagtatanim ng kawayan pantugo sa epekto ng El Nino. Hindi lang yan, maging mga mangroves. Ano ho? Simula na natin, pakilusin natin ang LGU. Mga mangroves, oh, eh, first defense ho yan sa storm surge. Eh. Kilusin, kilos kayo. Kailan din ang detalye mo lamang kay Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Natural resources ang pagtatanim ng kawayan na pumipigil sa paguho ng lupa at mga imbakan ng tubig para matulungan ang mga magsasaka sa kabundukan na makayanan ng epekto ng El Nino. Ayon kay DNR Secretary Mitch Cuna, mahalaga ang mga solusyong nakabatay sa kalikasan para maprotektahan ang produksyon ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa gitna ng matagal na tagtuyot. Kabilang sa mga proyekto ng DNR ang Kapas Bamboo Eco Park sa Tarlac at mga small water impounding system sa Catanduanes at Soxagen. Habang sa Zambales, gumagamit na rin ang Pendro ng contour farming, stone bonds at mulching sa mga lugar na saklaw ng National Greening Program. Sa Ilocos naman, nakikipag-ugnay ang DNR sa NIA at mga samahan ng irrigators para makontrol ang pagkuha ng tubig mula sa mga ilog at maprotektahan ng mga pinagkukunan ng tubig. Plano ng DNR na palawakin din ang mga agroforestry demonstration sites sa mga pangunahing river basins gamit ang mga katutubong punong kayang mabuhay sa tagtuyot at mga tanim na kawayan. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapan El Nino. El Nino. Handa tayo.
8: Maraming salamat sa report na yan, Marian Bastasa. 23 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Isabantala, ito hong si Bureau of Customs Commissioner Nepomuceno. Ay, good morning, Commissioner Ariel. Long time no look, ha? Gal na panahon na. Pinigyan din po niya na walang katapusan at hindi hina po naman ang operasyon ng Bureau of Customs laban sa mga smuggling ng mga produktong agrikultural. Nuri po naman ng Senado ang mabilis na aksyon ng Bureau of Customs, DA at Philippine Navy matapos yun nilang maharang ang dalawang cargo vessel mula po naman sa Vietnam na naglalaman po naman ng 20,000 metric tonelada ng bigas ay halagang 700 milyong piso. Ang tala, kinumpirma din po ni Pomeceno na hawak nila ay may hawak sila mahalagang detalye at impormasyon hindi po sa mga tangkang pagpupuslit ng ilegal na droga gamit naman ang magpirmadong eroplano. Kuho! Baya muna ng BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency ang buong paglalabas ng detalye. Ilang pangunang agencies ang sabihin ito para hindi po ma-preempt ang investigasyon. Babala rin po naman si Commissioner Nepomuceno sa mga OFW na maging maingat at pumili lamang ng mga lehitimong forwarders at consolidators. Ano ho? Panibagong 17 containers, tinatayang nasa 10,000 balikbayan boxes. Ang kasalukuyang ginagawan ho ng paraan ng BOC po ang mahatid ng libre at door-to-door mga pamilya matapos abandonahin ng mga mapanlokong deconsolidators. Pinayuhan po ang publiko na tignan sa opisyal na opisyal website po ng BOC ang lista ng mga kinasuwang kompanya.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Report tayo. PNP na nawagin po naman sa publiko na iwasan ang panic buying abang naghahanda po naman sa epekto pa rin ng matinding El Nino. Talo sa Tiyawag Tagala.
7: El Nino. Handa tayo!
10: Bukod sa pagtitibig ng tubig, umapila rin ang Philippine National Police sa publiko na iwasan ang panic buying o unlabis sa pag-iimbak ng mga tinatawag na essential supplies. Ito ay makaraang mag-viral sa social media ang sobra-sobrang pagbili ng mga bottled water, gayon din na mga biglaang pagsipa ng presyo ng mga balde dahil sa pinangangambahang kakapusanan sa supply ng tubig sa hinaharap. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melecio Natates Jr., bagaman totoo na kinakailangan maganda Dapat pa rin anya itong gawin na mahinahon, responsable at may pagmamalasakit sa kapwa. Gate pa ng PNP chief, hindi anya kailangan mag-hoard ng mga basic goods dahil kung sapat naman na nabibili sa araw-araw ay tiyak na may access pa rin ang lahat sa mga pangunahing produkto. Kasunod niya, nagbabala ang PNP sa mga magpapakalat ng mga maling impormasyon kaugnay ng mga nararanasan sa epekto ng El Nino na may kaakibat itong parusa salig sa mga umiiral na batas. Hinikayat din ng PNP ang publiko na alamin lamang ang mga tamang impormasyon mula sa mga lehitimong source gaya ng PAGASA gayon din sa mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok dito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: El Nino. El Nino. Handa tayo. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
8: Shoutout lang kay Dr. Siegfried Yeya Manawis ng NAIA Per Cargo. Ayun. Kay Attorney Jet Marunilla ng Bureau of Customs. Maray, ikaw pa bang spokesman dyan? Pero assistant commissioner na to eh. Okay. Samantala, nananatiling positibo naman ng year-on-year growth sa average farm gate price ng palay sa bansa nitong Setyembre. Ayun po sa PSA ho yan ho. Patay po sa datos, bagamat bumaba ang average farm gate price ng palay noong Setyembre kumpara noong Agosto. Ay mas mataas pa rin po naman ito kumpara naman sa presyo noong nakalipas sa taon. Ay tala po naman sa 20.84 pesos kada kilong average farm gate ng price ng palay noong Setyembre. Mas mababa po ng 22.16 pesos ho, kada kilo noong Agosto. Bamahan, mas mataas ito ng 33.6% kumpara naman sa 15.16 naman na kada kilo na naitala noong Setyembre nakalipas sa taon. Sa mga rehiyon, Central Visayas ang nagtala po ng pinakamataas na farm gate price na 24.60 kada kilo. Ang pinababa naman ng Mimaropa sa 18.85 kada kilo po naman. Dagdag pa ho ng PSA at ng rehiyon, maliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay nagtala ng positibong year-on growth sa farm gate price ng palay itong nakalipas na buwan ng Setyembre.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ako dahil ng Boronggan. Isang Visayas naglusatuan ng Aspire Kadiwa Market sa Tacloban City, Leyte. Tacloban. O yung nag-landfall sa Guian, Samar yung Loyalanda, sumunod kagad, Tacloban eh. Pwede pumita sa detalye ng Radyo Pilipinas, Boronggan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Naglunsod ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 ng Aspire Kadiwa ng Pangulo Market sa Avenue Hotel Marasbaras, Tacloban City upang maitaguyod ang mga lokal na magsasaka at mangingisda at makapagbigay ng abot-kayang pagkain sa publiko. Ang Kadiwa ng Pangulo ay pinatutupad sa ilalim ng Agribusiness Support for Promotion and Investment in Regional Expositions o Aspire Program sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA-8. Sa nasabing pamilihan, maaring makabili ang publiko ng sariwang gulay, prutas, isda at iba pang lokal na produkto sa mas murang halaga. Tampok din sa aktibidad ang pagbibenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo na may nakalang 50 hanggang 100 sako bawat araw. Isinasagwang bentahan sa first come first served basis. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng 20 pesos kada kilong bigas, ang mga rehistradong magsasaka at mangingisda, tricycle operators and drivers, minimum wage earners, senior citizens, persons with disabilities, solo parents, miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at mga tauhan ng Department of Education. Sa pamamagitan ng Aspire Kadiwa Market, layunin ng DA-8 na mapalawak ang akses ng publiko sa abot-kayang pagkain, mapalakas ang lokal na agribusiness at masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Boronggan.
8: Mandala, patuloy sinasagawang investigasyon at validation ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga nangyayaring insidente o ng fish kill sa Lombron at aquaculture facility naman dyan sa Dagupan. Parayam kay BFAR spokesperson Nais Brigera. Amin itong isang dahilan ay ang thermal stress sa mga islang nananatili sa tidal floods sa mababaw na bahagi ng karagatan kaya nagagana po ng fish kill. Ngunit kinakailangan pang masuportan ito ng mga pag-aaral mo lang po naman sa mga ground personnel. Ako direct ang iugnay po naman sa El Nino. At itong validation din ay sinagawa sa aquaculture facilities sa Dagupan na karoon din po ng fish kill sa mga islang bangos. Ayaw po lang BFA sa mga aquaculture stakeholders na palagiang sundin ang good aquaculture practices po naman. Ganyan ang air condition, yung mga tubig. Ugnay pa rin sa mga balitang isda, Freshwater Aquaculture Center, selected tilapia ng Central Luzon State University ay formal nang mayroong registered trademark. Tali po ng balitang niya, si Manuel Kokia, Radyo Pilipinas, Sayok, Pangasinan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: ang Freshwater Aquaculture Center ng Central Luzon State University para sa FAST, ang genetically improved tilapia strain na binuo ng center. Ang FAST ay nangangahulugang Freshwater Aquaculture Center Selected Tilapia na unang ginamit noong early 2000 bilang pagkakakilanlan sa tilapia strain ng FAC. Naglabas ang Intellectual Property Office of the Philippines ng Certificate of Registration para sa FAST sa ilalim ng Registration Number 4-2026-00512424. Opisyal itong nairehistro noong August 22, 2026 at mananatiling protektado sa loob ng 10 taon hanggang August 22, 2036. Nakarehistro ang FAST bilang World Mark, bagamat FAST ang nakalagay sa Certificate of Registration, hindi nakakaapekto sa trademark protection ng pagkakaiba sa capitalization o font style. Ayon sa FAC, pinalalakas ng trademark registration ang pagkakakilanlan ng FAST bilang isang university-developed aquaculture innovation at sumusuporta sa mga pagsisikap ng CLSU na maprotektahan at maisulong ang mga resulta ng research and development. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Salamat, Builder Coquia, Tayo, Pangasinan. Ay, bago tayo mag-break, ano ho? Alang pasok ngayon sa ilang manggulagar at paralan dahil po sa mahinang kalidad ng hangin or air quality dulot po ng transboundary haze at mga lokal na issue tulad po ng water service interruption. Suspensyon ng klase, Cebu City, suspendido ang person na face-to-face at po ng antas ng paborigo at pribadong paralan sa Mandawi City, ganun din. Lapu-Lapu City, suspendido rin ang in-person classes sa lahat ng antas, private at pampubliko. Iban lang sa kolehiyo, ha? Lumipas sa alternative learning mode. Ang Cordova, Cebu, ganun din. Suspendido rin po ang face-to-face classes, ho, ng antas. City of Malolos, patuloy ang suspensyon ng in-person classes sa lahat po ng antas, pampubliko at privado naman dahil sa pinalawig na water service interruption. Pamamagitan pa rin po ng alternative learning modalities. Ang ilang mga lokal na pamahalaan, individual na pamantasan at paralan ay nagpatupad na rin po sa ilang suspensyon. Maglipat po naman sa line classes ay po sa direktiba na kanilang LGU o Local Disaster Risk Reduction Management Offices. Ang mga walang klase, binanggit mo natin, ha. Babalik kami, sandali lang.
7: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
15: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
16: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events, sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027 dahil sa matinding init na kaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
7: El Nino Alert!
17: El Nino Alert!
7: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan nito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
8: Amunin niyo, pagkaganitong panahon na Oktubre na, Nobyembre, anibersaryo na po ng Yolanda, ano ho? Pinabanggit ko sa inyo kanina, dapat inaalam yung temperatura ng karagatan. Kaya yung 26 degrees Celsius na init po ng ibabaw ho ng katubigan, patlo ho yan para sa isang storm surge. Noong naranasan ng mga kababayan ho natin doon, aming kakaiba ho kasi matahimik yung dagat, walang alon, natahimik, payapa. Walang nag-isip na tayo'y mag-evacuate eh. Walang ganun eh. Pagkatapos ng hapon, sumobra naman ng init ng panahon. Umabot sa 31-32 degrees Celsius ang init ng panahon doon. Nung madaling araw, nabago, biglang lumamig. Noon ang 26 degrees Celsius nung madaling araw. Pero yung tubig, nawala yung tubig sa dagat. Minuto lang bumalik na ho at gapater na tubig na ho na pasok ho dyan sa Tacloban. Nasa Guian, ano ho? 30 na ganap po yun. Nobyembre, 20 Nobyembre, naalala ho natin yan eh.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Nangyayaring ganyan, itikit pa rin ho natin yung ating kalikasan. Ano ho? Di ko nga, wala mang kurakot na nagaganap sa flood control. Sabihin natin, perfecto yung mga project na yan. Nagawa ng tama. Lahat nagawa ng karapat-dapat at walang korupsyon. Kamusta naman, kalbo naman ng bundok mo. Ano kakayanin yung tubig na yan? Inalbo mo ang bundok mo.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo.
8: Meron po tayong makakasamang live guest dito sa ating himpilan. Ano ho? Pag-usapan po natin yung DA 4K program participant UCC Coffee. IP, mga indigenous people natin. Bonyo ngayon, di ba? Bonyo ngayon eh. Ang anibersaryo ng mga IPs ngayon, di ba? Ngayong buwan na Oktubre. Ang nakalipas, meron din ako naging panauhin eh. Kasama po natin si Sir Rostom Bornea. Ayun eh. Leader po ng Kapunungan sa Mag-uuma, Ngaitla o Mag-uuma sa Kanguhob. Tama ba ako? Usapan nun natin yung DI4K program, partnership with UCC Coffee and Home. Alam po ninyo, ang paikipagtulungan o partnership program na yan sa pagitan po ng DA at yung kabuhayan, kaunlaran, kababayan, katutubo, DA4K program at ng UCC Coffee Philippines, po isang inisyatiba na naglalayong tulungan po yung ating mga indigenous people. Katutubang magsasaka natin sa Pilipinas para mapalago yung kanilang produksyon ng kape at mayugnay sila sa mas malalaking merkado naman. Ano ba yung DA4K program na yan? Isa yan sa pwedeng banggitin sa atin, ating panahin ngayon. Ilan sila? 2, 3, 4, 5, 6. Ani mo sila. Sila muna mo sasalita. Natin si Sir Roslong Borneya. Sir Roslong, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usap agrikultura. Si Kahiro po ito. Gandang umaga po. Sir Roslong, kamusta na kayo?
6: Okay lang ho, sir. Papasalamat kami. Nakaabot kami dito.
8: Oo. Yung attire nyo talaga, parang iniingit nyo kung ganyan din isuot ko this morning, ah.
6: Yun ang kan namin, sir, yung attire namin sa mga katutubong ata sa Negros Oriental.
8: Negros Oriental. Maraming nakikinig sa atin sa Negros Oriental. Good morning nga pala kay Ma'am Veronica Maputi. Yan sa Negros Oriental. Okay, ano po ba itong DA4K program na binabanggit po ngayon? At kamusta na po ito sa inyong mga IP natin dyan sa Negros? Kamusta na po yung naituturong nito sa inyo? Ano na narating? Ano bang meron dito?
6: Nagpasalamat naman ako, sir, sa ano, sa porke.
8: Kahiro na lang po, Kahiro.
6: Kahiro, ano, pasalamat.
8: Kita bibigyan ng kape.
6: Pasalamat kami, sir, sa gobyerno. Labi na yung ano, porke, Departamento ng Agriculture. Oh. Kasi... inadto kami sa among community para kami mapangutana kung unsa ang kailangan namin po. So yung mga proyekto nga kailangan namin po, gusto namin po, kasi na natatanggap namin nga yung kabuhayan namin at hindi lang sa amin kabuhayan at sa mga kabataan namin at sa umaabot pang henerasyon namin.
8: Oh. Sir Roslong, ano pong tawag sa inyo na inyong mga kasamang katutubo? Ano tawag sa inyo?
6: Yung kasama naming ano...
8: hindi po, yung tawag sa inyo, anong tawag sa inyo? Karoslong ba tawag sa inyo? Sir Roslong ba? Anong tawag sa inyo?
6: So, tinatawag ko nila, sir, nga kabubungan.
8: Kabubungan?
6: Mayroon kami, sir, nga tinatawag nga konseho sa katigulangan. Yung pangulo, tinatawag nga kabubungan. Yung konseho, gitawag og binungbungan.
8: Sa inyo, anong tawag sa inyo? Sa pangalan? Ang tawag sa inyo sa pangalan o may ibang tawag sa inyo? Anong tawag sa inyo ng mga kasama nyo?
6: Yung tinatawag kami sa ibang taong mga dayuhan nga ata Negritos daw.
8: Okay, sige po. Binabanggit nga po itong UCC Coffee na yan, isang sikat, malaking kumpanya ng kape, ano ho, at nagiging private, nagsisilbing private sector partner po ninyo. At sa magitan po ng mga programa nila, yung UCC case na yan, pumasok ko sila sa isang kasunduan para maging direktang mamimili at gabay ng mga katutubong magsasaka. So, sila na ho yung bumibili ng inyong mga produkto?
6: Yes, sir.
8: Anong particular na produkto kinuko sa inyo? Kapi lang ho ba? Meron pang iba?
6: Mayroon pang iba kami, sir.
8: Hero na lang po.
6: Hero. Mayroon kaming mga produkto, pero yung kape nauuna, tinulungan kami ng DA4K kasi yung ano, DA4K parang tulay nga makaagi yung ano proyekto paingon sa merkado namin. Yung UCC yung merkado namin.
8: Kasi nga po, para magkaroon kayo ng direktang access sa merkado, ano, yung market linkage na tinatawag. Dahil sa, yung mga katutubo natin dyan, nahihirapan sila, yung mga katutubo magsasaka natin, kagaya po ng Robusta Coffee, mga farmers mo dyan sa Mabinay, ano, Negros Oriental, nadalhin ninyo kanilang mga ani sa mga premium na merkado. At sa tulong po at partnership po ng UCC na yan, yung kape ninyo, sila na tumatangkilig at marami pang nang ikinabang. Masarap ba yung kape ninyo? Yung Robusta, ano ba rasa ng Robusta?
6: Yun, sir, yung kape namin, sir, para sa amin, pinakamasarap.
8: Pinakamasarap?
6: Yung para sa amin. Oh. So, parang binitbit kami kay Porke. At saka yung UCC, dito nakikita namin sa UCC Academy nga pinakamasarap na sa proseso. Kung masarap man sa amin, sa Negros, so natikman namin pinakamasarap na.
8: Ako eh, dapat naman. Wala ba kayong bidyan na pinakamasarap ngayong umaga pang kape? Masarap magkape kada umaga, di ba? At dahil dyan, meron po mga sinasagawang mga pagsasanay at edukasyon, yung capacity building na tinatawag. At sa pamamagitan po ng UCC Coffee Academy Philippines yan, tinuturuan kayong mga magsasaka ng mga bagong kaalaman sa pag-aalaga ng kape, tamang pag-aani at pagkaproseso para maitaas ang kalidad ng mga beans po ninyo. Kailan pa po nagsimula ito, itong programa? Kailan pa nagsimula yan?
6: So, nagsimula ito yung pumasok si Porky Program. Na
8: kailan po yun?
6: Yung ano, nalimutan ko yung ano nga tuig ni Sir Steve siya pumasok
8: may,
6: dito.
8: May isang taon na mahigit?
6: Mga sobra-sobra.
8: Ah, sobra na isang taon.
6: Mga tatlo.
8: Tatlong taon na.
6: Mga tatlo sigurong taon or apat. So, pumasok yung ano, yung Porky Program ng Departamento ng Agriculture.
8: Uh-huh.
6: So, dito kami naturuan kung ano pagproseso ng kape nga makaabot kami ng matataas nga presyo sa merkado. So, ang ginawa namin, sinunod namin yung ano, tinuturo sa Porky Program, ano nga proseso. So, yung sinasabi ko nga merkado, yung UCC, ano, nagpadala kami ng mga sample at saka pasalamat kami nga pinakalami ang kape namin sa Negros kay Pumasar sa Tignila yun.
8: At dahil nga ho dyan, kayong mismo mga IPs, mga katutubong magsasaka natin, kayo yung mga pangunahing benepisaryo ng programa ng 4K na kasama na dito yung UCC. Ano po? At dapat ba kayong mga magsasaka ng mga IPs, dapat daw ho, registrado sa ilalim po ng Indigenous Cultural Communities, yung ICCs, dapat naninirahan din sa loob po ng kailang mga ancestral domain. Dapat ba ganun talaga, ganun ang proseso? Dapat miyembro ka ng ganun?
6: Yes, sir. Yung Departamento ng National Commission on Indigenous People o NCIP, under kami ng Region 6 ngayon na NIR na kami. So under kami ng Region 6, mayroon kaming malapit na provincial office ng NCIP nandun sa ano, Bayawan. So mayroong mga service center office dan sa Gihulgan at sa Kamabinay. So doon kami lalapit, sa malapit 'yon nga matulungan kami sa mga ancestral domain namin kasi yung ano yung hinihintay namin yung pag-award sa ancestral domain title. So kasi mayroon kami nga ancestral domain yung tinatawag naming Yutang Kabilin. Mayroon kaming sobra 4,000 hectares yung ancestral domain namin. Yun ang sa loob kaming mga katutubong mga atas sa Kanguhob, Lamdas, Mayapusi at Sabahan.
8: Oh, ayun bang binabanggit yung ancestral domain na yan? Ayun, nasa parte ng kabundukan po yan.
6: Yes, sir.
8: At doon nakatanim yung mga kape?
6: Nandito sa kabundukan, sir, yung mga kape namin.
8: Gano'ng katagal ho mabago yung na-harvest yan?
6: Isang tuig, sir. So, kaisa lang kami nag-harvest. Ngayon,
8: ng isang taon?
6: Oo, isang taon.
8: Ah, isang beses lang?
6: Isang beses lang.
8: At dahil dyan, yung meron na kayong, ang direktang bumibili na sa inyo, yung UCC talaga.
6: Yes, sir.
8: Yung sila na yung market buyer po ninyo. At maliban ho dyan, nagbibigal pa yata sila ng mga technical na pagsasanay.
6: Yes, sir.
8: Kaya ba kayo nandito ngayon sa UCC, meron mga technical na pagsasanay?
6: Yes, sir.
8: Marami ho silang kasama ko rin eh. Hindi lang siya, nag-iisa lang ho yung naka-uniforme ng IP. Hindi sila nag-uniforme lahat eh. So hanggang kailan po yung pagsasanay ninyo? Tapos na po. Tapos na.
6: Dalawang araw kami sa UCC Academy. kasi yung ano ning limitado ra yung time namin. Limitado ra yung time namin pero marami kaming natutunan.
8: Okay, kayo lamang mga taga Negros ang bisita ng UCC sa training o marami pang iba? Ah, kami kayo lang. Exclusive, special kayo ha. Talaga naman, napakapalad naman ninyo. So, dalawang araw lang po yun. Sige po, medyo mabilis po yung oras natin. Dito ba pagdating sa mga inputs, sa mga tinatawag nating makinarya at yung suporta sa pananalapi, importante ho yan para gumalaw tayo. Kasama ba ito sa naibibigay ho ng DA4K?
6: Yes, sir. So, sa amin, may... Ang importante naman sa amin sir yung ano yung tinuturo nila sa amin nga pangkabuhayan namin. So pinakaimportante sa amin yung naturuan kami nga mayroong nagawa nga mga training and seminar. So alam namin yung ano mayroong pundo sa gobyerno. So pag nag-conduct tayo ng mga training ang and seminar so gagastos tayo. So maraming mga partner nga mga ahensya sa gobyerno nga tumulong pod sa amin.
8: Ay, ka muna, eh tayo po ay nakapaloob po sa climate change ano. Yes. Alam naman natin na medyo kakaiba ng panahon natin, hindi lang Pilipinas, iba't ibang mga bansa dumadanas ho niyan ano, mayaman man o hindi. Kamusta ang paano niyo binabaka ang climate change diyan sa inyo sa kabundukan sa mga ancestral domain natin?
6: Yung ano sir, yung ancestral domain namin, mayroon kaming ginagawa nga mayroon kaming makita namin sa 3D map namin. So siniseparate na namin yung agricultural land, mayroon kaming protective area. So yung protective area namin yon yung kailangan namin sa gobyerno, sa departamento ng DNR nga matulungan kami para protection kasi

0: Hindi kakayanin kahit na perfect yung trabaho natin eh. Ay kami, mabilis yung oras natin. Ano ho? Baka meron po kayong dagdag panawagan sa nakikinig. Sige po.
1: So, nanawagan lang ako sa lahat ng mga departamento ng gobyerno, sa National Commission on Indigenous People. Sana matulungan ninyo ang iba pang mga katutubo at saka yung departamento ng DNR nga yung mga hiningi namin, sana mabigyan kami ng proteksyon ng protective area namin. So sa iban pang departamento to at saka mga LGO, sana suportaan ninyo kami.
0: Okay, oh, mga kasama po ninyo, may kasama kayo dito, pakibatiin nyo na lang. Baka gusto yung batiin, baka mayroon may birthday dyan. Yung mga kasama natin dyan, sino-sino po ba yan?
1: Salamat kayo, Sir Steve. parang tulay ka, nandito kami. So, kasamahan ko si Ambrosio Di Palas, si Victoriano Di Palas. Si Ambrosio, yung mga barangay di IPMR natin.
0: Ah, sila yun, sa barangay.
1: Oh, barangay IPMR sa barangay Lamdas.
0: Good morning po, sir. Good morning.
1: Oh. So, barangay IPMR sa barangay Mayapo, si Mabinay, si Victoriano Di Palas. Mm-hmm. So, mayroon naman kaming municipal IPMR pero wala siya ngayon. Mm-hmm. Napod sila yung activity. So, kaming tatlo, Kuyog Steve Martin, ani a kami, nagpapasalamat kami. Papasalamat kami sa iyo, sir. Papasalamat kami sa DE4K at saka UCC Academy.
0: Maraming ayun. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you, sir. Thank you. Ayan po si Sir Rosom Bornea. Siguro naman, nabanggit nyo na po lahat ng pangalan. Hurian, ano ho? May picture taking tayo dito, mamaya, para may souvenir kami sa inyo bago man lang kayo umalis. Ano ho? Kapag pambalik nyo ng Negros Oriental? Sunod, magbalik nyo. Daling yung bundok dito, ha? Maraming salamat sa mga nakasama po natin, mga naging panauhin po natin, special na panauhin, direkta pa ho yan sa galing po ng Negros Oriental ho yan, ho. Veronica Maputi, magandang umaga sa inyo sa Negros, ano ho. Sa susunod na balik nyo rito, pa magkwentuhan tayo ulit, alamin natin yung mga development, alamin natin kung gaano nakalawak ang naitulong ng DA4K sa inyong mga katutubo natin. Anniversary muli sa IPs, ngayon po na Oktubre. Thank you po sa pagdalaw, thank you po sa magbisita, ho. Tangalan po nila Roger, Jamari Rolly, Alvin Arner, Marian Melius. Panin po natin sila Nida, Susan Gemmard, sila Sam Reyes, Mercil Malimban, Julius Camille Rona. Ang ating mga producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero. Hero Illustrer Bergado nag-iiwan. Namang bagay, matwid tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. Po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, ho. Huwag tayong magpalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program,

0: napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
2: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
3: Ampalaya!
4: Ampalaya!
3: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
5: Kayo din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
3: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 61 decommissioned deep wells sa mga sinarang balon i-activate para palakasin ang supply ng tubig sa Metro Manila ayon sa Malacañang.
3: Headlines.
0: Senate President Chairman Gatchalian giniit na praktikal ang mungkahi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maganda ng balde sa harap ng posibleng epekto ng El Nino.
3: Headlines.
0: Presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa nananatiling stable sa kabila ng banta ng El Nino ayon sa Department of Trade and Industry.
3: Headlines.
0: Prosecution kinontrang pahayag ni Davao Congressman Paulo Duterte na pag-aksaya lang ng pondong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
3: Headlines.
0: Mahigit sa 111,000 pulis i-deploy sa buong bansa para sa undas ayon sa Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, October 15, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 61 decommissioned deep wells o mga sinarang balon i-activate para palakasin ang supply ng tubig sa Metro Manila. Ito ay ayon sa Malacañang. Mula sa Malacañang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: Report.
7: Hayag ng Malacañang na nasa 61 na mga decommissioned deep wells sa mga isinaranang balon ang bubuhay ng pamahalaan. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang hakbang ay naglalayong mapalakas ang supply ng tubig sa National Capital Region sa harap ng inaasahang epekto ng El Nino na maaaring magdulot ng kakulangan sa tubig. Kasama din ni Castro sa pagsisikap na madagdagaan ang supply ng tubig sa Metro Manila ay ang Caysacat Water Treatment Plant na konektado sa Upper Wawa Dam na matatapos na sa susunod na buwan. Maagap na kumikilusa niya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang buong administrasyon upang mapagandaan ang epekto ng El Nino. Whole of government approach ni Castro ang pagtutulungan ginagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matugunan ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Inaasahan din madaragdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila sa pamamagitan ng mga bagong proyekto kabilang ang Caysacat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam na matatapos sa susunod na buwan.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
0: Pinagtanggol ni Senate President Sherwin Gatchalian ang payo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maganda ng balde sa harap ng posibleng epekto ng El Nino. Sinabi ni Gatchalian na praktikal ang mungkahi ng Pangulo dahil maaaring magkaroon ng mga aberya sa supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binunto ng Senate President na bagamat panahon na ng El Nino, pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan kaya mahalagang maging handa ang publiko sa posibleng water interruptions. Tiniyak din ni Gatchalian na may makanakalaang pondo sa 2026 national budget para sa pagtugon sa El Nino. Kabilang dito ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund at ang presidential assistance to farmers and fisher folks. Gayunman, sinabi niyang titiyakin nilang sapat ang pondo lalo't kabilang sa mga sektor na inaasahang matinding maapektuhan ng El Nino, ang sektor ng agrikultura.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng water filtration kit sa mga komunidad na naapektuhan ng nararanasang very strong El Nino. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mahalagang matiyak ang supply ng malinis at ligtas na inuming tubig para sa mga pamilyang apektado ng matinding tagtuyot. Sinabi niya na sa pamamagitan ng water filtration system, maring linisin at iproseso ang naipong tubig mula sa mga rainwater catcher at iba pang lalagyan upang maging ligtas na inumin. Ayon pa kay Gatchalian, malaking tulong sa mga filtration kit, lalo na sa mga komunidad na umaasa sa mga communal water depot bilang pangunahing pinagkukunan ng tubig.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kampante ang Manila Water na sapat ang kanilang kahandaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino na inaasang tumagal hanggang unang anim na buwan ng 2027. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Group Head Ditti Galang, bahagi ng kanilang paghanda ang pagkumpleto sa mga proyekto na naglalayong palakasin ang supply ng tubig at mabawasan ang pag-asa sa tradisyonal na pinagmumulan nito. Kabilang dito ang East Bay Phase 2 sa Laguna Lake na may karagdagang 200 million liters ng tubig bawat araw at ang Kaisakat Water Treatment Plant sa Antipolo na may 220 million liters na kakayahan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat sa matinding init ng panahon ngayong El Nino upang makaiwas sa sakit na may kilalaman sa matinding init ng panahon. Ayon sa Department of Health, tumataas ang panganib ng mga sakit na dulot ng sobrang init ngayong tag-init. Kabilang dito ang heat stroke at heat exhaustion. Pinapayuhan ang kagawaran ng publiko na magsuot ng magaan, komportable at mapuputing damit upang mabawasan ang init na nararamdaman ng katawan. Mahalaga na manatiling handa at mag-ingat sa gitna ng patuloy na pagtaas ng temperatura.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa kabila ng banta ng El Nino. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, sapat ang supply ng mga essential goods sa bansa, kaya hindi kinakailangan na magpanic ang mga mamimili. Sinabi ni Roque na inihintay pa ng kagawaran kung magkakaroon ba ng report price adjustment sa suggested retail price o SRP ng 204 stock keeping units. Dati nang sinabi ng Trade and Industry Secretary na wala silang natanggap na hiling ng price increase sa mga pangunahing bilihin. Pero inatasan na niya ang mga regional offices para i-monitor kung may questionable taas presyo sa merkado.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 6.54 billion pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa El Nino. Ito ay ayon sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Pinakamalaki ang pinsala sa Cagayan Valley na umabot sa 4.96 billion pesos. Sinundan ito ng Cordillera Administrative Region na may 934.9 million pesos at Davao Region na may mahigit sa 410 million pesos na pinsala. Sa datos ng NDRRMC, mahigit sa 241,000 hectares ng mga pananim ang naapektuhan. Mahigit naman sa 51,000 hectares dito ang tuluyang nasira, habang mahigit sa 188,000 hectares naman ang bahagyang napinsala. 109 na lungsod at munisipalidad na ang nagdeklara ng state of calamity.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Prosecution kinontra ang pahayag ni Davao Congressman Paulo Duterte na pag-aksaya lang ng pondo ang impeachment trial laban sa kanyang kapatid. Gate ng prosecutor, walang presyo ang hustisya. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: sa preso ang hustisya. Ito ang igniit ni House Prosecutor at Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon sa akusasyon ng depensa na nag-aaksaya lang ng pondo ang kanilang kampo sa isinasagawa ngayong impeachment trial. Ayon kay Ridon, hindi matatawaran ng anumang halaga ang katarungan, pananagutan para maisiwalat ang katotohanan. Ito ang pahayag ng mambabatas bilang tugon kay Davao City First District Representative Paolo Duterte na nag-aaksaya lamang umano ng pondo ang nambayan sa loob ng 38 araw na paglilitis bago magpasya ang i-atras ang 3 sa 4 na artikulo ng impeachment laban sa kanyang kapatid. Ayon kay Ridon, sapat na at makabuluhan ang mga naipresentang mga ebidensya sa paglilitis hinggil sa di umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan o unexplained wealth ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
10: Ang pagtingin ho natin, wala naman hong material na ginagastos po dito kasi nga, usapin po ito ng pananagutan. Hindi ba? Ganyan din naman ho yung paliwanag nila no, nagkakaroon po ng mga pagdinig sa Quadcom. Hindi ba na nagsasayang ho tayo ng oras? Pero alam po ninyo, wala pong presyo yung hustisya, wala pong presyo yung pananagutan, wala pong presyo yung katotohanan eh.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vargas Reyes, Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na nananatiling ligtas at walang naiulat na nasaktan sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Dammam, Saudi Arabia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Arlene Navarro, isang Filipino nurse sa Dammam, na patuloy na nagtatrabaho ang mga Filipino nurses sa mga ospital, gayon din sa iba pang OEO, ang iba pang OFW sa nasabing Eastern Province ng Saudi Arabia. Dagdag pa ng Pinoy healthcare professional, agad na tumugon ang gobyerno ng Saudi Arabia sa mga naapektuhan ng pag-atake o pagsabog. Kabilang dito ang pagbibigay ng agarang tulong ng pamahalaan sa mga nasugatan sanhi ng sunod-sunod na pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh.
11: Ating embassy, lalo na yung ating OWA dito sa Eastern Province, they are monitoring us.
12: Mm-hmm.
11: Alam naman nila kung paano i-reach out ang mga community leaders,
12: mm-hmm,
11: ang mga concerns ng ating OFWs, and sila ay naka-monitor 24 hours sa mga nangyayari and laging nagpo-post ng mga announcements and details.
0: Si Arlene Navarro, isang Filipino nurse sa Dammam, Saudi Arabia. Matatandaang nitong Oktubre 13, may mga napaulat na pagsabog sa Dammam at sa Dharan na pinaniniwalang bahagi ng mas pinalawak na pag-atake ng Houthi rebels sa Saudi Arabia.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inutulungan ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang Pilipinong seafarer na nasugatan sa nangyaring drone attack sa oil tanker sa Persian Gulf. Ayon sa DMW, rumesponde ang Qatar Navy at Qatar Coast Guard upang sagipin ang naturang seafarer. Agad itong dinala sa Hamad General Hospital sa Doha, Qatar. Ligtas naman ang 24 na iba pang Pilipinong tripulante. Personal na binisita ng mga representatives ng Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration sa Doha ang nasugatang seafarer. Tiniyak naman ng DMW na patuloy nilang susubaybayan ang kalagayan ng seafarer. Makikipag-ugnayan din ang kagawaran sa mga kinaukulang ahensya para sa paggaling at pagbabalik sa Pilipinas ng nasabing individual.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 111,000 na pulis ang idedeploy sa buong bansa para sa undas sa November 1 at 2. Ayon sa Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police, itatalaga ang nasabing mga pulis sa mahigit sa 5,600 sementeryo at kolumbaryum sa buong bansa. Tutulong din sa kanilang mahigit sa 11,000 na iba pang personnel at halos 32,000 force multipliers. Magtatalaga rin ng mga pulis sa mga bus terminal, mall, resort at mga pamayanan upang maiwasan ang krimen at pagnanakaw. Hinikayat ng DILG at ng PNP ang local government units na makipagtulungan para sa isang ligtas at maayos na paggunita ng mga yumao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 400 applications para sa special bus permit ang natanggap na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bilang paghanda sa nalalapit na undas. Ayon sa LTFRB, nasa 1,200 bus units ang maaaring madagdag sa mga bibiyahe sa panahong ito. Layunin itong matugunan ang inaasang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa probinsya para dalawin ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Dagdag pa ng mga ito sa mga regular na bus na bumibiyahe sa kaukulang prangkisa at otorisadong ruta. Ayon pa sa paunang plano ng LTFRB, maaari nang bumiyahe mga bus na mabibigyan ng special permit sa huling linggo ng Oktubre. Mananatiling valid ang mga permit hanggang November 5, kasabay naman ang pagbabalik ng mga bibiyahe sa undas. Karaniwang nagsisimula ang pagdagsa ng mga biyahero sa huling linggo ng Oktubre sa mga bus terminals.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Diniyak ng Philippine Coast Guard na nakahanda ang kanilang mga tauhan at kagamitan para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa pantalan sa kanilang pagbiyahe patungo sa mga probinsya ngayong undas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kebiab, itataas sa alert status ang lahat ng operating units ng Coast Guard mula October 29 hanggang November 3. Abot sa halos 17,000 tauhan ang ide-deploy sa buong bansa. Kasama dito ang mga floating asset at deployable response group na binubuo ng mga rescue personnel, medic at nurse na tutugon sa mga posibleng emergency. Ipupuesto rin sa mga pangunahing pantala ng mga K-9 unit ng Coast Guard para sa inspection at seguridad. Ito'y upang matukoy at masabat ang mga pinagbabawal na bagay sa mga bagahe, partikular ang mga paputok. Maglalagay din ng passenger assistance desk sa lahat ng pantalan sa bansa upang umalalay sa mga biyahero. Katuwang ang Philippine Ports Authority, Philippine National Police at iba pang law enforcement unit.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Marcos nagpabot ng pagbati sa mga bagong leader ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM bilang o buong suporta ng national government para sa BARMM autonomy. Diniyak ng administrasyon mula sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: Report.
14: Nagpabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga halal na miyembro ng Bangsamoro Parliament. Kasunod ito ng makasaysayang eleksyon na ginanap sa BARM noong Setyembre na sumasalamin sa patuloy na pagsusulong ng rehiyon sa self-governance at pangmatagalang kapayapaan. Sabi ng Pangulo, matagal nang inasam ng mga mamamayan ng rehiyon ang isang tunay na kakayahan at karapatan na pamunuan ng kanilang sarili. Mahalagaan niya na igalang ang pangarap na ito na nagsisilbing pundasyon ng Bangsamoro Peace Process. Pagbibigay din ni Pangulo Marcos, kinikilala ng gobyerno ang 46-member majority coalition, ang Bangsamoro Autonomy at ang demokratikong institusyon nito, ang national government anya. Patuloy na susuportahan ang matatag at mapayapang Bangsamoro region. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Pahayag ni Vice President Sara Duterte na troublemaker ang Pilipinas sa Southeast Asia. Insulto sa mga sundalo. Ito'y ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Inulaltahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. si Vice President Sara Duterte at ang Chinese Embassy sa Pilipinas hinggil sa mga retorika na troublemaker o takaw gulo umano ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Sa panayam ng Defense Press Corps kay Teodoro, sinabi nito na may tuturing na insulto ang nabanggit na mga pahayag laban sa mga sundalo Pilipino na naninindigan sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Binira rin ang kalihim ang mga Pilipinong tinawag niyang gaslighters dahil sa tila ito paan niya ang nagpapaningas ang apoy at mas malala pa ay nagiging mortal na kaaway ng sarili nitong kalahi. Iginit din ni Teodoro na hindi sila nag-uudyok ng digmaan, gayon din ang sandatahan lakas ng Pilipinas, kundi nais lamang nilang ipaglaban kung ano ang dapat sa bansa.
17: Troublemaker, masasabi mo ba ang ating sundalo na nagsasakripisyo dyan ay troublemaker na ipinaglalaban lang natin ang karapatan natin sa karagatan na yan ang future ng sustainability ng ating bansa. Secondly, kung China pinagtutukuyan, ano ang track record ng China sa kanyang mga development partners? Hindi maganda ang track record niya.
16: Una rito ay pinalutang kamakailan ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang tuluyang pagsuspindin ni Teodoro sa military-to-military communication sa pagitan ng dalawang bansa. Hakbang na ginawa na kalihim tatlong taon na ang nakalilipas. Dahil dito, malinaw ayon kay Teodoro na hindi Pilipinas ang takaw gulo, kundi ang China mismo.
17: Sila ang nagsasabi na inilapit daw nitong desisyon na ito ang ating mga sundalo sa frontline confrontation. Ibig sabihin, sila ang may intensyon na mabuyo. Yung mga comments na, uy, sinuspindi yung military communications, gera na ba tayo? Girahin nyo na. Hindi gera pinag-usapan natin eh. Naninindigan lang tayo sa pride ng bansa natin eh. Ngayon kung walang pride ng isang tao na naninindigan ang AFP at saka ang DND para sa soberanya niya, sa abot ng ating makakaya, anong klase tayong paramayan?
16: Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inalam na ng mga otoridad kung ginamit para sa surveillance sa mga pasilidad ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang sinalakay na Pogo Hub sa Cubao, Quezon City. Sa panayam ng Defense Press Corps, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na bukas ang lahat ng posibilidad, lalo't malapit ang lugar sa Camp Aguinaldo at Campo Crame. Anya, kumikilos na ang intelligence ng iba't ibang mga otoridad para malaman kung talagang scamming activities lang ang kanilang ginagawa. Sa ngayon, hinihintay ng Department of National Defense ang resulta ng forensic investigation sa mga na-recover mula sa mga na-aresto. Matatanda ang kinumpirma ng AFP ang pagkakaresto ng 76 na dayuhan sa ikinasang joint operation laban sa hinihinalang illegal na Pogo Hub sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bureau of Customs nagpasalamat sa Philippine Navy dahil sa pagbabantay sa ilang border ng bansa. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Pinasalamatan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang Naval Command Western Mindanao ng Philippine Navy matapos makasama ng mahigit 4 na bilyong piso o makasapsam ng mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng hinihinalang kontrabando at puslit na produkto. Isinagawa ang mga operasyon sa Western Mindanao simula nitong Setyembre hanggang nitong Oktobre 3. Kabilang dito ang pagharang sa dalawang barkong may dalang 20,000 metric tons ng bigas mula Vietnam na nagkakahalaga ng tinatayang nasa 700 million pesos dahil sa questionableng dokumento at kinansilang permit. Ayon kay Nepomuceno, malaking tulong ang pagbabantay ng Philippine Navy sa mga karagatan upang mapigilan ang pagpasok ng illegal na produkto dito sa ating bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagkakaroon naman ng emergency plan ng bawat pamilya, pinaalala ng Council for the Welfare of Children. Yan ang balitang atin sa atin ni Manuel Francisco.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Kaugnay na naging paggunita ng International Day for Disaster Risk Reduction, nagpaalala ang Council for the Welfare of Children o CWC sa bawat pamilya na pag-usapan at bumuo ng sariling emergency plan bilang paghahanda sa sakuna. Sa panayam ng Radyo Magazine kay CWC Executive Director Angelo Tapales, pinigyang diin niya na dapat prioridad ng mga magulang ang kaligtasan ng mga anak sa panahon ng kalamidad.
20: Dapat alam ng bata kung kanino magtatanong, kanino hihingi ng tulong. Pag meron silang mga takot na nararamdaman even before calamities or during evacuation po, huwag po natin ipagwalang bahala. No? Talaga pong pakinggan natin po sila. If they need words of assurance like ligtas ka, na andito ang mama at papa, please give it to them.
19: Panawagan pa ng CWC sa LGUs na tumugon sa itinatak na ng batas sa pagkakaroon ng child-friendly evacuation centers na tutugon sa pangangailangan ng mga apektadong pamilya at mga bata. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Social Security System kumita ng 204 billion pesos sa equity investment. Siyang pong balitang atid ni Marian Bastasa.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Kumalo sa 204 billion piso ang naitalang kita ng Social Security System mula sa dividends ng equity investments nito sa loob ng 57 taon mula pa noong 1968. Ayon sa SSS, refleksyon ito na patuloy na napoprotektahan ang kontribusyon ng mga miyembro. Ang pahayag ng SSS ay kasunod ng mga ulat tungkol sa umano'y paper losses o hindi pa aktwal na pagkalugi sa ilang stocks na pag-aari ng pension fund. Paliwanag dito na SSS, ang paper loss ay pansamantalang pagbaba lang ng market value ng isang investment na hindi pa naibebenta at hindi ito nangangahulugang aktwal na pagkalugi. Ayon sa SSS, kabilang sa mga pangunahing investment nito, ang PLDT Incorporated, Universal Rubina at Security Bank na may matatag na kita at maayos na pundasyon ng negosyo. Dagdag pa ng SSS, sinatayang nasa 9 na bilyong piso ang taunang dividend income nito mula sa mga equity investments. Samantala, umabot naman sa higit 170 bilyong piso ang kabuang benefits payout ng SSS mula Enero hanggang nito Hunyo na mas mataas ng 19% kumpara noong 2025. Tiniyak din ng SSS na nanatiling matatag ang pension fund at kakayahan nitong tumugon sa benepisyo ng mga miyembro pati na ang mga pensioner. Mula sa SSS para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, China, nagbabala sa Taiwan matapos naman ang insidente ng water cannon sa South China Sea. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Nagbabala ang China na dapat managutan ng Taiwan ang mga kahihinat na ng paggamit ng water cannon ng kanilang Coast Guard laban sa isang Chinese fishing boat sa South China Sea. Ayon sa ulat ng Reuters, nangyari ang insidente matapos umanong hindi tumugon ang Chinese fishing boat sa mga babalang lumayo sa pinaghihigpit ang karagatan malapit sa Pratas Islands na kontrolado ng Taiwan. Kalauna, nagkaroon umano ito ng problema sa makina at hinila ng isang kapalit na Chinese vessel. Sinabi naman ni Chen Binhua, tagapagsalita ng tanggapan ng China para sa mga usapin ng Taiwan, na may soberanya ang Beijing sa mga isla at karagatang nakapaligid dito. Gayunman, iginit ng isang opisyal ng Taiwan na lehitimo at maingat ang naging pagpapatupad ng kanilang batas sa insidente. Hindi naman tinukoy ng China ang posibleng hakbang nito laban sa Taiwan. Samantala, patuloy na nagdudulot ng tensyon ang kanilang pagtatalo sa teritoryo at seguridad sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
15: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Philippine Women's Football Team tinapos ang training camp sa Peru. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
23: Natapos ang isang linggo ng training camp ng ating Philippine Women's National Football Team sa Chincha Alta City sa Peru. Nauwi sa split results ang dalawang friendly games sa pagitan ng Pilipinas at Peru, kung saan unang nanalo ang host 2-1 sa kanilang laro noong October 9. Nakabawi naman ang Pinay Booters 2-0 noong October 13. Ang training camp sa Peru ay bahagi ng paghahanda ng ating PWNT sa kanilang magiging ikalawang kampanya sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Inaasahan na magkakaroon ng training camp ang ating national team dito sa Pilipinas sa darating noong Nobyembre. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
7: El Niño Alert!
8: El Niño Alert!
7: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
24: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
7: El Niño Alert!
8: El Niño Alert!
7: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Dalawang tribo sa Tabuk o sa Mountain Province, pinaigting ang kanilang kasundo ang pangkapayapaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk, narito report ni Estrella Loque.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Estrella.
10: Pinalawig pa ng Gutmut Tribe ng Tinglayan Kalinga at Batuagan Tribe ng Sadangka Mountain Province ang kanilang kasundo ang pangkapayapaan hanggang katapusan ng Pebrero 2027 habang patuloy ang pag-uusap para masolusyunan ang boundary dispute ng dalawang tribo. Sa paglagda ng kasunduan ngayong linggo sa Saklit National High School sa Sadangka Mountain Province, nagkasundo ang dalawang tribo na panatilihin ang kapayapaan sa kanilang mga komunidad, protektahan ang buhay at mga ari-arian at bigyang daan ang pagpapatuloy ng pag-uusap at pagpapanumbalik ng tiwala sa isa't isa. Nagkasundo rin ang mga ito na kilalanin ang traditional na prosesong pangkapayapaan na kung tawagin ay bodong system at mga council of elders na namamagitan sa paglutas ng problema habang iniiwasan naman ang armed conflicts at mga actions or statements kasama na ang social media posts na maaring magpalala sa tensyon. Katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at sa pagpapatuloy ng dialogo, ang pulisya, sandatang lakas, mga lokal na pamahalaan at iba pang kinauukulang sangay ng gobyerno. Umaasa naman ang magkabilang tribo na sa pamamagitan ng interim peace agreement ay magkaroon na ng kalutasan ng problema, gayon din ang permanenting peace agreement o sipat sa traditional na katawagan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Lalawigan ng Pangasinan, naglaan ng 600 million pesos na pondo laban sa very strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Darito report ni Mildred Gokia.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Mildred.
6: Nagpanukala ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ng 9.3 billion pesos budget para sa 2027, kabilang ang 600 million pesos na pontong pangkalamidad bilang paghahanda sa posibleng epekto ng napakalakas na El Nino, lalo na sa sektor ng agrikultura. Inutos ni Governor Ramon Gico III sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na makipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Hiniling din niya sa sangguniang panlalawigan na bumuo ng mga hakbang upang matulungan ang mga magsasaka at iba pang apektadong sektor. Mas mataas ng 10.18% ang panukalang budget kumpara sa mahigit 8.3 billion pesos ngayong 2026. Inaasahang magmumula ang dagdag na pondo sa bahagi ng lalawigan mula sa pambansang buwis at sa pagtaas ng lokal na kita, kabilang ang koleksyon mula sa quarry operations. Kabilang din sa mga prioridad ang serbisyong pangkalusugan at subsidiya sa matrikula, habang patuloy na pinatutupad ang mga programang pangkalusugan gaya ng yakap at libreng gamot. Sinumite ni Gico ang panukalang budget sa sangguniang panlalawigan. Tatalakayin muna ito ng konseho sa pangunguna ni Vice Governor Mark Ronald Dambino bago aprubahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Department of Public Works and Highways sinimulan na ang paunang survey para sa planong Camarines Sur, Catanduanes Friendship Bridge. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac, Catanduanes. Narito ang balitang atid ni Juris De La Rosa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Juris.
11: Sinimula na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Central Office ang paunang inspeksyon at pangangalap ng datos sa Catanduanes para sa isasagawang feasibility study ng panukalang Camarines Sur, Catanduanes Friendship Bridge. Pinangunahan ni Planning Officer 3 Rovic Del Rosario kasama ang mga kinatawan ng DPWH Bicol at Catanduanes Engineering District ang pagbisita sa mga posibleng lokasyon ng proyekto sa San Andres kabilang ang Codon Port at Sialat Point sa Barangay Codon. Isinagawang aktibidad sa koordinasyon ni San Andres Mayor Ali Romano at bahagi ng pagsusulong ni Catanduanes Lone District Representative Eulogio Rodriguez. Ito'y sa panukalang tulay na naglalayong pag-aralan ang direktang koneksyon sa pagitan ng Catanduanes at Camarines Sur. Nauna nang naaprubahan ang panukala sa House Committee on Public Works and Highways. Gayunman, kailangan pang matukoy sa feasibility study ang teknikal na kakayahan, pagiging posible at iba pang mahalagang konsiderasyon sa pagtatayo ng proyekto. Inaasahang magpapatuloy ang inspeksyon at survey sa mga susunod na araw bilang bahagi ng paunang pagsusuri sa panukalang infrastruktura. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bahagi ng tilapia at hito fingerlings sa mga baging isda sa Naga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang balitang atid ni Myra Revilla.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Myra.
12: Namahagi ng tilapia at hito fingerlings ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol sa mga manging isda at mga fishman owners ng Naga. Ang mga personnel ng Naga City Agriculture Office ang nagsagawa ng distribusyon. Labis naman ang pasalamat ng mga manging isda at fish pond owners beneficiaries ng lungsod. Samantala, naka-line up na rin ang iba pang mga programa ng City Agriculture Office sa mga magsasakat manging isda sa Naga na naaayon sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang mga programa at matulungan ang mga ito. Nanawagan din ang City Agriculturist na si Ernesto Asensio III na iparating sa kanilang tanggapan ang anumang suggestion o problema na kinakaharap ng farmers and fisherfolk sector ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Department of Health nagsagawa ng dengue vector surveillance sa Masbate. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni Paul Hapin.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Paul.
13: Nagsagawa ng dengue vector surveillance sa mga nurse at midwife na itinalaga ng Department of Health o DOH Masbate upang matukoy ang mga posibleng pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Kabilang sa kanilang isinagawang aktibidad, ang pag-iinspeksyon sa loob at labas ng mga kabahayan upang makita ang mga kitikiti o larvae sa mga lalagyang naiipunan ng tubig at iba pang posibleng pamugaran ng lamok. Layunin itong matukoy ang Bruto Index o BI, isang panukat sa dami ng pamugaran ng lamok na Aedes na nakakatulong sa pagtataya ng panganib ng pagkalat ng dengue at pagtukoy sa angkop na mga hakbang pangkontrol. Inikayat naman ng DOH Masbate ang publiko na makiisa sa kampanya laban sa dengue sa pamamagitan ng paghahanap at pagsisira ng mga pinamumugaran ng lamok, paglilinis at pagtatakip ng mga lalagyan ng tubig, pagpapanatiling malinis ng kapaligiran at pag-aalis ng naipong tubig. Binigyan din ng ahensya na mahalaga ang pagtutulungan ng bawat tahanan at komunidad upang maprotektahan ng pamilya at mamamayan ng Masbate laban sa dengue. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 400 wanted persons arestado sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Daisy.
18: Umakyat sa mahigit 400 ang bilang ng manahuling nagtatago sa batas sa Eastern Visayas. Ito ay matapos paigtingin ng Police Regional Office 8 ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person sa ilalim ng bagong pamumuno ng rehiyon. Sa opisyal na ulat ng Pro 8, umabot sa 417 wanted person ang matagumpay na naaristo sa loob lamang ng unang buwan ng panunungkulan ni Police Brigadier General Romano Cardi bilang regional director. Mas mataas ito ng 12% kumpara sa naitalang huli noong nakaraang buwan. Ayon sa kapulisan, patunay ito ng mas pinaigting na intelligence-driven operations at tuloy-tuloy na pagtugis sa mga individual na may nakabingbing warrant of arrest sa rehiyon. Binigyan din ni Cardinio na hindi titigil ang hani ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas laban sa mga pugante. Kasabay nito, lalo pa nilang palalakasin ang police visibility sa mga kalsada upang matiyak ang kaligtasan, kapayapaan at kaayusan ng bawat komunidad sa buong Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
8: NBI Cebu District Office nailigtas ang mahigit sa 40 kababaihan sa anti-human trafficking operations. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Sheila.
19: Kabuuang 41 mga babae, 10 dito mga minor de edad, ang na-rescue ng National Bureau of Investigation, Cebu District Office, or NBI SEBDO, sa dalawang magkasabay na anti-human trafficking operations nitong October 10 sa maghiwalay na lugar sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Limang mga pinaghihinalaang bugaw ang nahuli ng mga operatiba ng NBI SEBDO sa entrapment operations. ikinasa ng ahensya ang isang operasyon sa isang hotel sa barangay Punta Engganyo kung saan nahuli si alias Messi at nailigtas ang 15 mga babae. Siyam nito ay minor de edad. Sa iwalay na operasyon sa isang private villa sa barangay Pahak, nahuli naman ang isang alias Boyet at tatlo pang kasamahan nito kung saan nailigtas ang 26 na mga babae, isa nito minor. Sinabi ni Attorney Ninio Rodriguez, agent in case ng NBI SEBDO, batay sa kanilang investigasyon, 5,000 piso ang hinihinging bayad mula sa mga customer sa pakikipagtalik sa mga babae. 2,000 nito ay bayad para sa bugaw. Anya idinaan sa comment section sa isang online page ang pag-aalok ng serbisyo ng mga bugaw kapalit ng pera. Ayon kay NBI SEBDO Chief Arnel Pura, nahaharap ang mga suspects sa paglabag sa Republic Act 9208 as amended ng Republic Act 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Walang piyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan habang ang mga biktimang na-rescue ay na-turn over na sa Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas para sa processing at counseling. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mga bayan sa Davao Region, naghahanda na sa banta ng Very Strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito report ni Armando Feniquito.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Armand.
17: Nasa 67% ng 49 na local government units o LGU sa Davao Region ang nagsimula ng magpatupad ng mga hakbang sa paghahanda laban sa inaasahang epekto ng Very Strong El Nino. Ito ang inihayag ni Office of the Civil Defense o OCD 11 Regional Director Edna Dayanghirang na nagsasabing patuloy nilang binabantayan at sinusubaybayan ang mga paghahanda ng mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Paliwanag ni Dayanghirang, kabilang sa tungkulin ng OCD ang pag-coordinate, pagmomonitor at pagsubaybay sa mga LGU, gayon din ang paggabay sa mga alkalde at gobernador sa paghahanda ng kanilang mga komunidad. Bilang halimbawa, binanggit ni Dayanghirang ang Davao Oriental kung saan bumuunan ang lalawigan ng isang El Nino Task Force para tumutok sa paghahanda. Nailatag na rin umano ng nasabing lalawigan nitong nakaraang linggo ang kanilang contingency plan para sa El Nino. Inilahad ni Dayanghirang na nabanggit na bilang ng mga LGU sa rehiyon, karamihan dito ay naglabasan ng executive order bilang gabay sa paghahanda sa matinding init na paparating. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Provincial Health Office ng Lanao del Sur nagsasagawa ng Mental Health Awareness Activity bilang bahagi ng Mental Health Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito ang balitang atid ni Malik Mambuay.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Malik.
20: Nagsagawa ng Mental Health Awareness Activity ang Provincial Health Office o PHO ng Lanao del Sur bilang bahagi ng pagdiriwang ng Mental Health

0: taga sa mental health, makinig ng wala nga panghuhusga, magpalakasan ng loob at humingi ng tulong kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Malikmang Buhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong maga ng Webes, October 15, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong
5: ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
10: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Huwebes. Ngayon ay 15 ng buwan ng Oktubre taong 2026. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po'y sabay ang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Webes-webes ha. Pambungad natin ngayon pong Thursday morning, mga kaibigan. Narito muna ang traffic update direct mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning.
6: Good morning po, Sir Alan Alianige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Ito po yung lagay ng traffic ngayong araw. Umpisan po natin sa southbound lane ng Balintawak. Balintawak po natin ang southbound hanggang Balintawak lang po ng market. Moderate to heavy na po tayo dyan. After naman po dyan, luluwag po tayo hanggang makarating po tayo ng SM North. Yung northbound po natin ang North EDSA, heavy traffic na po tayo hanggang makarating po dito sa may try naman. After naman po dyan, luluwag na tayo hanggang makarating na po tayo ng Quezon Ave hanggang GMA Kamuning. Pagbaba naman po ng GMA Kamuning natin, mag-uumpisa na po tayo mag-heavy traffic. Pagtungo na po ito ng Cubao area hanggang makarating po tayo ng Pito Asom, pababa ng Main Avenue hanggang paket na po ito ng San Tolan Flyover. Magtutuloy-tuloy na po ito hanggang Connecticut. At diretso pa rin hanggang Ortigas ang may pagbabal sa dalagang ng trapiko. After naman po niyan, makakaranas na po tayo ng medyo maluwag na trapiko pagdating po ng EDSA, SM Mega Mall. At magmamoderate slow moving na po ulit tayo pagdating po ng Isha Boulevard. After naman po niyan, may pagluwag na po yung daloy ng trapiko natin hanggang makarating po tayo ng Guadalupe. Mag-heavy traffic na po tayo ng Estrella hanggang makarating po tayo ng EDSA Buendia. After na po EDSA Buendia, duluwag na po tayo hanggang makarating na po tayo ng Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Evangelista. At mag-heavy traffic na po ulit tayo pagdating po natin ng EDSA Cabrera hanggang makarating po tayo ng salon ng Top Avenue Intersection. Northbound naman po natin, heavy traffic na po tayo yung Edmi Harrison po natin hanggang makarating po tayo ng intersection ng top. After naman po niyan, naluluwag po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA Magallanes. After naman po, pagbaba ng flyover ng Magallanes, mag-moderate to heavy na po tayo hanggang makarating na po tayo ng EDSA Buendia. Naluluwag na po ulit tayo hanggang makarating na po tayo ng EDSA Pioneer. Northbound naman po natin, pagdating po ng Reliance, moderate to heavy na po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA Show. At magtutuloy-tuloy po yan hanggang makarating po tayo ng EDSA Guadix, split ng Ortigas. After naman po niyan, luluwag po tayo hanggang makarating po tayo ng People's Power Monument. At magmoderate to heavy na ulit tayo ng Gate 3 ng Camp Aguinaldo. At tuloy-tuloy na po ito hanggang makarating po ito ng Santolan Flyover Pakrame. Magtutuloy-tuloy pa rin po ito ng moderate to heavy hanggang makarating po tayo ng EDSA Main Avenue Northbound hanggang makarating po tayo ng EDSA Cubao. Dahil nagkaroon po tayo ng aksidente dyan sa tunnel, magkakaroon po tayo ng pagbagal. After naman po yan, pag nakarating na po tayo ng EDSA Q-Mart, tuloy-tuloy na po yan hanggang North Avenue. Ngayon po ay araw ng Webes, may coding po tayo mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Ito po ay bawal sa mga plaka na nagtatapos sa 7 at 8. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po kayo magtumbilin tumawag sa hotline 136. Ito po si Jam Satira mula sa MMDA Metro Base. Good morning po.
5: Thank you, Jam Satira mula sa MMDA Metro Base.
0: Kasama si Alan Alanige.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning. Department of Social Welfare and Development nagbabala laban sa mga diskriminasyon ng PWDs online. ang detalye. Yatid sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
7: Pinaalalahanan ng Department of Social Welfare and Development ang publiko, lalo na ang mga content creator, na maging responsable at igalang ang dignidad at karapatan ng mga persons with disabilities o PWD. Kasunod ito ng kontrobersyal na episode ng Machong Chismisan Podcast na umunoy ng utya sa mga PWD, particular sa mga taong nasa autism spectrum. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, dapat tratuhin ng may dignidad, respeto at malasakit ang mga taong may mental health condition o dumaranas ng psychosocial crisis. Gitnang ahensya sa ilalim ng RA 7277 o ang Magna Carta for Persons with Disabilities na inamyendahan ng RA 9442, maaaring managot sa batas ang panghihiya, pangungutya o paninira sa mga PWD sa publiko man ito o online. Sa ngayon, tinanggal na ang naturang podcast content at humingi na rin ang paumanhin ang mga host nito. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Thank you so much, Marian Bastasa. Yan po ay update mula sa Department of Social Welfare and Development.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Department of Migrant Workers, alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Department of Migrant Workers. Baka kausap natin Secretary Hans Leo Kakdak. Tayo po ay hihingi ng update actually sa mga kababayan natin na naroon sa Riyadh, Saudi Arabia at mga karating lugar. Ano ha? At later on, bisita naman natin sa studio Assistant Ombudsman Mico Clavano sa kabuuan po ng ating programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. El Niño Alert. El Niño Alert. Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
8: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas

0: na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
1: El Niño Alert!
2: El Niño Alert!
1: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat?
4: Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito, paalala muna mula sa Department of Health. Ha? Pagka umuulan-ulan at nagkakaroon ng mga naiipon tubig sa inyong lugar, ha? Dengue, kaya dapat malinis ang paligid. Maari po kasing lumala ang dengue, mauwi sa malubhang kondisyon. So kung halimbawa nakakaranas po ng matinding pananakit ng tiyan, paulit-ulit na pagsusuka, pagdurugo, o kaya pagdumi na may dugo, pasintabi po sa mga nag-aalmusal, ha? O kaya matinding panghihina o pagiging balisa, huwag pong magantay. So kapag kayo'y may sintomas, magpatingin po kagad sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. Ang maagang pagpapatingin at agarang pagkilos, mahalaga po yan upang maiwasan ang malubhang komplikasyon ng dengue.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Mahalaga rin na tayo ho ay makiisa dun sa kampanya na tinatawag na 4 T's. 4 letrang T. Taob, taktak, tuyo, takip. So yun yung mga water containers, ha? Taob, taktak, tuyo at takip para maiwasan po ang pagdami ng lamok na maaaring magdala ng dengue. Yung mga tubig na yan, yan ho ay pangitlugan ng lamok. Kaya pagka ganitong muulan, yung mga naiipunan ng tubig, mga paso na naka-expose, no? Yung mga downspout ninyo o yung mga alulod ng bubong na barado, eh kinakailangan ho malinis ang mga yan. Baka may nakatanggap din na lumang gulong sa inyong sa palibot ng bahay nyo, ha. Alisin din ho ang mga yan para walang tubig na pamumugaran ng lamok malapit sa inyong lugar.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: At siyempre, paalala pa rin mga kaibigan ng Department of Health sa ating lahat. Pagka ho matinding init, kinakailangan rehydrated ang ating katawan. So, uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw. Magsuot ng preskong damit. Kumari mga light-colored na damit para mapresko sa katawan, ha? Makaiwas sa umiwas din sa matinding sikat ng araw. Para maiwasan ang heat stroke o kaya heat exhaustion, ha? Teka, teka, narito muna mga kaibigan ang weather update direct na mula po sa Pagasa Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather!
10: Uy, ang mag-atid sa atin si Lori De La Cruz. Lori, good morning!
9: Good morning din po sa inyo, sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan nga po, meron po pa rin tayong mga pag-ulan sa halos buong Visayas, Mindanao at Palawan, maging sa Bicol Region at Quezon Province, epekto ng Intertropical Convergence Zone. Samantala dito po sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon, may mga isolated light rains naman na pwedeng maranasan dahil sa epekto ng northeasterly wind flow o yung parang malaamihan na hangin. Samantala dito naman sa Metro Manila, natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon, liban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
10: Lori,
9: yes,
10: meron sir. Bang mga bagyo na ngayon ay nasa labas ng par pero aali-aligid at posibleng lumapit sa atin?
9: Yes, meron po sir. May tropical depression po tayo sa silangang bahagi sa around 2,000 kilometers east of extreme northern Luzon. And sa next 2 to 3 days, wala naman siyang epekto sa atin. Maari lamang po itong pumasok ng PAR, pero yun nga po, mababa ang syansa na ito ay direktang maka-apekto sa atin.
10: Ayun, makikiraan lang doon sa ano, doon mismo sa boundary ng Philippine yes, Area po. Of Responsibility.
9: Tama po, sir.
10: Okay. Pero Lori, kung sakaling ito ay papasok nga within the Philippine Area of Responsibility, ano nang itatawag sa bagyong ito?
9: Kung sakali man po, si Rosal.
10: Rosal.
9: Oo.
10: Bagyong Rosal, kung sakaling papasok.
9: Yun. Yes, opo.
10: Okay. Yes. Lori, salamat na marami. Good morning.
9: Wala naman.
10: Thank you. Si Lori De La Cruz, direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Mga kaibigan, 23 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers. Ang ating makakausap this morning, Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW. Sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga, Sir Alan, sa inyo mga tagapakinig, tagapanood.
10: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, sa tulong na pinagkakaloob ng ating DMW dito sa mga kababayan natin na nariyan po sa Riyadh at ilang pang mga areas sa Saudi Arabia na naapektuhan noong mga pag-atake na attributed to the Houthis, Secretary Hans, sir.
11: Yes, meron po tayong assistance na binibigay doon sa pitong nasugatan na pinsala. Apat po sa kanila ay nakalabas na ng ospital pero meron tayong bukod sa financial assistance ay meron tayong ongoing assistance sa kanilang medical treatment. Meron pong tatlo na nasa ICU at dalawa sa kanila ay napipinto na ring ma-release sa ICU and to be transferred to a regular ward. However, yung isa remains critical. Nagkaroon ng dalawang operasyon. Pero successful ang dalawang operasyon kaya hopefully recovery mode na rin siya. At isa pa ay tinutulungan natin yung mga na-stranded, yung mga papasok ng Riyadh o paalis ng Riyadh.
10: Opo.
11: Yung mga papasok ng Riyadh, binigyan natin ng tulong dito pa lamang sa Maynila, Admin TY Kaunan and her team at OWA, pati na rin doon sa Jeddah kung saan na-divert yung flights nila papuntang Riyadh. Ay nakarating na rin sila ng Riyadh. At doon naman sa nagagaling sa Riyadh, tayo ay mag-o-offer ng libreng pamasahe o plane ticket para doon sa mga nagmumula sa Riyadh. Kaya tayo ay magbibigay ng kaukulang repatriation assistance doon sa mga gustong umuwi, finish contract o kailangan magbakasyon in the middle of their contract na nagmumula sa Riyadh at kailangan ng flight pa-uwi ng Pilipinas. Gawa kasi nung kansilado yung flight nila, At saka sarado pa sa ngayon ang Riyadh Airport.
10: Okay. So itong balikan ko sir, as Secretary Hans, yung pito, yung tatlo na lamang ang nananatili sa ospital, yung apat ay nakalabas na. Ito ho bang mga kababayan natin na ito ay i-repatriate din kung sakali dito sa atin sa Pilipinas, sir?
11: Well, ito ay isasagawa natin sa lalong madaling panahon.
10: Opo.
11: Kailangan nila makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay.
10: Mm-hmm.
11: At tataayosan natin, depende sa kanilang medical treatment and clearances to travel.
10: Yes.
11: But yes, we will provide repatriation assistance for them.
10: Ayun. Okay, and then yung mga kababayan natin going to Riyadh, na-divert ang mga flights. So kasama po sa mga pinagkakalob na tulong ng ating pamahalaan, particular ang DMW. So kung sakaling magkaroon ng pangangailangan para sa accommodation muna kung saan sila na-divert, ay ipagkakalob din po ng ating DMW yon na second, sir.
11: Alan, medyo hindi ko po nakuha yung tanong, medyo okay. Mahina. Yung signal po, medyo hindi ko kayo natidinig ng husto.
10: Yes, sir. Banggitin ko ulit, yung mga kababayan natin, halimbawa yung papunta ng Riyadh, pero na-divert ng flight somewhere, ay kasama sa mga tulong na pagkakaloob ng DMW, yung mga possible accommodations hanggang sila ay finally makarating na kung saan man ang kanilang intended destination, sir.
11: Pasensya na po, meron ako mga ibang boses na nadidinig.
10: Uy.
11: Ito po nadidinig ang tinig ninyo, sir.
10: Ito sir. Kumusta po ito? Ito po, malinaw na. Sec. Secretary Hans?
11: Hello.
10: Yes sir. Teka, okay. Ito sir, nadidinig niyo na po? Mukhang hindi kami mahina.
11: Muffled yung sound and then I still hear voices. But sige po, susubukan ko pong mapakinggan.
10: Opo. Ibig sabihin, yung mga kababayan natin na na-divert ang flight, hindi natuloy sa Riyadh, well, of course, kasama sa mga posibleng pangangailangan nila ay yung pansamantalang matitigilan. Ito po ba ay kasama rin sa mga tulong na ipagkakaloob ng DMW, sir?
11: Ay, hindi ko po masyado madinig, pero parang ang tanong niya po ay tungkol dun sa mga merong flight papuntang Riyadh.
10: Opo.
11: At sila po ay tinutulungan natin dito pa lamang sa Maynila. Ang team ni Admin TY kauna nagbibigay na accommodation assistance at rebooking assistance.
10: Opo.
11: Inaantabayan na lang yung pagbukas ng flights, ng airport at resumption of flights for Riyadh. And dun naman sa mga nagpatuloy pero na-divert sa Jeddah, ay tinutulungan din po natin sila makarating sa Riyadh.
10: Okay.
11: Kaya po, kailangan po ay mabigyan lang ng also accommodation assistance and basic needs assistance kapag nag-aantay ng flight papuntang Riyadh.
10: Mm-hmm. Okay. Nako, Secretary Hans, sir, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa inyo sa Department of Migrant Workers, sir. Thank you so much po.
11: Thank you po.
10: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Sayang lang at nagchachapi-chapi ang signal ng aming komunikasyon. Okay. Mga kaibigan, ang oras ho natin, meron tayong 29 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang pang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
12: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
12: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 35 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Balik tayo, mga kaibigan, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan po, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Siyempre, sa bayan din na napapanood sa mga social media pages, live streaming ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. At ngayong umaga, mga kaibigan, bisita natin dito mismo sa studio ang spokesperson ng Office of the Ombudsman, si Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Sir Alan. May buntag sa tanan.
7: Yes, sir. Naku, una, thank you for joining us this morning dito sa studio, no? At total, maaga pa naman, hindi pa. Oo, bago pumunta ng tanggapan si Assistant Ombudsman, napakisuyuan muna nating dumaan dito sa office. At syempre, good morning din kay Ms. Dana Sandoval, na ngayon ay bahagi na ng COMS, di ba? Ng ating Office of the Ombudsman. Sir, una, syempre, makikibalita kami. Pag ombudsman, nakatutok yan sa mga anomalya na maaaring nariyan sa iba't ibang mga tanggapan ng ating pamahalaan. Yan po muna, hingan muna na namin ng update, sir, sa aspetong yan from the Office of the Ombudsman, please.
10: Yes, sir. Maraming salamat sa opportunity po, no? At again, muling good morning po. The Office of the Ombudsman, hindi po kami tumitigil sa mga kaso na yan. Alam naman ho natin na sa 2025, nagkaroon tayo ng isang malaking scandal at pagpasok po ni Ombudsman Boying Remulla ay napakalaking hamon po ang naibigay sa kanya para ma-solve po yung scandal na yon, yung flood control. So patuloy po yung mga kaso natin. Marami pa po tayo makikitang ifa-file sa Sandigan Bayan o sa Regional Trial Court. Ito po yung next po natin makikita, yung mga contractor po na tinatawag.
7: Mm-hmm.
10: Yung mga congressman na may construction firm or nangongontrata sa gobyerno na alam naman ho natin sa ligang batas pa lang ay bawal na. So, ito ay isang practice na hinayaan over the few years, no? And medyo lumala na dahil marami ho tayong nakitang may conflict of interest po sa Kongreso. At ito po yung next nating makikita na ifa-file sa Korte under Republic Act 3019, no?
7: Mm-hmm.
10: Specifically, Section 3H na yun nga po ay conflict of interest.
7: Yan. Okay. Yung binabanggit yung conflict of interest, Assistant Ombudsman, sir, no? Kasi di ba ang ano dyan kapag ang isang individual ay naglilingkod sa pamahalaan, lalo na't kung may ginagampan ng mabigat na tungkulin sa ating pamahalaan, di ba? Dapat nagda-divest sila sa anumang mga interes, halimbawa sa mga negosyo o kaya doon sa mga firms, lalo tigit kung ang mga ito ay may kinalaman sa pagtatransact din with the government, sir, di ba?
10: Correct. Opo, sakto po yun. Yung mga contract po na ina-approve ng gobyerno, dapat wala silang kinalaman doon dahil sila din mismo ang mag-approve sa mga kontrata na yun. And ang Congress bilang Congress, they hold the power of the purse. No?
7: Yes.
10: So, lahat po ng budget bills, lahat po ng money matters ay nanggagaling po talaga sa Kongreso. At nasa saligang batas po yun. Wala sa Senado po, nasa Kongreso mismo ang power of the purse. Kaya medyo blatant po, no, kung ang isang congressman ay meron ding construction firm na kumukuha ng kontrata at nakakuha ng budget galing mismo sa Kongreso.
7: Mm-hmm. Ayun. When you mention Congress, Assistant Ombudsman, sir, referring specifically yung power of the purse sa ating House of Representatives.
10: Yes,
7: sir,
10: correct po. House of Representatives.
7: Ayun, okay. So, behind the scenes, ika nga tahimik na nagtatrabaho ang ating Office of the Ombudsman para ma-unearth itong mga binabanggit mo na posibleng mga anomalya na ito, sir. Ano, ha?
10: Opo, sir. At yung ano po, dekahon ho yan eh. Dahil titignan lang ho natin ang SEC records nila,
7: mm-hmm,
10: yung company records nila, kung nandyan po mismo yung pangalan nila, de ano na talaga yun, sa pool na po talaga yun. Kung meron silang ginagawang parang layering, pero sila mismo ang beneficial owner, through our analysis and through the investigator's due diligence, makikita din po yan.
7: Mm-hmm. Yung layering na binabanggit mo, sir, ano, paano ito? Layering ang tawag?
10: Opo. Usually naglalagay po sila ng dummies. Kadalasan kamag-anak, kaibigan, katulong sa bahay ang linalagay sa corporate papers. Pero lahat po ng benefits in terms of the profit ay napupunta pa rin doon sa mismong congressman. So yan po yung tinatawag na layering. Minsan po nagkaka-JV pa. So yung ibang corporation ay dinidugtong sa iba pang corporation para mas malabo po yung magiging setup nila. At when you say mas malabo, maganda yon para sa congressman na ayaw naman magpakilala bilang owner talaga mismo ng corporation na yon.
7: Ayan, okay. Nako, Assistant Ombudsman, kahapon nga ba ay unang taon sa tanggapan bilang ombudsman ni Ombudsman Remulla. Sir, ano? Okay. In a nutshell, magbalik tanaw nga tayo sa dito sa nagdaang isang taon ng panunungkulan ni Ombudsman Remulla bilang ombudsman ng ating bansa. Bigyan nyo nga ang highlight, sir, ang ating mga taga-subaybay, ating mga taga-panood. Anong mga naging highlights ng first year in office ni Ombudsman Remulla, sir?
10: Salamat po. At kung narinig nyo po yung speech ni Ombudsman Remulla, sabi niya po ay ang focus niya noong unang taon ay yung accountability. Dahil pumasok kami sa isang emergency situation na yung flood control scandal pumutok noong 2025.
7: Yes.
10: At marami na ho siyang nagawa dun sa flood control scandal. In fact, there are 39 cases already pending in court. 35 of which are in the Sandigan Bayan, 4 po doon ay nasa regional trial court. Depende po kasi yan sa salary grade ng taong inaakusa. So 35 ay matataas na mga opisyal at 4 doon ay mas mababa. Out of the 39 cases, there are 52 individuals charged in court. Isang dating senador, isang nakaupong senador, 4 na kongresista. May kasama na pong dating House Speaker ho dyan. Tapos yung 33 na DPWH officials ay nakasuhan din. At marami sa kanila ay nakakulong na at mananatiling nakakulong dahil non-bailable po ang finailan sa kanila. And then the rest of them are still being searched for, no? So yun po, marami na ho talaga tayong nagawa. And there are even more cases under preliminary investigation and fact-finding. At isa din na ginawa namin na mas bago, yung lifestyle check. No? Dahil dati, medyo natulog ho yung operations natin sa lifestyle check dahil yung methods ho natin ay hindi gaano ka-updated. Pero ngayon po, dahil sa training na binigay ni Ombudsman Remulla sa tao nung unang taon niya, ay nakapag update na ho tayo ng mga methods ho natin para sa lifestyle check.
7: No? Ayun, okay.
10: So, yun po yung accountability part. No? Pero behind the scenes, dahil yun lang naman ang umaabot sa headlines, sir, no? Yung mga kaso, yung may nakulong, may nafailan, ganon. Pero behind the scenes po, marami din ho tayong ginawa internally sa office namin para gumanda yung operations ho natin. At isa na dun, yung nabanggit ko po, yung training. Yung field investigation course para sa mga investigador ho natin dahil alam naman ho natin na time is of the essence lagi sa sa mga corruption cases na ito dahil pagkuha nila ng pera, agad-agad nilang hahanapan niya ng ways para malinis ho yung pera. At ngayon, may tinatawag tayong cryptocurrency.
7: Yes.
10: At mabilis na mabilis ho yun. So we want to train our investigators to follow the money dahil at the end of the day, itong mga taong nangongorap, kung mawala yung pera sa kanila, yun ang mas masakit. Siyempre, masakit din kung makulong. Pero ang tanong ng taong bayan kasi po, saan napunta ang pera namin? Yun ang tanong talaga. Kaya tinitrain ho natin ang mga investigador ho natin na mas holistic ang tingin nila sa problema. Na hindi lang ang pagpapakulong at mag-file ng kaso job description nila, kundi sundan talaga ang pera at i-recover yung pera.
7: Ayun. Okay. Yung binabanggit mong training, Assistant Ombudsman Clavano, sir, mahalaga ito para yung mga investigators mismo ng ombudsman ay updated sa mga makabagong paraan sa pagtitrace ng ganitong mga areas na posibleng, oops, medyo red flag ito, yung mga ganon. So, ang mga ito, kasi sila yung kumbaga dun sa baba, sila yung nagtatrabaho ng mga detalye nitong mga posibleng kaso. Sir, so tuloy-tuloy pa lang ganitong training para doon sa ating mga investigators.
10: Opo, tama po yun. Dahil alam naman ho natin, pag may isang nahuli at nabalita, hindi nila uulitin yung ganong modus operandi.
7: Mm.
10: Iibahin nila ang style nila. At lagi ho yan nag-evolve. No? Dahil pag may nahuli na, hindi talaga... Bakit mo ulit susundan yung ganung klaseng scheme or scam, no?
7: Opo.
10: Kaya iniiba nila. Kaya yung mga investigators ho natin, importante talaga na makita nila kung ano naman yung mga bagong trends, paano nila ginagawa yung corruption in light of what has happened before.
7: Mm.
10: Kaya importante talaga na itong mga investigador hindi maging complacent. And you know, dahil yung pagpasok ni Ombudsman at sinabi naman niya sa ano sa speech niya that he will invest in the people, invest
7: yun.
10: In the capabilities of the people. Naiinganyo, nai-inspire at nagiging motivated ang mga tao sa Office of the Ombudsman to learn more and to constantly update their yung kumbaga their skills and methods.
7: Yes. Okay. Well, on another matter, Assistant Ombudsman Clavano, we understand na meron kayong panawagan o call para ma-review yung ruling na may kaugnayan naman sa plunder. Please share with us additional details tungkol dito, sir.
10: Yes, salamat sir at ma-explain ko po ng maigi ito dahil
7: yes,
10: yung plunder law ay napaka powerful sana na batas para kalabanin ang plunder or ang pag or corruption in general.
7: Yes.
10: No? Dahil ang corruption laws natin minsan mahirap i-prove kada transaction kasi usually may modus operandi yan na continuous.
7: Mm-mm.
10: Maraming transaction, maraming beses silang makakapag corrupt or ng pera no ng taong bayan. At minsan, mahirap na i-prove na yung every step of the way. Itong plunder law, ang ginagawa ho kasi niyan dapat, mas madaling i-prove sana yung buong scheme as a whole. Parang pattern ang pinaprove mo eh. Diba? So, there's a series of transactions that you have to prove. And manakalista po dyan yung mga acts na pasok dun sa series of transactions.
7: Okay.
10: No? So, the transactions are listed down there.
7: Mm-hmm.
10: Pero ang kailangan mo talagang i-prove dun, yung holistic na pattern or scheme, and you don't exactly have to prove each transaction per se, no?
7: Mm-hmm.
10: Just like you would prove it in a single bribery case or a single malversation case. Ito, macro perspective ho ang tinitignan ho natin. Pero dun sa isang doktrina ng Supreme Court sa kaso ni former President Gloria Macapagal Arroyo, ay nadagdagan po yung mga requirements na hindi naman nakasulat mismo sa plunder law.
7: Mm-hmm.
10: So, ang effect ho kasi nun, mas mahirap tuloy para sa prosecutors ho namin na i-prove ang plunder na hindi dapat ganun. Ang nangyari ho dun, ang effect ho nun, nabawasan po yung effectivity ng plunder law. Na mas mahirap na tuloy siyang i-prove sa korte at mas mahirap makapag-convict ng isang tao sa plunder law. So yung strategy ho ng Office of the Ombudsman over the past few years ay pumunta na lang sa lower crime. Magcha-charge na lang kami ng malversation or magcha-charge na lang kami ng bribery dahil napakahirap ng mag-file ng plunder. Although, alam naman ho natin na plunder talaga ang nangyari.
7: At itong mga binanggit mo, bribery, iba pa, these are lesser offenses. Ika nga, sir, di ba?
10: Yes, opo. Kasi itong plunder law, may threshold siya ng 50 million pesos.
7: Mm-hmm.
10: Di ba? So, nakapag-collect or accumulate or acquire ang isang public official ng 50 million pesos or over. At
7: yes.
10: Ginawa ho yan para talaga padaliin yung ano yung paghanap at pagkaso sa mga kumukuha talaga ng maraming pera sa taong bayan.
7: Ayun. Okay. Now related to that Assistant Ombudsman sir, ano, we understand na inaaral ngayon ng Office of the Ombudsman ang pagbuo ng isang tinatawag na Investment Ombudsman. Paano eh? This will be under the office, under the direct supervision ng ating ombudsman. Share with us additional details tungkol dito, sir, please.
10: Yes, sir. The Investment Ombudsman was a creation. It's not a new creation. Nandiyan na yan ho dati. Pero we are redesigning it in light of what had happened in 2025. Dahil nakita naman ho natin na ang ekonomiya ho natin ay nag-suffer dahil sa corruption scandals na sunod-sunod din.
7: Mm-hmm.
10: Diba? So, ang sabi ni Ombudsman Remulla ay We will not stop looking for those who did wrong, pero we have to start with the recovery of the economy and helping the recovery of the economy. At marami po kasing nakita si Ombudsman Remulla na areas for improvement sa ating mga regulated industries, yung pagkukuha ng business permit,
7: opa,
10: yung extortion na laging nire-report sa amin. So he wanted to streamline. Dapat merong isang office na parang one-stop shop na po.
7: Yes.
10: Para sa mga negosyante, para sa mga entrepreneurs, para sa mga trabahante na pinapahirapan ng gobyerno. At hindi justified, no, yung delay or yung pag-hold ng permit dahil may hinihingi na lagay, yung mga ganun po. Mm. So, we want to streamline and help the businessmen.
7: Streamline.
10: Opo, we want to streamline the processes and we want to make sure na meron silang sumbungan.
7: Yan.
10: No? So, para, alam mo na, minsan, kailangan lang talagang batukan ito mga, ito mga humihingi ng lagay na hindi tama yan.
7: Yes.
10: At I think, yung ombudsman is in the right position to do that dahil wala naman po kami sa executive branch.
7: Mm-hmm.
10: We are outside of the regulators. So, hindi naman po pwedeng hayaan na lang natin ang mga regulators na sila-sila mag-usap dahil you cannot police yourself or it would be an ineffective way to do so. No? So, kailangan may isang oversight na office kagaya ng Office of the Ombudsman na pwede mag-supervise at maglagay ng oversight sa mga regulators na to at sa mga LGU na din para umusad naman po yung ekonomiya na po natin.
7: Ayan, okay. Nako, dito sa mga tinatalakay ni Assistant Ombudsman, baka yung mga nanonood o nakikinig sa atin, ay gusto kong maging bahagi ng paglilingkod sa bayan. Paano kaya makapasok sa Office of the Ombudsman? We understand meron ding mga job vacancies sa inyo at baka may mga nanonood na nakikinig sa atin, mga interesado. Halimbawa, ano ba, kailangan ba dyan abogado? Kailangan ba dyan CPA lawyer? At ano ang mga posibleng vacancy para dun sa mga kababayan natin na interesadong maging bahagi ng paglilingkod sa publiko, sir?
10: Opo. Siyempre, pag inisip po natin ang ombudsman, inisip kaagad natin investigador.
7: Mm.
10: Pero dalawang klaseng pong investigador ang hinahanap po ng Office of the Ombudsman. May lawyer at non-lawyer.
7: Ayun.
10: May prosecution officer at graft investigator. So, yung mga may skills kagaya ng accounting, engineering, IT, welcome po yan sa atin. Hindi lang abogado po ang hinahanap ng Office of the Ombudsman. Siyempre po, maraming slots din para sa mga abogado dahil kaso po ang pinapag-usapan po natin. Pero kahit po non-lawyer po kayo, ang criteria po ni Ombudsman Remulla ngayon ay yung mga well-rounded na tao. Hindi yung pinaka matalino.
7: Mm.
10: Pero kung mas

0: bulong sa front line mismo. Gusto nila ng action. Mm-hmm. So, marami na talagang nag-apply ho sa atin.
1: Ayan, okay. Nako, in closing, Assistant Ombudsman Clavano, sir, baka mensahe po para sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please go ahead, sir.
0: Siguro, wag mawala ng tiwala sa Office of the Ombudsman dahil alam naman ho natin na na-frustrate ang taong bayan last year. At ginawa ho natin ang lahat. Lalo na si Ombudsman Remulla, hindi siya tumigil. Every day ho nasa opisina si Ombudsman Remulla para makinig sa mga update sa kaso, para sa mga problema, sa mga issue. At hindi niya tinatalikuran ang mga problema dahil alam niya kung gaano ka-importante itong opisina na ito, lalo sa ngayong panahon. No? So, we are working every day and we are maintaining our transparency sa ating mga kababayan. We will not shy away from any problem po hanggat ma-solve natin ang problema sa Pilipinas. So, please, pagdasalan niyo rin po kami dahil hindi rin to biro na trabaho, no?
1: Mm-hmm. Okay. Nako, sir, salamat ng marami, ha, mga kaibigan, si Attorney Mico Clavano, Assistant Ombudsman at Spokesperson ng Office of the Ombudsman.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: Bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, October 15, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Febagon, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial, si Marian Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita